na so si problema kamina na na mixer bokora banga na beru shuma shuma na banga batlere na tangura banga kona so ekula ba yo mali ara sembra ka tlemeng seru saka ka khoni cha oke ekuska ka bulldozer number 5 number 9 ti tsotsi ebre sembla re taka wena ri ku mali

0: DSR FM tlhabelela.
1: Se tlhabang tlhaba.
0: Tlhabe go tlhaba seso.
1: Kwala ka maswanganyi kwala se dya iri kwala.
0: Mani gele ma tlhabelela ka maswanganyi la.
1: Mani gele mina ngwana seso.
0: Ke seso na ne seso mane.
1: Mani ke nsini ka eni khoma moyeni.
0: Danko. Tabelela.
2: Eh,
0: hipukile minjani ngwana?
2: Mo maka maswanga ni seng fika mgangeni wa nkani.
0: Ah, tsutumele travel phela ra tsutuma me.
2: Ah, loko laveleka vele I vele ka mapoyo ya landelela na swin karha ka njani ku ka sina ka home ke. Loko ngela ndopuka zwine kuna hene hi talandelela a swi tsanda. No ila ina yiri ayiri heri u ke pisi ngwana ta.
0: Ai ngwana mara.
2: Le ina ku we mana ana kaya yini ya ba.
0: Yesu veka le site in le.
2: Ah mara nam kan fuke ne.
0: Ni mitho. Ni
2: ku la ka ka mali. Mm. Ai bro ga dzinga di sa man.
0: Ku la ka mali. Mali ko meto. Mali ko meto.
2: Ku bizi. Ku bizi ku sa man.
0: Ni mitho kahle.
2: Ai mkhuhlane wa kwa tsaya fambela kule.
0: Mm.
2: Mm.
0: Ana mina no bhakanya ri shem.
2: Ku la ka so seso.
0: Ke seso le ku kona ntumi.
2: Yes.
0: Danko. Am sorta rabakuru mangon magatersa sheng sam purisha WhatsApp mixer bek baba sha shantle karo kone ka mission sanen karlo ngate kbir tamar karo lango tana wanga sota mixer ko sha shantle kule tersa sheng sam purisha WhatsApp ka number 0608875942. Tsi tabidela.
3: A kare ani yingi seno na kurula ku hlangana mina.
0: Akutale.
3: Ah, kare ami yingisela, hiri kwala ka tshikunyana ka ri dya swivungu swo nona. Inkomu xuma ni haxi dzati.
0: Tesa swina ni ntukulu wa hosi.
3: Ahe.
0: Danko. Kaskai vhere tsumela xikan'we langutana ni alavanga ku ri va nga tirhisa WhatsApp ra.
4: Apsin, apsin, apsin, apsin, apsin, tlema DJ Mr. Pat, mavulavala, mpfukini na. Ina idzo musona lo pfa hla madawu mwe koko swa box swa nkoxla mina vilina khatsa
5: ri xile na vaxumi khaze hey khaze swiyingo man ni kwala arranges park le midrand xikari ka pitori na johannesburg mina ni papa mhlori sizeka richard records ka yele robin ka xihoko e79 vusi idzwa vahlavi ave swinwa 10 hour ntse bukhaze
6: Lisira Mr. Pat. Hamsiritana xingene le bazani kwala ka ganda kwa. Xinga khandisa mana. Andeka mana na Maria Maswanganyi. Mina ni kwala ka Maswanganyi kwala. Mina le asika bo bya ka hole no mashango mpadzo. Hayi ka tendzwa mina mbuya. Danko.
7: Ah DJ ni daso kusonana ndiri kwala ka ngolela I hele vele loyi.
0: Tsi, tabele me.
8: Ahe mjani.
0: Epukile mjani magoda.
8: Ah pukeni na.
0: Mm.
8: Ja swivungu swa nana ri laka mukhomi la.
0: Laka mukhomi la.
8: Ya ni twana kahle.
0: Kahle ngopfu.
8: Okay, a ni kokumba ni twale.
0: Gaske bakor bakor tsar ku nende la bakor shire ku na kurula tlemiro DJ ndas bungu sonona ni ri kwala zone foka papazela I manhle karu manyonyo tsai seka tlemiro DJ ba tabu danko. Ba tsara bangwana ba gore shile shwe ngwana la Robin ka shihoko e mama mhlorilini dango maluleke. Bangwana ba gore ba tsara ngwana ba go menjane moashi e yingse rongo no go ri kula ka ndambi e mana makhobela ka tabo derichin ke swona mana makhobela ka tabo derichin la ka ndambi la. Ba tsara le bangwana ba rata ka WhatsApp ba ba gore shile tlemiro DJ ndas bungu sonona ni ri kwala ka ngobe jamela 1 e mana mhlotelizi zitha ke swona mana mhlotelizi zitha kusukela ka ngobe jamela 1 e bangwana ba tsara ngwana ba gore shile tlemiro DJ ndas bungu sonona ni ri kwala ka mapube e mana ri basela ri simana hlulani bokor bokor ba tsara ba tlemiro DJ ndas bungu sonona ri kwala gandlana ka khani mana makhobela ba hetwa ku bye mano ngwana ngatsara kulena da baku tsi nthlabeli mina nthlabeli la mina na wena mitlile mara the gender sbongo sona ndo kubuntisa le nri kula mgangeni wa driver ya makamo hello bazar ngwana ni posa ba eta baku tsi ela bongwa ba tsari na bor baku mina ni na wena botleme endir la ka

0: Jisar FM Thabile.
1: Mana me velas ka makosha bina ina vapuki.
0: Yo.
1: Manwa mabona ka sianda na vapuki. Ses Thabile ya kumbeka mapapela vapuki. Vapusha ndlovu kasi kune pozo zwe mangombe krala yeni.
0: Ayeni. Jisar FM Thabile.
2: Hey, Kaze, mpukule Kaze.
0: Hey, mpukule minjani Kaze.
2: Hey, mpukule Kaze. Mwondrangaye mudu waba wanyani, sisi MC Milan, veleka makosha. Kuna Brian mina, iti men Thomas Mgazi mdu wazile, veleka mshani. Kata na wiki ito man, Richard Shindata, Zambukere, veleka msaula. Nikuwa, awar na paka msoro sizeka Richard Rekoto. Nikuwa na Rubini kashoge 7 bilane. Kase gani Kaze?
0: Kase sunane Kaze.
2: Nkumu.
0: Anko. Jisar FM Thabile.
3: Hey DJ.
0: Hey.
3: Hey, nikusha ku papa remote le mawale. A block 7. Nikusha xikwembu hi time ba ka makosha. Nda hetelela hi swa namuhla ntsena le ka mingi. Va kusha hi swilo swa layo va u chama ta ba vasati. Hey but ayi va ka va loyi me. Le baloyi.
0: Thank you. Ke sesine tsese kai.
3: Nko.
0: Danko. Timnar tsana timna tay bile won tsela hore le ya yamune kero ngono come morning beds tichi ji sara family tsi tabirime
2: aba puki jiti joku bai ra kam chane ri shile ka bona ba puka de general patrol ko sara ga chaji kam ba ri shile ka bona ba puka papa shile bana ba fala la ga skinal blok ke li e ko ri shile ka bona aba pucha ngwana wa ngwana jole papa ri goti ba le le la ba blok na ga ni go tsola la ga ntse ya la ga mo tsokola ka le ka le ko mo chino bomba me di de kre
0: mo chino bomba me di
2: lo go nura se se tlo go wela sa ra tsoko mo ga bo sa ni
0: anta ba ni me kulunga ngopfu ko ba nenda
2: seso tsela go le sa ti ko
0: a ti ko ki

0: 106, alô.
1: Fala, Ricardo.
0: Tá vendo o que tá fazendo?
1: Corona, bota easter egg. Ou não, puxa.
0: É, eu puxei ele, bota easter egg.
1: Eu puxei uma blend da sua mãe, tá no tio da Marcelo, que suca lá, tá? Eu puxei com o Rod, Junior de Long. Eu puxei disse, do Cuba, com o suca de figura, como só. Thank you, Chalanta.
0: Que essas não é necessário, bota easter egg.
1: Thank you.
0: Jesus vai me dar vida.
2: Acupoki mal Grace Macamo le kangove. Ebe kupoka mal Sophie le kama papila tifrijin. Ebe ne etisela man lava man. Ish man tlekanu manyonyo ka papazel. Ama pushwa makhelo wa mayini kwala ka mchipisa. Hlayiseka ndijetle.
0: Jesus na hlayiseka makhelo wa mayini.
2: Ai.
0: Dango. Karongeteng beri tabakari cici sama gian cici sebera kalau bangga kurang terasa siang siang polisi WhatsApp ni korang ke WhatsApp kan nombor 060 8 7 5 9 4 2 pun tak kembali channel lah kungguila si mohon telek balung tak telek lah
1: si jangka riseso ikon orang masa mumu sekolah kan gaula kasih orang orang tu zaman ni pun sekolah kasih yang dah ni lah kasih mak orang mana nak kaya lah orang kata big macam orang aku sekolah 14 A lah ini kau kau orang orang orang orang macam ni. Lo va a botar ese rando a un lado, no es que así no te va a entrar.
0: ¿Qué haces en el CSK, papá?
1: Tranquilo.
0: Danko. Hema kumu mingi sarome shibe kana kawaran tana ntaka nshoko sus mina ndona vere tsubere skonga kana mangakuru mangatir sasi ngaso mpurisha WhatsApp kana bare 060 8 7 5 9 for drawing sarongo sudo ngatar ekuba wo shashandle ku tirisa shanga sham mpurisha WhatsApp ngakandisa kunene kumbe kutsara kunene la ka WhatsApp kana bare 060 8 7 5 9 4 2 ambo akufulela shiana mo show mingi sarome ngaskota kuba u join of mana ina kana ngono ko morning beds nela kama show sikro namata ngono ko lota ka ka wena kusumuru fukara tsara kusukara ka wara liya yana rukonze afika ka wara liya yan tsebu mina ni tlemi lo DJ twana hela bakona bakona ka sabra
3: ba o one kama pove fukani university man elisa ngwa kuna ka hlaneke fukani skoni that's it man is my joke aka mning si block 3 bana ko bana man mara ka block kan si block 2 danke
4: kombe ku pusha ni pusha man machinji ku kona ku hlula ni pusha man makubele ka ndambi ni pusha Nupusha mana anakanya ka homu 14A Lwe aba pusha imana tintombi ntsana kusikala gian section A
5: Sivu la vala nikombela kuba pusha Eko puki botoma langute nipula kukwansha boha pukane Wanuna waku ima ima lwe pukane botevishini Ibi kupuka Emmanuel Matubia se ulela tamchindo tuchata. Puka mfano wa mina ibo na kukajiwa vishile boy. Nikombela kuhetele la imanshalati kata sule bantanda kweli timaini ni banga kono. Pukani pukani wansati waku ka anga chavu kuzondiwa. Kurandu wana ku wengi waka manshalati inchumu uwe. Pukani pukani watika msaba vishini vula. Niko tsantsa ya tsantsa ka labo mfana wa mina era baby tanko paya
6: ko rula DJ tlhava nikombela ku vapfusha vanharo ni pfusha Gog Mahuri a Haska Sports Center ni pfusha Gog Magoda mana botlamulo makhelo a nduna tsavi kwala ka mapuve Netanta hetisela SSVG Ndlovu. Wala ka mapuve, vana hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhesa na Xivono, kusuka kwala ka mapuve. Na Nkhesa papa tsongo wa swihlangi.
7: Swimaxi ni kambela ku va pfuxa. Ni pfuxa siporo wa mina ri kaka ri bava emthindhambi xivulani. Ni pfuxa swomba hi dzayimbangi kwala ka makoxo. Ni pfuxa mana Albi na swikokwani. A va pfuxa hi Juliet wa makhumani kwala ka makoxo danki.
8: Risile DJ ni kombela ku va pfuxa pfuxa mani Joela etini ka nkorhi pfuxa mana Nqambi mani Lindi ka nkorhi ni hetelele masages swi na nhlongwani ka xihosana lava pfuxa ku Ren Maleke second match.
9: Absent, Clement DJ, Mr. Party, Mavlava, I'm forgetting a more push up for a Kurkola Kotaka Banar. And Tapusha, Manar Basin, Ashlan Kusakama Puva, Abapuki, Kasekuna Manana Maria Masanga Kusakama Sanga, you when I've cut in Zawanambuya Abapuki, Tatala Pusha, Man Gilma Tebula, and Abasco, Samakolakama Sanga, Abapuki, Man Labayanko, Abapusha, Tatam Samavoko, Eco Kwanza Box, Sakamakos, and Kalo Pompet, Kama Dabulumbu, I mean, Avelina Katsa.
10: Rishile DJ Tleme Rishile akupfuki kokwani wa risima le aka bode kupfuka manjo alatin kulongela kankura xifasonke lanwani ta hetsela hi kokwani wa mkheso na xivono laha ka mapulwana lava hinkwavo DJ Tleme va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one la block 20 ka sikhina laha si ka muganga wa ndhuna elka na mchava papa xiluwana a fana mina hlayiseke DJ Tleme tse tlhava ni tlhava
5: Kurulu, kurula mahlo wa mina ni nghena la ka ka mapula ni ku mhani magoda a va pfuki ivi ni tlhana ha ri kona kwalani ku a ku pfuki mhani mahuri ivi ni ya nghena ka ni ya nghena le ka makoxa ni ku a ku pfuki kokwani gavini vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mhani dlawula ku saka malelete kwala ka sikhonyani tanki muhaxi
11: ti big 7 big 5 mathevula kusukala ka bode hi mina ni pfuxa mhana Thembekile na Elijah Mathevula la ka bode ni pfuxa sesixela tihlungwani lava nga ta muwonati laha ka makoxo va tlhela va ku swileba ntlhantlha Nefusha mana anakanya la 14A ekhalekale tibananeni ikokwani wa ntsumi abapfuke na bona ka mixo wa sikona namuntlha bapfuxa hi the big 7 big 5 mathevula kusukala ka bode ni khensile xaka ra mina inkomu
12: Betlemi ni kombela ku vapfuxani ni pfuxa Boti Rogers xikweni la ka ndhambi la Vatani mi byela nongonoko wa n'wehe va wu rhandza swinene. Va mi yingiserile sweswi. Pfukani Boti Rogersani. Ni pfuxa na mama Mhluri le Robin ka xihoko le nkata boti lava pfukani hi squeeze. Ani ni hetisela hi sesi Lucy mana bumba le ka homu 14B va lava. A va pfuxa hi mhani makhuvela ka ta boti richi la ka ndhambi ni khensile muhaxani
13: Rixile Tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mhani Laizaba ka makhekhe le ka hosingove wa vintlhanu a va pfuki papa Masinyane Ronald Maluleke le amawa a block 9 scheme 16 komaleke ka ngove jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngoveni a vuyehle danke Brahmin
14: DJ Tleme a ku pfuki mhani Jajani pfukani ku pfuka mhana Mkateko pfukani na n'wina kwale hansi ka power ku ya pfuka mama Albi a va pfuki na voko kwale ka xikokwani hinkwavo lava va pfuxa hi ri kaka Rubhava Rubhava na Marhanga ni emthindhambi ni la gongwangwa la xivulana la kona gongo ra mali loko ni swi lava nsongasonga ntshuri ni ya chela lwandle tanko
15: Rishile DJ Tleme tlhavantlhava i hlangana rod ni muso wa ri ka ndhani kombela ku pfuxela va landzelaka bot Foster Store kusuka kwala a ka ndhindhani a ku pfuki na botiki ngoweni kusuka le a vuyehli a ku pfuki na papa xilubana vafana kusuka le a ka sikhunyana vana a pfuxiwa rod ni muso kusuka kwale a ka ndhindhani
16: DJ ni kombela ku ya pfuxa Mannes lexitomani le ka dzingidzingi le ni ri pfukani ka n'wina ni ya pfuxa ntukulu wa hosi laha ka sikhunyana laya pfukani na n'wina ni ta pfuka ni ta pfuxa na mhani madlawula ku tsaka ku laha ka xikhunyana laha kokwana wa xikhongelo pfukani na n'wina mi pfuxiwa hi mani na loko nga ri vherevhele ni ri kwala ka ngove laha
17: Mesepati, ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na tatana Willie Rigidi ka miningenisi pfukani. vona mhana mukateko ka xithelani ehansi ka phawana n'wina pfukani ka mhani ni ta hetelela hi sesi n'wana mhani i sesi maria wa ka n'wadekeni ka nhlaniki i mhana mudona valava pfukani ka mphini ho vona hi mayimele ya kona ku mayimele hi xin'wana xilo vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana maria masanganyi kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuvo bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danku
18: kombela ku va pfuxa ku na Khensani Xivombo ka Mulamula ku na Wisani Njema ka Mukandhambi ku na mhana Nhleko ka Mavalana a pfuxa hi mhani Tlotlisi va ka Zitha ka Ngove inkomo
19: rixini bote rixini tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki munhu wa vutshaka i xibudungwa laha ka Bon'wana pfuka ndhambu rixini ndlovukazi laha Man'wombe krala zuzweni pfukani n'wana mhani ndhambu rixini ni ta hetelela hi mhani Nhlekani va Manyunyu xitarata i Marula Drive pfukani mhana mina vanhu lava hinkwavo xin'wimi vona va siyandha tangi
20: rixini ka vayingiseri va xitichi xa GCR FM ni kombela ku pfuxela vanhu lava landzelaka masevu wa mina Mhansani Rivombo ka gym ni pfuxa mhani Agnes Ndlovu wa Mulabya ka gym ni pfukani mukaya ni hetelela hi ku pfuxa buti Linki Ngoveni a Vehehli vanhu lava va pfuxiwa hi Mr Clean himself hi Papa Phili Kangalalume inkomo
21: ni ta pfuxa mhani Magoda ka Mapova a teretereni pfukani ka mhani mhani Maxindzu kokwana wa ku hlula la section A pfukani na n'wina ta hetelela kokwa xingwavila le ka xihosani va pfuxa hi kokwa gwevani kwala ka Thomobile

0: Kgotso Mtlemi, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Kokwani Ngoveza ka xikundzu ka Xifaxani, mukhalabye wo tirhandza wo bomba Pfukani. Ni ya le ka mukhomi ni ku kokwani Mhangi, ku vula ka n'wina mi ku a hi khomaneni i ntiyiso a hi khomaneni Pfukani na n'wina. Ni ya le ka Mswane ni ku tatana Joe Gift Kubayi, Pfukani na n'wina. Va pfuxa hi manhlekani wa manyunyuni ri kwala zone 4 ka Phaphazela. Hlayisekani Tlemi.
1: I mixo lowunene na vaxumi DJ Tlemi. Ndzi kombela ku pfuxeriwa vanhu lava landzelaka. Ku na N'wazitha Man Chris Makhuvela Gandlana ni ka Khani. Ku na Papa Mhluri Sizaka Richard Rikhoso la Robin ka Xihoko. Ku na Man Makhuvela ka ta Buti Rich la ka Ndhambi. Vanhu lava pfuxa hi FM ya Nyakelani la ka Mhlongo Dango.
2: Ahe tlhava ntlhavo wone va pfuxa. Ku na manese leyi na xintomanini loko a va pfuki a ka tsingitsingi ingaku nyama ni tsutsumani ya le a ka makoxa le ni ku kokwani Gaveni Pfukani mi ndlela mbenyenye ingaku jeje ni tsutsumani nghena le ka Ngoveleni ku na lava Derek Xivambu n'wanuna nga bihi ku biha xikhwama Pfukani na n'wina ingaku nyama vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi kokwa wa xivhixi kokwala ka swikhunyani tlhava ntlhavo ingaku jeje hi leswo
3: ni kombela ku va pfuxa tlemile wa DJ kokwana swa boha ka makoxa a va pfuki mandri va mongo ma vona ka gym a va pfuki mani Makhuvele a ma wa Blockman a va pfuki vanhu lava a va pfuxa hi N'wazitha i mani Makhuvele kwala Gandlani ka Khani. Thank you tlemile wa DJ.
4: Vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni ku ba tiveka makahlela kwala block 3 ka Minengenezi Pfukani ni ya nghena ka Gongongo ni ku kala xaka Dawuli Manganyi ka Gongongo ni ku Pfukani ni hetelela hi mani na ni hetelela kokwa Risima aka bode ni ku Pfukani vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a pfuxa hi mani Magoda ka Mapuvi a tiritirini i driver a teretere yaleyo danku
5: ndzi kombela u vusa a va tevelaho a ku pfuki hayi ni wa Ndhavezi talava vo xikheko loko co kwale tikweni ra ka vona ni tsutsumani ya ka Jilongo ni nkata kokwa Mpileni kokwani wa The Junior ni ku Pfukani ka ximomondiyaka ni ta hetelela hi wa mbilu na moya xivhisiko lowa ni ta ku longa peni ni ku pfuka dali hi vona ku landzeni ka muti ku ndleka hi ni hini a va pfuxa hi ntoviliya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongelani na yona danki.
6: Xewani DJ ni kombela ku pfuxa Ndlovukazi lama Ngombe Kral mani Mujajana laka Mchipisi mani Maria va ka hayi sweswo laka Nhlaniki a va ri na Solanga Mavasa kusuka kwala ka Bode hlayisekani maxi danko.
7: Ahe ku rulo DJ Mpfukile na hina hi pfukile we va pfuxa ni pfuxa mhani Nqambi a xifasoko Pfukani ka mhani Lindi ivi ni pfuxa mhani Novela kokwani wa Ntoto kwala ka Mapuu Pfukani na n'wina mugangeni wa ka Moyi ivi ni hetisela hi vakon'wani Khazamula Mpambukwani kwala ka Mapuu Pfukani na n'wina ka vakon'wani hi ni twile kumbe hi pfuxa tolo mhani Mahori hi mina la ka Mapuu a hasi ka Sports Center inkomu.
8: Ahe minjhani ku pfuka hi pfukile ni kombela ku va pfuxa ku na Papa Sam 5 Big Mathebula aka bode a va pfuki ku na Bavi Xokoxoko Suwe a Zukumekari a va pfuki ni ta hetisela hi botisa ya nkuna la ka dzingidzingi vapfuxiwa hi mhana Felicia lavulaka kokwana wa mbali laka dzinidzini laha masiku na ndhangi
9: rixini rixini ximoji bya vanharhu laha vuhehli va kona swivaraiza Bennet Mashere a va pfuki laha swa danalogi kona swilafari xa dambukeri a pfuki laha ka makoxa va kona kokwana gaveni mukhegula wa tsotso a va pfuki vanhu lava pfuxa ku zanga ka swiendlani baya.
10: Amsterdaming sarsi bekala kha kotara tebere te sei bela warale ya yantlano so dai so da fel so shirka shi kala shamena na wenming sarsi ranza ka swine ni kesuna ka ngono ngono ka kota ku tirisa shi ka shambori sha whatsapp ko bo sha shandla ka ngono ka ka misha sugra mhlar ba tirisa number 0608875942 rugular figile papa rogers shikweni suka le ka ndambile ni student kesa swine na mina mara tsa swa mkhuva ra mhloro sham valer serile vele kuba andzela la ku ha xem van randza ende va randza ku yingisela nokono ku morning beds ri khesela nele ka nwine papa rogers xikweni hi swona ni ndzi sweke kahle ni so sin karo akora mixer le kampanga nyisola ene kota ku teka la rani ku teka ngori ku teka nele ka whatsapp nkaru rungwe ntsane maka ku le ka facebook namhla ani kona ni ende dan khomela swine ni swone ni kuna va rotala ngopfu lava randza ku tirhisa va facebook nga xambori xa facebook ba hoxa xatla ka beke namhla swi vesi va khela matlukanyana mi ta ni khomela sham so swi tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava ka nambara 0608875942 tlhavile vi
11: kuna masenyani Daniel Mashava laha ka xikukwani laha ka tikuna ntukulu ebiji ndlovu laha chamando aka mapuve laha na mani magoda driver ya teretere laha ka mapuve laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka i w manganyi me ni tshamaka ya tikweri le ka ku ni khensile tlemile wa dg ximaku wa tihosi ya mina neyo boboy
10: Jesus from Tabila.
12: A kuku mani wa Vita, I Grace Makhuvela la gandlanana ka khani. Kupuka mani Maria Magagani la kumeka la Gumbani.
10: Yo.
12: Ni tsela hi mani Rozobyana va tshama ka Nkunzani la vona. Hinkwavo va pfuxa hi papa Alexara wa Maluleka ni ri babangu.
10: Kasi swi endla babangu tiko ra kona.
12: Sangi maxomi.
10: Adagu.
13: Hello moyo va pusha akupoki mansani rivombo aka gym ngala lume pukani ka mansani kupuka sesi vaka OTR aka xikukwana pukani sevo kweleka OTR kwalani pukani masewa wa mina kupuka mase Julia Chavalala mafumani aka makosha vana va hinkwabo ava pusha hi mama Kensi Mwaulela wa mdamona kusuka lari singa view.
10: Si, tlhavilela.
14: Tlemile wa DJ a ku pfuki mama two girls la gen section A nkata DJ Abza. Pfuka mama two girls ni mtwin. Ku pfuka mama BBZ tinyiku maleka la ka ngove a jamela two ni hetelela hi ku pfuxa. Kokwani wa Gwevani laha ka Thomo Block 7 mitwini va masefe vanhu lava pfuxa hi mani maxindzi kokwani wa ku hlula kusuka ya gen section a i nkomu tlemi lowa DJ ahiye
10: nkhesa swi nahlayisekani
14: danke
10: ni tsakisa hi leswi va virisaka swa vitira mexep hambi swiri ta ri mikiseriwa kona va nga rotsariwa na endlela ka whatsapp mina lava ku ni kombela ku pfuxa KYK ka ngove na papa ribyela ka ngove laha ni ta hetelela hi mani tinyiko maluleke ela ka ngove jamela 2 va pfuxa kahle hi rizini phahlana kusukela ka ngove lani khesa swinene hi rizini phahlana ka ngove n'wana a nga tsariwa na endlela va ku ri va xumi hetlemelo dixeri kombela ku pfuxa vana va rendzelaka rodi minyuku laha ka ndindani laha smart lexi to nga ri khotsolo laha ka sikhwinyana laya na vavantsongo wa mina Kenneth Nkuna laha ka dzingidzi nga pfuxa kahle hi isaya nkuna laha ka dzingidzingi khesa swinene a hi va heta va ku nkomu muhaxeni ba mantarivuyela laha ka sikiva ku ri van'wana riqingwena ti tlhavile mi
15: hayi ni kombela ku va pfuxa
10: nkarhi wa kona
15: kombela ku pfuxa kokwani mari ya maswangani kwele ka maswangani kwale
10: e
15: ni pfuxa malume Morris maswangani kwele ka maswangani kwele
10: ya
15: ni hetela hi ku pfuxa bot average ya ku kwele ka maswangani a pfuxa hi mani wa xiticharges a ri la ka ngo
10: Kesa sna mona tshe tshe jisara la ka ngobela.
15: Eso.
10: Tango. Ba tsare le bangwe ba go re tshire tlhamo tshe ngobela go pusharo ando anda ba tsita de original go se ka mswanle man roso bzana ka nkuzana mona ne kulong gena ntombi ya mi ina go mabona la ka Kuma bona ribombo la ka gym la ya. Ba go joga hle man go zitse ba tlhangana go tlhaka starta e marola drive ba go documents the DJ. Tsi, tabirila.
16: Kopwa wa kula la gyan je kun e aba pok.
10: Yo.
16: Smart le jo tonga la ka skunya la ya aba pok.
10: Mm.
16: Ha tena la man ma unda la ka ngove la. Wa no e ko la wa ru la e bagania sina sima ime la. Ko suka ko la ka ya tiko ra ka dongo. Mo ta jenu mo nu mo ajo.
10: E si unda zero mo se swa eso.
16: Thank you.
10: Danko.
17: Aba pok ba la ba ntselako. Nene ya ranga hi Man mavonza hi mina aka ngove ava pfuki ivi ni nghena aka sikhwinyani ni ya kuma mana xikhongelo lava dya pfukani mana mina ni ya ni ya hetisela hi ku pfuxa kokwani Gavini ka makoxa pfukani ni pfuxe mari womba n'wa ma vona ka Galasberg dake
10: si tlhavelela
16: muhaxi wa mina
10: mi ngisoromela u rhandzeka
16: La bazani kanjani?
10: Nemitwa kahle ngopfu xigodo xa Mondomila.
16: Ya monta sungula hi kwembu a xi dzayi mbangi. E ni ku pfukani. Manyunyu fika swa hanyangani. Hayi pfukani mikulu. Ni nga rivali na n'we wa mhani. I ana muyita. La bazani kanjani? A ku ri xigodo xa Mondomila. Bye bye mwana.
10: Kesa swina hlayisa ka ri baba.
16: Zona mojani.
10: Danko. Aba tsare la ka WhatsApp bela ka number 0608759 bo go rsire hetle me a go poki MT makubela la ka xigaman la se sira tlongwana ka makosha ra mana felesha go la ka dzingi dzingi la a pfushwa kahle hi mana makubela duma kusukela gena section FM gangeni wa riboni go ri khesa swinene mana makubela duma ekusukela gangeni wa riboni go la mana ngwana ka tsabuna na xa tlanya ra go rsile a hetle me rodje ana ka bela pfusha skol sa me mana makubela ka tsabuna rsile ka ndambela go kwani gavela ka makosha la na FM ya ka mphambo lo duka maluleke a pa pfushwa kahle hi mama mhluri le ndango maluleke la robeni ka xihoko ba itaba ku danko Si, tabirila. Aye. Kuna mula. Ay.
18: Mudiwa wangu, sala zvakanaka mudiwa, ndinokuenda kuti hogo. Nkata Joni, nkata Viki. Ai kokeni kuzikyo valwa monoko hogo
10: Jesar fam tabilela
19: Ilela dia UCR
10: Iko
19: Ngombela urungela mahlo
10: Ai mapushe
19: O ni pusha sisa mashari la la sisi dia tsama na pasane mabunda fox mabunda akanga matatani lakala shaka dabulu mangaji laka gongongo mina hi mina Daniel Mabunda kwala ka Ndengeza
10: kesa swina ne Daniel Mabunda laka Ndengeza mina ka Ndengeza ku yinwe
19: ala fuda ani mikhumi ne ni rungula ku leswi ni ku fotsela ku tiva nambara ya mina ntsena a ngheni hala ka
10: yini ni kesa swina ne ta endla ndlela ni
19: hi swona babu mhlayiseka la n'wina
10: na ku mhlayiseka swinene kwala
19: Dani babu
10: danko oh shame Kese sene bana bambe bazivani khu mhamisirata mixeri ya bathweni tsi no tlhavana
20: Kona mhantsa ka bavu ka jima va puki
10: Eh
20: Mamari Bianco ka munis doctor ava puki
10: Ya
20: Kona mhantsa jo ana tim ka kurish fason ka pukani mane
10: Mm
20: Ava jo ana stitch ka mapuva
10: Kese sene la ka mapuva la munyo stitch
20: Thank you
21: Njani botlemi ni pusha mansofa a ti frijini kwale ka mapapila ni pusha manjaja a ka mchipisi ni yatelela hi mana advice a nwa kuwa ni manthela kwale ka mapaye ndanku
22: Karishina DJ na mina ndikomela ku vapfusha le pusha man Agnes Ndukwani la ka makosha binene le pusha Ndofukazi ya zuzwini netela pusha man mhlotelezi dzithaka ngobe vanhu lava a pfuxa hi mhana mavelas la ka makoxa bina hi ndanki maxi.
0: Ahe, ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa boti wa mina, boti Bakani ya Phineas Mamela tokwena ka ngo pfukane ni landza Giyani Derrick Xifambo a ri kwala ka ngova karhi ku pringa milenge a ri xikepeni pfuka n'wana wa mina ni tshele boti hi ribalo kwala tekweni ri xivulana aka ndona domazi pfukani boti vanhu lava nkaka vona vapfuxa mani maboti mina ri kwala ku nga wudangi.
21: Ahe DJ, ni kombela ku va pfuxa mani Basani ka ngove pfukani mantinye ka ngove Jamela two pfukani mani maunda hi mina la ka ngove la pfukani vapfuxa mani ka zingovo mani ka jimkomu
10: ti tlhavelela
1: Karini, ni pfuxa mhana Khavisa, ni pfuxa Swishangala, ni pfuxa mhana Matanya la 14, ni mhana Pride kwala ka ngove.
10: Khesinene mhana Pride la ka ngove la.
1: Danku.
10: It's exactly 26 minutes past the hour, 5 o'clock at the door to Kursalala. He Kursal Muno, the Menadele Tinga Salala, can number 060-875-942. Bokora Bongwala, tsi, no tlavalish.
2: Mandozo, ni legan kuzani abapu.
10: Yeah.
2: Kokwani Gaveni le ka makoxa le a va pfuki ni hetelela hi mhani Kwinika le hi n'watlhelani le ka block 3 ka Muninginisi vanhu lava hinkwavo pfuxa hi Phineas Sithole kusuka kwala ka Gongongo
23: tankuyela vaxoka ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa tatana Bakani ya Phineas Mamela a va pfuki la ka Gongongo ni pfuxa kokwani Mahanga le ka Mukhomi a va pfuki ni pfuxa mani Flora Makhuvele kusuka laha mawa lava a pambulana ku va pfuxa wa Sanje Maka kusuka laha ka ndhambi ya muganga ka Boroman FC tlhava
24: rixile tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa kokwani Makapula ka Xikukwani ni pfuxa mani Josephine ka Xihosani ni hetelela hi Leni Nwanomena kwala PLK a va pfuxa hi Milungutima kusuka ka Mihlawu wa Vilemi inkomu
25: Shilin kan kumbela ku pusha kita kar karo bar bon marang la shilin kan pana ma pusha ku kan dalo ng la ba katon ma dalala ima lugong gari mama re ang James kalo sanganan abdi nirpuka yung la pusha na na abdi ko lugang ako na ako.
10: Si, sabi nila.
2: Aku pfuki maseve wa mina ehanlaiza va ka makhege le ka hosi ngove wa vutlhanu leti i a groundini ku na women fish na vona a va pfuki ni hetisela hi kokwani Mahangi ni ka Mukhomi leyi va pfuxiwa hi kokwani Dala wa Ngalava la ka Thomo Mr DJ
10: kesa swinene kokwani Dala wa Ngalava la ka Thomo la
2: danki.
26: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi, ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi, boti rhandzeka ya Thomas Maluleke ka Mavudza, rikotsa ra mhani Thomas Maluleke la ma wa block 9, a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela ma wa block 9.
10: Eka scam sir tarba kona bongona ngatsala hunela ko tsapa mina lesi atlanyana ne idi mina tengwe linga sala aba kona bongona makubele ba kona ba kurisele tlemra di jerka bra kusha mana makubele la gadzana ka khana ona dzabza kam swane and manes a shintomani ka dzinge dzinge ba pfusha ka hle yi mana ba sela risema ra hlula ndaka mapuvela e mana ngona nga kona xa atlanyana manes nkuna la ka dzinge dzinge ba kona komela pfusha ku sanje ma kamela ka ndamela ku kwanda wa dakaro and na man dai na ntukula ho sala ka skunya ba pfusha ka hle yi manes kuna la ka dzinge dzinge ka sa swinene e mana ngona nga sa kunela ba ku thaba thaba ntsi nkomela pfusha mlongo ntima ka mhlawa vele and el simina ndaka makosha na na mana hle kona ka mapala ra pfusha ka hle leno ngona mabasa sa PLK la
27: tlhela nkombe ku va pfusha botlane va pfusha mana ni kimhlanga a makhelo wa GCR even pfusha papa mhluri bot Richard Records am Robin ka Shihoko a 70 land ta pfusha na man adab na man advice a nwankhuwana ava pfuxa hi mhani Gilma Tebula ka Maswangai na Khensa muhaxi wa mina
28: Shilas Day ka mhani Roso Byane ka Nkosana ka Mholo wa Nyuwana ni ku pfuka ni ri xini Shilas Day ka Gaveni mukegulu wa Tsotsi le ka Makoxa le na vona ni ri va pfuki ri xini kwalaya ka Makoxa ku na the TikTok ya xiyana moya Xalati, Hlongwane, Kata Mun'wanati, lava ka va nga xiri byongo na munhu un'wanyani, na vona ni rhava pfukerixini va vona ku yini hi yini. Hi pfuxiwa hi ponyoka makhuva, a kaya Xawula Block 7 ya tikatareni. Unumuzana Vulavala, mina ni Khese Guruguru Magalia.
10: Eka skab sa tarabik zarr kasa sna ne ba mandar biela ka nkurung ngoko toka shan lekar ngoko ka mesho sa so shi beka mak menar tmerat inga se ba war lian se mak menar tmerat he bela war lian yan tan sura ku ya fast 5 se shan la ka ku ba ji jama gi amena wana se hi lan kasa sna ka nkurung ngoko ngoko toka shan dane
3: Felix Ambassador aka ban la la lela Felix to penyo Felix en kopia ni sariza aka ban la la ndela
4: Salvation copia.

hamser tana mixer rejitjela magia mina na wena se maku mena rungo tebena tebela wari leha ya ntlaru kasike ane swi naverini ku va ni tlanga voice note tan'we hinkwenu ane swi naverini ku va ni hlama rungula man'wina hinkwenu kambe ke ko va nkarhi ena izondi munhu lani swi fa hi famba sihamba ngo layini hi famba hi layini vhele mi ta ni khomela swinene loko ni nga fika nkarhi rungula ra n'wina mi ta ni khomela swinene na ku namuhla layini aka WhatsApp a yi lehe ngopfu mhaka ku a hi nga ri kona laha aka Facebook se vanhu vo tala lava va tirhisaka Facebook a va ri ka WhatsApp ni ri ka mixo ya siku ra mihlaa ni khomeleni swinene n'we mi nga rhumela marungula man'wina ma ku pfuxa mi va ma hetelela ma nga hlangiwangi kumbe ma nga hlayiwangi mi ta ni khomeleni swinene xem a ni swi naverile ku va ni tlanga marungula malama hinkwawo sweswi i tsumeka ni va tlanga siku ra ra ku velekiwa loko ri ra lowu ni tivaka tlanga siku ra ra ku velekiwa ni byele ka nambara 060 875 942 ku tiva mana tlanga siku ra ra ku velekiwa namuntlha mina ni ta n'wi byela na ku feliz anniversary kumbe ni ku feliz complianos sweswi lexi endlaka mingisoro mi tlhaveli tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava hi navelela i tiva mana tlanga siku ra ra ku velekiwa namuntlha ngu navelele n'wi endla wa nkoka swi nandzika njhani vhele la ku nga ri kwasiku fanele ri fanela namuhla ku ri ti-9 ta July lembe ra makitimbere ra makumembe ri ntsevo leri hi nga ka rona laha ku lo cinca lembe ntsena kambe siku hi roho

0: ngopfu a yini
1: ke le tsakela matswalo a DJ Tleng kopiona
0: wese bini se bini kesa tsene
1: ka ni manja jala
0: kesa tsene makhelono mayini adako sibekela ka kotara tebere tebeng sa romenga se power le ya ntse buse o korsela se se korsela nngono ko morning pets bokana bongana batsala kunenela e bokuru ko bekula ro ka happy birthday aka tona tona no masonga nyina ka makoshala e princess maluleke ka gym na mebel maluleke e la shibuna nda ya batsala nguna belele man kesile shema suna makane
1: finish anniversary atanana Maswanganyi le ka makoshi. Finish kopianos. Aka appreciate maluleke le ka gym. Finish kopianos. Aka mame bolo. Maluleke le shibulana. Na vanhu nkolo ba birthday ku na vona. Akuri manja ja. La vanhu navelele. Thank you.
0: I just arrived from Tabilila.
2: Feliz cumpleaños kantwana no maswanganye la ka makosha nele ka mebule la ka shivulana nele ka princess la ka ya gym nele ka Thomas la amawa nele ka hinkwala bed ya kona love cats kuno bazoma ngo tikrala hi
0: ayeni

0: njani na ephukeni hikombela ku navelela birthday hi ku birthday ka precious hepihepini ku hepi birthday na le ka ntwanano ni ku hepihepini ri ka mhani mabulo ni ku hinkwavo lava birthday yaku ni ri makeke makeke va karhi va navela mhana xikhongelo wa dya kwala ka sikunyana inkulu.
1: Happy birthday ka Mamabulo Maluleke. Happy birthday ka Princess Maluleke la ka Makosha. Na le ka lava va ka Masanganyanga vahlana va tlangwi mani. Na hinkwavo lava tlangela kusuku ra vona ra ku velekiwa ni ro senda munimusa yi va endli tintswala. Ku navela ka timbilu ta kona ku endleka hi leswo a va navelela hi ntombi liya yo tonga yi nga tengi ntsena tongela nuna wa yona laha tiko ra ka sikhinyani da.
2: Mo hetelela ku va navelela.
3: Precious Masangani ka Makosha akuli. Happy birthday ka sesi Mabulo.
2: Oh sham. Yibe yenda ku rantsa ka yona network la swi vekela ka ntsebo ti mina ta yinga se ba ora le ya ntsebo. Ri sembla ri twa ka rantsa ka mina mingi sorome ri sembla ku ka gospel cylinder sembla ku twa ka hle u mulavela yini. Mina na wena ri ku hlabeni xikwembu na namuntlha. Mara hi hlabela yini. Va mandan biela la mixer ka ngona ngona ngakota kuba ka refa makungwe ka show zone 6.0 mix fm na ngona kuba ka show streaming ka www.gsrfm.co.za cancel chamner shanda hle ka shwan shanda lokar mina ne mranza inkwen ne mranza ranzura mina na ba shin kuba gsrfm mara hi rabibi loko sis ranzura mina na ngasenda ka mishos ka ntla ita bon loko mina na wona hle hlangana mzungu ta vukuru ra ntlhanu ne seno famba leswi aka ngwen mtaka na sikura ra kweliki wona ra feliz cumpleaños feliz aniversario e dubra ma bebo sikura mkomi kusa seka ne salam di pina mina ngora kungwa ya gsr fm esukula siku ish kongelo anda ka sona remember kongo bena ma ungwe msaba ngora ko bibi zetu ulandzela nje famba mina abshin.

0: Richile Ega GCRFM, the voice of the nation. Eka Mishawa Sukra Namuntla Wanaman, Fundislungwani TS Vakareke Cornerstone Kwala Kian, Bari Aitlangani Karitora Shkwembu, Eka Genesis chapter 1, Logo Isaiah verse 28 Yiri, Kutani Shkwembu Shivakatekisa, Shiku Kavona, Chalangani Mianza, Mitata Msawa, Mifuma, Mifuma Niti Nhlampfi, Niti Nyanyana, Nisifuwa Nkwaso, Lesifamba Famba Ku Emsabeni. Loko ikari ya eka tindzawu to hambana hambana, nilava iteka nhloko mhaka yeliya yinge, teka vulawuri evuton'wini bya wena u ta humelela. Vana na vutihlamuleri byo khomeka hi vutomi bya wena ku va u humelela. U ri Jehovha after loko a tumbuluxe Adam na Eva, a va veka entangeni, u ri tswalanani miandza hikuva a va katekisile, a ku mi fuma misava, mi fuma ni tihlampfi ni swiharhi hinkwaswo leswi fambafambaka kwala misaveni. Eka mixo wa siku ra namuntlha, mina na wena ha nikiwe vulawuri hi Xikwembu ku tswalana miandza. Jehovha o ngo vulavula ngopfu hi le ya ku tswala literali, mara a kongomisa ngopfu ni le ka vhangeli ya ku ponisiwa. Loko hi ri karhi hi chumayela rito ra Xikwembu, vanhu va amukela Yesu tanihi hosi na muponisi, i ku tswalana miandza. Sweswo hi swona ku nga ku fuma misava. Vanhu hinkwavo lava chumayelaka rito ra Xikwembu without compromise va le ku fumeni ka misava. Loko vanhu va ponisiwa, hi kona u nga ku fumeni ka misava. Loko u rima masimu u byala mihandzu, na sweswo i ku fuma misava. U teka mati u cheleta emasin'wini lawa u rimeke eka wona, hi swona swi vuriwaka ku fuma misava. Hikuva endzhaku ka ku cheleta, mihandzu yi ta tswariwa, vanhu va ta kuma swakudya leswi va nga lo tirimela hi mavoko ya vona emisaveni leyi Xikwembu xi va nyikeke yona. Hi hanya eminkarhini ya ku tika laha vanhu minkarhi leyo tala hi languta Xikwembu hi tihloka ri nga ri kahle. Van'wani hi dyondzile hikuva mitirho yi nga ri kona, mara hi nyikiwe ku fuma misava. A hi swi koti hambi ku ri vuxika ku fana na sweswi ku va hi byala swimilani swo hambanahambana, miroho, tinyala, whatever ti-veg leti hi nga ti byalaka, hi komba ku ri hi fuma misava. Hi tlhela hi teka miroho leyi kumbe ti-veg leti hi ti xavisa, ti nga hi vuyisela mali nkarhi wun'wanyana ku tlula na loko hi thoriwile. So Xikwembu xi le ku hlamaleni namuntlha, a ku na mitirho emisaveni mara xi hi nike ku fuma misava. A hi veni vanhu va ku pfuka loko i vona khwati i nga ehleketi ngopfu hi ku aka double story yi ri yoxe. A ni ta ku loko u vona khwati hleketa hi nsimu leyi u nga yi rimaka. Endzhaku ka ku rima ka nsimu ku ta na mpfula, Xikwembu xi hlayisa swimilana. Jehovha a va nyika misava a ku yi fumeni, kusuka kona Xikwembu xi va endla ku ri va kota ku kontrola swifuwo, swiharhi, whatever leswi hi nga nyikiwa swona. Eka mixo wa siku ra namuntlha, a hi languteni ku ri laha swilo swi nga fikeki swi hi favor, hi branchela kun'wana kumbe u jikela eka left u ya vona ku ri loko u rima hambiloko u nga thoriwangi ka profession ya wena u nge humeleli xana. A hi khongeleni. papa hi khongelela tiko ra hina leri mitirho yi nga reki kona mara wena u yi nike ku fuma misava hi pfune hi kota ku va na vulawuri byo helela hi nga etleli hi nga dyangi hi nga yiveli lava nga hlengeletela eku tikeriweni hi pfune hi va na miehleketo ya ku vuyisa xinkwa ekaya hi hexe ha Yeso Kreste la vuyaka.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
2: Mahungu eka GCRFM na rimambangomi
3: ni khensile ku tseriwa nkarhi hi xipano xa 3-6 mahungu i ya awara ya ntsevu ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka ungunkuleka awara leyi vandyangu kusuka emugangeni wa le Phepane lava va kombeleke ku kuma n'wana wa vona wa nhwana wa malembe 29 vukhale Chauke Whitney Nyekani loyi a nga vikiwa ku va nyamalarile siku ra 28 eka n'hweti leyi hundzeke. Whitney u tiveka tanihi mudyondzi wa ntanga 12 exikolweni xa le henhla xa Mahlane. Ku ya hi swiviko swa ndyangu va kumisa leswaku a nga kona loyi a nga n'wi vona hi nkarhi wa ku nyamalala ka yena naswona a swi tiveki leswaku a ambarileni hi nkarhi wa ku nyamalala ka yena. Musechi u endlule kusuhi na le ni nga ku ekusuhi na le kule ku n'wina le ka maxaka kambaku va nga na nhlanga leyi nga paleka ngati wun'wana na wun'wana loyi a tivaka laha Whitney a nga kona va komberiwa ku tihlanganisa na maphorisa ya le kusuhi kumbe ku bela riqingho eka nomboro ya 063-876-2564 kumbe 066-504-8267. Ku langutana kambe eka mahungu ya awara ya ntsevu ka GCRFM. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va tivisile vacheri mhangu leyi nga va ri karhi humelela eka gondzo ra 101 eka xifundzantsongo xa Bilabila laha ku vikiweke ku va yi koxile vutomi bya mucheri un'we. Mhangu hi leyi ku vikiwaka ku va yi ri karhi yi ri ya Toyota Corolla ku n'we na xitututu leswi nga va swi karhi swi humelela ekusuhi na Bilabila launch. Swiviko swo sungula swi kombisa leswaku mucheri wa Toyota Corolla u vavisekile swinene laha van'wana va vakhandziyi vanharhu va vavisekeke. Mucheri wa xitututu hi loyi a nga va ri karhi a tiyisisiwa ku va a hundzile emisaveni. Vulavisisi byo sungula byo kombisa leswaku wa xinuna hi lava va ri karhi va chela rivilo swinene endzhaku ka loko mhangu yi ta humelela. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki yi tiyisisiwile hi va vukorhokeri va vutshunguri bya xihatla loko va fika kun'we na maphorisa Afrika-Dzonga leswaku mucheri u hundzile emisaveni. Va ndzawulo va hundziserile marito yo chavelela eka vandyangu lava weriweke hi khombo kun'we no navelela lava vavisekeke ku a ta va hola. Muvulavuleri wa ndzawulo ya swa vutleketli wa hlamusela.
4: Extend its sincere appreciation to the emergency medical services, the South African police services, traffic law enforcement, and their forensic team for their swift response and professional management of the incident. The road is now fully open and traffic is flowing freely. Motorists are nevertheless urged to continue exercising caution while traveling through the area. The department conveys its heartfelt condolences to the family and loved ones of the deceased and wishes those who sustained injuries a speedy and full recovery.
3: Ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni va ndyangu emugangeni wa le Phepane va kombela ku lavisiwa n'wana wa vona wa malembe ya 29 vukhale loyi a nga vekiwa ku va nyamalarile siku ra 28 eka n'hweti leyi nga hundza hi gimeta mahungu ya awara ya ntsevu ya n'wana ya kona ka awara ya nkombo hafu ku bela awara ya ntsevu ni vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko eBBZ wa landza rixini.
2: Eka GCRFM na rimambangomi.
5: Ipumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand. I hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ka gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand. 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand. 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani. Kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena. Kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi. Kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A. Kasi na kona Giyani mina xitendara lexi nga kusuhani le posweni mata mi ta tsarisela kona nele ka mukwakwa wa hina a mu judges loof va kona nele ka maphalle ti office ta bona ta kumeka u nga tlhela va fonela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
6: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kona Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasithulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
5: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you're good.
7: Bafana Bafana Hardware la hi ku kumela special swi li hansi hansi. U nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 1495. House wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile double roman all colors i 850.
8: Kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo.
7: False BTU Econ i 5700. U nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 Walnut Mesh hi 395. Hi kume switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana Bafana Hardware.
9: Electro Pump Giani. Vokumele swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi hansi.

0: netolo vula nchumu vula leswaku sungula kahle na nongonoko wa the big breakfast South Africa Dzonga eka mixo sungula namuhla exactly 19 minutes after the hour 6 o'clock and the daughter sembra kona swa kahle eka gear na assemblies of God ba famisa kahle na mama Rose Shabalala ra twantsa leswaku nhlamulo I Yeso ndi murabelo ya bafumakatse it's a Thursday chillas day sungula tebe ka kusule ko Africa Dzonga tani xikhongela swa va manana good morning Mr. Excel Shile
1: ya kasi vele langwa bula ikona vele loko se ine ba kari fixa xisweso BPZ ba kari tlakuka la ka awara ya ntsebu ka fika kahle awara yanka yeka mixo sikura na mutla ka hi kona vele ka sikura na mutla ri ra munira kahle talo nga ko xometa ikona ka mirabelo ya bafumakadzi talo ku ba kari ivula kuri hayimani ba kari mi katsa na hina ka loko ba mikari mikhongela kwa kwa kula mga kona ba kari amkilisa sweso vele kusuka na winta ku amba namba la mi khoma kahle mi ri kona ka hi nga swi khathaleki leswaku ri ba kari uendla hi loko ri ungena awara ya nkombo a tirweni wo salelwa tsena hi makume mune wa timinetse 40 minutes leswaku ba khongela kahle hi awara ya nkombo a tirweni ka ngwe mi ku chelela magondo ya leveni kari chela kahle suka malamulele ta giyani suka giyani ya ka malamulele suka pulukwani tala giyani la suka la giyani la ta ya le apulukwani a fambeni kahle ba kari hi hlayiseka swinene la magondweni la
0: o bula ntsena mesa x ku ri ku mfamba kahle gondzo R81 R36 R529 and a gondzo R578 ka mishwa suka namu ai chelen kahle kheta ro nwa ni fika la makona hlayisekile ka ra xinyaminyana mister x lo kari la ku tisa so hi call vanhu ba fanele ku vhela ku ba kha ba chela hi kheta ba kha ba la ite malek kuna vanhu vanwani mister x kuma ku loko loku chela na magondzweni a nge u na madyambu kumbe xa ni kari mishwa ku tita a va swikoti ku chela sana kahle to such extent ya ku ri nomu loko swi ta ka timhaka ta malayiti kumbe xa tibra munhu u dimini mara ku va u brightini
1: eyi ma swi vona mo especially na vusiku u tshama u hlangana na movha yo u kuma ku yi na layiti ri na vusiku
0: u yi tekela advantage
1: a wu swi twisisi ku layiti ri hala ka left kumbe ri ri hala
0: wani xithuthutu kumbe movha
1: hayi karata ku vhela layiti ri kwala vusiku
0: so a yi vele ri kha yi chayelisana kahle vukhetha ngopfungopfu loko hi famba hi gondzo ra R578 gondzo rin'wana ri nga duma swinene ngopfu etimhaka ta swifuwo loko nga ri tivi gondzo leriyani ku advisa kumbexana ku tsundzuxa mikiseri wa mehe ka siku ra namuntlha leswaku a yi khona loko ri vusikwini loko ku ri mixo ku titaniwani ku na swifuwo swa ku tala swinene ngopfu tidonki tlhelo ka magondzo tidonki ti kumeka ngopfu a tlhelo ka gondzo Mr. X kondzo ri xa kufumela and tidonki i swiharhi leswiya swa ku va swi tirhisana nhlekani na madyambu va titshika sweswo ku nga xavele ku tilavalaveni sweswi
1: va na mhaka na tona
0: i n'wamalahlani dzongo hlonga ra mani na mani
1: ya kasiko sala tsena 375 wa masiku leswaku lembeleriwani ri ya fika kahle makumi leri magidimbirhi na makumembirhi ntsevu and then 17 hours leswi nga sala and then 35-38 wa timinetse leti nga sala and then na 10 wa tisekeni leswaku lembeleriwani kha ri fika kahle makumi hi ndlela leyi kasi mina vito i nomen jikijela a hi veni swin'we kani famba kahle na jara valantswa kusuka la ka wara leyiwana tsevu ka fika kahle wa ranka yi leyi nga ta mbanyisiwa kahle hi ntswalo yin'we merilini n'wana dedi wa ka xirini tata kahle kusuka leyi ka wara leyi ya nkaya ka fika kahle wara ya khumembirhi loko don khalanga hayi mana mutlha ku na dono mani mo tshamisa swisumisa swi twa ku namutlha ku na mani
0: ukona dono lomutekwini
1: ya kombina mutlha wa vumune a ni u fika u ni tsweta mahungu ma tindleve se ntongo ku hayi namutlha se siku ra ku ri vhete ri fika
0: kasi hi le ka n'hweti ya vukombo yi sukuna vunkaye lembe na vagidimbirhi na makumembirhi ntsevu Afrika-Dzonga n'hweti leyi nga hlamoriwa kahle tani n'hweti ya ku velekiwa ka tata Nelson Mandela ta tsundzuka hi ti-18 kumbe se ku sukulela vukhomeni hungu hi ta va hi kha hi tlangela kahle ku velekiwa ka Nelankazi emulweni wa ntshunxeko kha ri la ku tisa swinele ngopfu vatikweni ra hina ra Afrika-Dzonga so n'hweti leyi hi tiveka swinele ngopfu tanihi Nelson Mandela month i ndlela leyi ni tshama ku hi ta va hi kha hi phinda swinele ngopfu siku leri ra vukhomeni hungu hi kha hi tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa so n'hweti leyi hinkwayo hi va hi kha hi tlangela vutomi bya vona Nelson Mandela la indlela le mixer kambe ke nongonoko the big breakfast no humelesiwe kahle cancer nsherano ka chawo ka tirhela miss kai yese njara valandla ni ntikelo makomati wamelele vandla nga mandla ka mavuzele ka yin'wana khasimola xikoco ambala tlong twak mr x norman jikijela cancer swinene ngopfu tlhava ni tlhava 306 morning bads leyi nga kutwa kahle mixer kha wu pfuxa kahle vana kha wu navela ka the birthday kambe ke loko ri vekiwe swilo leswi fanaka na namuhla yiri happy happy birthday ka wena remember hi cancer swinene ngopfu mahungu ya ku sungula sungula siku
1: ya cancer vele remember kusuka ka mahungu namuhla xi xixinyana remember mani namuhla xi hatlisi
0: mara loko xi ku kota thuwa xi ri na
1: xi hatlisi Shit the heat and
0: all that. I should die more,
1: but I am for... uthi
2: yini la ngeke njomunga no chavisa la
0: oh no wala mthini la
1: awu imove yena liya eka mdin oh
0: imali
1: ay kuma kula ine shawe mavali ya le ko
0: hey bana bana ndi ndi tawola wari
1: ya le
0: vanu pelala ku ngwemi tlela swi vuri ku vathlela
1: va va ri busy
0: la ga chavisa la who knows kuri ya ku tlele
1: hey kwa ku vanu va mahungu nga vatsemba
0: ani va pfa va khomisa khoti ku tokolama ya nga mahlayi
1: unga va byeli lavaya
0: a vana na mina ni ta tshama ra vona
1: loko tirha mahungwini
0: lama yi nga mayisi moyeni
1: ya va tshikise sweswiya lavaya
0: first hour yi khomile kahle tiweta updates exifundzeni ku le xa Limpopo top stories making headline second hour yi vile abane today ni yisi kumbe xa swi khomelela kahle malembe ndzhaku siku leri fanaka ndana na mintlha a vana ku hetelela celebrate gossip kumbe xa team entertainment stories hambi topic ya siku yi ta va yi ri kona ndzele kambe xa Instagram leswi va ka yi fambisa xona mingiseri Jesus Space FM na ka Facebook na bala riqingho yin'we ntsena ya 060-8875-942 ya tlakuka xibazana xa nampundzu la ka wana tsevi ka fika le ka ka khandziya ka 3 hours ntsena yi ta va yi ku chovile mfethu marate a vo matwini breakfast u ta va u yi dile ku ya fika kwaleni ya ka wara ya nkaye ndzele kambe xa Instagram ntunga ku namuntlha xikona nyana marina
1: xirami vutisani hina hi nga ta hi leyi xikona xirami xa bala handlela marino tsakisa hi ku na loko se karhi u kha u famba during the day na nhlikani na mumi wa kona wa twala ku ri se hi yaka ximumu xa humanyana ka xixika se manje mumi wa kona wa hisa swinene na nhlikani mara na pundu ka titimela na madamu ka titimela
0: Afrika-Dzonga ndzi just on space family ka Facebook na bala riqingho 060-8875-942 i mani loyi
1: Ayman
0: Jabu Kanyila eh era bomuna throwback tsangala thona to pele sokula wena mixer
1: utiva mina wena

0: Ya risimra kahle kusuka le malembe ndzhaku le risimra kahle ritsaka kahle kusuka Yvonne Chaka Chaka bata kahle ka n'wina va ku thank you Mr. DJ ku ra humunira kahle man throwback Thursday bela kahle leti hi nga tshama hi kula hi tona letiwa leti hina hi nga kula hi tona ani hina ti a hi ti born free hi vele ku mikarhi liya ya va 1970 man
1: hi ti born before technology ma BBT.

0: Με την Born Free,
1: BAT, we're not born after technology. Manana Yvonne Chaka Chaka, the legendary. Thank you, Mr. DJ, for playing my song. Now, if I have cancer, I'm going to be in the weather update is funzeni kolo shali mpombo eke ba hobi ya vumba vukoneke jona ba shela Africa Tsonga commission ba South African Weather Service ta kutsala leswaku Mr. X so bula yini leswi swinga xisa swona kwala dorobeni lero baka uri ka rona eka mishoa siku ramle. Good morning Mr. X, ri shenja
0: yeah ri shile vele 13 minutes before 7 o'clock ebe nikela ngisa kahle the minimum and maximum temperatures loke beka ngisa kahle mashelo bele hasi na mashelo bele hehla kuri la dorobeni ma doroba ku hambana bona ka wona mala lepompo ri ba ri shise ku yenike. Yeah, kasi loko nibuyisa sweswo vhele engeni kahle la dorobeni ra Giyani la nghena tsena swo vula tsena leswaku ri 0827 hi maxelo ma kona na male hehla na male hasi ka malamulele 09 to 27 loko tsutsuma kahle ni yala old days la 11 to 24 ni vuya kahle la abilabila 09 to 22 ni tsutsuma kahle ni yale aliphalale 09 to 24 and then tsutsuma kahle ni yale alivubu 11 to 25 la makhado la Lost Richards 09 to 24 and tsutsuma kahle ni yale amukopani le 09 to 22 and then musina kona 12 to 25 tsuma kahle nela aphalaburwa 13 to 26 tsuma lele polokwane 08 to 21 ni biya kahle la athabazimbi la 09 to 22 to yando 12 to 26 na tela kahle doroba ra mina ro hetelela dzani ne 10 to 23 lawa kuri mashelo ku tisela wona ku suka ka baka 0 ya ta mashelo
1: ani xisa sweswo hi ku komisa i funzeni ku lexa limpopo ka madoroba la mavaka marikona mixere ka mishwa sukana na mundla exactly 13 minutes before the hour 7 o'clock 47 after 6 mixere ndzawulo ya mifumo ya miganga na timhaka ta ndzavuko mixere wa mekusaseka exifunzeni ku lexa Eastern Cape bla leswaku mafu ya nkombo wa vankwera kumbe xa van'wankwera exifundzeni ku lexiya a ya ta va ya papaletekile Mr. X loko swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka a swi lo tirha ntirho wa swo hi ku hetiseka leswi vulaku va mfumo ya miganga ve le ku kumbe xana va ndzawulo kumbe xa Department of Social Development ve le ku blameni swinene ngopfu ka vanhu lava khumbekaka swinene ngopfu lava fanele va byala vutihlamuleri lava va swi lamulela mhangu kahle va kombisaka timhaka ta ku loko a vo loko swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka ku katsa swiyenge swa rihanyo a swi yo tirha hi matimba va kombisa timhaka ta ku mafulama
0: ingemangarikona so ta vula ku ku na un'wana a nga tirha ntirho wa yena a nga wu tirhisi kahle
1: na ku loko se swi onhakini vhele ku fanele ku va ku ri na ku kombetelana
0: hi swo sweswo
1: hi ku leswi humaka ndzawulo ya mfumo ya miganga lava va ka va vulaka timhaka ta leswaku mafu ya nkombo ya van'wankwera exifundzeni ku lexi a yi ta va ya nga vankona loko swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka a swi yo tirha hi vulavula kahle na hi swiyenge swa rihanyo
0: ende na swi tiva ku kwala ku fambeni hayi va ta vulavula bayisikopo makama va ta va kha va yi byela ku ri loko se swi ri so swin'wana swi ri so ku fanele ku tekiwa goza ra njhani because va hetelele va hi hlamusela loko tingoma ta hala ku biwa ku ri a swi tlhogomeliwi swinene munhu a ngo tekiwa njhenje a yisiwa ngomeni ku na leswi faneleke swi landzeleriwa van'wana a va pfukangi van'wana va dya timedica va tirhisa mirhi yo karhi se mi nga tekeleli ku teka vana va vanhu va yisa tingomeni mi nga swi tivi ku rihanyo ra vona ri va ri yimise ku yini ya kasi loko ya mahlweni kahle ka ivi ni ka yi langutisa hi vona General Feroz Khan ku vuriwa leswaku u na 30 wa mimovha na tiyindlu etindhawini ta ku hambanahambana la Afrika-Dzonga ku vuriwa leswaku u na yindlu ya machine ya machine garage laha a nga xavisi laha a nga xava misava hi kwalomu ya ka va 3.5 million a va na yindlu eKZN kwa Mhlanga ku yi durha kahle 7.1 million a va na yindlu eJoni eHorton leyi durhaka kwalomu ka 8.8 million yin'wana futhi eHorton yi durha 7.9 million muholo wa yena i 3 million hi lembe kusuka eka mabindzu xikan'we naswona mali leyi yi nghena kambirhi eka muholo wakwe wa le xiphoriseni General Khan wa khumbeka eka vukungundzwani lebyi hehliwaka eka byona bya swidzidziharisi na ku protecta vanhu lava xavisaka swidzidziharisi laha tikweni
1: maphorisa ya xifundzankulu xa Eastern Cape ya tiyisisile leswaku miehleketeleriwa wa vumbirhi wa 21 wa malembe ya vukhale loyi u khomiwile emayelana na nandzu wo dlayiwa ka mukhanselara wa vandla ra ANC sicelo mleve tatsuka kube na mhangu leyi nga va tshama yi vulavula yona kwala mahungwini leswaku ku na vakhanselara vambirhi lava nga va va kha va balaseriwa mhaka u tsakisa swinene eku maphorisa ya kote ku tiyisisa kumbexana leswaku miehleketelo wa vumbirhi hi laha nga va ka a vikiwa ku va a rosile etinsimbi etindhawini letiya kasi vatirhi vatirhi vo ponisa kumbexana vatirhi va swilamulelamhangu etikweni ra China va le ku lavaneni na vanhu lava nga va ka va ponile eka ndhambi na mabubutsa swo chavisa leswi nga dlaya 17 kumbexana 17 wa vanhu etindhawini letiya ta le China.
0: Ya kasi loko ya mahlweni vandyangu lava nga hetelela va karhi va katekisiwa kahle hi vana vambirhi va mahahlwa lava nga biberiwa kahle va khomanile va nyikeriwe yindlu yintshwa hi holobye nkulu wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba emugangeni wa Lulekani. Holobye nkulu wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba a ve xivulavuri nkulu eka ntirho lowu a wu ri kona ku nyiketiwa kahle ka yindlu emugangeni wa le Lulekani ya Sinyana ka masipala wa Phalaborwa. Varhangeri va swivandla swa le henhla kusuka eka swiyenge swo hambanahambana swa vandla ra African National Congress ANC a va ri xiave eka ntirho lowuwani xikan'we na ku tiyisisa holobye nkulu.
1: Khomixini yo fambisa nhlawulo eWestern Cape yi vula leswaku mapfhumba ya yona yo fikelela vaaki ya le ku tswaleni ka mihandzu kasi tlhana kambirhi wanuna wa le Northern Cape u gwevule ku tshama ekhotsweni 15 wa malembe hi nandzu ku pfinya wansati wa 44 wa malembe evukhale. Wansati u endliwile nsele emahlweni ka vana vakwe va malembe ya le hansi hi vukhale hi lembe ra 2022. Wa swi imagina ta trauma ya kuva esulapo ya yita pfinya mutswari wa wena
0: mahlweni ka vana swi endla ku na n'wana xikolweni a nga khopi kahle ku swin'wana swin'wana leswin'wana a fana swi fambisa
1: kahleswiaswiaswiaswi
0: wa nkarhi wun'wanyani hi ngo swi solavo mani ku ri mfumo wa hina wa olovisa loko swi ta ka vanhu vo fana na lava hi lava va fanele ku endliwa swikombiso hi vona a gweviwa swi ku taniya ya kasi loko ya mahlweni kahle ka ku na lori yo rhwala tinhundzu yi tshwe yi hela hi ndzilo ka gondzo ra R102 evaram exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal ra vumune kumbexana ra vumbirhi na madyambu va swi lamulela mhangu va vula leswaku va tivisiwile hi ta nghozi ra vumune kumbexana ra vumbirhi na madyambu exikarhi ka awara ya tsevu na awara ya nkombo loko va fika ku vikiwa leswaku va kume ku ndzilo wu na matimba swinene lawu nga hetelela wa karhi wu hlasela nhloko ya traka. Muchayeri wa lori ku vikiwa leswaku u hundze na nhundzu ePhoenix loko a ta va a vone musi wu karhi wu sungula and then a nga swi teki swi ri chumu loko va kha va ringesa ku va va karhi va n'wi yimisa and then ya va karhi a famba hi ndlela leyi la ndzilo wu nga hetelela wa karhi wu hlasela nhloko ya traka hi ndlela leyo.
1: Ya mahlweni ku nyika ti-top stories making headlines. Meyara wa doroba ra Joni Dada Morero u vula leswaku makungu yo hakela mali leyi kolotiwaka xiyenge xa mphakelo wa mati xa Rainwater na khampani ya gezi ya Eskom ku nga se hela n'hweti leyi ya le ku yeni emahlweni kasi mutirhi wa hofisi ya vufambisi exikolweni xa le Northern Cape laha hehliwaka hi ku yiva mali ya 4.6 wa mamiliyoni ya tirhandi exikolweni xa le henhla xa Khatu u aleriwile bail hi khoto. So hi swona swin'wana vhele swi nga ku endlekeni kasi MEC wa mifumo ya miganga Eastern Cape Zolile Williams u vula leswaku va lava ku herisa matirhiselo ya vusompo ya timali eka masipalankulu wa Nelson Mandela Bay.
0: Ya kasi loko veke tsutsumanyana hi langusa kahle ala ka tlhelo swa mitlangu halawani swirho swin'wana swa komiti ya UEFA na FIFA swi lava leswaku president wa FIFA Joel Infantino a tshika tirho tanihileswi va n'wi hehlaka kahle hikuva a pfumelerile Donald Trump na tiko ra America ku va ri nghenelela kahle eka mafambiselo kumbexana swiboho swa FIFA swirho swa Donald Trump uva ri hava matimba yo lawula eka FIFA lava vulaka leswaku swi kumbexana Donald Trump a nga na matimba ya ku va karhi a lawula kahle eka timhaka ta FIFA hi ndlela leyi laha nga ta va hi karhi hi vona ku ri xana ke impela u ta tshika tiroke
1: ya ka tipolitiki mingisele vandla ro kaneta ra Democratic Alliance kumbexana DA komise Limpopo ri amukerile xiboho lexi nga tekiwa hi ndzawulo ya timali ya tiko xo khomanyana mali ya n'hweti leyi ya 5% ta xifundzankulu. Timasipala leti nga khumbeka ti katsa ta xifundzantsongo xa Mopane, Musina, Thaba, Zimbe, Modimule, Mogopong na wa Afetakgomo Tubatse. Kasi i banda ra African National Congress eLimpopo ri hlambe mavoko eka ku yimisiwa nyana ka matsalani wa huvo yo endla milawu ya xifundzankulu Dr. Timothy Maake. Swin'wana swa mahungu mingiseri leswi va ka hi khomele swona. Kasi khampani ya vuhlanganisi eBritain ya Virgin Media yi risiwe mali ya 13 wa mamiliyoni ya tirhandi mayelana na ku alela vanhu ku herisa tikontraka leti va nga titeka swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni Mr. X eka nkarhi wa sweswi.
0: Kasi loko vakayelongisa swi nga swi nga le ku endlekeni vhele vahlapa vambirhi va karhi va khomiwa kahle kusuka endhawini ta Edenvale laha ku nga kumiwa kahle na swidzidziharisi swa crystal meth lexi durhaka kahle 250 maphorisa va karhi ya kuma information leswaku ku na yindlu leyi xavisaka swidzidziharisi Kaja estate laha va nga fika kona va secha va handza handa va kuma kahle 48 wa makume wa swidzidziharisi leswi duraka kahle 150k va tlhela va yisa kahle n'wana n'wana va kuma kahle n'wana wa makume mbirhi nkombo malembe vukhale laha kara a ri na swidzidziharisi leswi duraka ku rhumeka va 100k ntsengo hikwawo va ku katsakatsiwa kahle swi va ku halaka va 250 va ta ti vona ka risa ecourt ya Edenville ya magistrate ku va ri khale
1: top story smaking headlines leta yi khomela tona mikiseri ka vana ku sungula yi tlhela yi khomela kahle ti weather updates exifundzeni kuluxani popa xi tsutsumela kahle ka mahungu ya wara nkombo ko sala 5 wa timinetse mikiseri kangoma kahle leka wara nkombo ta va ri kona remember ngoveni hi ndzayilana TKZ, Dlala Mapanzola, Spisa Matota, Tamale Menzaku.
0: Throwback Thursday.
1: Good morning, Mixer. I'm going to go to the second hour.

control of my mind. Yo,

0: 7 after 7 kesa swinene tlhloko vaka ekusuka kahle ka mitirikulweni lembe mangoveni swa vula ntsena leswaku hela ka wara nhoko yi ta kuma mangu xitala ka wara ku ya talela xifani xa mpimpisani khansile wekwa wa hi ova kahle esaitleri ya hala audio streaming ya www.gizarafirm.co.za ya Limpopo ampumalanga kunjhani la Gauteng province la www.gizarafirm.co.za if I Mr. X hi mina mani ne
1: ya hi vake hi nghena kahle ka hi mina mani vhele mi swi tivaka leswaku rinongono endle xiyenge lexiwani lexi mi xi rhandzaka swinene tanihi vayingiseri ka mi swi tivaka leswaku loko se hina hi ta na munhu wo karhi wo duma hi va hi karhi hi n'wi tlhatlha hi n'wi veka laya and then wena u va kari u hi byela ku xana ki hi vulavula hi mina mani munhu loyiwani nkarhi wa kona vhela 0747 swo vula tsena leswaku ri khume naru tsena kongoma kahle wara ya nhongo yi nga se ba loko ri ku va ku hi joyina hi va karhi hi ku amukela kahle hi mandla mambirhi yingisela kahle u twa ku namuntlha hi nghena ka mani hi mina mani
0: ya khale ka mitlangu wa ntlangu wa bolo ya milenge
1: a ni ku vula ku boxa
0: khale ka mitlangu wa ntlangu
1: ya wu nika ku kavanyeti va ta kota ku swi twa kahle
0: ya ya Mr. X u decide ku hi tsutsumela kahle ka khale ka mitlangu wa ntlangu wa bolo ya milenge ne hi kona nkulu wa munhu lani wanwana Mr. Lowana u tlange swinene ngopfu mani ni vonile ni le ka xipano xa rixaka xa under 20 tlhela ni vona ka xipano xa rixaka vhele Mr. X so hi xoxo lexikulukumba ni vonile ka xipano xa ku fana na va Batau FC ni vonile ka va Bay United ni vonile ka va Kaizer Chiefs na va Bushbucks ne kambe ke a youth career yena ni vonile ka Pinville Hotspurs ni vonile ka Rabali Blackpool endlawo le kasi position ya yena the center back ne kambe ke u bile ku hi 26 June lembe ra 1974 e vulavula sweswi na kolome ka va 52 wa malembe etindhawini leti ta tele Soweto kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga
1: ya ene loko hi langusa kahle ka xipano xa Bafana Bafana u nghenile ka 44 ya a nga hundzanga na bolo na yin'we kusukisela kwalaho ka va 2000 ka fika vo 2007
0: u tirhingo ka xipano xa Kaizer Chiefs ne
1: yes u tirhingo ka xipano xa Kaizer Chiefs and then u tlangeka xipano xa Omtata Bushbucks 116 appearance a kora goli yin'we ntsena ka Kaizer Chiefs from 2008 183 appearance akora 9 goals and then 2008 to 2010 BA United and then 2010 2011 Batau FC
0: yena man
1: lewat
0: leso la ka u dominate ngoka xipano xa Kaizer Chiefs
1: ya ka xipano xa Kaizer Chiefs a tlakura kahle na ti goal to hinda ikwa ku langa tsama tlanga ko
0: 0608759 42 hi mina mani Afrika-Dzonga hi kombela u yi gwela sweswiwa
1: mi n'wi tiva kahle
0: a va n'wi tiva kahle ku na mingiseri lano ku na mingiseri la Mr. X
1: mi le moyeni va mikerile BBZ rixile
2: hello mpfukeni
1: mpfukeni mjani
2: hi yena Cyril Zama
1: Cyril Zama
2: na Black Mamba
0: hi mitlangelo risimu n'wini
1: ya
2: tswatolweni Mr.
0: ah tswatolweni Wena ma fananga mingena moyeni
1: mina wisani nya.
0: Ndasa mbusa ngwena mani. Ayi vule ku mbule swona yo vula ku ngwena msengena moya msevuye ngwe. Miya vuya imvula.
2: Eish.
1: Yebo. Ikomelelwa. Yeah, from the Black Mamba 0750 10 minutes before 8 o'clock 0608759 42 himi na mani.
0: Yeah, iwe yena mani mi solo one ka 0608759 42 kuna mingiselo.
1: Ah hey, mam kere le BBZ.
3: Bona bereke na mase a se
1: go gena. Ke foke sone le ngona.
3: Yena tsirenza manje pa sone pa dimang mo kala ye.
1: Okay, ke sa sone. All right, okay, from say so hi bele ncing kana the voice note mba kare mi tsene say so ka la banga ngena vako hi Israel Zama. Xana wena uri imani?
4: Ah mina ke bona ka mina va haxa ne. Ne vanga ku Israel wa ka Zama. Yena nga tlangela Bushbucks a tlangela Kaizer Chiefs ne kwa fana vafana. Na mhlolo le hinkwayo ka yona i maphaitas mathonsi la n'wana John Mathonsi ka Thomo vaxi va mina inkomo
0: swinene khensa swinene ngopfu i khensile
1: hi lava mi le moyeni i mamukerile jisa FM hello
0: na radio yimiyela
1: ah ma swi tiva mara na
0: 0608759 42 i bele riqingho sweswiwa i byela leswaku wena u famba na mani vhele ka i mina mani eka mixo wa siku ra namuntlha 0608759 42 tsutsumela lani ya teka mingiseri lano mingiseri
1: ahi
5: yaravanandzelamaseekbotistereka
1: minghene
5: koka makoxa yavukosi bya ka risinga
0: ya nghene ka makoxa hina hi nyama la
5: Yeah,
0: Ben McCarthy.
5: Eh.
0: That's why wana nyana bolo nyana.
1: Hey, but this is like Ben McCarthy.
5: Ah, yo bolo, ni fever bakani ya ka bolo.
1: Ben McCarthy u tsama tlangela Spanish Kaizer Chiefs ne?
5: Yeah.
1: Ben McCarthy u tsama tlangela Spanish Kaizer Chiefs.
5: Itu ndi malini.
1: Kesi le botish tare.
0: What strike?
5: Ani zwi tu una huwana ninga ko.
0: Hey, but this tare ko mina man kwala ni hlebanyana na.
5: Na butikana.
0: Oh, kuna sesu kunwana. Ai famela police no kesa snack.
1: Ta mfoinela ka ndako.
0: Ta mfoinela.
5: Ta mfoinela 3:00.
0: Okay, sharp.
1: All right. Metwe body Jackson se kha hlabetela. Kuna yona ikona hela tlhelo.
0: 0608 75942.
6: Nai, bukini. Yena nzama.
0: Suzama.
1: Ah, hey, ndi bamkerini.
6: Hello, how are you?
0: Ngena kama kosha so sorishile.
6: Ah, muma kwa kama kosha no boti shitereka. Ndi vantrene kwa twe.
1: Eh,
6: isipiwe chavala.
0: Isipiwe chavala.
6: Amen.
0: Thank you. Kwani gabeni kama kosha cancer swinene ngopfu. Mkhegula wa tsotsi. Cancer swinene. 0608 75942. Ela kokota u angola ku yini mingiseri lani wa I fambi la Mr. X ngola ku na mingiseri lani.
1: Mila mwene mamkeril Jesus FM.
6: Chata u amkeliwa va bhote.
1: Ahe.
6: Serenzama ho kope.
1: Serenzama.
0: Meta kope.
6: Ho kope lana na ni ri kwala ka xikudu kha mangela.
0: Meta kope, meta kope lana u fasu ku rinwana nwe.
1: Kope lana na
6: serenzama.
0: Moleta fa mi kopela.
1: Ene matama sikula male swa kopela ne se ita se ndlela swa swoloko munhu nwe o nghena a vula swona hi ve hi huma ka swona kopela ngopfu
0: hincica matafu peduka matafu la Afrika Dzonga kunjani ka 0608 75942 unwe vambiri mapfumeleleka ka nkarhi wa sweswiwana 0608 75942 vakwini mani salfina namuntlha na
1: batata
0: amansa lfile lo tsakisa ko ako
1: kopela loko ke ite ka wetelela ku tangena mamalibia
0: mamalibia mamalibia bashi lizwile bashi
1: yeah
0: ai hlebiwe no vula
1: ahe
7: ya ba fana mija
1: ahe boti ma boti
7: ya ma stivana ne yenza ma ka no nwa
0: wa be vitana ba fana kasi Eriba wa nona wa mingango so.
7: Oh, ndi mbende mirwambi.
0: Munga ivitani bafana.
7: Bafana.
0: Kambe baba nona ba mindi.
1: Vanhu va ba tingwenda va tekanile va kha va tsama
7: zwini. Munga va da potweni.
0: Oh, man and duck on dikishini mina mina nang tsakahle.
7: Yo wen, awuse no bona lo bona teka mahala fata nset. Ibudu mba takarelo.
0: Ndilo mo. Ndilo mo. Ndilo mo. Paleka tutsa. Ongo ngenele kula ta ihlasela.
1: Eh, hayi lo iwani. Hayi, munhu wa mapela.
0: Bahashi, okay, bahashi ba hina. Vanhu va xijumbani emhanantalo ka ka Tom. Khensile vanhu va xijumbani va bete va tivulavula ka hina hi vanhu va jumbistro. Right ke I fambe sex.
1: I fambe ne?
0: I fambe.
1: Ku ta man.
0: Ma nga vula swona.
1: Ya zozeni. Mara zozo. Ai khale ngo ha ku ngutlangela ntsimu. Swa tola ku sweswi a hala no ngutwa sweswi.
0: Ai ngutek.
1: Ai ngutek and then I wisa.
0: Ana ango stiva.
1: Eh.
0: Emaka boti e boti lava vanga vula swona. Sa ntivi loko ku u ta va na that excitement ya ku tlangela ntsimu vule swo anga vula ngo swo.
1: Eh oko pele.
0: Vanga vula swo.
1: Eh.
0: I lava vanga sungula vangena.
1: Eh.
0: Cos loko ala ku vula swo enga angenini
1: ro sungula.
0: E kha hi welela tincingo.
1: Eh.
0: Seri sibuleri ai ngo tlangela hi ku u vule swona. Yo twisa ku hi nge tlangeli lava yani. Eh
1: ya re
0: eh
1: kumbe va nika half half
0: ah munikeni
1: aye
8: ani ken sub the beat
1: yene
8: sub the beat featuring could be
1: yene ami dzeli ti simba kahle
0: kumbe xa kumbe xa ri rimura nwana ho ka nga ri switwe hikwini yo to ku featuring could be
8: ri simra sub the beat
0: a ri tivi
1: sub za
8: Eh, sub the beat. A picharana kill beat.
0: I retrieve.
8: Ali can send me the pro.
1: Sabza. Sabza, sabza, sabza.
0: I ran with a pair of them. Ankaz. Milaba man, milaba lua wa shush.
8: Lava ku ilan, nimba hair.
1: Eh. Ivan, azuzin, muna ma hair.
8: Bye-bye,
0: no go vela. Right, Sammy the Pro, Nico Ayema Dalo. Africa Dzonga ile risimu, Queen of Limpopo e kutlangela rona. Eh ndlala le na xijumbani xa wena
1: yene. O tlhavula ku okopela.
0: Okopela.
1: Xa kona mara.
0: Okopela. Sammy the Pro, nyimba ya hela, ya vuya ka wena ku hetelela. Remember, kunja.

chukucha. Oyoyoya. Ay chukucha. Oyoyoya. Ay chukucha. Oyoyoya.

0: vari timhaka ta rirhandzu swi lava se u tiyile embilwini.
1: Ya, a va hembe. Ya, because layani swi lava munhu laya se a nga kula swi tivaka ku u
0: lava yini vuton'wini.
1: Yes. Because ku na vanhu van'wana vuton'wini a va tlangisiwi. Swi nga endleka u tlangisa munhu swa u swi hetelela leswi nga ku fambelangi.
0: Ku ri ku hlupheka ka wena the rest of your life.
1: Yes, yes. Until and u za ku va ku loyini kasi u yo ti loya hi wexe. Ya, hi laha rirhandzu ri taka hi kona.
2: Hi man.
0: Deep breath.
1: Xana xana loko a ko va uniform leyi va ngo leyi vanhu loko va catile va tekanile va fanele ku yi mbala u vona onge a swi ta pfuna ku va hi kota ku vona ku leswaku loyi u tekile kumbe ku tekiwa hikuva masiku lawa vanhu vo tala tirhingi va ti susa va ti siya makaya. Loko na uniform yo karhi yo lava
0: a mi ta mihluvula na ringi na xixeko xixo xi nga pfuli nchumu xo ka xi nga ta tekela xikwama mahlupu se uniform a mi nga ta hluvula kumbe a swi ta mbaliwa.

0: Yebo.
1: Kunjani ubzala?
2: Sure, that Mr. X.
1: Nasuja kuri warila mwana.
2: Mi ba, mara mga faka munyi shilondo enu mara na.
1: Ah, saba tasubula. Ani, aku sungule ni kakuti broko tinga kuta yila yila. Abo famba ba oche begin. Eh, wafika ba subula. Na minala yali.
2: Mara n'wina loko mulanguteni mbonga ku loko a ku va na inform a swi ta pfuna kumbe a swi nga ta pfuna ke?
1: A swi nga ta pfuna nchumu. Loyi a nga ta yi kondelela hi loyi a nga
2: na n'wa mi nga ta swi kota ku yi kondelela.
1: A manta yi kondele a vo fanele va va basa njhani n'wana la rameni kumbe la mondzeni
2: hi n'wi vona ku loyi hambi wo ala ku na nona kanja ra nkombo
3: ra kombisa
1: ene swa boha a ni ko switukiwa swi va kahle kuma ku ri i na dot yo komba ku hayi loyiwani loko ku ri ku mi ta tidzipfile va endla divorce ku na swin'wana kwalaya tlhelo swi endliwaka ku swi komba ku a va tekiwile va hambanile a ku nga ri na ku jika se leswi swa ti-ring na leswi swa ti-uniform swa hluvuriwa leswiya
2: mitwile kokwaku
1: hava yi thakile uniform a ni nga yimbalangi
2: ni mitwile kokwa
1: yebo
2: hayi kokwani mi fanele mi rhuma mi ya pfumela ma
1: Ni
2: rhumu n'wana si. Jab, bye
3: bye.
2: U humelela swilo tipfuneliwa ta uri 060-8875-942 Afrika-Dzonga yi leka nhlokobaka lanawa 060-8875-942
3: Mr. X. Yeah. Ni tekeli ri xili ka.
2: Galasberg.
3: Ahe.
4: Hello.
2: Ahe Galasberg.
4: Eh, mpukile maxaka.
2: Swinene ngopfu u pfukile. Akhenza mani
4: mina wena hi nga ku na swa pimpi ma swi nga ta pfuna ane ku na vanhu lava lava ku ta va ku na majika lama yo lava lavo cata ku ta ku va na vamhani lava vo lava vo papa vo cata na sweswi va kona lava vo mina ni nge rhandza na munhu wo pfumala nuna wo pfumala nsati hinkwao a tindzaki ngopfu ka mina lava loyi a nga na nsati ni ta kota ku ni kuma na chance loko lana hi ta va landza va lava vo va va fome wena hi ti lavela va nga cata ku kuma va ta hi boostanyana hi mali na ku venge demand ngopfu a ni va ta va ri lava va
3: se loko n'wina mo va mi catile ivi un'wana a ta ta gangisa wa n'wina mi cati na hina mi nga tsaka
4: loko ni catile ma ni nga ta va na problem ya liwa n'wanuna a ni ta va na problem ya liwa n'wansati a ni na mheswi swa loko ni nga papa thapela na hina vavasati va hi tshunelela mara ho tikhoma hi ku hi va papa thapela
3: mara
4: nsati wa mina fanele na tikhoma hi ku ta va nsati wa swihanga swa ku a ni ta blame nsati wa mina
3: kambe
4: mia ni nga ta n'wi blame
3: mi tekini sweswiwani kambe inani
4: e
3: kambe sweswi mi tekinani
4: a ni tekini e va
3: fambisaile
2: mpfuetara kahle kale mhaka infomo valave loko yimbe
3: a va yi twisisi mhaka infomo ene infomo yo yi ta fambisa kahle swilo ene hi ta kota ku tivana kahle ku lava wela hala
2: leyi ya kokwani mphahlani ya timhaka ta makanja
3: ya
2: a yi nga ta pasa
3: na ya yi ta pasa mara hi a va ta rhaba va kha va kota ni rhaba na tatu
2: 060-8875-942 upshini mamkerile
5: Mr.
2: Strike
5: mngheni ko ka makoxas ke vukosi bya ka risinga
3: impela
5: mi ni vo swi mbala yinifomo swi nga pfuni nchumu
2: swa feyila swisweswofeyila
3: ne
5: swa feyila sweswo a ni loko hi tekiwini hi ta swi tiva ku hi tekiwini na ku munhu a tekiwini hi ta swi tiva ku luwa hi tekiwini
3: ku fana na n'hweti ngwenda hayi a mi ta swi tiva ku lava i ngwenda lava
5: hi ta vona hi loko hi ri na vana mutini wa nkarhi ku famba na nuna wena ku yi tekiwile hi ta swi
3: tiva
5: mi ni vona swa tiinfomo swi nga pfuna ku loko hi gangisiwa wo ala loko ri n'wana swa tilo ni nga na vutihlamuleri a ni huwa swi tiva ku na nuna
2: mara i vona gentleman ku hi leyi u n'wi vona ku mi yisa hi loyi i yimekile hi ke
5: a ni loko ri na nuna

0: swa dzunguta loko gangisiwa.
1: Ni mitwile.
0: Mara mhelbo swa tirhenge sweswo swi nga airported ku i nga susi ring.
1: Ni mitwile bo tistara yakona. Danko.
2: Vafambeni bo tistareke, vafambeni bo tistareke.
1: 0608875942. Ami lava na ka mikandziso la kasi wa hinga kumile ku doje namuntlha la ka mikandziso. Kona mingisela.
2: Ahe, mi lemo yini?
3: Ahe.
2: Ahe.
3: Ai, na netiweke ya hi hlupha laha mara na tswala na.
1: Kahle ngopfu.
3: Moniko a yi ti yimisi. Yona a yi ta pfuna. Moniko a yi ta pfuna. Mi ni twile nhlamulo yo vula ku a yi ti yimisi why ni ku a yi ti yimisi. A yi ta pfuna aka lava va timbilu leti ta kahle. Loko va ku vona mbeni mfumo va nga tshineli more especially lava va ha lavaka ku teka. A va nga ta tshinela ka yena kota n'wi vhela ku ho lowu u tekiwile kasi a yi nga ta pfuna nchumu hi ku yunifomo leswi va vanhu se va hanya hi yona a swi ta fana na timpahla ta vafundhisi vanhu va hanyaka hi tona ku endla swigevenga maswona ku vula ka swin'wana swivulavuri a swi pfuni nchumu yunifomo mara yona a yi ta pfuna aka van'wani va vanhu a yi ti yimisi sorry
1: enkomo
3: ahe
2: ikhetse swinene mihlayiseke
4: ri xiyile boti na milandzu ka la xitichini loko a ku ri na yunifomo ya ku komba ku loyi i tekiwini loyi i tekini i catini mhaka ku i ntiyiso tiringi vanhu va hluvula a swa ha tikombi ku loyi i tekiwini loyi i teki se a swi ta pfuna swinene ku swi tiveka ku loyi wani i ntiyiso i tekiwini loyi i ntiyiso i tekini i mavonelo ya mama Albi va ri kwahala ra Sinbeke va mi yingiserini inkomu hlayisekanga swinene
1: khensa swinene ngopfu khensa swinenekusuka
2: le joni leyi va hi khome
1: audio streaming va hi khoma kusasekakhoma
2: kahle ngopfu
1: 0607875942 wa hi pfumelela mister x leswaku hi nga ku teka we miyingiseri la ya ku na miyingiseri laka 0607875942 ifam
2: ahe
5: minjhani
2: ehe
5: abona inform le ka tarajo ehe maka inform le ke ni sa ndo kambi le ayo
1: ile mu vula ku ingetere tshomu ku ka nwe na tane wa xitlona ku vaka e xara ka wa lisata le ba vaka na tinga ka sila ka inform le
5: gold side inform ku u di gela ka munhu ma hanyela yena munhu ye
2: ya
1: inform mbili ya munhu kahle kahle
5: mbili ya munhu ka fana ma hanyela ku yena ma valavula le ya munhu ya kombisa kharekta kumbe munhu ya mahanyelo ya yena maendlelo so infomo komba riwe loko mukhomi lowu heri mutsongo va xivulavuri xin'wana xivulavula heri a no khomenta ka vanhu van'wanyana leswavutini kuva ring ri ya swivuriwa na yinifomo so yi ta tsandza ku mutsanyanya lomile
1: na metwele papa
5: ukuma
2: kese swinene yi nge damarheli nyameni yinifomo le
1: a na vhele mbilu ya munhu mbilu yo yi nga fanaka yi determina sweswo swa jinifomo ya n'wina ngepasi
2: right okay moniko happy birthday eka lemse chauke kusuka la abotsoleni la eka gumi kateko ya tilo inga ngunela swinene ka unabelelwa kahle hi mana kusiku yes mana siku kusuka la ka malamile section f mara barela giani tiro la eka gumi kateko ya tilo inga ngunela kahle ka siku ra namuthla ri va kahle ka yena ri saseka swinene happy lemse chauke kusuka la abotsoleni
1: leswa i dovala mabebo ka yena
2: ka yena yes
1: alright ke africa dzonga mr x hi huma ila ka ngena ikona i famba before
2: ya hina hi famba vele uta sa ngena mirilina swingolongo lanswa yena hina ha longa ha famba hina
1: vamutlhani mindzuku
2: ya mindzuku Friday vele waza Friday waza malamulele tshamisani sweswo hlangeleni kahle mindzuku leri jaka same time same place bye bye
1: alright ke Africa dzonga vula swona Mr X leswaku hi huma hila hi nga nghela hi kona tomorrow it's Friday boza hi ta va hi kha waza Friday waza malamulele mingiserove laha u nga ta va ri kona vhele ka siku ra mindzuku hi huma hila hi nga nghela hi kona ku ta ku ya ngheta mingisosa fam hi mi rhandzile khensa swinene ngopfu nakona ku a humerisiwe kahle khensani xanana wa ka cawuke kambe ke a hi ndzila Mr X the president bene ba gane hanya kanwa boy kusiya isivuleriwa peace and love
2: bene tsuya
1: nwa everyone bene ba ka hlayisa kana ku landzile ra bomona na motse chelas day ku kula kahle control ngene ka mahele ya viki tata

0: antswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrsa hi rito ri xilambu
1: mahungu eka gcrfm marimemba ngomeni
2: ni khensile ku seriwa nkarhi hi xipano xa BBZ Mahungu ya awara ya kaya ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungunkule ka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Dzanene Councilor Odas Ngobeni hi loyi a vhakerile vandyangu wa ka Mogoboki emugangeni wa Tigline eka siku ra tolo endzhaku ka loko yindlu ya vona yi khomile ndzilo hi siku ra 28 eka n'hweti leyi nga hundza. Meyara Ngobeni loyi a vhakerile vamuti ku va va ri karhi va kombisa ku vilela swinene endzhaku ka loko va ta va va werile hi paparontima. Meyara hi loyi a nga va ri karhi a hlamusela kahle leswaku ku na swin'wana tsongo leswi va veke va va khomeleke swona tanihi vandyangu. Muvulavuleri wa ndyangu wa ka Mogobe Mr. Dlen loyi a nga va ri karhi a kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara kun'we na masipala wa Greater Dzanene ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya kaya. Meyarankulu wa masipala wa xifundzantsongo xa Capricorn Mamodebo Thefu langutile na

0: rixile va yingiseriwa hina va ku rhandzeka kusuka tindhawu to kombanahambana lombaku mi khe mi yingisela mi ri kona na ku mi amukela ka nongonoko wa Mid Morning Life eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ekusuka kahle ka tindhawu ta ku hambanahambana mina n'wi ta va khe famba kahle swin'we eka siku ra namuntlha kusukra namuntlha ri ni tsakisa hi ku i siku leriya ra swikhwengelo swa vamanana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri ti-9 July a hi yeneni ya tiphina swinene hi nongonoko vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mi ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laha ka mahumani leyi wanekisiwa kahle le tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitaci mina khe noma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi khe mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni rhandza ku tsakisa swinene ka vatirhikuloni ku va ni sirhele nkarhi nongonoko wa BBZ wu sungule kahle le ka wara leyi ya ntsevu i ta gimeta kahle ka awara leyi nga ka yona nga awara ya nkaye department of news yi famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kambe ke 060-875-942 i nomboro ra riqingho leyi mina n'wi nga le ku fambeni kahle yo www.srfm.co.za that's our audio streaming kasi ke le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi le it's at srfm n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina ti va khe famba kahle sayiti ra TikTok page ya mina at Marilyn Pirita mi ta ni kuma kona kasi ke le ka Facebook page ya mina it's at ntswalo yin'we Instagram it's being Marilyn vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi khe hi susa sweswiwani ve hi va hi sungurisa sweswo nongonoko nghene kahle hi risimu leri sukaka kahle eka zonke a ku inhliziyo timhaka ta mbilu mativa mbilu na ya a ku inhliziyo zonke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya languta ku ri nongonoko wu ta wu tshamisekwini eka mpundu wa siku ra namuntlha valekisa sweswo hi languta kahle ku ri nongonoko wu tshamise ku yini a wu ri sungula ti vake hi tipfila kahle hi ti-top stories and then hi kuma kahle ya kuma kahle nhlokomhaka laha ka quarter past 10 hi balekisa sweswo a kuma kahle tinsimu timbirhi ta siku ta gospel tanihileswi namuntlha ku nga siku leriya ra swikhengelo swa vamanana hi nkarhi lowa wa 10 to 11 and then hi vuyisa sweswo ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi kuma kahle vafundhisi va hina va ku rhandzeka eka siku ra namuntlha hi ta va hi ri na vuyeni exikarhini ka nongonoko laha ka 11:30 laya so ni ta vona ku ni ta swi endlisa ku yini ku ni sikuza ti-birthdays hi ndlela yaleyo loko ko fika ku va na ku cinca exikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi tsela hashtag eka mani na mani loyi ni nga le ku fambeni kahle na yena
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za
0: ni balekisa sweswo ndzi tshuma kahle na languta kahle ka Facebook page ya xitichi languta ku ri nghena kahle na vo mani eka nongonoko eka

Okay, right. Engaroko na wenye kaka kase, laga kume nungwa timne tangu na wengine sababu na wakurandeka. Kunga se bawara liya ya kume lakuko kumwe ma kwe ijoina. Na mamke la kisuka tenda utakwa amba namba. Lomba kumkeme ni ingisela mirikona. 060-875-942. Kunga wengine sababu na wakurandeka. Ayene niya ya kuma kase, the top stories. Leti baka uwa, leti baka pongo. Eka sukura na muncha, kunga wengine sababu na wakurandeka. 060-875-942 ilang takatit na Western Cape. Matam sa tatay magata kore. Western Cape Police are investigating two separate mass shoot leting abakona. The incidents leto antepe kwa natin dawon tati Cape Flats ng unabang serbam na bakurandega. La kung atle mo apto mi jaban bakuringa na combo. And then labangwan bantano bakuram sa tatay magata kore. Babab sekin usnen. The Cape Flats most of the time. Loko ku tshama ke ku vulavula hi timhaka ta ku baleselana na ku dlayana yi tshama yi ri kona. I don't know ku ri problem yi nga va yi ri kwini etindhawini letiyani man because vutomi bya vanhu vo tala byi va byi kha byi lahleka each and every day n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka but then mimoya ya vona a yi etlele kurula ingaku Xikwembu xi ngo va twela vusiwana man a xi va katekisa ndhawu liya yi phyphyisiwa kumbexani yi tikuma yi tlinziwile hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara otherwise ke a yeneni mahlweni ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na vanhu lava va nga blokeriwa va nga blokiwa kumbe va nga blokeriwa ti ID ta vona kumbe ti identity documents ta vona hi 2022 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka leswiwa swi endliwe kumbexana ku bloke vanhu va department ya home affairs n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava kombisaka timhaka ta ku ri individuals who their identical documents were blocked before November 2022 have until Friday to connect the blocked at any department of home affairs so va ri vanhu lava nga blokeriwa ti-accounts kumbexana lava nga blokeriwa ti-ID ta vona vo va na siku ra namuntlha until ku ya fika mundzuku because i khale va khe va byela vanhu ku ri a va yi va ya va ya lunghisa ti-ID ta vona kumbexana a va yi va lunghisa ti-issue letiya ti nga blokeriwa ti-ID identity documents n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then va khe va komberiwa kahle ku ri a va yi ka home affairs yin'wana na yin'wana a kusuhani va ta va khe va kota ku va va kota ku pfuneka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 ya hisa sweswo mahlweni va yi khe languta kahle ku humelela yini laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 4 suspect were arrested last night by the commission recommendation task team leyi nga va kona yi expectiwa kahle tindhawini ta tele Boksburg so vanhu lava nga khomiwa ka siku ra tolo ka that commission yi nga va kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va languteriwe kahle ku va va humelela kahle ecourt ya majistrata eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hisa sweswo na timhaka ta maphorisa police says that they are still investigating the case of a suspect leyi nga va kona laha ku nga kidnapiwa munhu loyi a nga na 27 wa malembe professional soccer player from Witbank n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko swi ri ku beni ka mahemuhemu kumbexana bembele eka swiyenge swa mabulu vanhu vo tala a va tsonga ku ri a ko va mahungu lama ma nga huma hi mistake n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kumbexana vo va ku va va ku bluffeni hi ndlela leyo so va kombisa timhaka ta ku ri a yi khona a hi timhaka ta ku bluffa i ntiyiso se vanhu va khe va vutisa ku so minister Mr. Gayton McKenzie sis a ri minister of sport and arts and culture u le ku endleni ka yini hi swona van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri a loyiwani a ri swikweletini swo tala swinene hi twa hi nga ku ola ku endla leswiya swi nga endliwa hi Brown Mokgotsi n'wina vayingiseri va hina va wu rhandzeka so there's a lot of things leswi vanhu va nge le ku swi suspecting ku swi nga va swi humelerini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri kasi yi kwini mali liya yi nga humesiwa ya 6.6 ya 600 million

0: nakona maphorisa amarukwini ku kumbe maphorisa motala swinene ku va ta endla protection na vanhu ba ba masocha ngona ba inselwa na bakurande. So there's a lot of rumors letting ile ku humeleleni e maka ya incident ya buti lwa anga kidnapiwa ngona ba inselwa na bakurande. E isa sweswo mahlweni ngona ba inselwa na bakurande then ba kibako mbangwa ba kibako msate makata ku Transnet blacklist 7 companies leti nga implementiwa kumbe xa nti nga implicatiwa hi timhaka ta fraud and corruption. Lava u hlamusela timhaka ta ku ri Transnet ku na tikhampani leti ti nga within yona leti ti nga ti-blacklist n'wina vangiseri va mina va kurhandeka leswi swi va kona hi mhaka ku va va tinghenelerisa eka timhaka ta vukungundzwani na vukanganyisi. Otherwise ke ya hisa mahlweni na leti ti va ku ti kha ti baka huwa eka mpundu wa siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va hina va kurhandeka, the South Africa Social Security Agency leyi tivekaka tanihi SASSA n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka yi fike yi dismissa ti-officials ta ku ringana 14 kumbe 13. Leswi swi va kona hikokwalaho ka vukanganyisi na ku va va ku ri na some documents leti ti va ku ti nga fika ti lahleka n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. So their officials i vanhu lava tirhaka within the company. Leswiwa swi nga ha va maybe mi kuma ku maybe i qualifyise munhu loyi a fanele a nga qualify ku va a kuma mali liya ya ndzindzakhombo kumbe ya mudende luwa kumbe ya mpfuneto luwa. Nkarhi wun'wani mi kuma ku maybe ku na vanhu lava va mi kuma ku maybe u approve document ya munhu loyi maybe a nga hundza emisaveni. So kuna swilo swo tala leswi swi va ku swi khe swi humelela kumbexani vukanganyisi lebyi byi va ku byi khe swi humelela ka SASSA n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Van'wani va khe va hlamuseta timhaka ta ku ri van'wani va swi kota ku sometimes kuma ku i hola mali ya vanhu lavakulu mara i kuma ku a nga dyuhalangi. Se ku na ti-case to fana na teto. So 14 wa ti-officials va suspendiwini na van'wanyani va hlamusela timhaka ta ku ri va ta va khe va langutana na ku va va khe va ri na ku tengisiwa mayelana na these cases ti nga fika ti va kona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Hi yisa mahlweni hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexana leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. Home Affairs for SA Refugees Crisis vanhu va le ku swi soleni swinene ku ri why loko ti-refugees ti va na ti-crisis ta ku tshama a kaya kumbe ndhawu ya ku tshama why va ya ka Home Affairs instead of ya ka ti-office letiya ti fanele ku ti va pfuna hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. Loko ya yingiserile xiphemu lexiya kumbe ya ri ka xiphemu lexiya xa ya ri ka xiphemu lexiya xa leti ti baka pongo kumbe leti baka huwa eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka va le ku langu va SAHRC va le ku endleni ka ti-investigation mayelana na ku tlakuka ka swakudya. Va kombisa timhaka ta ku ri most of people va le ku tlakuseni ka swakudya, food are very expensive, hi rate leyi a yi fanele yi nga gonyisangi xiswona. So va le ku yiseni ka vulavisisi ka ku chekisisa ku ri why swakudya swi ri ku durheni so ku ve ni vona a va le ku durhiseni on their other side. The supplier a yi le ku durhiseni mara the distributors va busy na ku va va khe va durhisa swakudya n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Hi yisa sweswo mahlweni ya kahle mine ya languta ku ri what's happening. A mine worker has died, moya wa vona a wu etlele ku rhula a fatal mining accident kumbe incident leyi nga va kona etindhawini letiya ta Impala Platinum 10 Shaft in Rustenburg and a tindhawini letiya ta le Northwest early this week n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. Ku hlamuseta timhaka ta ku ri ku report-iwe 15 wa ti-records ta vanhu lava va nga hundza emisaveni eka lembe leriwani n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. Otherwise ke a yi khona letiwa hi leti mina a ni mi khomele tona to tala mi ta tikuma kahle ka mahungu ya awara ya 10 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. A yo baleka hi juka mavhengeleni loko hi vuya hi ta va se mina n'wina hi khe hi yisa sweswo amahlweni na nongonoko wa Mid Morning Life. Loko hi ku n'wi himaka ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu n'wina mhaka ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Otherwise 060-875-942 i nambara leyi mina n'wi ngele ku fambeni kahle yo eka mpundu wa siku ra namuntlha. Otherwise ke mo ni khoma lavawa.
1: Services hi lahlambandzo wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ku nyika 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Manamelong Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe Zirobela Funeral Services Chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vika ni vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyikete wa wena wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masithulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061-536-5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
3: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na ti kota vana tona to hot dogs, sushis, ingarivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062-802-4745. Khazi Halal, one bite and reward. Jenke Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. IV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti. Kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela
4: tlhela va va na chronic treatment i 350 rand, consultation ya vona i 350 rand, loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna, kasi ti tiya na tiphilisi.

0: Eka Jesus FM. Na rimba ngobe.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya miyingisele mahungu ya awara ya khume eka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka hungungule ka awara leyi. Khampani ya Saseno ni nga ku Eastern Cape yi hlongorile 14 wa vatirhela mfumo hikokwalaho ka swihehlo swa vuxisi, vukungundzwana kun'we no tikhoma ku biha milandzu yi leyi katsaka ku ehliwa ka mpfuneto wa swa vuxisi wa swipfuno swa vaaki ku cinca loku nga ri ki enawini ka vuxokoxoko bya le bangi maendlelo man'wana lama nga ri ki yana. Wini agency yo vula leswaku yi lahlekeriwile hi mali yo tlula 3 wa miliyoni ya tirhandi hikokwalaho ka migingiriko ya vuxisi leyi katsaka vufambisi bya mpfuno na maendlelo yo hakela. Muvulavuleri wa SASSA Thabisa Nondwai u vula leswaku 10 wa vatirhela mfumo van'wana va ri ka nkarhi wo va va ri karhi va langutane na voko ra xinawu kun'we no va va ri karhi va tenga milandzu ya vona. Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya khume, meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni Councillor Odas Ngobeni a endzerile vandyangu wa ka Mogaboki emugangeni wa Tikline endzhaka loko ndzilo wu va onherile ndhawu ya vutshamo hi siku ra 28 eka n'hweti leyi nga hundza. Hi nkarhi wa riendzo ra yena, meyara Ngobeni u kombisile ku titwala swinene eka ndyangu laha a tiyisiseke leswaku masipala wu nga ha kombisa mpfuno ku va va ri karhi va kota leswaku va neka u tivisele leswaku ntawu wa masipala wu ta rhumeriwa ku kambela yindlu na ku lavisisa ku nghenela loku nga kotekaka ku va va ri karhi va seketela ndyangu. Tanihi xiphemu xa riendzo leri, meyara u nikerile swiambalo, matirasi yo etlela, tiphasela ta swakudya ku pfuna swilaveko swo tala swinene. Loko a vulavula ku yimela ni nga ku muvulavuleri wa vandyangu Glenn u kombisile ku tlangela kun'we no khense eka riendzo ra meyara na nseketelo lowu va wu kumeke. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya khume, meyara nkulu wa masipala wa xifundzhantsongo xa Capricorn Comrade Mamudepo Thefu u langutane na sisteme ya nkhululo sinwa varwana vhiki leri. Tanihi xiphemu xa matshalatshala lama yake emahlweni ya antswisa vukorhokeri, ntirho lowu wu nyikiwile mbuyelo lowu tirhaka eka kungu ra matirhelo hi vandla ra African National Congress kumbe ANC ku kombisa ku lulamisa mfumo wa miganga hi ku tiyisisa vukorhokeri bya masungulo, ku hlayisa switirhisiwa swa nkoka na ku aka timasipala. Ku buyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni, khampani ya SASSA yi hlongorile 14 wa vatirhela mfumo hikokwalaho ka swihehlo swa vuxisi, vukungundzwana ku n'wi khoma hi ndlela yo biha. Hi kimeta mahungu ya awara ya 10 nongonoko Emid Morning Live Rixin.
2: Bafana Hardware. Hiku kumele special shili ansi ansi. Ngati kumele pressure pump ya 0.37 kW. Ye helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlobo hinkwayo. Jileka special. Concrete tile, double Roman all colors. I 850.
3: Kasi bakhela bavana 6m zinc hi 219 rand tena. Lama ema zinyo tiyo.
2: 12 BTU Econ e 5700. Unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650, 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi kume switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mavanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana, tsapa eka 060 488 4051. Bafana, Bafana Gateway. Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona.

0: wena vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwani. Loko n'wina mo va mi tshame na muhlekisani wa n'wina, ivi then ku nghena call, ivi call liya a nga tlakuki mara a nga vulavuli mi n'wi twa ku hayi a ku na problem hayi swona hi ta bula a dropa foni ma n'wi confronta loko a heta ku dropa ma n'wi vutisa ku i mani kumbe ma n'wi tshika hi ku i foni ya yena a ri hindzi wa swi tiva yena ku swi ta swi endlisa ku yini mi solva njhani yeleyo liya ya ku hlamula foni munhu a nga tlakuki mara a nga vulavuli sweswi a nge te hello minjhani hi pfukini minjhani ivi a kha ku na mitwa hayi ta swi vona ku swi tandzisa ku yini i va dropa foni i va veka foni hansi continue na leswi a swi endlaka mi yi solva njhani ma n'wi confronta munhu wa n'wina papa kwala ndzeni ka muti kumbe mhani kumbe sesi kwale mbaku mi tshame ri kona mi yingiseriwa mi wo sungula mi le moyeni
1: ahe swi tele ngopfu swo fana sweswo ana wa swi ta ku n'wana nga swi endliwa hi vanhu va njhani swi endliwa hi lava vo loko a rhandzana na munhu a ti ngaku u n'wi rhandza ngopfu nsati wa yena a nga ha na mhaka na yena i kuma ku i n'wanuna i foneriwa hi munhu wa yena kwalaya munhu loyi o foni hi voma na a nga n'wi byela ku nga ni foneli ku ni ri muti wa mina o fona kwalaya mi nga tshama kona i ku vona ku munhu van'wana va swi koti ku hlonipha va kona va hlonipha ku n'wana a nga hloniphi kwalaya a nga kona wo hlamula ene i swi tiva kahle ku yena loko u humelela hi swilo leswi a nge swi tsakeli yena i ta lava ku ta khoma na foni ya wena ku we wa a wu khomi se mhe mara ni nge lexi ni nga ta xi vula ni xi tiyisisa i ku vanhu lava va ndlaku futa ro fana leri hi lava va nga nghena ka vukati byo karhi a swi vona ku bya n'wi sweka se i lwela ku na hina van'wani byi hi sweke ni byi nge hi sweki swi swona hina hina jesu andzeni va ndla ngopfu swona vanhu hina ha swi tiva wo endliwa ma ku ri a n'wi fonela hamba ri kaya nda ku ta n'wi khawurisa a rivala ku ti khawurisa dlayisa na vana va yena phela loko endlaku i xilo xo biha a wu ndleliluya ndlela wena na rixaka ra wena na vana va wena hi swona n'wana ngo
0: ni khensa swinene 060875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ri ka nhlokomhaka a yini ni ya twa ku ri n'wina mi yi solvisa ku yini loko n'wina mo tshuka mi lo tshama kwalani mi khe mi bula na munhu wa n'wina ivi ku nghena call ivi munhu wa n'wina a hlamula foni liya ivi pfuka a nge te hi pfukini minjhani ivi a nga ha vulavuli a ku na mitwa alright hi ta vona ku hi ta swi endlisa ku yini ivi a dropa foni a continue na leswi a mi ri ku swi endleni wa n'wi confronta munhu wa wena bava kwala mutini ma va confronta kumbe mi swi endlisa ku yini 060 mi yingiseri mi le moyeni
2: Le pokile ba.
0: Le pokile me chane.
2: Ah mina, mina loko tika azeni ni ku tlingana ka wena ni.
0: Oh makayene, oh mayene.
2: Ba ma tsona mwana mhani, bese smile ra ni tiera masweni kana ku chama chama.
0: Eh ka ku
2: a fa ba kana ku chama chama ni ku size size ani ri ngeni ya wena.
0: A ku a nga vuli tshuku.
2: Ani gay no ku langusa xikandzeni nga tikupeti ni smile ni ku hi vanhu ku vutisi loko nga hlamuli hano huya ni leyi na yiwa ani ku da problem na swona sweswo
0: ni mi kuma kahle
2: loko ka tiphovola zoze man'wombe kala yi
0: ni khensa swinene la man'wombe kala la
2: Thank you.
0: 060-887-5942. Hayi ndovukazi iri yo o smile ku languta mi to phunta mi ri two 060-887-5942 mi yingiseri mi le moyeni
3: ahe
0: minjhani no i pfukile minjhani
3: a pfukile
0: hayi
3: na ndzi n'wi hlamula
0: na mi vutisi
3: a ni vutisi wa swi tiva leswaku a nga themba swona loko a kha a vulavula hi foyini Loko ni nge nghenele timhaka leti ni nga ti tivi kumbe swi nga ta ni chela badini.
0: Swi nga mi chela badini.
3: Eh.
0: Ni mi kuma kahle. Mara wa mi dzike namuntlha hi magoda.
3: Ah, no ta twa voice loko mi ta yi tivaka.
0: Epokantemusamuchatama. Yo. A loko mi vutisa swona ku mo dzika kumbe mi kwatele kholo.
3: Mi kwatele kholo.
0: Ni nga kwati magodo. Right, the bull. 060-875942. Says Marlene, Mun Angabuti Siwi, and when I'm money. What Davosa, Oshura, oh, Makayer, Manashimbir in Kansas, 060-875942. Minana with the Baker is a Kasha Matrain, 060 Minx Romina Milamoyan.
4: My Miramina, wow. Na swito ha iko vana mapapa ah yena mai meri tsem lokweni a ina nkari
0: a ina nkari
4: yena tsem lona zwela kumane kuna mapapa la why mnga imeli hala yana loko hiri ndeka yini loko mane network a ikhomi loko hiri la namuhla ntsena humani mi vela la handle
0: kuna mapapa inwe papa ra kwa
4: hi mapapa ra kwa lona vanhu la kwa lanu mane maso kuna mapapa why mnga imeli hala yana kumbe network namhla ayi khomi la wani hiku na switwa kuno ami boji na munhu akaza tikomba kuno vulavula one boji motira se kuna mapapa yimela ni hala yari xikanwe loko na vulavula sweswo loko hiku kwala handle na vanhu huma ni famba ni godi ma hala workshop ni ku seta kota ku boxa kahle hiku ani motira se mita ku swintshini sweswo xikanwe hiku hina kwala hi ncengela kona kwalano
0: ni mukuma kahle
4: ene kuri kuna hina van'wana na hina vhela ha swi endla a swo va laya ka va ka xewe ntsena na hina ha swi endla kuma ku karhi wo ku nghena ku kholo kuma ku se mimibadamini na layani yi namba yi munhu a weyamela halaya halaya ka lexiya xa headboard halaya so tiro engaku munhu o lumalumiwa kasi va kona kwala kusuhani kwalawa so what ra ku emana un'wana wa nyangatsa kahle kahle loko kaa loyi a nga nyangatsa se mo tshinela kwale makumukumu ka kuma ya ku wena mbedweni ke ha na hina ha swi endla na mpela hi swi endla ku ri mpelampela hambi ku ri mina swi endla ni nga ze ni tiyimelela mani
0: ahi ni mi kuma kahle
4: hayi swo sweswo mayimeri hayi mayimeri ku na mapapa humelani handle
0: thank you
4: swona my mirror
0: 060-875942 Jane ekani na swo tala mi huma ka swona loko mi lava peace kwala ka peace kwala ya 060-887-5942 ei mativa na a hi tweneni vanwanyani ko va ri yini 060 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
5: mjana
0: ni pfukeli minjhani
5: ni kome sana mthatena mativa
0: sana mthantsene la giyani la
5: mativa ta
0: timhaka ta kona mi pfukile
5: hi pfukile ndhawu ko va masiku a ni se mi vona mativa
0: ikhale man ikhale
5: se hi kuma na moyeni no problem
0: no problem sana mthantsene
5: ni loko ko va mina ni ni swi vonisa hi sweswo ne a munhu a ni n'wi beli huwa
0: mi n'wi beli huwa
5: n'wana n'wa yi le ka kontiraka ya yena mbilwini ya yena ende ku hale xi nga ta xi tita ka mbilu ya wun'wani munhu
0: ntiyiso
5: mara munhu loyi a lava ku tshamaku na swa namuntlha ntsena ni n'wi nyika freedom-o ya ku swi nga endlaka kuma ku a ri na varhandzani va yena va khale ma ni twisisa munhu un'wana na un'wana xo ku laha nga kona wa nitwa ku ka muhlekisani wa yena loyi a nga tshama a hlekisana na yena i boheka ku loko a vi na un'wana muhlekisani or a ri sati se kaya a nga swi vula a wa wu ta hi kona ku humelela yini se munhu a n'wi disturb yena hi ye hi yexe hi ya fa ti-discipline ku ri sweswiwani le vukatini ka swa namuntlha ntsena ma ni twisisa
0: ntiyiso
5: fona a yi lavi ku loko mi yingisela mi yi gayela mi yi galaxi yi ta nyika problem leyikulu yi loko yena loko se mi tshami na munhu wa n'wina mi nga ha n'wi tsakeli hello
0: ni mi kuma kahle
5: na ha tswala
0: ni le ku mitweni exi swa namuntlha ntsena va hi balekerini mara va ringeta ku kombisa timhaka ta ku ri munhu u to ti-discipline hi yexe loko hi ku wehe unamhlekisani kumbe u tshame wa namhlekisani mara se u tekini kumbe u tekiwini wena hi

0: wexe ifane u ti try wexe kuri sweswiwa ti connection leta ni connectane na tona no fane ni ti kono ku tinula otherwise ke 0608875942 mitshuka mihlangane na swoho leswa swa ku munhu a hlamula foni a ku ah ku na problem hi ta bula ta vona ku hi ta swi endlisa ku yini mi yi solva njhani mi yi solvisa ku yini mavutisa loko va dropa mi ku i mani a ku yini why mi ku ntsena mi yi solvisa ku yini 0608875942 mina n'wina ya va khe ya kahle emahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nkarhi lowu ka u nga heteku mbilu mina n'wina hi ta va yi khe yi kuma kahle minkandziyiso ya marito n'wina vayingiseri mo hi jika mavhengeleni ni nga se fika mavhengeleni ni vona kahle va ku hi famba kahle swin'we sithandwa ni ri kwala a Rotterdam i King Mashesha lava one kenzo swinene i King vona siku ra kahle 0608875942 mingiseri wa mina milemo yeni
1: aye minjhani
0: hi vukile minjhani
1: hi pfukile swonokana swi kotaka naswona ma no kota vanhu lava va nga van'wana va nga ku swi endleni
0: la a va ndlela wona mutwisisa seni
1: kotana ngu na vo ku hala taxi ni vona kha loko u languta munhu wa ku vhe swi vona ku a leswi a swi vulaka ku yi swona i fanela hi swo swa n'wi fanela phe leswi a swi endli hi vanhu vo biha ni
0: ya ni mi kuma kahle
1: a no ku munhu wa ku a kha ni switsongo u twa ku vava loko a hlamula u n'wi kuma na xin'wana loko a ku xa presekanyana ma swi vona va lava ku taniya swa tika
0: ya swi vona hi mpela
1: swa tika hambi ku ri ku la ta twela hi vhe swi vona ku a laha ni nge swi koti
0: laha ni nge swi munhu wa kwalamula ku n'wi rivalela a nga se za a vulavula ku a nga se za a vula na ku sorry mara ma swi twa ku exi ni nge swi koti
1: a na ha yi phambeni u no twa hlamulera kona hambi ku ri lave le kaya loko vo hallo no va ni dropa foni ni nga ze ni kuma swo tala ku swi tisa n'wila munhu a ri la ri kwalaha fonini a ku rilela loko a swi tivi loko a za a va lavisa leswiya swi sukisela kwihi hambi ku tonga hambi ku tongisa ayi
0: se munhu wa ko a nga tonga i nga ku rilake
1: loko va kha ri lanyana wa twelekanya swiwana ku loyi i vulavula hi ku rile se lo hallo and a ngo twa ku vava ni a swi tongela ende leswi a va tala kahle kahle ta swa vanhu va ko loko vo za endlela hi vona va talanga nga va kuma kha va endla hi ndlela liya va lava va nga kuma va vona lava swi twaka ku va endlela vona
0: ya ni mi kuma kahle
1: se loko u fonela munhu loyi tivaka ku i le mbilwini a swina a wu swi vona ku alaa swa ha bi swona la a vhele dropa foni tshikisa sweswo hambi a ba callback nga ha foni
0: ya
1: ni ku vulavula u ngo twa xivindzi xo vava phela
0: ni gedze swinene
1: danke a mi ri na ntukulu wa n'waxinangani la ka gongongo
0: la ka gongongo la mi va na siku ra kahle
1: danku
0: danke 0608875942 hayi va ri loko mi ndla leswa swo mo ho foyina va chuha va tiza kumbe mola ku rila se vo dropa so mara va ri hayi timhaka ta ku a yi ta chavisa mani mi yi solvisa ku yini kwalano mingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni n'wina right mi ni kuma lava mingiseri mi le moyeni
2: lava wona moya makwavo
0: ahe
2: a ku tiboti mahlonyani va ta va na ndlela a va cheririni va fana na mina ni nge yimeli ku veve wu hayima i heta ku ni ta ku byela ka hi nkarhi a wu nga chichekangi kumbe ku kuvutisa ka wo vulavula na mani ni ze ni ku byeli ku swikela kahle ku a wu tiri a mi ni zeni nyana mi ya vulavulelanyana le mpfungweni na mi ta kota ku yi vulavula kahle se munhu a ku i chava wena mo
0: i chava n'wina hi mpela
2: a ni ma swi vona ku ta va kha vulavula a nga chichekangi tifostenela yini ku ala wa hayimi kwalano swa ntswa i suka i ku vhuthu i swi vonaka hi ko leyi khona ni nge yi vulavuleni tlhelo ka munhu swa ntswa ni suka ni ya yimana ko kotana i ta kota ku vulavula ta Masibona. Eh. Kana na na na hi ngoso swinene ka xikombiso swi on phone la nuna ntolovelo ku kuna na ri tsila ni mavulavula ku. Na hi kota ku kufila ku kutwa kwa lwange le kaya. Ta humelela na swo fana sweswi ya mukuva ku kuna ka ri tsila ni nga tolovela ku mavulavu. Se kuma ku tshame kho vangani. Ta humelela na swo tani kuma ku hanyo ku tsavulavula ga ku tsaka ka swo vha ku. Kana u ngeni make. Ei, masibona se hayi na yo yo khona loko yo vulavula mana ku. That's right. I'm a good one. I'm the Vieta win. Oh, the potato. It's all one of my beautiful chocolate. I'm going to get a little chicken. You look at me. You may be able to admit that he's in the Vieta and back. Look at me. That's what I'm doing.
0: Ai ni kenzo swinene nwe makwa.
2: Ani voni ta sweswa makwa vita hlangana kone ri swinwe.
0: Ni kenzo swinene.
2: Ese.
0: Is it a 6087549242? Ngena vhayi seri vhamana vhagrande kala ku kongwe na makwe ni joiner ena mamkela kusuka tindawu ta ku hamba na hamba lomba ku mkhemeni yingisela miriko na miri mi swindlisa ku yini nwina. Hi leyiwani call ya nghena kwala ni ka muti man. Nghenisa sweswiwani. Nwina. Aba vulavula nchumu mani sweswi va nga hlamula va ku hi pfukeni minjhani se va ku hayi na mitwa hayi hi ta vulavula hi ta vona ku hi ta swi endlisa ku yini loko va dropa va continue na leswi a mi ri ku swi endleni loko hi kumi loko ti voneleni ka TV va ku yi sesiluyani wa ni tsakisa mani loko online yini timhaka ta foni a va ha ti vulavuli mi swi endlisa ku yini ma va vutisa kume ma continue wana ngom ti vonela TV
3: ri xile sa sna ri na ya tsala nhloko mhaka mina loko munhu o hlamula kholo ari ku sena mina a tira ku kurukule te ya tinwana ti kholo loko a kha te hlamula a hlamula a vulavula leswi a vulavula ku swona hambi loko ni kheni nga swi tivi ku a va planini mara ni kha ni swi twa ku vele ku vulavule ha liya ya loko se a foneriwa futhi a ku ho vhe swi vona ku hayi hi lava ve le kheleni se mara ya mina ta ku i nga n'wi vutisi huma ka yena i mi yela a vutisi nchumu ndliri maleke i vonisa sweswo a ri laka khakhani danku
4: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rixaka
5: minjhani sesimeri luno hina hi pfukile hi le ku yi trend topic mativa n'wino mi loko no vhe ni swi vonisa sweswo n'wini ku pfumeleliwa kunene va ku ha hi swona a ku na problem a ni ze ni vutisa nchumu no miyela ni ku hwi mara ku ta va ku hunguseki swi mina ku ta tshama ku ri na tiwaiwai ni to ka ni nga vutisi hikuva ni va vulavula swin'we kwalayani endla va sukanga va ku amahlweni ka mina ni ze ni vutisa no miyelisa sweswiya mara ntsako a wu nga ha vi kona a ku nga ha vi na kurhula hi swona leswi ni nga ta swi endlisa swona ni ta miyela ni nge va vutisi inkomu hi le ka muchipisi laha hlayiseka
6: ri xile ntombi ya mbava ri xile Marilyn Marilyn ya nhlokomhaka nete mina loko no za mi twisisa oy ni vhele ni swi tiva kahle ku ri hayi hi lowu le kheleni ra yena leyiwani so and then a ni se ni n'wi vutisa mina no n'wi languta ni n'wi languta ni ta kuma yena i ta khoma hi tingana ku ex i ta za dropa mavona and a nge mi byeli ku ri hi munhu wa ku yini hayi a ni va swi tiva ku mi hlekisa na yena se lexi nga kona ni mi nga n'wi vutisi nchumu ho mela mi ku hwi yena swi ta dya yena n'wina mi nga ze mi n'wi vutisa swa tika swileswiwani i rhandza i tshama na munhu kasi i na wun'wana wa le kheleni va ka mhani ma karhata Marilyn hayi munhu wun'we wo duma ri yexe laha mugangani ndhuna eka ni muxana papa a xilivana a fana na mina hlayisekani
7: rixile ntswalo yin'we pfukini Marilyn radio se fikini ka ndindana i hlangana rodiniwa ka ndindana veri mavonelo ya mingiseri ya mingisela ya GCRFM swona mina yi veka hi ndlela leyi.

0: Merlin, loko a endla sweswo okay, immediately a veka foni hansi na n'wi vutisa ku kahle kahle i mani lovola na yena, because i tikomba onge a wu free, a wu swi koti ku vulavula na yena, ene munhu i tikomba nga ri wena na yena mi tolovelani ku tolovete ku kumbe mi tolovete ku mafoyinelana each and every time. So i mani lovola na yena? Loko I draw I immediately I draw ma teka foni yena ku fonela munhu loyi na ku twa ku i mani, swi tikomba onge wena a wu tshembekanga eka mina, ende u hlangana wena endzele ku no a wu na munhu wa wena hi mina ntsena. So ni twa nhlamalo ku i hlamula foni i hlamula foni i nga vulavuli swo leswi u swo wo tirha ku pfumela okay. So mi ku ya hi mina mi ri lina ni immediately I drop ni vhene ku a nga se a yi veka na le hansi vhene ku please ni kombela endzi byela ku i mali wa na yena, kombela i ni byela namuntlha sweswi kwala ku i mali ni nga se moxa. So ni kombela i ni byela ku i mali wa na yena, because ti komba munhu wa na yena ku ri munhu wa wena kumbe ku ri ene mitolo ku ma foyinela ni minkarhi yo tala. So please ni kombela i ni byela ku i mali ku swi tikomba ni nga ri a wu tshembekanga mina. Ha mina ni confront Merlin a futhi a ni wo sweswo
1: hayi mpfukini Merlin i mani anakanya a ni ze ni vutisa i va i swi vona ku le ku tikeriweni ya ta na yena i le ku tikeriweni la nga tshama kona mahlamulelo ya yena n'wi thikisi sweswiya u tirhaku i hi swo i okay i ku ni ta n'wi kuma loko ku ri swi ni vavisini a ni yi khola na mina kumbe ni byela xarati ni ku n'wana mhani ku nga ri ni huma ni ya handle ni kuma ku no xexisanyana kumbe ku ri hi xa mindzuku ni ku i ni foyinela ni n'wi byela ku swi ndlise leswi na leswi na leswi a yi tikomba khole liya yi nga nghena n'wana mhani a ri na ku tekeriwa nga hlamuli kahle ku a ni tsa a tshame kwalaya se a swi karhati i ta fona xalati a loko a fona mo ni mi byele ku ni ta n'wi vavisa i ta badla nyuku ni ta n'wi vavisa loko ku ri swi va swi ni vavisini ni ta rihiseta ni khile swi ta ku ha ko wa khole ya xalati ntsena a ni mi ni ta ni n'wi khocanini mi ni ta vulavula ni tsaka ka mani ni ta vulavula ni tsaka leswiya swa ku mo ni mi byele ku i ta juluka n'wanuna ni n'wi n'wi tshikisa sweswiya i ku lexi ni xi tiva ku ni ta n'wi kuma mina ku munhu a ni vavisini na swi kota ku na mina ni ti yingisela kahle ni ta ku vavisa mavonelo ya mina.
2: A wu xiyini sesi Marileni a wu xiyini hina hi pfukini ha thopiki ya twala thopiki hi vutisi swo fana leswiya munhu wa n'wi tshika munhu hi ku u nga famba u kumana leswi va swi nga lavi wena khesini sesi Marileni khesile mina mzamani kwala ka makoxa
3: hayi na mito vayingiseri va mina vo rhandzeka mani ayi yisa mahlweni na nhlokomhaka 060-887-5942 mi swi endlisa ku yini kwala kaya loko ko tshuka ku nghene call mi lo tshama na nghamu ya n'wina kwalani kata n'wina mani ivi loko ku nghena call loko va fanele va hlamula va nga tlakuki mara va nga vulavuli vo tirha ro na mitwa a ku na problem hi ta swi vona ku hi ta swi endlisa ku yini 060 mi kwala
4: ahe maxi
3: ahe
4: mi ri njhani sweswi
3: ni pfukini hi ngo vona kambe mi suka kusuhi na xani moya
4: okay maxi ni pfukini exi maxi nhlokomhaka leyiwani yi tikomba yi nga ku yo huwa mhaka yin'wana yo tika ngopfu leyi loko mo langutisa mimiti yo tala yi hahluka hi ndlela yaleyo na mafu mo tala ma va ka mhani ma ta hi ndlela yaleyo munhu loko a ze a ku i ya a vukatini kumbe i teka n'wansati munhu loko a ze a ku i ya a vukatini kumbe i teka n'wansati i va i ti byerile ku okay.

0: na ku ta ka yi jikajika i chava yini ku vulavula hi foni amahlweni ka murhandziwa wa wena i chava yini
1: ntiyiso
0: se mina we njhe mina na mina hayi a ni nge ze ni lehisa hi ku ya ka nkarhi ni hetelela ni tshama ni ri na xilondza embilwini hambi ni ri na xana kha no phela mhandlo wa ka mina swi vula ku loko ni nga ri kona maybe wa va endlela ti-callback a vulavula hi la a rhandzaka hi kona ku a ni va ni nga ri kona sweswiwani i tsakatsaka ku vulavula hi ku ni kona lero swi vula ku na rirhandzu a ka ha ri na rirhandzu leri nga ta ku ni nyika rona swi vula ta vula ku swo tala na mina ni sungula ku endla sweswiya swo wena mhe ni ti lavela swin'wana swa le handle hi mhaka ku na vo lava i nga ku veleka swa vona munti i ku faka ka wena hi ndlela yaleyo and once ku vutisana swi ya hetelela swi vanga nyimpi i ku hetelela un'wanyani a heta maybe ku va na ku dlayana kwalaya xikarhi so mhaka yikulukumba i ku lexi mi ni nga xi vulaka ey a wu susukela swilo leswiwani loko ize i va na munhu wa wena i va na munhu wa wena laha i nga endla kona khale rivala hi timhaka ta le ndhawu i languta laha i nga kona vutomi byi ya mahlweni i mavonelo ya mina kwala Valdezia papa kota
1: ni khensa swinene la Valdezia la mva na siku ra kahle
0: na n'wina mi va kahle sesiku lena
1: danke 060-887-5942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hini ni mahlweni hi va hi khe hi twa ku lo sena ntsene ni 5 wa timinets ku mina n'wi va hi khe hi hambana va ku wa n'wi vutisa munhu ku ri kasi i ti ta yini 060-887-5942 mi swi endlisa ku yini n'wina kwalano miyingiseri wa mina mi le moyeni
2: Marilyn n'waxirini
1: ahee
2: mipfukile
1: ni pfukile minjhani
2: hi pfukile i xikhalabyana xexiya Maluleka
1: ni mi twa kahle
2: n'waxirindza loko ku ri mina a no la ku ya ngopfu na yona mahlweni nhlokomhaka leyi that's why mi kuma ku mindyangu ya n'wina mi yi faya hi n'wexe loko mi za mi byelani ku marhandzana ku hava munhu loyi a nga xaveleli wun'wani laha n'wanuna wa xavelela nsati wa yena na n'wansati wa xavelela nuna wa yena leswiya swo munhu a ku yena yi ta ku fokofoko ni ta swi vona kahle vikati byebyo swi vula ku a mi nga khegula swin'we a mi nga khaladyi swin'we n'waxirindza munhu wa vutisiwa foni leyi nghenaku hi ya mani loko ku ri ku i nsati wa mina why ni ta chava ku n'wi vutisa
1: ntiyiso
2: ni chavela yini ku n'wi vutisa hi ku hi yena mina ni nga n'wi byela ku na n'wi rhandza ivi a tlhela a responda a ku wa ni rhandza ni ku hi ta aka muti ka ta mina why ku ta nghena kholo ni miyela ni va innocent ni nga hlamuli chupu byi tiyile vukati byebyo na n'wi rhandza n'wansati loyi a ni n'wi rhandzi hi ku xo sungula hambi wa endla xin'wana na xin'wanyana ni ti byela ku kumbexana o ni rihiseta leswiya swa tolo kumbe swa rini na rini minkarhi yo yaleyo mara mina la ta mi byela mi ri vana va mina ni kulukumba ka n'wina mi ri vana va mina ni ri mindyanga ya akisiwu swona sweswo vutisa munhu loyi a ku hlamuli loyi loko ti nga ri kahle a tiyila ti nga ta kota ku a kota ku hlamula ntiyiso hi ku u nge tshami na munhu loyi a nga ta va xitumbelelani ka wena u nga chava ku n'wi hlamula u nga chava ku n'wi vutisa n'wi vutisi loyi a ku hlamula a ku hlamuli loyi swa ku ni ta rihiseta swa ku ni ta miyela ni ku he njhaninjhani i ta hamba endlisa sweswo na valava u nga ta va kuma va ta ku ndla sweswo vutisa loyi wa i nga na yena laha a ku hlamuli wa n'wi tshika i se i ta i ya kuma langwani leyo yi dya yi nga wisi yi wise vo tala hala yi taku hi kona wena i ta va wa vu-7 yi ku tlatlalata yi hindza yi famba i sana swivati wena vutisa loyi u nga na yena leswi sweswi u n'wi byela ku sesi maendlelo ya wu ma endlaku a hi wona mina laha ni ma lavaka u nge vulavuli na wanuna laha u ku haha ni ta fona vulavula sweswi u ni byela ku mani kokwani Maluleka va ri tani mi ta fayekela hi mindyangu leswo tani hi mhaka yo bimbindlela mi paketela swilo mi ki swivona mi ta mi swi vona ku leswi a swi kahle vutisa munhu wa wena mani swi hambana ku swi vona ku ina impela se ni n'wi kumile xitichi lexi a xi vulavula lexi i wanuna loyi a vulavula na yena swi ta kota ku tikomba hi ta yisana kwale ka vona leyi danko
1: khensa swinene 060-887-5942 xiphemu xa nhlokomhaka mi huma njhani kwa

0: Ka n'wina va ku ri xile sis Merlin ha mina a ni vutisi sweswo because na swi tiva leswaku nsati wa mina a nge pfuki a swi endlile sweswo swa swi tala hi ku endliwa hi ti-girlfriend ntsena munhu wa mina a nge swi endli ya mina like mosi n'wina hayi n'wina mikateke ngopfu n'wina 0608875942 mina n'wina hi va case a sweswo mahlweni ni teka kahle mingiseriwa ku hetelela mingiseri mi le moyeni
1: hallo Merlin
0: ehe buti xitereko
1: nghene ko ka makoxa hansi ka vukosi bya ka risinga
0: yes buti xitereko
1: ah mani vutisi sweswo
0: a mi vutisi n'wina
1: kumbe vamalume wa yena a wu n'wi vutisa swin'wana swa le kaya
0: kumbe vamalume wa yena himpela
1: a ni nkarhi wun'wana loko tifoni munhu a kha a fowunile wa fowunini swa twalanyana hambi na mhe ni yimele kulenyana se ni swi twa ku vhuse n'wana ku vutisa ku mani ni ta vutisa mara ni nge zi nyika swi ni n'wi holovisa ni
0: ya
1: loko ri ku nyika xihundla ni ta gina ni swi tivini siku un'wana ku ta nghena meseji ni teka ni hlaya hi ha ha ri ku swekini hala khixini
0: himpela
1: Ee, loko ku na xihundla xin'wana ya xinjaku ni ta gina ni swi tivini swi nge endleki sweswo
0: ni mi kuma kahle buti xitereko
1: ah thank you Merle
0: thank you 0608875942 tanileswi ni nga hlamuseta ku ri i muyingiseri wa mina wa ku hetelelo en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nhlokomhaka a ku ri timhaka ta ku loko n'wi hi mi tshame na muhlekisani wa n'wi hikwalano ivi a hlamula foni a sungula timhaka ta ku a nga hlamuli nchumu a nga vulavuli nchumu mi huma njhani mi yi solvisa ku yini ma n'wi vutisa kumbe ma n'wi tshikisa sweswiya mi swi endlisa ku yini mara otherwise ke vanhu vo tala va kombe timhaka ta ku a va vutisi vanhu vo tala va kombe timhaka ta ku ri va vutisi mara ntiyiso wa mhaka i ku loko i nga vutisi loko xilo i xi vona ku a xi wu khomi kahle kumbe xi rhongo lexi munhu loyi a nge le ku xi endleni loyi a nga ta tshama kha twa ku vava hi wehe because luya u ti byela ku hayi swi ri a ni onhanga nchumu ku za na ni vutisanga ni vutisangi se ma swi vona se va hlamusete kahle laha kokwani Maleke ku ri mimiti yo ti akela hi tlhela hi ti fayela hina hi hexe hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ya nhlokomhaka hi leswi a yi tshamise swona exactly 10 minutes to 11 a hi jikeni mavhengeleni loko hi vuya hi mina n'wina tinsimu letiya timbirhi otherwise ke mina na n'wina hi jika laha sweswi
2: Giyani kuyima kuherile Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncture alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV bagi kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga yi fonele ka 061 536 5978 Point S Giyani Tires and Auto Services
3: ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikwata va na tona to hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you are good.
0: Is 060 Randeka if I'm back to Muramani eka siku ra namuntlha stall matebula n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ni hela matimba kumbexana hi famba kahle hi risimu ra Solimuhulu loko va ku hlamusela timhaka ta ku ri wa mbona lisedi yes hi famba kahle hi risimu ra mani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Apostle Mathebula va ku ni hela matimba kumbexana Solimuhulu loko ba ku wa libona lisedi 060 875 9 42 my senyi
4: a hi fambeni Solomon na ta vona magoda wa swi kota ku tlela henhla leswi nga koma na
0: nghenisa swinene
4: munhu ku ndwi
0: danko 060 875 9 42 mingisera mina milemo yena right alright GCRF one by leka food 060 875 9 42. All right, kuna network signal problems. All right, munhu baleka ni kuma kahle. All right, hi lava one. Mi yingiseri mi le moyeni?
5: Sesimarino.
0: Ahe.
5: A hi fambeni sesimuhulu. Hi Solimuhulu.
0: Hi Sesimuhulu. Okay, ni khensa swinene.
5: Swona.
0: Thank you. 060 875 9 42 kuna vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi va khesa sweswo mahlweni eka mpoweni wa siku ra namuntlha mi ri swi endlisa ku yini hi sayiti ra n'wina 060 875 9 42 mingiseri wa mina va ni balekini mi ni baleka kahle ni kuma lava one 060 mingiseri mi le moyeni alright GCRFM hello okay 060 875 9 42 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani lava va ku ni kheni famba kahle na vona between the two mingiseri wa mina GCRFM hello
6: Solimuhulu
0: ni khesa swinene 060 875 9 42 mina n'wi va khe hambanisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke tsima kahle ni kuma kahle emikandziyiso leyi nga hala ka Facebook marito marungula hi lamawani va ku Merlin kamela ku famba kahle hi Solimuhulu ni khensa swinene Apostle Mathebula papa xilwana vafana otherwise ke voka hi famini kahle hi Solimuhulu a hi famini kahle hi Solimuhulu Marlin a hi famini kahle hi Solimuhulu okay right mani kuma lava one nitwa ku va ri insight leriwa
6: mani ri ve Solimuhulu minjhani Mr. Tlamini
0: alright mina n'wina hi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke risimu leri nga ta famba hi rona eka ku pfala nongonoko risimu ri suka kahle ka Solimuhulu and then mina n'wi balekisa sweswo ya kuma kahle risimu ri suka kahle ka Apostle Mathebula loko va ku ri ni hela matimba hi ndlela yaleyo arezi papa xilwana vafana na namuntlha titlonyeni hi rona hi vona va nga ri langa va ri voxe otherwise ke hi leriwa risimu kusuka kahle le eka Apostle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ni hela matimba hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tiphineni otherwise ke mina n'wi hambana hi ndlela leyiwa
7: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito ra xiyama.

0: kwanela xifundzeni nkulu xa Limpopo hi languteriwile ku va ri karhi humesa vuavanyisi eka siku ra namuntlha mayelana na nandzu wa n'wamapurasi loyi a hehliwaka hi ku dlaya vaxisati vambirhi hi ndlela ta hanyi. Zakaria Oliver u tiyisisiwile leswaku u nyikiwile xitatimende lexi nga sindzisiwa naswona timfanelo ta yena hi leti kalaka ti nga hlayeleriwangi yena. Oliver na vamangaleriwakulobye Willie Sorom va tengisiwile hi nandzu wo dlaya Maria Makgoto na Khudziya Ndlovu. Mitsumbu ya vavasati lava yi lahliwile ni nga ku yi lahliwile exivaleni xa tinguluve epurasini ra On Vet Watch handle ka Pulukwani hi lembe ra 2024 ra vunharhu mujuchisi wa tiko Advocate George Skukune kun'we na gqweta ra vusirheleli Advocate Jacobus Venter va nikerile swihehlo swa vona swo pfala eka xitatimende xo phofula muhehliwa. Gqweta Skukune u kanetile marito ya Oliver leswaku timfanelo ta yena ta vumbiwa ti onhiwile loko a nyika maphorisa xitatimende. Gqweta ro yimela Oliver hi leri nga va ri karhi ri vula leswaku swiyimo leswa xitatimende swa mumangaleriwa swi kumiwile naswona i swin'wana swa swoxo leswi kalaka swi nga lulamisiwanga. Ku langutisa nakambe ka mahungu ya awara ya 11 khampani ya SASSA eEastern Cape yi hlongorile 14 wa vatirhela mfumo hikokwalaho ka swihehlo swa vuxisi, vukungundzwana kun'we no tikhoma. Ku biha milandzu leyi katsaka ku hehliwa hi mpfumelelo wa vuxisi wa swipfuno swa vaaki ku va va ri karhi va cinca switirhisiwa leswi kalaka swi nga ri ki enawini. Agency yi vula leswaku yi lahlekeriwile hi 3 wa mamiliyoni ya tirhandi hikokwalaho ka migingiriko ya vuxisi leyi katsaka vufambisi bya mpfuno na maendlelo ya tihakelo. Muvulavuleri wa xiyenge xa SASSA Thabisa Nondwayi u vula leswaku 11 wa vatirhela mfumo van'wana va ri langutane na ku va va ri karhi va tengeka nandzu wa swa timali.
1: Forward, but if you don't, we'll permanently stop the grant. So we don't

0: titshikele yena. Aku anlabi ku nghenelela ngopfu. Mingani switshikelelo matimba hinkwawo. N'wana mhani mikarhatiwa hi yini n'wina namuntlha? Leswi mikarhataku mi endla yini hi swona? Leswi mi endla yini hi swona? Mi swi veke kwini? A swi teka yi ri bibele a swi veka kwini? A n'wi veka hansi ka ximudyana. A ya swi veka hansi ka ximudyana. A ku Yesu Kreste, take care of this situation. Vona ku endla yini wena Yesu Kreste hi xiyimo lexi. Oh my God. Vona ku endla yini. Va yingisela GCR FM. Problem ya n'wina. Mi lava ku solve xiyimo lexi nga ri ki xa n'wina. Xiyimo lexi tikaku hi xa n'wina xi na n'wini wa xona. Lexi ndlaku a tsandzeka ku xi tirha i ku n'wina. Mi lava ku ta xi tirha hi xitayele xa n'wina. Ene xitayele xa n'wina na xitayele xa yena a swi nge fambisani. A swi le ka same WhatsApp group. That's a problem. Tonan, uri yini? Uri. We agaru karatwa yini xana? Aya mahlweni aku unga chavi. Ani rhandza rito leri. Unga chavi. Hikuva xikomu xitule xirilo. Xa xifanyetana kwale hansi ka ximudyana. A xi nga ta twala xirilo lexi. Loko a xi lova dyambyini. A xi nga ta twala xirilo xa xifanyetana lexi. Loko a xi va nkoveni. Mara xi twakala hi mhaka yini? Hi mhaka ku xi le hansi ka ximudyana. The reason xirilo xa wena xi nga hlamuriwi. I ndhawu leyi we nga veka swilo swa wena koho. You have got a situation. Mara u yisa ndhawini ya wrong. You have got a situation. U yisa munhwini. U yisa ka makhelwani. Mara yi lava yi hlamuriwa hi Xikwembu. Oh Jesus. You have got a situation. U yisa ka mungana. Mara u lava yi hlamuriwa hi Xikwembu. You have got a situation. U yisa ka mfundhisi. Mara u lava yi hlamuriwa hi Xikwembu. Namuntlha hinkwawo ni ta ka wena. Ni ta ku byela n'wana mhani. Ku situation yaleyo wena u nga na yona. Yisi ndhawini ya correct Xikwembu xi ta kota ku yi hlamula. Oh my God. Yisi ndhawini ya correct. Lowu wa correct a ta kota ku yi hlamula. Ku nga ku ri ku nga le hansi ka ximudyana. A tibapeni ta Yesu Kreste. Yi ri u nga chavi. Yi ri u nga chavi. Don't be afraid. U nga chavi. Mara wa ha ri ku chaveni. U lava ku hlamuriwa mara wa ha chava. And u chavisi mhaku wa swi tiva ku a wu swi vekanga ndhawini ya correct. Twana ni 18 yi ku yini? Na yi rhandza. Yi ri suka u yima. Suka u yima u ya tlakula xifanyetana. Halleluya. U nga xi tshiki. Problem ya Agari a ku ri xifanyetana lexi. Wa swi vona ku xifanyetana xa kwe xi le kusuhi na ku fa hi ku pfumala mati. N'wana mhani business ra n'wina ri le kusuhi na ku fa. Swi nga endleka ri la ku dlaya ku pfumala ti-funders. Swi nga endleka ri la ku dlaya ku pfumala ti-customer. Swi nga endleka ri la ku dlaya hikuva tirhi a va endli swona. Mara namuntlha hi bibele yi ri suka u yima tlakula business ra wena. Vukati bya wena byi la ku fa namuntlha. A ni swi tivi ku byi la ku dlaya yini. Mara bibele yi suka u yima u tlakula vukati byebyo. Suka u yima n'wana mhani u tlakula n'wana yaloyo ku nyikaku probleme. Suka u yima n'wana mhani u tlakula ntirho wolowo ku nyikaku xiphiqo. Problem we tshame hansi u relaxini. Namuntlha ni tela ku ta ku huwele n'wana mhani suka u yima u tlakula xiyimo xexo. A swi khathaleki ku xi tika ku fika kwini. Suka u yima u xi tlakula. N'wana mhani ri suka u yima u tlakula xiyimo xexo. There is no way u nga xi tlakulaku mahlweni ka Xikwembu Xikwembu xi nga endli nchumu hi swona. There is no way u nga tlakuka ku mfundhisi wa mina u tlakula ministri wa longa ku tikeleni Jehovha nga endli nchumu hi wona. There is no way n'wana mhani wena u nga tlakuka ku u yima u endla swin'wana hi ntirho wolowo Xikwembu xi nga endli nchumu hi wona. The problem u tshame hansi u relaxini. una xima xa mavabyi namuntlha wa vabyeriwa wena mhana mina mara u relaxina u vule nchumu hi swona tlakuka namuntlha u tlakula mavabyi yalowo n'wi khoma hi mavoko tlakuka namuntlha u tlakula mavabyi malama u ma phrizenta mahlweni ka xikwembu Jehovha wa mina u ya endla swin'wana hi wona ka leyi sizini n'wana mhani ku laveka wansati wo tiya ku laveka wansati wa ku yima a tlakula xiyimo xana xipresenta mahlweni ka xikwembu oh my god a hi langutiseni vhese leyi hi lava ku ya pfala hi yona yo hetelela ya 19 u ri my god twanani kutani xikwembu xi pfula haga ra mahlo a vona xihlovo a ni ti vhese leyi le henhla va ri haga ri heleriwa hi mami ku kona ku ko mile mananga ma vukati namuntlha hayi ku xintshuxo xa vukati dyondza xikona xikona mile mananga ma ntirho namuntlha hayi ku xintshuxo xa ntirho wolowo xikona xikona ko va na mhaka yin'we ntsena yi lava yi fanele ku yi endleka namuntlha ni tele yona lamoyeni vayingiseriwa GCR FM verse 19 yi ku xikwembu xi pfula haga ra mahlo a vona xihlovo eyi xikwembu xi pfula haga ra mahlo xi ri kona mara problem a ku pfalekini ma nga voni xihlovo mara mantwan'wini xihlovo a xi ri kona mara mahlo ma hagari a ma nga xi voni xihlovo n'wana mhani xintshuxo xa vukati byebye xi kona problem mahlo ma n'wina ma pfalekini xintshuxo xa business rero xi kona problem mahlo ma pfalekini namuntlha a heni hi pfumela xikwembu xi hi pfula matihlo mi karhatiwa yini n'wina sweswi mi karhataku swi tlakuleni xikwembu xi ta mi pfula matihlo leswi mi karhataku swi tlakuleni kwalaho ka vukati byebye xikwembu xi ta mi pfula matihlo hi ya ku heteni hi lava ku khongela a yi ri ya khongela xikwembu xa ku xikwembu ni la kusuka ni yima ni karhatiwa hi leswi ni pfuli matihlo na yima hi ku ni karhatiwa hi leswi ni pfuli matihlo a yi khongeleni bava na hosi xikwembu hi lava vayingiseri va GCR FM hi lava vayingiseri va namuntlha va yingiserile va karhatiwa hi vukati va karhatiwa hi timali va karhatiwa hi rihanyo va ti angarhela n'wini wa matimba hinkwawo va yima namuntlha va tlakuka va tlakula swiyimo swa vona va pfuli matihlo va vona tinhlamulo ta swiyimo leswi hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta loyi a nga hluriwiki ya nchumu xikwembu ha mi khensa namuntlha hi mi twile ha yima tanihi vayingiseri hi tlakula swiyimo swa hi leswi hi karhataka hi pfule matihlo we hosi evitweni ra matimba ra Yesu wa Nazareta xikwembu ha mi khensa amen
1: amen i khensa swinene mfundhisi ku va mi vekerile ka siku ra namuntlha
0: inkomo muhaxi na vayingiseri va GCR FM
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingiseri eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCR FM rito ra xiango

0: Vulawuri bya ndhavuko eka xifundzankulu xa Eastern Cape va tiyisisa leswaku nkombo wa Mankwera hi lava nga va ri karhi va hundze emisaveni. Khoto le henhla ya Polokwane yi languteriwile ku humesa vavanyisi mayelana na nandzu wa n'wamapurasi loyi a hehliwaka hi ku dlaya vaxisati vambirhi. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 12 enhlerixile.
1: Thekinoloji xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. TCRFM rito ri xiyamaka.

0: Ya, timhaka ta vanhu. Timhaka ta n'wina. Va ri timhaka ta vanhu ta tsakisa. Vanhu van'wani va hlamusela timhaka ta ku ri loko va khe va vulavula hi timhaka ta vanhu, ku va ku ri ndlela ya ku va va khe va kuma therapy vona hi voxe. Leswa swo a ni ma swi tivaka everyone u le ku going through something. So loko a kha a vulavula hi timhaka ta n'wina kumbe a kha a twa timhaka ta n'wina, i ri Ish, swi vula ku mina swa mi swa antswa. So hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi leswi mina vulaka swona, hi leswi van'wani va vulaka swona ku hayi i therapy ya kahle nyana ku vulavula hi vanhu van'wanyana. Mara otherwise ke hi ri sungula kahle kusuka kahle ka King Tsonga, n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka ndhava zitha va ku timhaka ta n'wina. Otherwise it's only 25 minutes to 12 n'wina va yingiseri va mina, mi ta ni khomela tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri ku ta fika ku va na ku cinca a xikarhi ka nongonoko. Vayeni va hina va fikini va ku hayi hina a hi endli leswa swo hi ku hi ta fika hi nga fiki fikini. So xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes n'wina va yingiseri va mina xi fika xi kavanyetekisa sweswo. Otherwise ke a yeneni ya kuma vayeni va hina hi twa ku ri va hi khomeleni eka siku ra namuntlha. The GPAA n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka eka siku ra namuntlha, Department ya Government Permission Administration Agency ya twa ku va hi khomele yini eka siku ra namuntlha. Famba kahle na Mr. Mkhali hi sayiti leriwani. Mi amukelekini. Minjhani?
1: Hi tsakini n'wina, minjhani?
0: Hina hi tsake ku va mi hi vhakerini kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi.
1: Hayi, khensa ka mukeriwa ka xikarhini xa namuntlha.
0: Mi hi khomele yini ka siku ra namuntlha?
1: Alright, sesiya hina hi ta hi huma ka GEPF. Leyi ku GPAA swi nga kanganyisa van'wanyana.
0: Okay.
1: I administration fund ya GEPF leyi nga Government Employees Pension Fund. Se laha hi nga ta namuntlha hi lava ku tsundzuxa timembara ta hina hi mayelana no nominate ti-beneficiary leswi hi nga tshama hi vulavula hi swona na ka man'hweti leti nga hundza, u lava ku swi kandziyerisisa ku ri vanhu va fanekele va nominate ti-beneficiary.
0: Okay. A hi sunguleni kwalaho ku nominate ti-beneficiary. Mi va mi khe mi hlamuseta yini mayelana na ku nominate ti-beneficiaries?
1: Alright, loko hi hlamusela mhaka yo nominate ti-beneficiary, i xiphemu lexi membara lava nga le ku tirheni, va ha ri ku tirheni, ku ri va fanekele va nominate vanhu ku ri should va hundza misaveni mali ya vona va yi avisaku, yi avisa ku yini, hi nyika vo mani ku ya hi ku tsakela ka vona. So hi yona nkoka wa nomination yi tirhaka swona ka GPF. Because if va nga nominate va hundza misaveni, va ri hina as GPF hi teka decision ku ri hi hakerisa ku yini ti-pension ta vona ka varhandziwa vona va nga sala ndzhaku.
0: Okay, right. Alright, ni mi kuma kahle. And then i mani a nga afitaku kumbe a nga ha va ku muhlawuriwa eka ka this nominations ta kona?
1: Ka ti-nomination a hi na ti-restriction ku u nominate vo mani. U nga nominate vana vo mhani, vo kokwani na vamakhelwani lomi nga va nominate loko mi lava ku va nominate. A hi ri na restriction ku mi nominate mani, but if mi nga nominate then should you die and then hina hi ta focus-a ka ti-beneficiary ta wena, I mean ti-immediate family ta wena i vana na nsati onuna. Loko nga ri na nsati onuna then hi nyika vana ntsena if a wu nominatanga. Then hina hi kona na ni nga hlamuseki hi ta tisa discretion ya hina ku ri va nyikisa ku yini ti-percentage.
0: Okay. So swa pfumeleriwa kumbexana like swi common ku ri ni nga nominate my spouse kumbexana no fane ni ya vula loko mi nga swi kota ku va mi nominate a spouse kumbexana ko fane ku remember yona hi yoxe yi vula ku ri hayi khona ni ta nominate mhani kumbe ngamu yona hi yoxe ku ni ta nominate papa. Swi fika swi endlisa ku yini laha kumbe a swi hambanini ku fana na loko mi endla will, a ni ri will loko no lata ku witness ya mina ku va my husband swi vula ku a nga kona. So there's difference between those two.
1: Ni nga ku will na nomination swi tirha hi ku fana nyana, swi na ku fana nyana. Will ko va swa n'wina swa ti-investment, ti-property na leswiya swin'wanyana, but nomination form i swa timali ta GEPF.
0: Okay.
1: Yes, loko hi fane ni nominata, if let's take ni tata nomination form spouse wa mina ni nga xi hoxi, because vanhu vo tala va ri va na mihleketo loko spouse u entitled to 50% automatically. Mokuma baka anye ngu nominate because already na 50%. Nominate abana ntena. Should nunda msabini, spouse amina nge kumichomu. Because anye ngu nominate anka nomination form, nike abana ntena the percentage. Uto kumalia spousal pension, maka wite kanini. But ya mmina ya pension nge ikum. So, advisor kwa bangu nominate. And as wulu yu maka wite kanini, tekane shintu or in community of property. Nika 50%. So lika mina kwa the percent nibanikisa kuhin. As we kataliku, kura nibanika njana.
0: Why is it important kuba membara yi nominate the beneficiaries?
1: So nila kuba na control. Nako iwi kunabela ka ngwena esimlabe yakirisa kusona cause loko ngwena moka minga nominate munda msabeni mukuma kuri munika example le mukuma kuri na hambane na mhani beleka ailo divorce ailo separate baya ba tshama kunwayani mume ba tlhela kaya ntsala nominate abana ntsena ninga nominate mukuma kuri mina na mhani beleka aka ha na vudela dzwa kahle ai divorce nanga nonda msabeni ba ta mhani ba vuya na bana ba ku bala ku claim a hi bona sato wa mina swivula ku ta nyika vona ti percentage ti le henhla then vana hi ta va nyika according to their age loko na lavatsongo mi ba ta kuma ta le henhlanyana mara if u kuma ku ri lava kulunyana then va nyika to ringana then mhani hi ta va nyika ta le henhla because a mi nominatang hina hi swi tivi kumbe separating kumbe but hi ta va nyika ta le henhla so swi na nkoka ku ri mi nominate na ku kungasali kungabi na ku holova loko member ringa ri kona.
0: Okay, ndi mhlamisela timhaka ta ku ri loko ku ri na n'wana lontsongo u ta kuma ti percentage ta le henhla. So lo a swi hi ku i mani lonkulu
1: swi
0: ya hi ku i mani lontsongo.
1: If mi nga nominatangi na yena if mi nga nominatangi.
0: Ni vula swona ku if mi nga nominatangi lese ku mi kuma ku ku na n'wana wa 30 years na wa 20 and then ku va na xin'wana xa 3 years. Se swi vula ku Malilia, yo percentage le henhla yi ta nyikiwa n'wana lontsongo
1: cause a nga se benefita momo ka n'wina
0: loko hi ku i n'wana wa le handle ke
1: na n'wana le handle na yena yi advisor timembara ku ri va va nominata yes van'wani va vandli lava na va xihundla va le handle va nga la ku va hlamusela ku va nga la ku va nominate they are also entitled to pension ya n'wina hi ndlela leyi mi kuma ku ri na vana vambirhi a kaya ni nominata bona kasi ku na n'wana wa le handle. Then mutswara nwana lo le handle ku nlo vini a ta ta claima na yena ku Mr. Mohale a ku papa nwana and if bana the proof especially ni advisor bana ku proof ta kona ta sufficient ku ri miya ku maya maintenance especially ni advisor

0: Nimkuma kahle loko membara okay bahlambiwa kubotsa timhaka ta ku loko membara yo hunda emisaveni without nominated benefit, what's their pension benefits?
1: Leswi ni nga ta ku hlamusela, if va londa emisaveni ma nga nominatangi hina hi ta tirhisa discretionary
0: ya n'wi. Okay,
1: because mati va swi tirha hi ndlela leyi. Loko membara olova a ha ri ku tirheni a nga nominatangi, ti-document hinkwaswo, ti-application hinkwaswo, process va yi sungula ka department, then department yi ta compile document hinkwato lava nga tisa and everything. If ku nga ri na ti-nomination, va ta kombela vana na nsati or ya whatsoever va ndla ti-affidavit va hlamusela how are they related ka the disease, then va complete those form va ti tiseka and then hi kota ku ti tirha. And then yi nga fika kun'wana mahetelelweni yi fika hi ku ri hi kombela from a deceased family member a endlela affidavit a hi confirmela ku ri mufi a ri na vana vangani, then hi kota ku hakela accordingly.
0: Fair enough, ni mi kuma kahle 0608 75942 na vayingiseri va mina va kurhandzeka. Loko ku n'wi ma ku hi joyina hayi mi endle swona yo va ku nominatanini kwala timhaka ta pension ku na vayingiseri va mina va kurhandzeka. Under which circumstance can the GEPF override the nomination? Ilia makwe ihlamula kulewa.
1: Ya vana vako vanga nomboka vele handle.
0: Vana vele handle.
1: Yeah, hi yona ni ta tlhela ku yi tiyisisa a hi ri ho holova. Yendlani if papa va ku hayi ni ta sala ni mi ninge, I mean ta maintain-a n'wana ta mi nyiketa mali ko a tixopeni ni mi sendela kunene. Loko va hundza misava mi nge vi na yona proof. The only proof mi nga ta va na yona i ku ya ya maintenance which yi guarantee ya swo tala, because na loko munde misaveni n'wana mi kuma ku ri a nga se fixa the age of 22, we have a certain benefit a fanele a tikuma ku ta n'hweti na n'hweti leyi vitanaka child's pension. So you can use that maintenance order as a proof ku ri a ku ri n'wana mufi, a va pfumerile na ni lava n'wi maintainer. So it's one of the sufficient information yi ni daka nga ta va kha hi lava. Because loko mi nga ri na yona ya maintenance order minkarhi yin'wani mi ya ka family mi ku va mi ndlela ti-affidavit tala ka vumufi va ala va ka va n'wi tivi n'wana, then swi disadvantage ya n'wana ku a nga kumi xayena ya papa yena ya pension. So loko ri na maintenance order then hi kona hi kotaka override ti-percentage, even though mi kuma ku rhambi va va nominatini ku ta n'wana le handle a khome those proof or the affidavit na family maybe va confirming, then we can override ku na ni n'wi nyika certain percentage a kuma share ya yena
0: kwala ka ti-percent na ti-share. Okay, tanihileswi va hlamusetaka ku na vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku ri a va vule leswaku ri va susa madzolonga kumbexani ku va nga madzolonga xikarhini ka mindyangu, mara va endlela ku ri n'wana vumundzuku bya vana mani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hambi va kuma ku mina vuxaka byo ka byi nga ri kahle n'wina na mhana n'wana, but then n'wana a nga ngheni helo, so a hineni hi ya endla the right thing n'wina vayingiseri va hina ya hi ya lunghisa timhaka letiya ta le a GEPF n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka lava kha va hlamusela timhaka ta ku va khe ku langutiwa kahle timhaka ta ti-pension funds hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi nga se za hi ya kule ngopfu kumbexana hi nga se za hi fika eku pfaleni vanhu lava va nga timembara, timembara ta n'wina i vanhu va njhani?
1: Timembara ta hina i vanhu lava tirhaka mfumo. Then yes, un'wana na un'wana ta ku tirhaka mfumo hamba ku ri va ni masipala mita ti va ku hi tirhaka mfumo. Va ka masipala a va andza hina va na pension fund ya bona.
0: Okay.
1: Then for the department letin'wana va va va ri ka pension fund ya GEPF lava nga permanent, un'wana na un'wana ko za va permanent u fanele a contribute towards GEPF hence hi ri closed scheme. And then ku na van'wana mi kuma va ri ti-contract loko va nga tekile ya 37% va contributor towards GEPF, then na ti-beneficiaries ta vona loko ti-beneficiaries lava ti-spouse ti salaka ti holaka mali ya n'hweti na n'hweti, then na vana lava holaka child's pension or ya ti-IOD hi vona va va ri under GEPF.
0: Okay, ni twa mi khe mi phikelela lera ra ku loko membara yo tshuka yi hundza emisaveni, loko membara yo tshuka yi hundza se loko o dlina a hume pension ivi mi kuma ku u teka package ya yena a nga hundzangi emisaveni ku humelela yini laya?
1: Alright, nomination for me doesn't mean yes ni tatisa ngoni mbula tshama kha ni yina na ngopfu hi ku loko membara hundza emisaveni nomination for me yi tirha loko membara o hundza emisaveni.

0: brothers.
1: Una kulumbi. It is as usual. It is your shuttle.
2: A impela mntazi mfambela kule mara otherwise ke mina ngune ba ikhamba isaso sengona ba ngisiri ba mina ba kurandeka nongonoko mid morning life uba ku fixa seso makomo eka mpondo wa sikura na munhla amke mfamba kahle na mina Marlene wa ka Shirenza intombila ka mahomani wa nikisa kahle tindawini tiya ta ka bungeni ka xitaji elo ka ri mina ya mina nzima ni rimile ku ta fika kwala ngwana ba ngisiri ba mina ba kurandeka nikene ku xandla enhleni ka xangwani xandla enhleni ka mbana ba lava nga famba kahle swinwe eka sikura na munhla ngwana ba ngisiri ba mina nikene ku nimbra na swa skambelweni ya mina hashtag abantu lava ngile ka TikTok labangile ka TikTok page ya mina engwe na bangiseri ba mina ba kurandeka ni bona kahle mona ku fana na nyika ma tebula ni khensa swinene u jene kahle ka wara le ya kwa hetelela kasi mona kahle mona ku fana na FK Phahlele ni khensa swinene wa singlene na nanganaka Caroline kombe Carol Chisikule ni khensa swinene Kazimend ba ngene kahle ka wara le ya bombiri mani nwa manyike ni khensa swinene singla ku mbona eka TikTok page ya mina kambe ke na amkela. Otherwise, ke mina na ngwana ba ngiseri ba mina e ba ikhe yambana kahle 0608075942 inombolo leyi nga famba kahle yo www.gzfm.co.za. That's our audio streaming ba ngiseri ba mina ba ku rhandzeka ni balekisa sweswo na mika kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we ngwana TikTok page ya xitichi at GCRFM. Amke mi famba kahle na yena Marlene wa ka Shirenza intombila ka mahomani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi. Mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Pirita kasi ke n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani. Love you too, thank you so much cousin mba na siku ra kahle ni mirana swi sukambelweni ya mina va yingiseri va mina va kurhandeka so limoholo wa li vona lisedile.

0: Thabisa u vula leswaku 19 wa vatirhela mfumo van'wana hi lava yimeleke ku langutana na voko ra xinawu mayelana na vukungundzwana. Ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni va ndzawu ni nga ku vurhangeri bya ndhavuko eka xifundzankulu xa Eastern Cape va vula leswaku mafu ya nkombo wa vumakwera eka xifundzankulu hi lama ma nga va ma ri karhi ma vangiwa hikokwalaho ko pfumaleka ka mati. Gimeta mahungu ya awara ya 12 ya n'wana ya kona ka awara ya 1:30 ku bile awara ya 12 vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko GCR Talk.
1: Take a Jesus and a

0: Nem am kereli bang serba jisara fm namutla e Thursday it the 9th of July kalembera 2026 nem am ke ganda wen kwa tarek soana telekule ka shondo 106.0 audio streaming www.jisarafm.co.za go talela ku ngweti zayi va ri ka ba ti 9-10 itwanga ku aiseza yi famba so mara loko yi fika ka ti 15 ka vikile ri taku hi wa vunharhu ti 15 sungula ku bona ti activities ti ba ti karhi ti ncica vanhu ba stress ka ngweti yile ku heleni kusuka la ka 15 ibi hita eku ti 22 eka vikile ria ka ndaka le ri taku na ko ku tava ku ri Wednesday ekta ku ra vunharu vanhu se va sungula ku hanya la ti 25 na ro vikile ria va sungula ku hanya vanhu ba stress ka hi se ngweti se yi hele ku hela hi ku ba ti 25 va hola hi ti 24 ku tava ku ri wa vunthana eka vikile ria ku mishana ka ndaka vikile ri taku kasi ndaka vikile ri taku se ku tava kha ku hela ngweti kotlo hi ra vuntlhanu yi ta va yi kha yi hela n'hweti ku khatsa yi va yi karhi yi hela ku hela hi ti 31 hi ra vuntlhanu ku ta va ku ri weekend liya ya ku yi va yi ri dangerous yi nga ta va yi ri na vunghozi swinene eka vambyiritani mamuke swinene Facebook Jisara FM na ka Facebook don u kahle emathebula kasi ka WhatsApp na tinqingho le ka 060-8875-942 ni mamuke ka tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana magondzweni chalani kahle vukheta na ku landzelela swikoweto hinkwaswo meka sure leswaku mba mi karhi mi hlayisana mi siyerisana mi nyikana nkarhi sweswiya swa ku taniya swi endla ku va na vutomi kumbe swi endla leswaku hi hanya kahle lomu amagondzweni mhaka ku yi tele migingiriko leyi va ku yi va yi karhi yi endleka vanhu va driver va ri na swi swa ku hambanahambana atinhlokweni ta vona 26 wa timinetes kube awara ya 12 enongonoko Jisar Talk timarito kumisa ndlela ya kuva ni maamukela eka nongonoko wa meka stopiki kole fanela ku va karhi hi burisana yo ku languteka yo eka nhlikani lowu lava ntsena mavonelo man'we eka WhatsApp na le ka tinqingho ka nambara liya ya 060-8875-942 mba mi karhi mi byele leswaku n'we mi swi vonisa ku yini lava ntsena mavonelo hi woho ma nga na nkoka ene nakoho a hi pfumeleri ku va hi kandziyela mavonelo ya munhu un'wana kumbe hi nghena hi appointana hi mavito hi vula na vubihi kumbe hi vulavula swo ka swi nga ri kahle hi vito ra munhu un'wanyana it's totally wrong a swi tshamisekangi next time loko mi nghena ivi mi lava ku vavisa van'wanyana swi ta mi hlupha swi ta mi tikela swi ta mi tikela hi ta va na tindlela leti hi nga ta kota ku dilana na n'wina hi to phela i media leyi swa fana na media wati fu nghena u vulavula hi munhu swa bed ivi a suka a ya ku pfulela case se u khomiwa i nandzu va tata sergeant regional records va ta mi byela hi swoho swi bihe swinene ku va hi vulavula hi vanhu van'wani va pointa hi mavito hi tlhela hi va vulavula hi nga va vulavuli hi ndlela ya kahle na koho mi ta tsaka loko van'wani va tshuka va nga ha yingiseli kumbexani va nga ha ngheni mhaka ku chava n'wina ivi n'wi himisala mi nghena n'we mi ri n'wexe swi nge tsakisi a hi ngheneni mavhengeleni loko ni vuya topic nhlikani
1: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusukela ka malembe ya 0-21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka egiyani a limdev a section a kasi na kona giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Shibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
2: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles. Va ti xavisa, layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Sky Tents e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents.
3: Mukhomixinari wa maphorisa wo khomela u vula leswaku vaaki va fanerile ku va va ri karhi va ti tsarisela eka mabindzu kumbe mapurasi kumbe tindhawu tin'wana ta vona. Vulawuri bya ndhavuko eka xifundzankulu xa Eastern Cape va vula leswaku mafu ya nkombo wa n'wihonkwerhu eka xifundzankulu ya ve kona endzhaku ka va va ri karhi va pfumala mati. Mahungu hi xitalo le ka wara yan'we enhlika.
4: Gisertho ku sungula ku fika ra vutlhanu 12 to 3 hi le kaya timhaka hi hlutiwa kona Gisertho hi timhaka hi timhaka hi famba mahlweni eka Gisertho hi timhaka hi timhaka hi famba mahlweni eka Gisertho.

0: En Cigani.
1: Eh, Bodon.
0: Aye.
1: Me Johnny.
0: Somebody of getting on me.
1: A pokey. Eh. Kowa kwa ani sweswi. So ta sta cica khale a swi kona khale ngopfu. Eh. Se sweswi hey. Ti vuya ngopfu man.
0: Mara a hi languteri nga nkarhi wa swi ku mbona sweswi ngoma ya ha ri na nkoka na.
1: Ah, sweswi a ya ha ri na nkoka ngopfu.
0: Hikokwalaho ka yini?
1: Kuva ku a ni vanhu sweswi vo tala van'wana va yisiwa swibedhlele. Eh. Laha mi kumekaka va hlayiseka mi kuma ku leyi a nhoveni le ku va yini leyi munhu a nga ka a nga ha pfuki kahle makumu kuma ku loko a se a vaviseka laya u va a nga ha ri kahle
0: okay
1: ya swa ha tala ngopfu mara khale khale a ku nga fiwafiwi ngopfu sweswi hi koku swi nyanyaku a ko va ku a ni loko munhu a khala ku ya kwele ndhawini yaleyo u za fostela loko van'wana va yini u za wu navela loko u nga yangi heyi swa vava mativi bodoni
0: mara mi vona swi ri na nghozi swinene ka vutomi bya masiku lama ku va ku ya engomeni
1: a ko va ku hi to ku hi ta ku yi bodoni ko va ku a ni n'wana u na ku navela ka yena hi ku munhu mi nga n'wi fosteli ku tshama ku ha u nga ha yile wena loko se vanghana va yini wena u se u va u nga ha ri kahle na enhlokweni ya wena
0: hi le kumitweni
1: a hi ta ku yi bodon hi le ku hanyeni a hi hlayisekile
0: inkomi Khensin 0608875942 right a train van'wana ka nkarhi lowu swa ha ri na nkoka ku ya engomeni ke ene nakoho swa kota ku va swi hi hlayisa nhlekani
2: ahe njhani
0: hi tshama hi pfukini ngon'wini
2: hi kona la zuzeni lamangombe cry mi ni vona swi nga ha ri na nkoka
0: hikokwalaho ka yini
2: hi mhaka ku a ni swibedhlele swi kona ene a swibedhlele a swize swi la swipendapenda timali to hakela wo yisa n'wana wo kwalaho va fika va n'wi pfuna i vuta swi vona yi ri kahle swi safe na swale xibedhlele sweswiwani mavabyi ma tele ku o va na n'wana a hanya hi ti-treatment ivi yisa n'wana kwaleni va kha va fika va nga n'wi tlhogomeli ku a na treatment ni vona mhaka leswi va swi veka vana ka nghozi ni swi vona swa swi leswi swi nga n'wi
0: mara leswi mi ngo nghozi mi vulaka ku a ku nge vi ku ri ku lahla ndhavuko wa hina ke
2: a ndhavuko wu fane wu huma hi bodon a hina hina hi vanhu lava va manguva lawa hi nge fosteli ka ndhavuko hikhe swi vona ku vana va va ku fika phela van'wani vanhu vo tibela vo to tingoma teka a va na experience na vana experience vo va langute mali loko se ku lova vana va vandleni va hava na vutihlamuleri naswovona se betla vana va tiyela xibedhlele loko swa fana i swihi swin'we phela leswi ndliwaka le xibedhlele na kwaleni a ni voni ku hambani nchumu ni swi vonisa swo rilazozela hi
0: inkomu yi can see inkomu 060 8875942 ahi twenini van'wanyana leswaku mi vona onge ngoma ya ha ri na nkoka eka vutomi lebyi hanyaka eka byona ke nakoho loko ve ni e-e hikokwalaho ka yini nhlekani
3: ahi bodon
0: ahi minjhani
3: hi kota njhani
0: na hi tshama hi pfukile
3: a swa ha ri na nkoka leswiya
0: va vona ni
3: huku ya damani na huku ya xintima a ti fani vana va sweswiwani bodon u tirhiseliwa maphilisi a ha ri thakati ka mana wa yena a va ha tiyangi ku fana na lava va khale naswona mi kuma ku mafu ma tele ngopfu sweswi i vana va xisweswi va fanele va tirhisiwa hi xilungu hikuva tswaliwa xilungwini kusukandzeni ka khwiri ra ra mana wa yena hina hi tswalisiwi sweswiya hi ka hi dya majaketi hi tswaliwa hikambe hi xaka mimirhi hi bedhlele ro tihonjahonja a swa ha ri na nkoka leswiya swa nkoka i ku vana va ya swibedhlele
0: inkomu Khensin
3: njhanjhani
0: inkomu 060 8875942 ahi twenini van'wana ku ngoma mi vona ya ha ri na nkoka ke eka vutomi lebyi hanyaka eka byona masiku lawa tlhela ni mi rhumela marungu laman'we eka WhatsApp eka 060 8875942 nhlekani n'we va mukerini
4: ahe khala nga minjhani
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
4: nhlayisiwile a asa harina koka khalangu.
0: Hiko kwa loka in.
4: Ani na masati sesu wa shkoda kuya yindi samwa anana. Kala asu tumbeli na inga asu tiz. Na umesu wako lewa isu wane shibedeli lewa abo na nati nes. Sea asa harina koko wa chumiku asa harina shuhunga. Eh khalango ani lava ku bulanya na n'wina thelo.
0: Ora dan tim dalani mu mesa moyeng mem dan phone le ka ntingo ra mina.
4: Swi mwana swi nga swi tsala swi lungini mwana.
0: Moni mu mesa moyeng.

0: All right, 0608875942. I bullying menangwe. Leswaku mbona ngoma ya ha ri na nkoka ka vutomi lebyi hanyaka eka byona ene nako loko ho tshika hi tshike swa ngoma a mboni hi lahla ndhavuko wa hina ke i nhlikarhi vamukeri
1: ahe minjhani
0: tshama hi pfukini hi ngon'wini
1: ahi kona kokwani maxava laha ka mbokota la
0: okay
1: mina niri leso ya le bedela inte yisi kambe lesiya ni sa khale lesiya swi kahle ngopfu ku tlula leswi swa le bedela bedela hi swona voya va tirha ntirho wa lowuyani kambe milawu leyi nga kona ya laha kaya na le ya le swi hambanile swinene Manito.
0: Ne mingisere.
1: Makari manito.
0: Eh.
1: Nere asifani hikuva la kuna milawu leyi dyondzisiwaku. Sele asbedel. A kuna nawu lo dyondzisiwaku va dyondzisiwa. And then va fika le one mentalist vendlaku. Tena ku tirha ntirhani ntsena ku teka va n'wi nikixana va ku a fambe ya kahle se leswi swi na milawu ya kahle ngopfu hi ku ri yi tlhela i nyikiwa na milawu ya kona i famba hi ntirho hi nawu wa kona mi ta vona swilo swa n'wina swi lungha vonani hina hi vakulukumba sweswiwani hina malembe yo tala Ayangi zibedela hi. Manik.
0: Nimingi serini.
1: Ayangi zibedela hina. Hiye nhoveni hi tsama. The whole city. Ayangi zibedela hina. Hiye nhoveni hi tsama. The whole 6 months hi tsamili leyi.

0: mi va na mhaka yo karhi yo karhi. And then loko a ya ni kani i fane a byeriwa ku na yena a nga tiringi aka vanhwana kulowu vanhwana va kona ku ri nkama a loko o siringa ku ri ku ri nkama wu fikile swa biha i fanele ku tshama a kota ku ya le nhoveni a basile a nga ri na nchumu manetu hi kona mi kuma swilo swo tani sweswo na hina vatswari va kona loko hi sele hi fanele ku chava va mami ku va na vona kusuhi na vona hikuva a ni hi ta va hi nkandziya loko a ri le se vanhu va vanhu va hina lava masiku lawa vana va hina i famba namuntlha n'wana vona va sala na madyambu va kokelana mbedweni ku hava na xihila ka vona ma swi vona se ngati liya ya vona ya onhaka se loko ya hlangana na liya yin'wanyani lava van'wanyani va nga kona swo nhaka swilo se mi twa va ku ha n'wana i lovile engomeni i swi ni mandleke n'wana a lova ngomeni manito
1: ni mi ngiserini
0: hi leswi ni mi byelaka swona leswaku ntiyiso i ntiyiso xikhale xikhale khe ngopfu u tiva na milawu ya ku laha kaya ku endliwa yini se a swibedhlele va pfuna ku pfuna ntsena ku hava nawu i vuya swibedhlele va va n'wi byeli leswaku yini i ya a ya hlangana na ma na vanhwana va yena a siringa a nge se va a ri kahle ma swi vona hina hi tshamile ti 6 months hi ri kwale a ivile se hi ti tshamerile sweswi na sweswi hahanyana sweswi ma swi vona vana i fanele leswaku a va ku va na xiyila a ka n'wina vatswari va vana a ni vuli leswaku ri ku nga va van'wanyana va nga endli xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona i nkomo i kokwani maxava lowu a vulavulaku lawa
1: inkomo i khensile inkomo
0: ahe

0: Enhlekana ngwe mam Gary.
1: Ah eh khalanga.
0: Aye mfundisi.
1: Ni pfukile na bashumi khalanga.
0: Ina itsama yipfukini ngongwe.
1: Itsama yipfukile khalanga.
0: Mm.
1: Eh no ikuma topic e kubulavula ka vanwani.
0: Oh yeah.
1: Eh ninga tivi ninga yo pa mara ani twa vonge mile ku kumeka ni vutisa hi maka ya ngoma kuri a ya tola ya laveka kumbe swihundzeriwile na.
0: Exactly swona ngopfu.
1: Okay na khesa swinene khalanga la vulavula ku ikhazamula ne.
0: Mm.
1: A hi vito ra Xikwembu ni.
0: Mm.
1: Ni yo ya nhoveri ni yisiwa hi vatswari va mina lava va nga ri va Kreste.
0: Okay.
1: Va ni yisa kona hikuva va pfumela ka swi swa ripfumelo ra ndhavuko ka vafi hi ndlela leyi ku a hi xihundla ku ri tingoma ti yimisiwa hi tin'anga ku nga varhangeri a ka vukhongeri lebyiya byo khongela vafi va ka n'wina. Se i ripfumelo rin'wana swi nga kumeki swi endliwa ndhavuko kumbe na ndhavuko wa munhu i ripfumelo leri vanhu vo karhi va kumeka ku va ri ka rona ivi ri katsa na ku kumeka ku va na tingoma vana va yimbisiwa hi tin'anga teto ti humeriwe hi Swikwembu va kumeka va ri karhi va yimbisa vana mo ni kombeta khalanga handle ko tilumaluma ku ri hi ku ya hi vutivi lebyi mina ni kumeka ku ni ri na byona a ni ri swihundzeriwini khalanga swihundzeriwini ko va ku fostela ende leswi endlaku ku fosteriwa i ku tihosi ta vuyeriwa ku na mali leyi kumekaku yi ri ku kumiweni hi tihosi ivi na vayimisi va tingoma i nhlohlotelo nkulu walowo i mali a hi mhaka

0: ya kuva kuva hlayisa ndhavuko wa rixaka ro karhi a swi fambelani helo na ndhavuko wa yini vula sweswo matlala kumbe hogo kumbe ngoma a ya ha ri hi laha a yi ri hi kona hi laha papa va nga huma va kombeta hi kona minkarhi ya khale a ni yo ya khale swa khale ku tlula mpimo mara ni khale na mina loko mo cheka namuntlha maendlelo ya swilo ya cincile ku kombeta ku nkarhi wu cincile swileswi swi kumeka swi nga ha ri a ku endliweni hi laha ngoma a yi kumeka ri karhi yi endliwa hi kona swo fosteriwa khalanga yi nga zi hi la ku tumbela na ku lava ku swi sasa ivi ni kombeta na mhaka ya ku ri ve ri ku na nawu wo karhi lowu va wu dyondzaku vana loko va kumeki va yale ni yile mina ni nge mi kombeti na xin'we xi nga ku ni pfuneni ni ngo ni xi dyondze a nhoveni ku hava a ku na dyondzo ya nchumu lexi ni swi hleketaka i nhlamba leyi ngo buruseriwa handle ka limit wonge i unlimited airtime ku ri nhlamba tinsimu na hinkwaswo leswi endliwaka hi ndlela yaleyo khalanga swileswi swi hundzeliwi hi nkarhi mara va kona lava va ha lavaka vana va vona va va nghenelerisa aka swilo sweswo i mfanelo ya vona ku va va nga kumeka va ri karhi va endla tano mara ku nga vi na vun'wa wa ku i ngoma hi laha ngoma a yi kumeka yi ri hi kona aka nkarhi wa khale a hi swona sweswi nawu wa tiko wa kombeta ku a ku na n'wana loyi a nga ta tlakuriwa a kumeka a ri karhi a yisiwa a ya yimbisiwa ngomeni vatswari va nga ta tangi fomo ya xilungu ya ku pfumela ku n'wana wa mina wa ya ndhawu yaleyo twanani ku nghena na madokodela sweswi ku ri mi nge se tisa vana a va sunguli va ya xibedhlele kumbe aka ti-special doctor va ya kambiwa ku va vabya yini loko mi kamba sweswi loko kweli va yimbisi n'wana ivi swi va hi ndlela yin'wani xiyimo xi tika u humesiwa ngomeni yi nge se tshwa a yisiwa xibedhlele a ya tshunguriwa hi vavasati o se ngoma ya kona yi kwihi i ku fostela leswi a ka ha ri na ngoma a ku ri xihundla a hi kula hi za hi fika ka malembe ya va 12-14 hi kha hi kumeka hi tiva ku ri ku dyiwa nyama leyi hi nga tirhi nchumu hi leswi endlekaka engomeni namuntlha i public knowledge na le ka vavasati na hinkwavo va kumeka va ri aku tiveni na lava nga yangiku va kumeka va ri aku tiva a ka ha ri na ngoma khalanga a ka ha ri na ngoma lexi nga sala i ku i ntirho lowu endliwaka ko va tihosi ti kota ku vuyeriwa ivi na va lava yimisaka tingoma i xikongomelo xa kona i ku hi seta ka kona mo ni vutisa ko va mi ku ri ku na ngoma mi nga ha chayisi ti-radio mi twa onge ka ha ri nkarhi wa kona wu vula sweswo lo ku ri ku na ngoma mi nga ha chayisi ti-radio ku na ngoma mi nga ha pfuleli tithelevhixini ku na ngoma mi nga aki ende mi na kondiraka na buildara laha mi nga twanana ku u fane a aka a heta hi tin'hweti to karhi i charge mali yo karhi ve ri ku na ngoma mi nga ha aki swi outdated swi sweswo swi hundzeliwe hi nkarhi ku na ngoma n'wina kerekeni mi nga ha chayi ti-organ ka vukhongeri bya n'wina mi dyonisa xikwembu hi laha mi endlaka hi kona minkarhi leyin'wani ku na ngoma mi nga ha chayi mi dyonisa xikwembu swi hundzeriwile swi leswiwani ko va ku fostela aka vanhu lavo tala lava kumekaka va nga ha ri aku swi laveni va alaku na ku landzelela milawu leyi nga fambelani ku helo na vutomi lebyi hi kumekaka hi ri ka byona namuntlha swi hundzeriwile loyi a kanetaka mhaka yaleyo swi ri a nga koti ku hlaya nkarhi lowu hi nga ka wona ni kunguhati phati ya ku velekiwa phela i siku ra mina ri ta ku hi n'hweti yo karhi kan'we alembeni ku yini matlala mi nga kumeki mi tsaka mi tlangela ku velekiwa ka munhu wo karhi mi kunguhati micato mi kumbe la ku cata aka lembe leri ku yini matlala a ka ha laveki ku kumeka ku endliwa swa micato a ko fostela swilo leswi nga hundzeriwa swi ngo lava ku kumeka swi karhata vaaki va dzumba va nyikiwa mitshikelelo ku nga ri ku tirhisiweni ka vutlhari a ka varhangeri va matiko ku nga tihosi na tindhuna tihosi na tindhuna a va koti ku hlaya nkarhi ivi va kota ku cinca na nkarhi va endla swilo leswi kotaka ku vuyerisa vanhu swi cincile kwale nhoveni a swa ha endliwi tanihi khale mara va fostelaku a ku cinci nchumu hala tikweni mi ta vekeliwa milawu yin'wana ya ku mi kamba ku yi pfuna yini a yi le ku pfumaa ni ti tekela n'wana wa mina ni n'wi yisa axibedhlele andhawini ya kahle yo basa laha a kumekaku a ri karhi a nga pfuneka a ka lumba a faneleku a pfuneka kona ivi vutomi byi ya mahlweni sweswi i xikolo leswi a hi fane hi xi hisekela a ka vana va hina ku va va nga dyondza va twa xikolweni va endla leswi lavekaka va tilungisela vumundzuku bya vona swa matlala leswi hundzeliwe nkarhi ni khensile khala
1: i nkomu khensi
0: danke
1: nkomu ya va vulavurini bishop a hi tweleni van'wanyana ku sentsena munhu wa timinete ku gese ba hora liya ya n'wenhlikani a hi kwani maleke mjhani hi tshama hi pfukini hingon'wini
2: a hi pfukini na topic a karhi a hita vito ra le tshaveni le kumbe le ka madala hi mina Hasani ni ye angomeni 1957 a ni endla 10 years laha ku nga malembe yo tala swinene laha engomeni ni nga tshama 6 months na mina ni tshamile kwale loko mhani ni vuya a va nga ha ni tivi eka nkarhi wo leha lowu ni nga wu tshama lexi ni nga tshamiselaka xona eka nkarhi wa siku ra nyamuntlha kumbe eka nkarhi malembe lawa hi nga ka wona swi yo cinca swi nga va swi cince hi yo mikarhi kambe swi tlhela swi cinca na hi vanhu mara ngoma yi ri kahle swinene hayi ka nkarhi lowu nga ka wona ni ta tlhela ni kombisa ku hikwalaho ka yini loko ngoma yi nghenelele hi swibedhlele hala vayimisi va ngoma va kha va ku vona va ta yi tirha hi xintu laha na xintu xa kona na vona xi tlhelaku xi va xupukela va vutleriwa vanhu lava vona a va fanele va tirha hi vona va kumeka va ya ka tiyindlu leti hi ti vitanaka swibedhlele va xupukeriwile hi xintu a va ha ri na xona hi yo mhaka mi kumeka ku ku the experience leyi tirhisiwaka nyamuntlha a yi na garantiya a yi kona ka vuqualify hikuva vanhu lava a va yimisa ngoma lava va nga yimbisa vo hina a va ha ri kona nyamuntlha se lava va nga kona sweswi swibedhlele swi bya swi nghenelela just because experience leyi a va na yona hikokwala mfumo wu za ku vutla vana wu ku no phela n'wina mi hava vuswikoti loko hi ta vona ku mi va na vuswikoti swantswa na hina hi fika kusuhani hi nghenelela hi ku vana va lova hikwalaho ka n'wina experience mi hava hi yo mhaka kokwani dona mi kumeka ku swibedhlela swa nghenelela yi za ngoma yi huma moya nyamuntlha ku nghenelela na va ka manani a ni swibedhlela swa kona sweswiwana ku tirha va ka manani kwale swibedhlele se va ta ka va nga swi tivi njhani xihundla xi ta ka xi nga pfuxuki njhani swa fanela ku xi pfuxuka hikuva loko vana va ya leyi va swi tiva ku o loko vana va ya ngomeni kasi va endliwa leswi hi makumu xihundla xi boxekile se loko ni talaya ka timhaka ta ndhavuko ndavuko a wu ri wona wo lowuya wu nga hlayisa vanhu a ku nga

0: nga ri kona mafu lama humelelaku nyamuntlha ni bya mitwa ematikweni ku angomeni ku fe vanhu vo ringana 7, 8, 9, 10 a swi nga humeleli. Se nyamuntlha swi humelela hikwalaho ka ku va na ha tlhelela kwalaho ka ku experience ku hava a va na yona lava se vo lava mali lava n'wana wun'wanyana humelelaku mina hi mina mayini na swi kota ku yimbisa vanhu mara u kuma ku a yimbisa vanhu lava nga ta tlhela va n'wi xupukela va fa mahlweni ka yena a ku na nchumu lexi a xi ndlaka hikuva a nga tivi nchumu kokwani don ngoma na ha hlamuserile ku ni yimbe hi lembe rini a ka ngoma ya hina a ku tele ngopfu a macenje ka xipundu a ku tele ngopfu a ku tele ku tlula mpimo mara a ku salangi munhu ngomeni se vanhu lava va nga hi yimbisa a va ri na experience a va swi tiva ku ngoma loko va yi yimisa va yi tile kahle a ku na muwengiwengi yi nga ta nghena
1: laha hi
0: ma hi helerile kokwani dona ni mi twile na nkarhi wu herile inkomba bayi
1: inkomba yi khense swinene
2: eka Jesus FM marimambangoi
3: ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi khalanga mahungu ya awara yan'we ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekani ku languteka wungungula eka wara leyi mukhomixinari wa maphorisa wo khomela u vula leswaku van'wamabindzu hinkwavo va fanerile ku va va ri karhi va titsarisela kun'we no endla vukamberi lebyi nga le nawini eka matsalwa ya vutitivisi emapurasini emabindzwini kumbe ka tin'wana ta tindhawu swirho swa vaaki leswi ehleketeleriwaka ni nga ku swirho swa vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphephe va hlohloteriwa ku va va ri karhi va vika mahungu ya muxaka lowu emaphoriseni naswona magoza lama faneleke ya ya nga ha tekiwa agency yo sindzisa nawu munhu wun'wana na wun'wana loyi a nga kumiwa karhi karhi a endla vukamberi lebyi kalaka byi nga pfumeleliwangiki ku chavisa kumbe migingiriko yo sindzisa a nga ha khomiwa naswona a nga ha langutana na switandzhaku leswi heleleke swa voko ra xinawu major general scrippers u hlohloterile miganga ku tirhisana swinene na maphorisa eka tindhawu ta vona muvulavuleri wa maphorisa Madisela Lidwaba wa hlamusela kuyi
4: maloko a setšhaba bao ba nago le tshedimošo mabapi le go ba gona ga badudi ba dinaga
3: ku yise mahlweni na mahungu ya awara yan'we ka Jesus FM vulawuri bya ndhavuko eka xifundzankulu xa Eastern Cape va vula leswaku mafu ya nkombo wa vun'wangwere eka xifundzankulu hi lama ma nga va kona eka nguva leyi mafu ma tsarisiwile eka tindhawu ta Nthaba Bankulu Port St Jonas Bizana na Buffalo City MC Zulule Williams u vula leswaku mafu hi lama nga vangiwa hi swilo swo pfumaleka ka vutivi swo fana na ku pfumaleka ka mati eka van'wankwera 18 wa vanhu na vona va khomile hikokwalaho ko endla vuyimbisi swi nga riki enawini etingomeni ndzawulo yi vula leswaku yi ya emahlweni na minongonoko yo veka tihlo eka tingoma to hambanahambana eka xifundzankulu hinkwaxo ku sivela ku lahlekeriwa hi kun'wana ka vutomi bya vanhu Kampani ya SASE Eastern Cape hlongorile 14 wa vatirhela mfumo hikokwalaho ka swihehlo swa vuxisi vukungundzwana kun'we na matikhomelo yo biha milandzu yi leyi katsaka ku xavisa ni nga ku ku va va ri karhi va endla ku cinca ka vuxokoxoko ya le bangi swi nga ri ki enawini maendlelo man'wana lama nga ri ki enawini agency yi vula leswaku yi lahlekeriwile hi mali yo tlula 3 wa mamiliyoni ya tirhandi hikokwalaho ka migingiriko ya vuxisi leyi katsaka vufambisi bya mpfuno na maendlelo yo hakela muvulavuleri wa xiyenge xa SASA Thabisa no Ndwayi u vula leswaku 19 va tirhela mfumo van'wana hi lava yimeleke ku va va ri karhi va langutana na voko ra xinawu
5: once we
4: suspend it, we'll wait for you to come forward, but if you don't, we'll permanently stop the grant. So we don't just abruptly stop the grant. We give you a signal that there's a problem, because we know that if you're not paid month end, you will then be compelled to come to SASSA's office and ask the reason why your money was suspended.
3: Kubuyelela nakambe ka ngule rangeke mahlweni mo commissioner wa maphorisa xifundza nkulu xa Limpopo wo khomela major general Skripasi tsundzuxile swirho swa vaaki ku endla vukamberi lebyi nga le nawini bya matsala ya vutitivisi emapurasini emabindzwini kumbe tin'wana ta tindhawu. Hi gimeta mahungu ya awara yan'we ya n'wani ya kona ka awara ya mbirhi hafu kubela awara yan'we Lunghile Malefane i vuya kahle na tinhlokomhaka enhlekani.
2: Harmarovela Funeral Services. Latamanzo wena hitlela xindzuti. Plan A, we join a hit 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi utsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka Plan A, hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato, hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Nakakapachi, na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo Emceketa section, eka gondzo ra R81, na le Skosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware, na le Karisava eKambako Village, na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePenament Street, opposite Botlisto kuswana Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive, kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center. Na le Gaddafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, a hi tekeli chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services, n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vika ni vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-49.

0: Alright, ya mahlweni 8 wa timinetse kube awara ya nwe awara mbere kana ngona ko Jisar Talk Cancer Snene inkwabula mngele ku rumeleni ka ti voice note na labangele ku ibeleni ka tinqingo kambe ya amahlweni topic ya hina ku la ku tiva ku mbona onge ngoma ya hari na nkoka ke eka vutomi lebyi ya hanyake ka byo and nakolo ko tsika tsike ngoma mbona nga ku a hi tsukume tindhavuko we ruke 0608875942 Enhlekani?
1: Aye bodam fukile.
0: Eh fukile njani?
1: Fukile.
0: Mm.
1: Kova ku ndavu ku henye uthiki bodam.
0: Mm.
1: Ku bona koka aswara na nkonka. Ndavu ku henye uthiki nkonka aswara na wona
0: swilo. Why muka aswara na nkonka?
1: Iku sisiwani loko munhu languta vana va ngombe ni masala va yimbe khale a xibedhlele. A no veni vuyela ku ya just ya endla for ndhavuko ntsena a swi twisisi loko sweswiwa moya a ngomeni laha u nga bakoze vana lava nga laha hi lava nga ya aswibedhlele ntsena lava nga heta khale ko va ku just ndhavuko hi nge wu tshiki hina ere hi vantima or hi ri vatsongo ma swi vona swona a ka hari a swa ha ri na nkoka swilo leswiyani a swa ha ri na nkoka total nkoka wu aka ha ri hava ka swilo leswiyani ekuyela ku ya hungasa because vana va masitamu loko u n'wi yise xibedhlele hi yehe yexe loko se u bini ka a tikweni rin'wana i tlhela a tsutsumela tanihi ku wa swi lava ku ya hungasa na van'wana lavanuna loko maxaku vana vo tala phela va ya kulaha hi lava ku tsutsumela kumbe leswaku a va twanana na vatswari and mutswari a nge n'wi humesi vana n'wana loko se a nghile phakani ma swi vona se ndhawu kuhi to hi nge n'wi tsukumeti nkoka ka ha ri hava ande swona swa tsakisa hi ku ene i ndhavuko wa hina na mpimbi
0: Inkomo. Inkomo ikhensini.

0: Nse gani?
1: Mpo mko na TV.
0: Aye.
1: Aye tan soko maka. Aye tso sinene mati ba khale na loko ba ku veri ku yima ngoma. A mu tshami tshava swi thathuri na ntikeni. Ene titira ku le leti humelela ku fisi a nhoveni. Khale a ti nga ri na matalo. A wu yima madyala kwala tiko ra ka hina. Uyima madyala ku n'wi tshava nhlamulele. Mara mi twa ku nga humelelangi tirakulu ya ku n'wana mani a nga ha ri kona. A swi ri na ntikelo ngopfu ku humelela swilo sweswo. Loko vo tshika va ku n'wana ka mani a nga kona engomeni a swi hlamarisa ku tlhela swi xavisa. Se sweswa masiku lawa a swa that hi nga vuleka swa ha ri na nkoka mara i ndhavuko mhaka yi na. Hikuma vana va ya ka madyala, vana va ya a xibedhlele. Va vuya va ta ongoli va mhani wa vona va tandla hinkwaswo se a ka ha ri na xihundla va tiva vukhomba bya va ka bava na bya ka va mhani a swi ri na ntikelo swa hina swi nga ri na ntikelo hina va ka mhani mara swa ka madyala a swi ri na ntikelo ngopfu swi ri kha swi ri na xihundla sweswiwani loko n'wana o ya nhoveni a nga yanga xibedhlele wo tshami karhi hi dya vuswa byi tshama xifuveni byi nga yi kwivini iku n'wana a nga hambi ta vuyake n'wana a nga hambi swiaisa ku yini i nga keli khale mativa a swi nandziha ngopfu na loko hi ku hi ya swekela xivonele xivonele xa kona swi ri na milawu mani swi ri na milawu swi nyikiwa milawu ku mindzisa leswi ne le makaya mindzisa leswi a ni tili vana va za va heta swaka madlala sweswiwani swo vevuki mi kapu lowuya wo dzururi wo dyisa n'wana ha ku twariwi a ni ri na handla hi bya va ka makheke a ka hosingo wa ntlhanu tivu
0: i nkomu laha ka ngove hlayisekani nkomu 0608875942 ahi keep on sending me voice notes eka WhatsApp eka 0608875942 yana emahlweni va mi karhi mi ni rhumela mi nga tshiki ni ta ti tlanga ti-voice note ta n'wena kambe sweswi na ha teka tinqingho na lava nga tshukaka maybe va ni tsalerile va kola va ri ahe tatana don swi sweswo swa ngoma swa feyila a swa ha ri na nkoka a swi fanele swi khanseliwa kahle kahle va ku ta vuya yo swi hi dlayela na vana va ku ahe i baloyi la aka siyandani inkomi khensini loko ka ha ri na van'wanyana a hi ngheneni loko veni ka ha ri hava vhele a hi tsumeleni mavhengeleni ndzhaka mavhengele ni ta tlanga ti-voice note leti ti nga koho enhlekani
2: kaka turandi ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka rifu ra xisuketani kasi eka rifu ra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
3: hari marovela funeral services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joyina hi 210 rand plan R220 plus R260 ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ka long ta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga R2100 ya grocery plan B R2200 ya grocery plan C hi famba na R2400 ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya R150 hey i society yi nga ku yinga ka mali handle ko longisa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga R4000 plan B R4500 plan C R5000 hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endzhaku ka magezi Hardway na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botlisto kusuhani na Ravirintshwa eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Manamelong Primary School tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance hi ka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina hi lemukiso ya vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
4: Walala wa sala Rico Dico Iva uni ba Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka Malamulele eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices
5: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumela

avshene bodon kalanga u kahle mathebula avshene bodon ya hlokomhaka na yito bodon ya es leswa ngoma na a swi swa khale matiko sweswiwana mi vona swi nga ri na nkoka hayi ni vona swi nga ri na nkoka yini na hikuva vana lava hina lava loko va yisalume etingomeni ku va laki loko va vuya twanani sweswiwa phela loko mi ta vona ku ri leswa ngoma a swa ha ri na nkoka a ku nge bi madlala ku nga lovi vanhu vonani vana lava nga lova hala Eastern Cape va 7 hinkwavo lava vatswari va vona a va timisele ku ri hayi va ta vuya va tlhela va hlangana na vana va vona loko va ya le ngomeni kahle kahle madlala na a swi fanele swi yima ku va ko swibedhlele loko a swibedhlele ku na tinese va ta va cheka va endla everything matwisisa so ayi leswa madlala hayi vana va ya ku feni le loko va ya kona ko va laki loko n'wana wa lo famba ka madlala a vuya a hanya heyi lama hi bodoni mavonela munhu wun'we mukhaya wa mina laha a blokini ka sikhunyani papa xilwana a fana na mina laha hansi ka muganga wa nduna elka na muxaka hlayisekani hi bodoni tanko.

0: Enhlikani nabashumi bodona moya ngena hubyeni mina mavonele ya mina ngoma yi ta va na nkoka njhani va kha va lwetana tihosi hi ku hubye mi yi twile hoyihoyi loko ha sunguriwa ku biwa tingoma ta kona va ku veve ku na madlala lowo ka wu nga ri nawini hosi leyo karhi hi nga bi ngoma hi ku a hi hosi heyi a wu rhurhi wu ya ku swi kwihi kwihi kwihi kwihi heyi a wu pfariwi se kwalaha ku nghenelelanghenelela swo boha sathani xi nghenelela vana va vanhu va lova na valava a la ku va yisa va vana va vona ku kha ku lwetaniwa so i ku u ta twa munhu un'wana ku hosi yo karhi yi be madlala ka tiko ro ka ri nga ra yena i be madlala ka tiko ra mina se hi swo swi ndlaka ku sathani xi nghenelela a yi ta va ya ha ri na nkoka ngoma hi nga ta zi nghenelela hi ri va ka mhani ku ngoma hi na nkoka hi nga swi tivi swi swi ndliwaka kwale ngomeni hi mhaka ya sweswo swa ku lwetana khale a ku ri na nkoka kahle tanihileswi mi kuma ku a ni tihosi ta ku a ti nga fumberiwi a va ti nga kumi mali yo tala va mayini a va nga va fumbeli mali yo tala sweswi vana va vanhu va fa hi ku va mayini va fumberiwa vanhu mali yo tala se hosi yin'wana loko un'wana a ba ngoma ku na vihahlohahlo ku na hansahansa i be ngoma tikweni ro ka ri nga ra yena heswi ku ndla hansahansa ku ndla hahlohahlo xo nghenelela sathani ivi xi yarhela vana va vanhu hi sweswi ndlaka ku mi kuma ku mikarhi leyi nga ka yona leyiwani ku le ku lwetaniweni se sathani xo nghena xi ku xa ha dlayetela vana va vanhu se xi endli ku dlayetela swihlangi swa vanhu ma swi vona mara i mavonelo ya mina leswi mi swi vonisaka swona hi ku ku na hoyi hoyi mi kuma ku holoveriwa to timali teto ti nga dlayisa n'wana wa xikwembu ku veve ngoma swi te yini i be tikweni ra mina swi te mi swi tii loko swa ha sungula na lembe reri va ku madlala we le kwihi hikuva wu pfariwi hi ku hosi yo karhi yi be ngoma ku nga ri swona swi te yini daswa swi va songo bodona i mavonelo ya mina lama mina mavonelo ya mina yo a mavonelo ya mina na mihleketo ya mina mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu un'wana futhi i mavonelo ya mana na mari ya maswanganyi mina ni le ka maswanganyi mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxango wa mpasa a hi tweni van'wana hi le hubyeni la dangu
1: rixile bodona nhlikani lowunene xiticini
2: ma vona bodona ni ha impela xikhala ni xibombomerini bodona hi leswona tikhomba lomi switandzeni bodona ni karhi hava vumbambela tiko hinkwaro ra hava na khomba yin'we bodona loko ta vona ku ri ne xikhala himpela xibombomerini mikse hi ka ku vuyela ka leswa tingoma bodona ni vanhu lava baku tingoma masiku lama bodona va ha ri hava experience ku ba va fana lavatsongo dasa nkuma ku ri ne ndhavuko ka nkarhi lowu nga ka wona wa mbombomela wu mbombomelisa leswi ndhavuko bodona hi ku ri vanhu lava baku tingoma va ri swifanyetana kumbe swihlanginyana kumbe loko u nga fikeleleki khale a ku ba vanuna mi n'wi vona swa ku u base nhloko bodona ya mi swi vona n'wi loko mi n'wi languta mi swi vona swa ku ya i mayini loyi hayi lava sweswi vo tlhe va suka ku enhoveni va ya switandzeni va ya lava swinhonyetani bodona hayi mpela xikhale ximbombomerini bodona mi ni ta ku ri hayi loko ku ri ha fositela hi mpela hi le ku fositeleni hi matimba lamakulu bodona mina ni vonaku xikhale ximbombomerini na tikhomba ka ha ri hava bodona mina ni hi vonisa sweswo i mavonelo ma Pietus Mathonsi lavan'wana John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi ina ya ku chayeleni a hlayisekela magondzweni nkomo bodona.

tise bodon xa vumbirhi munhu loyi a nga yangomile bodon a nge lwi nyimpi ya ku i nga ku n'wansati namuntlha miholova mi to ka tlhavi ya ku kwatela mi to na ku kwatela no layani hi hanya xinhova hi hanya xisocha vana va nga yangomile ebodon nyimpi ya vona mi nga holova sweswiwani mi banana after 5 minutes mona va chava njhana vanwa ku hlekeleliwa ku buliwa why na hi byelana ku ri loko hi ri le nhoveni laha a hi le kaya ka munhu hi le nhoveni ane ene hi fanekele hi swi tiva ku swihelelo swa nhova swi helela nhoveni se na hina sweswi hi teke milawu leyi hi vuyana yo kaya hikuwa wa hanyaka ku wa n'wansati na hi swi kuma ngomini swi va ka ngomini a ku nyenyeliwi a wu fanele nyanyela hi lero xa vumbirhi xa vunharhu a ngomini bodon ku na nawu wukulukumba ngopfu nawu wukulu swin'wana vinyi va sweswi lava va fanele va sweswi lava yimbisaka mayisimisaka madlala a va swi koti that's why mina since ni nghenekuya ka madlala ni nga ni ye ka mbirhi ni ye hi 92 na 97 if I'm not mistaken somewhere there ni ya vona swikhobani ni kuma ku ri still a va ha ri kona nyana va lava va nga tshama va makwavo lava nga khobisa hina mara a ku nga ha ri vonavona straight ebodon mina ni yimbise hi George Mavulweni makwa Bosman va xisa lava va wu tiva ngoma a va wu tiva murhi a va wu tiva murhi straight a va wu tiva ngoma ebodon loko i tshamini ku ri a wu swi twisisa na wena ku mihleketa wena a wu hleketi na le kaya the way leswi nga khomisa hi swona va kota ku ku loya i langutisa leswi nga tela swona humi famba hi bodon laya a hi ri kona hina ngomeni a ku nga hindli xin'wana na xin'wana hi le henhla xiha a ku nga ngheni timbuti a ku nga ngheni tihomu a ku nga ngheni tuva rihari tsemakanya hi le henhla a ku nga fambi xilo xa ku haha kumbe xa ku famba hansi hi milenge laya expect xinyenyana xin'we ntsena lexi a hi xi vona xi tala ku tetela xi tlhela xi tetela everyday xi tala madyambu na nhlikani ku ri nkorho wu ri one loko hi wu vona hi sungula ku tsaka hi ku hi wu vona u nga khoma ngoma hi wu yimbelela hi wu yimbelela ka hi hlekelela hi tsakerini hi nkarhi wa hina hi bodzana ni vulisa sweswi se mi kuma ku loko wu ya ku tshweni madlala va ku hi ku na kokwana ivi hi ya hi ya byi ya hundzulela va ku byi hundzulela byabyi ya hundzulela nkulukumba luya wa mayimbi i fanekele a dlaya tihomu to ringana 6 ya hi vanhu va tirhise ku yini tihomu letiyani a ti endla ku ti mi hlantswa swilo leswiya swi nga lajela hinkwaswo ma ni twisise bodon swi suketela thyaka leriya ra n'wina leriya hinkwaro na mabadibadi lama ma mi nga suka na wukaka n'wina mi ta va na running stomach hinkwenu laya mi heta ku u mi basisa eviya loko mi heta sweswo laha mi nga ta fikela kona loko mpfula yina loko mi suka ngomeni a nisa mpfula ya ku rhabetela mikondzo ya n'wina na ku hisa ngoma ivi kwalani hi bodon loko va heta sweswo hinkwaswo ku fikelela ka ku loko mi huma mi kumiya a loko a hi ngo sweswi va ku handle va tshwa madlala evhiki leri taku vhiki leri taku rero before tshwa va rhwala swikhobani swa just a few leswi swi nga ku a swi kahlekahlekahle va swi humesa ku a hi fambe nhoveni a ta vomi ta swi kota ku muka n'wina na hi ta kota ku hi ta mipaka loko hi muka hi swi tiva ku n'wina misala xikarhi kumbe misala makumu na ivi himpela va ta swi teka swikobani swiya va fa hi famba na swoho na lava swi tsakelaka un'wana na van'wana hi ya tihunyini vo hi testa ku hi ta muka ta swi kota ku muka na loko hi fika le tihunyini bodon va fika va hi tsema tihunyi va tsemetela va hi nyiketela hi rhweletela laha ni nga vona ku vahisa lava va na matimba hi bodon loko hi ku ka hi vona vavasati va ri ku teni loko va kha va ta vavasati lava va telenyana vavasati lava va ri 4-5 ivi vahisa lava vazapi va ku hei swikhobani kwini tana na leni yimani un'wana na un'wana a yimile a nga ta va yime koho ku na vanhu va nga ku teni mi nga tshukunyuki ni hi ku mota vona va ta va hi phendlaphendla va fika va yima ku ri loko va hata vanhu lava va fika va yima ku ri va hi langutisa loko va langutisa mhe ni chuwile ni ri va ni voni va hi vonile se va huwelelaka va ku minjhani a hi kombela ku hundza ka se vi va sela va ku ha hundzani a hi chuwile ku mina swikhobani va ku hayi ko a hi na swikhobani hundzani hundzani a hi na swikhobani a hi ta tihunyini va ku oho a mata va hi

Kuni ta pahintele xikarhi ka hina va ku va nga yi voni ku yina xikombane ebodoni va hundza vanhu lavaya after loko va hundzile ivi va ku ya se qhuvekani mi famba se qhuveka ke ka hi famba se hi va vutisaku a va hi vonangi na va ku halaka va mi vonini a va ta ze va hindza na hi ku loko a va mi vonini a va ta va va chuhini se sweswo bodoni a ku hana ngoma ebodoni a ka ha na ngoma n'wana madala inkomi mo yi nga dyi nkarhi mani sweswiwani timhaka ta business vo lava mali ntsena va dya business ri ya mahlweni ntsena a ka ha ri na sweswi sweswa namuntlha swa ha ri kona ebodoni sweswo swa tswaka xibedhlele once na vana va ko tswala xibedhlele mi ta va vona vo yisa xibedhlele ku tinqondzo ta vona a ti teki munhu a nga na ngomini ebodoni u na respect u ndla sweswa ku hanya ebodoni inkomi hlayisekani madala ebazi ta ka xikokwani ta nkomi.

0: Vatswari va hina, mabyalwa i kahle ku n'wana a ya ngomeni, xilungu xi kahle ku sungula a hetelela hi ndlela hi va cacana na timali hambi tihosi i mhani mapopo kokwana wa Dion na ku hlula dango.
1: Hlikani khalanga hli a hubyeni hala nhlokomhaka swinene nkarhi hi twa heyi nkarhi wun'wani nhlokomhaka leyi u vula ku yi tlhela yi ni nyumisa tanihi ku va ni ri munhu wa xinuna tanihi ku va munhu loyi ni nga ya nhoveni na mina ni ya dya vu ku fana na ya mara mo yi kombisa tiso xa n'wina ku xana ya ha ri na nkoka na wayini ku yi na nkoka na hi ku vanhu lava ku va nga yangi na lava nga ya aswibedhlele navela ku ya ka yona ende va ha tala swinene hi ku kombisa ku va ha ri na ku tsakela aka yona no pfumela loko vanhu a va nga ha ri na ku tsakela na loko ku ri a yi nga ha ri na nkoka vanhu va nga ri ku yeni so xo biha xa kona khalanga laha swi tikombaka nga ku ngoma yi nga va yi luze value kumbexani mihleketa yi nga ku yi nga yi na yi nga ri na nkoka hi hina hi nga ya kwale ngomeni ivi loko hi twa ku xurha kumbe hi suka kwaleni hi vuya hi ta tshama na vamhani hi va kombisa leswi humelelaka ngomeni kumbe vavasati va hina kumbe vasesi va hina laha ni tivutisaku ndzhuto wa kona wu le kwini na probleme ngoma a yi na problem probleme no tionge hina vanhu va xinuna hi pfumalaku swifuva mo ni mi byela ku mini yo kula ndzeni ni ta fika laha a ni se tshama ni swi tiva ku a vukhombi bya vavasati ku ndleka yini a ni se tshama ni xitwa xihundla xexo ende loko mo langusa sweswi vukhomba a bya ha ri na vhelu hi ku a swa ha ri ku ndleni ku hala ku na tikhoni kona sweswi wa tiphati mara vavasati va kota ku khoma xihundla lexi xi ndliwaku kwalaha kaya phela vanhu va xisati va khombela kwalaka i vona va tshama xitangeni va yimbelela ku ciniwa ku ndliwa swilo hinkwaswo mara le phakati ka yindlu ku ku ndleka hina a hi swi tivi na loko va famba na vusiku va ya kwale nhoveni ku va ndla hina a hi swi tivi mara swa hina namuntlha hambi n'wana ha ku tswariwa loko u kota ku vulavula va swi tiva ku le nhoveni ku ndleka yini se swi ndla onge a swa ha ri na vhelu mara daswani ni ku vhelu ya swona kumbe nkoka ya swona i ku vanhu va ha ri ku yeni i kuma n'wana hambi mi n'wi teka mi n'wi yisa xibedhlele nkarhi wun'wana loko mo kuma kwala muntini a mi le ka vupfumeri bya kona bya le ngomeni mara i ta kuma n'wana a baleka a ya hi ku twisisa ku leni loko tichomi ta yena ti vuya ku na problem ma ni mi twisisa loko mo vona siku leri madlala tshwaku hi rona hi laha mi nga ta vona loko n'wana o ka nga yangi kumbe i nga yanga madlala i nga tonge hi ngo cela nkele i nghena i tshama loko i lava ku vona hi ndlela leswi tsakisaka hi xiswona mo ni mi byela loko vana va vuyaka madlala swi tsakisa hi ndlela yin'wana i ta vona na vamhana kona leswi va ndlisaka swona se ni byeleni loko n'wana hi nkarhi wolowo ka nga yangi ku na problem yikulukumba mo ni mi byela ku sweswi nga tikomba swi ri kahle mara langusani siku leri va nga ta va karhi va vuya ngomeni mi ta swi vona ku vana loko a nga yangi ve le ku tweni ka ku vava se lexi ni lavaka ku xi kombisa mina ni problem yi le ka hina vavanuna hi pfumalaka swifuva loko hi suka na sweswi ka madlala hi vuyaka hi ta swi haxa atikweni hi laha problem yi nga kona problem ku ya hi mina ni ngoma ni yi vona yi nga ri na problem problem hina hi ya kuleni hi ya teka swilo leswiya hi vuya hi ta tshama hi byela va ka mhani hi laha problem ni yi vonaka yi ri kona mara lexi ni lavaka ku vula xona hambi n'wana a yini a xibedhlele mara hi ta n'wi vona a tsutsumela leyi loko laha ku swi vona ku swilo leswi swa ha na nkoka and loko mo langusa vana lava hi ku leyi mi ta twa ku na vana van'wana vo tala swinene loko ku ri a swa ha na nkoka na vana a va nga ta ya a va yehli ku na le kingobeni.
2: Alright, nhlikani na kambangiseri va GCR FM 15 wa timinete kumbe awara mbirhi awara ku hetelele ka nongonoko GCR Talk kambe sweswi na Sergeant Rujol Records mbulavulo wa maphorisa ya kwala a Limpopo ni swi veke kahle musa ya kwala a Limpopo because bo baba ku va karhi va update leswaku ku humelela yini ku ndleka yini Sergeant nhlikani mamukerini
3: inkomo khalanga inhlikani na le ka vangiseri wa Giyani Community Radio kwala va yingiselaka va ri

0: ane xiphorisa ngopfu ka xifundza ntsongo xa mopane ha valosa
1: awa cancer swinene mi khomela insurgent
0: inkomo khalanga hi huma aka viki leri ari na mugingiriko yo hlaya swinene leri ringa tsakisangi ngopfu hi tlhelo ra xiphorisa nge hi kombisa ku maphorisa ya hlanganane a handlenyana ka Giyane va le ku ndleni ka vulavisisi andzhaka loko ku tava ku kumeke wa xinuna a hundze amisaveni wa ku huma amugangeni wa le Neblow ku ya hi swiviko loyi wa xinuna kombela khomeriwa khala loyi wa xinuna i kumeke nkarhi lowu a ri ku hungaseni ka yin'wana ya tindhawu to nwela byala kona le aka aneb andzhaka sweswo luya wo pfumala matimba a hetelela a teka bodlela a sungula ku lwa hi roho laha a nga vuya ala mutwisiwa ku vava a nga vuya a tekiwa a tsutsumiseriwa a xibedhlele xa Nkhensani kambe a ku fikeni ka yena xibedhlele xa Nkhensani mutwisiwa ku vava i tsutsumiseriwa hi vanhu lava va nga tivekiki ku i va mani vo ngo lo fika ntsena loko va fika a xibedhlele va n'wi siya kambe hi nga tiyisisa khalanga ku mufi i hundze amisaveni mi hleketeleriwa a nga swi khomiwa kambe nkarhi lowu nga hetiki mbilu i ta kumeka a humelela a khoto ya leyi ka humeleyi a
1: tivni
0: hleketa ku sweswi hi ta va hi ri kusuhani nyana kumekiwe cho wa xihatla laha ku nga vuya ku ya hetelela ku kumeka ku mi hleketeleriwa loyi a nga na vutihlamuleri ka ku kumeka ka divine a hundze amisaveni i munhu loyi a tivekaka kambe hi siku leri tlhandlamaka hi musumbuluko na mixo ivi a kumeka a khomiwa laha se a nga va se a humelele a khoto ya Giyani khalanga ku na swo tala leswi swi nga ta swi ri swivutiso swi ri swi vulavula mayelana na tirhele ra hina mi nge hi kombisa khalanga hina loko ri muehleketeleriwa na vana na muehleketeleriwa a swi khataleki ku munhu yaloye mi n'wi tivisa ku yini kumbe i tiveka a ri njhani kambe hi pfumelaka nkarhi wolowo a va ku a endle nandzu swi vula ku u endle nandzu a ri munhu loyi a va ku kumbe a tiyimiserelanga mara swilo swa bumabumeriwa hi khoto loko se a ta va humelele khoto hi yo mhaka aka mhangu leyi kombisa ku hi khome muehleketeleriwa loyi ka nkarhi wa sweswi a nga va se a humelela khoto a nga ta vuyela a khoto vhiki leri taka ku vulavisisi bya haya emahlweni so khalanga andzhaku ka sweswo ku ve na mhangu leyi a yi nga koxa vutomi bya majaha mambirhi laha aka
1: Kasiyandani
0: ku nga jaha leriya Malwandla Maxindzo wa ku huma ka xikhumba na Respond Mathebula wa ku huma ambawula havumbirhi bya vona va majaha lama a va ri aka movha lowu hi nkarhi walowo ku nga kumeka leswaku movha wu ve involve aka accident kumbexana ku fika wu hlangana na nghozi kambe loko movha wolowo ta wu hlangana na nghozi lexi xi nga humelela i ku wu kumeke wu ri koho kwala tlhelo ka gondzo ivi ku ya ta movha wun'wana lowu nga ta hi rivili wu fika wu chayisa movha luwa lavambirhi a va tshame ka switori swa le ndzhaku movha wu khome ndzilo xikan'wekan'we va vha va kumeka va lovela kwala mhangu yi nga humelela kona se khalanga aka leyi mhaka hi la ta ku vayingiseri va hi twisisa kahle xikan'we na va twisiwa ku vava hi timhaka ta ku ku na tifemeli laniwani loko khalanga ku love munhu a tshwini ne tanihi maphorisa loko hi fika ngopfungopfu laha nga tshwa va ri vambirhi kumbexana va ri vanharhu kumbe a ri wun'we hi fanele hi endla hi teka swo karhi swi yisa a forensic ku va swi ya tiyisisa ku munhu loyi i mani khalanga lavaya a va ri vambirhi leswi swi vulaka hi vumbirhi bya vona hi fanele hi meka sure ku tanihi maphorisa a hi teki swilo kumbe swirho swa wun'wana munhu swi ya aka tlhelo rin'wana that's why va ndyangu sweswi va nga va va ri ku tivutiseni ku hikokwalaho ka yini ku kumeka ku ri na ku nonoka a hi timhaka ta ku kumbexana ku na ku nonoka hi timhaka ta ku vulavisisi bya hina bya ha ri ku yini emahlweni laha hi kombelaka swinene tanihi maphorisa ku va mindyangu leyimbirhi va kota ku va va khodelela ku fikela loko hi ta fika emakumu na vulavisisi loko se ku ta vuya na mimbuyelo hi yaleyo se lava nga ta kota ku va nyiketiwa mintsumbu ya vona ximfumo va kota ku lahla varhandziwa va vona kasi handle ka swona leyi aka bon'wani a handlenyana ka Giyani nakona ku kumeka wa xisati wa malembe ya 36 hi vukhale a hundze amisaveni andzhaka loko na yena a ta va a hlangananini mara ku ya hi va ndyangu va kombisa ku a ye a xibedhlele laha a nga fika a kuma n'wana loko se a kume n'wana ivi a vuya a kaya kambe andzhaka ku va a vuya a kaya swiphiqo swoleswo swi ve swi sungula ku va swi n'wi hlasela laha a nga hetelela a kumeka a hundza amisaveni ra mitlhanu vulavisisi byi le ku yena emahlweni aka mhangu yaleyo kambe loko swa ha ri tano.

maphorisa ya dzanini wana ya le kundleni ka vulavisisi a ndzhaka loko n'wana wa xisati wa malembe ya 13 hi vukhale a ta va a kumeke a pfinyiwile le a rhelela famona nga fika xi n'wi nsindziso a n'wi teka hi nkanu loko a ri ku fambeni a ya hetelela a pfinya n'wana lowu wa malembe ya 13 hi vukhale a ndzhaka loko a ta va a n'wi xungete hinkwana miehleketeleriwa a nga swi khomiwa kambe vulavisisi byi le ku yena emahlweni laha hi nga na ku tshemba swinene ku loko vulavisisi bya hina byi ta boxeketa miehleketeleriwa yaloye i ta va a ri axitokisini kasi leyi a vulovedu leyi ku na wa xinuna loyi a nga ngheneriwa endzeni ka yindlu ku nga mihlampfa ivi a hlaseriwa hi vavanuna va 10 lava a va hlome hi swibalesa va tlha va hetelela va n'wi tekela na baki ya yena laha ku komberiwaka swinene lava nga na vuxokoxoko ku va va pfuna maphorisa vuxokoxoko ku endlela ku va ehleketeleriwa va hetelela va khomiwa le aka xihoko nakona n'wana wa 19 hi vukhale kumbexana ntombi i kumeke a pfinyiwile hi khale ka mihlekisano wa yena a ndzhaka loko a ta va hi nsindziso a ta va teke riqingho ra yena ri le nyongeni ivi a sungula ku tlhavetela foni ya yena a ya kuma ti-picture ta loyi a nga n'wi replace kumbexana new boyfriend ya ntombi liya ivi hi makumisesi a sungula ku hlundzuka bota a sungula ku hlundzuka laha a nga teka foni a yi fire a tlha hetelela a teka sesi loyi a n'wi yisa emakhwatini ya le kusuhani laha a nga fika a n'wi pfinya tani hi ntolovelo loko ku ri ku a tolovele ku la ta endla sweswo swa ku va a tirhisa matimba kambe siku rero a swa ha n'wi fambelangi kahle hi ku sweswi i langusane na voko ra nawu ku na leswo tala leswi hi tsakelaka la ta tsundzuxa vayingiseri swona na ku va va swi tiva na ku swi tekela nhlokweni khala nga loko u tshuka ku love munhu a mutini xibalesa i nchumu lowu wu nga weleki aka rifa loko u fanele ku hangalasiwa nhundzu ya mufi se vaakatiko va tsundzuxiwa swinene ku loko u tshuka ku love munhu kumbexana i buti kumbexana i mutswari kumbexana i mani a va swi tivi ku munhu yaloye a nga kumeka a lovile xibamu a xi weli loko ku ri na leswi va nga ta fika va holovela swona khala nga ku va fanele va xera swona aka nhundzu a ku ti-brandwood na sweswin'wana sweswi hi nga tolovela ka timovha kumbexana na tihomu mara swo fana na nhundzu ya mufi yin'wana na yin'wana ha swi tiva ku swa xeriwa kambe hayi xibalesa xibalesa xi na switandzhaku se loko ku ri ku munhu o tshuka a lovile vikarhi hi swi tiva ku i buti i bava va na xibalesa va fanele va teka xibalesa xoxolexo va xi veka ka ndhawu leyi nga hlayiseka hi siku rero va nga zi va tekene nkarhi ivi va fonela maphorisa va va byela ku n'wina maphoriso munhu loyi a ri na xibalesa a nga ha ri kona emisaveni leswi vulaka ku hina tanihi maphorisa lexi hi nga ta xi endla i ku va hi endla ti-arrangements na vandyangu ku ya ku ya tekiwa xibalesa kambe loko ku ri na n'wana loyi ngo mina xibalesa xa mutswari wa mina na xi lava swi vula ku na yena i na mfanelo i ta endla leswi swi nga fanela ku va a hi endzela police station a ya kuma ti-certificate ta ku va a training tanihi security a hetelela a kuma na ti-certificate leti n'wi pfumelelaka ku va a khoma swiba a ta endla xikombelo loko ku ri ku khoto a va se tshama va ku kumbexana va tiyisisa ku a nga na mfanelo yo khoma xibalesa swi vula ku xibalesa xoxolexo i ta byeriwaka i fanele a endla yini ku va a xi kuma handle ka swona khalanga edorobeni ra hina ra Giyani ne hi na xiphiqo swinene ni milandzu leyi a hi yi vitanaka i ti-fraud endlelo rin'wana leri nga kona loko va fika mavhengeleni va fika va byeriwa ku speed point a xi tirhi va fika va kuma munhu kwala ndzeni ka vhengele loko va kuma munhu yo yaloye ivi a fika a hetelela xi va va nika invoice manual a ni vanhu lavaya va va nga swi tekeni nhlokweni ivi a teka mali a chela a xikhwameni so n'winyi wa nhundzu i tshama a karhi a tiva ku nhundzu ya yena i yi hakelerile ene hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu nhundzu ya yena i ta yi kuma mara loko se nkarhi wuyawuya miyamiya kuma ku vinyi va mavhengele a va swi tivi ene xilipixo xolexo i munhu loyi a nga lo ti endlela khala nga mi ta pfumelelana na mina ku ku na vanhu vo tala lava nga rila hi swona ka a ri marovela ni vulavula hi vona hi ku na swi tiva ku va navetisa na n'wina mina xinavetiso la lexi kombisaka swilo swa muxaka wowolowo ku please mi nga kumi munhu un'wana na un'wana a fika ku ni tirha aka marovela ivi mi teka mali mi fika mi hakela mara loko mi va kuma va tshamile ku ri na tigazipo ni le tiofisini swi vulaka mayamiya mi ya hakela se swi tano na laniwani khalanga aka timhaka leti ta ti-layby va ya munhu a fika a tiva ku i le ku laybyini ka mpahla kasi mpahla yo yaleyo loko i fiki kuma ku michini a wu tirhi vheta i huma aka swona ku ni ta vuya siku michini wu nga ta tirha leswi tsakela ku tsundzuxa vayingiseri va GCR swona kasi va recruitment amopani le ku thoriwa kona le axiphoriseni mi ta tsundzuka khala nga n'wexemu ku hume tiposo leti nga huma online vanhu va yini va ya tsutsuma vanhu va yini va ya tsala nono vanhu va tsarile va vuya va tsutsuma va ya ka ti-interview a ku sele ti-medical sweswiwani hi na vanhu lava ni nga ta ka ni nga buxi nhlayo ya vona lava a va tile hi mugivela leyi up old parliament lexi hi va tsundzuxaka xona khala nga ha ha tiyisisaka i timhaka ta ku sweswi loyi a swi tiva ku apulayini axiphoriseni ne ene hi mugivela a ri leyi a tshama khome foni hi nge swi civi leswiwani khala nga loko ho mi fowunela mi nga hlamuli foni a hi nge xikombiso hi na vanhu va 100 post liya ya hina yi lava va

0: 40.
1: Yeah.
0: And hinkwavo sweswi va fike kwini aka stage xa ku va ya ka medical. Loko hi fonela munhu yirila nga hlamula phone hi ndini aka yena. Hi ta ya ka the next person langa ta va available. Hi leswo hina hi fanele hi hetelela hi sala an example hi ri na 40 yale ya vanhu loko ri ku posa ile va 40 wa maphorisa. Inkarhi wa ku va hi fanele hi bona swihoxo phela a xiphoriseni khalanga. Amfanelanga mi endla swihoxo lava va va ku va karhi va vuya college va va karhi va swi tiva kahle. Ya ku nika xibamu and loko ri ku wo tshama wena i rivala ku hi wena mani. Hey mina ni nga yi voni phone. Loko swi tiva n'wana mani ku apply na hambi ya sweka bebula phone. Tshama na yona.
1: Yeah.
0: Hi timhaka ta ku loko se va ku fonela va fanele va ku kuma loko va nga ku kumi va hindzini va ya ka the next person. So nkarhi wun'wana na un'wana kusuka sweswi ku ya mahlweni ku lo yimeriwa instruction yintshwa swi vula ku va ta vitaniwa ku va va ya academedical. Se va ti tiva vanhu lava a va yile. A swi tiva ku loko fika nkarhi wa swivutiso un'wana ta vutisa ku mina ni tsutsumini hey ni fike kwini. Loko ku ri ku a wu nga ri kona hi migivela vheta xi tiva ku wena swilo swa wena swi tsandzini. Kwalaya ka process ya liya kumbexana ya ku tsala kumbexana ya ku tsutsuma. Kumbexana ya interview loko ku ri ku a hi ku vitananga a wu nga ri phati ya vanhu lava a va ri kona hi Saturday n'wana mhani swi amukeli ku ka post leyi a yi ri kona a yi lava 5500 ya maphorisa the whole South Africa swa wena a swi fambangi kahle lava va swi nga va fambela kahle va ha ri ki na ti-chances to va nga va maphorisa hi lava ka nkarhi wa sweswi a va vitaniwini hi migivela na vona a swi vuli ku va ta maphorisa hinkwawo a hi nge khalanga va ye laha va ri 107 post killer va 40 wa vanhu. Hiku na kokwala loko mikhe mukamberiwa nwana ya kumeka rina mavabyi, nwana ya kumeka ari hava mavabyi mara hinkwavo vanhu khalanga va applyile kumbe xa va fika va pasa medical hinkwavo va ri 107 xikombiso. Loko va pasa medical hinkwavo va ri 107. Swi vula ku hina se hi tlhelela ndhaku ya sungula ku langusa ku i mani loyi a nga tirha ku antswa kumbe na ku ya na hi tidyondzo ta vona leti va nga na tona ivi hi teka va lava nga ta va va ri mahlweni. A swi vuli ku hinkwavo loko va ya ka medical va ta famba a va hi twi kahle va tlhela va hi twisisa va yingiseriwa Giyani Community Radio. A swi vuli ku loko munhu a yeka ti-medical i ta ya a college i nga yeka medical i fika i pasa kambe lava a wu tlhontlhantlhontlhana na vona loko ku ri ku va tirhi ku antswa ku tlula wena hi Afrikaans va ri vergeet ne swi vula ku a rivala a swi fambangi kahle leswi swi vula ku va nga heli mbilu nkarhi lowu ta ku loko malembe ma ha pfumela swi ta ya hi xinavetiso ku muthori i ta humesa xinavetiso hi ndlela yihi swi vula ku va ta pfumeleriwa ku va na vona va ya apply. And then loko haya a mahlweni kumbe xana ta swin'wana ndzhaku khalanga
1: ya a hi yena ka tlhomo ta mangu ndhaka to
0: ta
1: vuya ya mahlweni.

Maspala wa Greater Giyani u bakanyele ku leswihehlo leswi nga hangalaka na swiyenge swa mabulo swa ku yimisiwa ka tiposo leti nga pfula eka Maspala wa Greater Giyani. Maspala u thula ka xiyenge xa mabindzu eka xifundzantsongo xa Bembe lawuni yin'wana leka awara ya nharhu.

0: famba mafuni eka Jizzarto hitimhaka hi famba mafuni eka Jizzarto.
1: Alright, ya mahlweni sergeant tlhema amukela nakambe
2: khensile khalanga hetile ya recruitment loyi a nga swi twisisangiku a yingiseli vhiki leri taka hi nkarhi wo fana na lowu ra muna kumbexani ra mitlhanu hi laha hi nga ta va hetisela leswi swi nga sala. Ku na swivilelo khalanga hi kuma tinqingho siku na siku ku heyi hala ka hina ku chike vanhu hi thekisi va rhwele tibeke a xawela RDP nakona hi swi kumile mi ri ku na vayeni lava taka leyi va swivara va hlampfa ende loko va za va ta khalanga swi vula ku va amukelekile.
1: Yeah.
2: Police station hi yona yi nga na matimba yo yi ta fika yi hlongola vanhu lava nga mimitini ya n'wina. President va swi vule kahle ku loko munhu a fuya va hlampfa swi vula ku fanele a byarisiwa vutihlamuleri. Se loko khalanga impela hi mapfhumba lawa hi nga na wona hi ya ya humelela hi kuma ku na munhu loyi a nga fuwa va hlampfa swi vula ku na hina loko hi khoma va hlampfa valava hi fanele na yena. Kambe a va swi tekele enhlokweni a hi nge hi le tikweni ra hosi Siyandana ku na vanhu lava va nga kumeka va nyikiwe ndhawu yo va tshama switandi loko vanhu va nyikiwa a va nyikiwangi hi maphorisa a va nyikiwe hi hosi Siyandana. Hosi Siyandana va kona ku vona ku tiko ra vona ra lawuleka leswi vulaka ku sungula va ya ka hosi va ya hlamusela a swi hoxekangi then hosi hi vona kumbexana va nga ta hi fonela ku endleka yini kun'wana hi ta ku

0: a hlamfa kasi kuna lwa wo mu kuma kuri swa hura kona ro fara na vanhu vo huma ka tikureriya
1: ya
0: kuri malume magezi mara mu kuma kuri swa huleriya loko miri bona nwana miri bona ri fana na ra unwana munhu ibiko ya tala ku ndleka swihoxo se le xikombela ku xona iti makata ka nkarhi wa sweswi ba ka tiku vanga teki na wa uveka a mavokweni ya bona a ti dongtseni ku tirhisana na xiphorisa le aka malamulele station commander malamulele colonel Olivia Rulan Mavasa ba comment hlengeletana na ti member ta community policing forum ta le ka malamulele leti ta ti hlaya ku miganga yo hlaya swinene yo fana na vaxihosane va Jilong va mphakati khane va mtititi papazela va Jim Jones xikongomelo nkulu a ku ri ku vona ku kuva ku ri na ntirhisana a xikarhi ka maphorisa na timembera ta community policing forum hi kasi la giyane ingaku hi ti 24 September hi ta va hi ri na ntirho luwa hi nga tolovela ku va na wona wa ti-excellence awards aka maforaforum hinkwawo ya giyane a va byeriwa ku fanele ku ndleka yini kusukala ku ya mahlweni mara swi tiyisisiwini ku lembe leri hi ta va hi ri na yona nhlengeletano luwa kumbexana ti-excellence awards letiya hi tala ku va hi ri na tona lembe na lembe va ka marovela ku tlhava hi xavela homu futhi that's why va saseke ngopfu vanhu lavaya vanhu vanene se ma swi vona hi leswi a hi khomela khalanga ka ndzhengu wa siku ra namuntlha swo tala i so leswi hi nga ta swi twa swi kha swi huma aka vona hambi mataleni i vuyini Venda i ta twa mani mbuyangwana gimetini khalanga
1: allright ya cancer 0608875942 bulana sergeant lami ngo hi tsalela mi fona mi recorder loko ri na swin'wana mi suka mi lava ku swi tiva kahle hi vuenti na vuxokoxoko va kona la sergeant na vona ni nga tivi ku lava maybe a va recordela ku lava ku vutisa kumbe njhani
2: nhlekani hi vito ra Yesu na nhlokomhaka leyi nkarhi wun'waka yi nga ntlhontlho nkarhi yin'wani yi dyondzisa swini yin'wani madlala yin'wani yi pfariwini yin'wani yi ya mahlweni na va wa ha ri kona bodolo a wa ha ri kona van'wani va ya ka madlala
1: lava va ha ri ka liya a hi ri ka yona 0608875942 hi twa kun'we mi swi vonisa kwini kumbe miri yini right swi vulaka ku seza ku va na miyingiseri
0: loko ku nga si va na miyingiseri khalanga mi ta ni khwenuta timhaka ta madlala loko ni fika laha ni twe mikarhi mi vulavula hi yo nhlokomhaka
1: ya madlala
0: ku cinca ka swilo hi fanele hi swi amukela loko n'wana a okay kuna van'wana nakho a va vutisaka ni ku va mi ri xikarhi hi mhaka ya ku huwela ka swa ka madlala va ri mi huwelela swinene ka leya ka madlala hi khalanga ka madlala xikulukumba interesana a hi swi tekeleni nhlokweni ku i ndhavuko wa hina i ndhavuko hi nge pfuki hu cincile nto miyingiseri wun'wana a karhi loko va heta laha kokwani dala va ku loko la ta swi vona kahle swi voni siku madlala wu tshwaka ku ta va ku ri njhani se mara ha kombela swinene hi va fo n'wina mi nga teketeli vana va vanhu mi va yisa ngomeni handle ka mpfumelo tsara ta holova na vasejini a ku na swin'wana hi timhaka ta ku loko ya fika kun'wana i nghenini a ngomeni hina hi ta sindzisa wena ku hakela mali ku a ku na n'wana loyi hi nga ta ku loko a nghene ngomeni a tlha huma hi ku a swi talangi ku a vuya ri munhu nene ene mi nga twisi vatswari mi nga va byeli kumbexani mi nga va byeli vatswari ku mi yisa vana va vona a ngomeni so kombela swinene ku vana lava yaka a ngomeni a ku vi ku ri mpfumelelo wa vatswari hi timhaka ta ku hina loko se hi fanele hi ya atingomeni hi nge swi koti ku va hi phula vana lava va nga wela a ngomeni handle ka loko mutswari wa ku hoyi mina ni ri loko a vula sweswo khalanga na sweswin'wana loko swi nga fambi kahle a swa ha lavi maphorisa hi timhaka ta ku hina hi va se hi vurini mara vana va hina va yengana khalanga va yengana loko mi va vona va tshama va ri group va ri vafana va tekelana nhlokweni mi karhi mi vutisa ku kunguhati wa yini impela madlala wu yimile madlala wa ka gawula wu le ku yini amahlweni ngoma leyi nga luma ka gawula ngoma leyi nga luma ka mixiyani yi le ku yini amahlweni ngoma leyi nga luma ka khaxani yi le ku yini amahlweni ngoma leyi nga luma ka axawela yi le ku yini amahlweni ngoma leyi nga yimaka makhova yi le ku yini amahlweni ngoma leyi nga luma ka mswana ka halahala na le ka xigalo sweswi loko hi suka laha hi ya ka wun'wana na wona ku hala ka vaphaphati ku laha ku ta vona ku swilo swi le ku fambeni kahle se ha kombela swinene ku a hi ringeteni ku vana va hingana botana nga ri kona ku ri ku pfuka tshamini vutisani ku le kwini mara loko mo kuma ku laha a tshama kona i tshame na wun'wana munhu swi tiveni ku na rendzo ro ya ka madlala ene ku ya ka madlala khalanga na mina no nyenga mina ku ni famba mina ni ye 92 no nyenga ku ri hava na mali ka xikukwani mhani va ze va ta fika va yi humesa 120 rand ni mini ka xikombiso xongondo ya n'wana i va ri njhani a ni nkarhi wolowo na mina a ndri n'wana a ni nga swi hleketi ku a ku nga tirhi munhu kaya mara a ni ti byela ku hava va ta tivona ene mpela ni fambile ni ya le a ka xikukwani hi 1992 na van'wani va lava ni nga famba na vona so swi sala swi vava sweswi loko se ni swi imagina sweswi ni nga mutswari ku loko n'wana wa mina a famba ni siya i hleketa ku mali ni yi kuma kwini ma swi twisisanyana ku n'wana i va a ri na nghondo ya vun'wana.

0: nkarhi walowo se hina lava nga na madlala leyi nga ba emugangeni a hi tirhisanini a hi swi va na complain yo hala va chayise ti-radio a xawela ku kahle njhani na swi tiva ku vavanuna khalanga wa swi tiva ku va rhandza madlala wa njhani luwa ku ya ku xivonela nga vhumba ku valaku va tsakisiwa yini se kuma ku madlala luwa wena xawela luwa wa wu ri kahle ngopfu timhaka ta ku loko se ku bava ma 3-4 i kuma vavanuna va vhakacha va tele ngopfu leyi se hi nga kota ku swi vona kahayi va ringeta ku hunguta madzolonga ku ya hi rimbewu mara a hi ringeteni ku va hi karhi hi hlayisa hi hlayisa na vana va hina ntivi loko ku ri ku haya mahlweni kumbe
1: alright va ri xivutiso i ku xana vahlampfa lava ku nga khale hi ri na vona va ri na tihomu xana miri yini hi vona
0: hina khalanga hi tirha ntirho wa xiphorisa loko ku ri ku hi fanele hi khoma munhu a swi khathaleki ku hi n'wi khomela yini and hambi ri na vavasati vanharhu kumbe munhu a ni hina hi khoma hi xikongomelo xo va hi lava ku la ku nawu landzeleriwa ku loko hi n'wi kume a karhi a nga landzeleli nawu ntirho wa hina i ku vona ku nawu wa landzeleriwa ra law enforcers ne leswi vulaka ku khalanga hi ku vona ku un'wana na un'wana i landzelela nawu se loko ku ri na tihomu loko a la ku famba na tiho i ta vula ku wa ta famba kumbe loko a la ku xavisa i ta vula ku wa xavisa loko ri ku hi fanele hi va hi khoma mara a ku na muakatiko na wun'we loyi a nga na mfanelo yi ta suka nghena mutini wa munhu a ku ni kombela i ni komba pasi i huma kwini wena loko ho swi twa sweswo khalanga yaloye a tirhaka ntirho wa hina hi ta n'wi lomba blood proof a ni swi tivi ku i ta mbala a swi tiva na ku yi mbarisiwa ku yini na a nga yangi na le college ene loko se a mbarini i ta va se andla leswiya hi swi vitanaka ku i ti endla phorisa a nga ri phorisa ivi hetelela hi va na problem na yona ku na yin'wana leyi tsundzukaka laha khalanga lexi hi tsakela ku va aka khalanga loko hi vulavula hi n'wana n'wana i swi nga khathale xihlangi xi ya ku xi ya Khensani kumbe ka Malamulele kumbe xana kwihi mi kuma ku n'wana luya loko a bebula n'wana i va a ri na 16 years an example 2 days 16 years 2 days swi le rivaleni kahle ku loko ku ri ku vuyimana impela a ha hanya ka yona misava leyi ka ha ri lebyiya bya 9 months kumbe 8 months loko u tshuka ku ndleke xihoxo kumbe 7 months swi vula ku n'wana loyi i kume vuyimana a ha ri hansi ka malembe a nga swi fikisa na malembe ya 16 leswi swi welaka swi vula ku n'wana loyi a nga ri na mpfumelelo hi swi vitanaka institutional rape mi kuma ku laha ku va ku ri nandzu swi vula i kume vuyimana a ri na malembe mangani a ri hansi ka malembe ya 16 at least loko se kumbexana mi kuma ku i na va ma 17 hi laha mi kumaka ku lava va thuthuzela kumbexana ti-social worker va khosa na van'wana na van'wana va maluleka loko se va fanele va tirhana na milandzu leyi ya ku hi khoma tinhlengeletano yi va yi karhi yi va olovela kambe loko n'wana va za va va vitana leyi amaternity leyi va fika va ku hayi ku na n'wana hi loyi i na 15 years kumbexana i na 16 years 8 months kumbexana 16 years 6 months swi le rivaleni ku loko ku ri ku n'wana yaloye ku nga vangi na swin'wani swi nga fika swi nghenelela i kume n'wana wa ha ri ntsongo se ha kombela swinene aka community ya hina ku ticece vanhu va xikwembu mi ta famba mi khomiwa ricece khalanga phela mi nga vona ku xi nga kota ku nghena ka WhatsApp ne
1: ya
0: xi tsala na xilungu ku hindza n'wina mi nga ntswatsi mi twa hi nga ku mi be mi kokela siku ra khombo ra fika xona xi nga fika xi mi yimelela tlhahle ku munhu wa mo wa khala swi tirhi sweswo loko swi karhi wu fikini khalanga swi tirhi a swi tirhi mi ta n'wi vona munhu a julukini va kha va ku tiva ku wepaka ku hi mhaka ya ku vaxisati vatswari vo tala vaxisati phela milandzulo hayi ku yindleka va kha va nga swi tivi va va kha va swi tiva n'wana wa vona i rhandzana na mani vatswari va xisati hi mikarhi yo tala va tumbeta va nga vuli va va tiva vakon'wana va vona mara loko se ku pfuriwe nandzulo hi lese va sungula ku lata jika na wa wutwi ni ku byerini ku nga vuyivisiku hi ku vatswari lava khalanga mi kuma ku xi famba xiya xi ya hlomo a va kona ku na mutswari la nga ku ri leni sweswi a nga swi tiva hi ku n'wana wa yena i le kwini mara i hlome mutini wun'wana ku na n'wansatikuloni la nga teka n'wana loyi a n'wi hlomisa hi dlaya na hi xiyini mi khi mi xi vona ku sweswi wana loko xi sweka xi mi swekela na mbodza mara mi khi mi ku ma kota a mi nyumi no nyumana a xi tlhelele ka mhana kona xi ya tshama na mhana kona ivi mi kota ku mi hlayiseka hi ku loko se ku ya fika tivhene kumbe xi fika xi yiwa kwalaya ya xi lova kutani hi na phela xi hi ta va khi lava statement xi nga sa switokisini
1: alright va ri se lava va nga famba va hlampfa ke ivi ku va na lava nga sala vo va ta famba rini i xivutiso
0: hina a hi le ka pfhumba ra March and March hina masiku hinkwawo ku pfuka eta ntirhweni tanihi maphorisa a hi sunguli ku fambisa vahlampfa sweswi ku nga na huwa khalanga khale hi kha hi va fambisa va famba van'wani va vuya van'wani loko hi va chicha va tlhava hi overtake endleleni va kha va vuya kwala ma swi twisisa musa mara hina tanihi maphorisa ntirho wa hina i ku va hi tirha hi ku vona ku nawu wa landzeleriwa hambi ku ri va ka Home Affairs hi tirhisana na vona se loko va tshuka va swi vonini vanhu va vona swilo leswi nga twisisekeki a va hi lumi ndleve ku endlela ku vutomi byi olova hi kota ku vona ku

0: vanhu lava va nga ri ki na maphepha ya vun'winyi va kumeka va tlhelela a karhi kwavo handle ka ku va va tirhisa matimba vo hi luma ndleve ntsena ku hawa laha a va vona va hlengeletanini then hi taka.
1: Alright, I
2: turn in Mr. Sejin Bradon. Ndava xikalavito nyana katsongo. Loko ku ri ku a ndhawini or ni ngo vula ku a tikweni ku ri na vanhu lava va nga ku xaviseni ka byala Monday to Friday, ti-gram ya vona yi chaya ku za ku va leti ku za ku ba ma-12 ya navusiku vanhu va kha va nga tleli and a wa vana mona ku va nga xavisi ku hi ku ya hi leswi va swi kotisaka swona ku va phandzisa swo vona mara mikuma va chayisa ti-gram ku za ku va leti at least na loko a vo chayisa ku za ku banyana vo manayini va kota ku chayisa nkarhi wa ha ri kona ku vanhu va kota ku tlela se ti-gram ta kona mikuma ti ba ku za ku va leti ti kha ti nga chayisi ene sweswo vanhu van'wani va pfuka va ya mintirhweni ti kha ti nga ri na ti nga ri na inani loko i fona i ku i fonela kwale exiporiseni ku na lava va ku hlamulaka va ku wa yi nga yi vuhosini ende va nga ku hlamuli hi ndlela ya kahle va ku hlamula hi leswiya swo ku rafula ni vulaka swi vula yini na swinene na danke
1: right
0: inkomu khalanga loko ni va twe kahle xivutiso xa vona hambileswi a ni va twela ku ri a ku ri timhaka ta ku mirhi yini thavhele loko ku ri license ku ri thavhele leyi va yi tivaka i khale yi ri kona to tala ta kona ti na tilayisense loko hi va nyika tilayisense a hi va nyiki na tilayisense to chayisa radio hi nawu ku hava radio leyi nga pfumeleriwa kwini a thavheleni ku va yi chaya kambe loko ku ri ku sweswi ha swi tiva ku van'wani phela khala nga hi vulavurisa sweswi un'wana i le vukati ni tshame kahle njhani na nuna wa hi n'wi xavile movha va hlangane thavhele hi kota ku cina ngopfu loko a ri byaleni a ni ri ka nkovani mahele ya vhiki khalanga a thembisa nyana a ni ri ka nkovani mahele ya vhiki khalanga a thembisa nyana laya ni yimanyana 2 hours ya mara ni

0: kwa la straten sisi ya mirin tlhano mo tsala papila mi kombisa ku thavelele ya yambavisa loko va twa xihoko ti customer ta yena va sungula ku tsakamisela makhumbi ya n'wina vandla swilo swa manyala na vana van'wina va ha hlayisekanga mi ri mune mi ri ntlhanu loko mi za mi tsala mi swi tisa aka hina hina hi ta mi pfuna swi teka swi yisa ka liqua board hi samona munhu ya yeloyo avileli kumbe loko a na tavern yi suspendiwa that's why loko valava va nga lani tibarizarixa hi lumeni ndleve ivi hi kota ku va hi swi tiva tinambara ta hina ta xiphorisa mi va mi ri na tona mi nga xaniseki mi pandzisiwa nhloko hi radio mi kuma nkarhi wun'wani mi mpfundhisi na vana van'wina a va koti ku hlaya na byala aminwe mara mi fanele mi rhaseriwa vusiku hinkwabyo hi thavhela swi nga mi vavisi yena loko a lava ti-customer ta yena a tshami andzeni na ti-customer ta yena ivi a tshika radio timhaka ta ku se hi rhasela yini vaakatiko se a va tsala mapapila va complain-a hina hi ta va pfuna
1: mbirhi yini vo
0: i ndhavuko wa vona i ndhavuko khalanga na ti-organe ta haba vusiku hinkwabyo kambe ka nkarhi lowu ku nga yima ngoma ku va ku ri na ntwanano a migangela ku na hina ku milawu ya tiko yi ri yini ivi mi hinkwabyo va va ri ku thwasiseni ene va vukosi va swi tiva ene ku hava ku ta thwasa munhu handle ka ku va ku biwa macomana na loko ku ri na conference musi ti-organe ti chaya vusiku hinkwabyo swa fana swi nga hi ku munhu le ka ri pfumela ri na tin'anga va nga vutisa ku lava herisela ku hi ti-organe vusiku hinkwabyo miri yini i ntwanano wa vaakatiko walowo a ku swi ku ri nchumu ku halake le ku dzunisiweni na hala ve le ku dzuniseni hi pfumela ku i mindhavuko ya hina leyi hi vumbirhi ni hleketa ka va vule hanu wa mina n'wandivandi kamakoxa
2: Radon Khalanga a vanhu va nga na tilayisense a vona lava nga na tithavhele va nga na tilayisense i vanhu valava ngo pfula swibisimisana bisimisana va endlaku sweswo swa ku chayisa ku za ku bana train nampundu a vanhu va nga na tilayisense i vanhu va swibisimisana leswinini
1: ya mi nga yi hlamula
0: inkomo Khalanga va lava futhi hi vona va nga xiphiqo aka minenginisi block 2 ku na boti wun'wana le ndzeni nyana le nkoveni leyi i xavisa byala byi nga ri nawini i xavisa byala swi nga ri anawini radio ya yena yi bengaku yo penga mara hayi n'wi hlayelerini mi nga vileli va lava a va hi lumi ndleve aka vona a va hi lumi ndleve hi migingiriko leyi va nga ku yindleni ya muxaka wo walowo mi ta swi tekela nhlokweni xiphiqo lexi hi va ku ri na xona Khalanga futhi a kova xiphiqo hi fanele hi landzelela nawu wa tiko munhu loyi a khomeriwaka ku kumeka a karhi a xavisa byala swi nga ri nawini i nikiwa na ti-chasi timbirhi to wa tlela xitokisini kumbe wa hakeli famba na loko u n'wi hakerisa famba hi tlhaya n'wi tshinya n'wi byela ku a nga ha phindi kambe loko a phinda hi na nkarhi wun'wana hi ya ku hi ya teka na ti-fridge letiya a chela ku byala byobyolebyo ka tona ivi ke hi byi teka ta sala vona ku xixevo i yisa ka makhelwana hi teka na ti-fridge kambe a va hi lumi ndleve hi timhaka ta ku vanhu valava xo sungula a va landzeleli na milawu a va hakeli na tax vinyi va tithavhele lava nga na tilayisense hi vona va xanisekaku vona va karhi va ba swa magondzwana va karhi va humelela swinene siku na siku hi le ku chayini na hi thuya nampundzu a nga na mhaka na nchumu so a va hi tivisi hi ta kota ku va hi khoma hi na ti-sector commander loko ku ri ku va hala ka site ra va mbawula va xikhumba ku na Sergeant Mashava hala ka van'wadzikudziku ku na Sergeant Hlungwana hala ka vadzumeri ku na Sergeant Maringa hala va 14 ne le vehehli ku ya leyi na kwala ka va xikokwana ku na Sergeant Khosa hala ka va hosinkuri ku hala ka va hosi nhlaneki va hosi maswonganyi va hosi ndengeza na va hosi siyandana hinkwavo va na warrant officer Nkanyana so miganga leyi hinkwayo ne le ka va hosi dzumeri leyi va na va Sergeant Maringa na va hosi makhuva va na va Sergeant Mashava se a va hi lumi ndleve vanhu vo valava va na ti-cellphone na timovha rin'wana ra masiku hi ta va nyika tifoni number ta vona ku endlela loko va tshuka va hlangana na swiphiqo swa muxaka lowu va kota ku va va va fowunela ku endlela ku va ndhavisisa na vona va va va ri na ku rhula hi ku maphorisa ya lama ya report-a ka vandhavisi
1: all right a hi twoneni van'wanyana hi lava
3: ri xile kumbe hlekani ri Khalanga hi hlekani Khalanga na nkhesa loko mi karhi mi dzumba kwalano na va xiphorisa hi swo swa kahle se Khalangani ni la ku vutisa la mina ni munhu wa le handle se loko ni ri munhu wa le handle ni na vana la joni vana va mina va le ka grade 12 eka grade 12 hi ku ya hi ntiyiso ku fanele ku va na ID loko a ta pasa grade 12 n'wana se hi leswi mina mutswari wa yena a ni munhu wa Mozambique ni munhu wa haleni kumbe ni munhu wa Mozambique ni te khale haleni se ku ta fika la mina ni faku n'wana luya a nga ku tiva Mozambique na mhani wa yena i love khale ku sele vana na loko va yisiwa a handle va yisiwa a ka mani va ta fika va khwele ka mani kwele va nga kona.

0: le ba isiwa ku kona malawu kumbe kwele hi leswi a swi faku vana ba va va kokwala baba wa bona na vamhani wa bona va lovile se hi ta ku yini hi bona vanhu lavaya i vele Mozambique i vele va South Africa ke hikuva va nga na ma ID maswo hi leswi n'wana swi karhataka kwalano santivi va ta ya nhlamula ku kwalano dange Khalanga i Richard Maboko la ka Mapula
1: inkomu Khalanga hi va hlamula musi ku ya hi xivutiso va ri a ni fane va twela kule va kombisa ku vona i munhu i muhlampfa kambe va fike khale atikweni ra Afrika-Dzonga ni hleketa ku va vutisela un'wana loko va fike etikweni ra Afrika-Dzonga vana va vona se va le swikolweni van'wani va le ka grade 12 a va na mapasi loko va khomiwa hinkwavo va yisiwa kwale vana lava a va ku tivi ka Mozambique a va ya ka ma vo lo nyika xikombiso hi Mozambique hina hina imiyingiseri laha vulaka swona swi nga khathaleki ku munhu i huma khule ku hi vulavula hi mihlampfa hi vulavula hi mihlampfa loko hi va heleketa Khalanga hi va chicha loko ka matiko lama va taka va huma aka wona a hi ngheni hi muti hi muti hi ku ndhawini hi vuyise munhu hi fika ndhawu yo karhi hi fika hi va chicha xikan'we n'wana swi na makaya laha hi taka hi huma hi kona ku loko hi tshuka hi hlangana na swiyimo swa muxaka lowu vana va hina va kota ku va swi tiva ku va ya kwihi ka xiyimo xa kun'wana i fike ka grade 12 a ri hava maphepha swi vula ku na mutswari a nga basanga mara loko mutswari a basini a ta va a swi kotile ku va a pfuna n'wana wa yena ku va a kuma yini pasi se ene swikolo swo tala swi va swi ri na swiphiqo mi kuma ku vana va hlangana na swiphiqo swa muxaka walowo a hi ta tsundzuxa ku a va tihlanganisi na ti-social worker va le kusuhani va ta kota ku va va pfuna hi mihleketo ku va ta endlisa kwini loko ku ri ku mpela se va na vutshamo bya laha kambe swi le ku tikeni aka vana ku va va kuma mapasi ngopfungopfu loko va ri ka grade 12 ene vana va fanekele va yisa tidyondzo ta vona amahlweni a va swi tivi swiyimo leswi nga hlangana na vatswari mhaka yikulukumba i timhaka ta ku a hi swi tekele na nhlokweni sweswi va nga vula swona hi lulamisa maphepha ya hina ya vutshamo ku endlela ku na loko tshuka ku va na xiyimo xihi kumbe xihi hi nga twi tshikeleleka hi mhaka ya ku timhaka ta hina ti ta va ti tshamisekile
2: ya ya twala a hi tekeni van'wana ta fika makumu ka nongonoko va ri hala ka njhakanjhaka ku na more than 10 wa ti-tavern a ti na tilayisense ti barizarixa hi nga tivi ku swi endlisa ku yini ka ti-RDP
1: sweswi hi nga kombisa swona Khalanga njhakanjhaka yi wela a police station ya hlanganani ni ta va lavela ti-phone number ta station ta police station ya hlanganani mani mi kuma ku loko ku ri sikhuza va potaka nuna wa vona u tshama kwale ka thaveleyo yaliya kumbexana ka xika xibini yaleyo ka yi nga ri nawini se hi hina vaakatiko hi nga na xiave minkarhi hinkwayo ta tshama khi hi kombetela titiko ka maphorisa ku n'wina maphorisa a mi endli swona n'wina maphorisa a mi kahle hi nge tshami yi ri kahle hi ku loko wo tsala sikisi wun'wana i yi vona yi ri na yini a swi nge fani kambe i ku lexi hi tsundzuxaka xona aka vaakatiko a hi yeni mahlweni hi karhi hi tsundzuxana ku vona ku hi luma maphorisa ndleve hi tsundzuxana mugangeni hi vona ku ku na ti-community policing forum a hi wiseni ku va hi xanisa lavaya va nga tisa swivilelo swo tala ti-police station vona va hlamba va yisa aka vandhavizita hina hi tata hi ta tirha vhiki leri khalanga hi le ku tirheni adorobeni mi nga va mi swi vonini hi karhi hi nghena hi vhengele hi vhengele mapfhumba ya hina lava hi nga na wona ka nkarhi wa sweswi ku rhangeriwa hi Colonel Musa Ignas Xiviti kambe hi ta ya amahlweni ku fikela loko se hi ta vona ku va ku ri na ntshamiseko swivilelo leswi nga ku teni hi le ku swi tweni loko hi nga tirhi swona va ta ku maphorisa a hi tirhi loko hi tirha se ku ta swivilelo hi ku n'wana na un'wana i tshama karhi a lata gimeta Khalanga hi ku la ta tsundzuxa nakambe ro hetelela ku lavaya va swi tivaka ku va apulayile exiphoriseni ene hi mugivela va vitaniwini a Old Parliament sweswi va ta fowuneriwa hi nkarhi wihi na wihi lowu nga hetiki mbilu loko ta va se hi ri na instruction yintshwa leyi vulaka ku va fowuneriwa ku ya ku ta aka timedikali se aka swi tiva ku i hlupiwa hi boyfriend a wisi ku stress hi ku ta fika le michiva na loko meyila ni ku hlevela Khalanga swin'wana a karhi a ri na rihanyo ra kahle mara loko a fika laha va fika swivona wa BP tlakuka yi ya henhla ene va hetelela nkarhi wun'wani va nga tekiwi va nga vuli ku hina vaciva va byela ku va fanele va endla yini se a va hi vanhu va ti-relaxerile va ya va ya kamberiwa ku fana na munhu un'wana na un'wana a hi kambele mavabyi mo tika laha hi Khalanga leswiya swi nga ta ku munhu a ku mina ni na treatment ya swoho na yi na yini hawa hi langusa ntsena leswi hi lavaku swoho ivi hi famba se va nga wisi va wisa ku va rejuwela va xavisa mintirho va endla yini va endla yini fambani mi ya kwale loko va ta mi fowunela loko i nga fowuneriwangi i nga yi hi ku ta fika hi ku jikisa siku ku nga ta fowuneriwa lavan'wana vanhu va ta loko vo ku fowunela i nga hlamuli foni i nga tiku i kume missed call hi ku xipesi xa wena nkarhi wun'wana xi ta va xi pfariwile se sweswi ha va tsundzuxa kumbe na loko wo ta a redzi swi ta hi ku va lavi nga ta kuma vona va ta ku hlamula yini mhaka yikulukumba ku un'wana na un'wana a foni ka lava va nga apply ku hava tiposo leti nga ni Khalanga leswi nga koho hi leswi nga swi rhumela

0: leswi rhumeriwe hi mina etiposo ti nga kona Gauteng ta Limpopo ingaku ti pfarile ta ti-X100 a ti siva kona loko se ti ri kona a ni na vuciva swi vula ku tata kwala aka xiyanimoya mina a va yimeli kula tati wa hina hi ta kwala huma namuntlha loko vaakatiko va kota ku swi tiva ku i tiposo leti ti nga va se ti basini khalanga a va vi na mahele ya vhiki ya kahle va yingiseri hinkwakokwako lava nga ta kumeka va ri kona khalanga mina ni ya le ka ximawusa ku na misa wun'wana a nga lova Juna Nelson Masuluka hi tshama swin'we Juna ni hleketa ku na n'wentomi kumbe ya Juna mntomi
1: famba
0: kahle a ma xi tiva xiswo khalanga
1: hi xi tiva swinene hina hi tiva ti-language hinkwato
0: swa yena
1: hlayiseka swinene mana mahele ya vhiki lamanene
0: hlayiseka na n'wina hi ta hlangana kwala
1: inkomu
0: ta tshiku vona ni hlayiseka
1: thank you.

0: Technology sikutsinela ekusina hina sisebenza yojikelela ngisebenza ojustumini ya www.gcrfm.co.za gcrfm to rishaka
1: mawo eka gcrfm nalungile malepfa
2: dzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya naro eka Jesere FM rito ra rixaka mingisiri inhlikani. Masipala wa Greater Giyani wu bakanyele kule swihehlo leswi nga hangalaka na swiyenge swa mabulu swa ku yimisiwa ka tiposo leti nga pfuriwa eka masipala la nga boxa leswaku a swi na ntiyiso. Leswi swi landzela leswi nga boxiwa hi mutshamaxitulu wa vandla ra XNC eka rhavi ra Giyani Calvin Gobeni, loyi a nga hehla leswaku masipala wu yimisile xinavetiso xa tiposo leti nga kona endzhaka loko vandla ri boxa leswaku tiposo leti nga navetisiwa ti lava ku nyikiwa swirho swo karhi swa tipolitiki. Hambiswitetano, mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani Stephen Mabunda u vula leswaku swihehlo leswi a swi na ntiyiso naswona vaaki va nga yisa emahlweni na ku va va endla swikombelo swa mintirho leswi nga kona eka masipala. Mabunda u lemukisa vaaki leswaku va papalata ku hambukisa vaaki vuxokoxoko lebyi nga riki na ntiyiso, ngopfu loko ka ha langutaniwe na minhlawulo leyi nga kona ya mimfumo ya miganga eka n'hweti ya Hukuri.

0: Ted Mkwembu mingisela Jesus FM.
1: Yo. Vakungatami.
0: Aha.
1: Sindlile ma.
0: Bari xintandela the bear. Vako kwala. Vako ro xintandela.
1: Bari loko mfo ifule phone yirila. Avakhomi loko vari kuhlambeni. Wo vuya dzoro ke hey. The phone was ringing.
0: Was ringing. Ixilungu.
1: Ixilungu vakuringa nandire.
0: Hayi leswa phone wa ikha yirila la. Shisha wa shiri kuri le.
1: Ari ku phone and apps.
0: Eh ari phone. Avari ku phone ni hulu. Eti vutisa swa ku sekati leti ti vulavula hi tini. Ni bula hi tini maki. Kasikere super economic zero kwere jukumeta kahle feleke na 22 wa timinete ngene kahle ka aura liya ya naru kasikere ndakule ifike kuneta kahle feleke risimu na kambe ritari kha risuka kahle leka nkulu wa munhu dokotela Joe Sherman super economic zero Jesus FM ritweke vitu la vaku xikatawa
1: xikatawa hayi khona mingisira yena a tshemba ku impela mari right ri fambe njhani siku loko uze u wa kuphela ku ze ku ku wa vumune swi vula ku ri hayi ha si le ka weekend
0: swilo swi fambe kahle
1: xi nyika ku ntsako ku fana loko hi swi tiva ku hi ya ku wiseni
0: hi se ku ya ku humuliweni
1: ku humuliweni phela mundzuku ma hela vhiki yo pfumala ntanga swi vangiseriwa yena loko ri kule ku yingiseleni ka nkarhi wa sweswani na ku amukela ka hi ku rhandza njhani muyingiseriwa hina hi nge vi kona kumbe nangona ku nge vi kona u nge na ndziki u nga ri kona kambe swi tivi leswaku loko va khazi wa fikile hi loko se nkarhi wu fikile ke
0: i swo sweswo mingiseriwa Jesus FM mpela ke ku amukela kahle tinzawini ta ku hambanahambana kwala u yingisela kahle u ri koneka ntheka wa siku ra namuntlha lamagondzweni laha dorobeni ra hina ra Giyani na tin'wana tindhawu hi ku angarhela mativana matiko lama hinkwawo jikelela hi khensa swinene ngopfu ku na lava nga le xilungwini lava nga le ndzhandzeni wa malwandle lava nga le xidididini lava nga le mijondola khensini mativa vuyingiseri bya n'wina audio streaming ya
1: samela kubeka yona awara le yanaru namhla ku 29 July yanaru na n'wina mba ku mukhambi mi tiphinaphina kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana va kona phela va ha kuma kusuku ntirho wa ku sungula ka namhlasiku congratulations tlangela na n'wina loko ku ri ko se va na nkateka a wu heli matimba pfuka nampundzu u teka maphepha ma wena ti-envelope
0: khoma ndlela
1: i kha ya zamazama hambi va ku a ku thoriwi nghena ku
0: nagongondo
1: ku tlina ni nga tlina ka ku swindzisa ku ta swi vona ku ya mahlweni
0: Alright, it's also gaming zero G Zero FM. Okay, boy, ya kahle kwe amahlweni kumbe xani ke khela ngita kahle kwe amahlweni ka siku ra namuhla ka siku leri ya rikerati 9 eka ngodi la vunkombo ka lembra 2026 kuna swi swa ku tala ngowa tiva hale swinga humela kahle ka matiko ya ku hambana hambana xikan'we kena ra katiko ra hina ra Afrika-Dzonga lembra 1950 a ku velekiwa kahle feleke Vito Yanukovy loyi president yo sungula ya tiko leri ya nike kumbe xani ke president ya wa tiko ra Ukraine loyi a nga hundza amisaveni ka nkarhi wa sweswiwana kambe kela ngita kahle feleke lembra 2011 siku leri faneke ku nga siku ra team 7 ka n'hweti ra siku ra 9 ka n'hweti liya nike ya vunkombo South Sudan yi veke tiko ra rona emepeni kumbexani ke ra ku sungula loko swi ta emepeni andhaka loko ku endliwe nhlawulo enhlawulo wu fika wu famba kahle swinene ngopfu ndhawu ta South Sudan kasikana kambe nje Italy yi winile World Cup hi siku leri faneke yi hlurile France hi ti-gol ta ntlhanu eka tinharhu hi ti-penalty endzhaku ka 1-1 andeni ka timbala ta mitlangu isi mwa sikuwa ya ndleka nekambi ke lembra 2002 African Union isi mekile vele ke Addis Ababa na ndawuli ya Ethiopia chairman wa masungulo Thabo Mbeki na president wa South wa president wa South Africa abarikona vele ke loku simekiwa kahle vele ke sikuleriya nekambi ra ku hetelela 1915 hina a hi ri kona vena nkateko wa ku swi vona leswiwa tiko ra Germany ri sarindile eka tiko leri ra South eka South Africa eka South West Africa hi nkarhi wa WWI va sarinda vele ke hi nkarhi wa wa mingiseriwa
1: ya masiku ya yeke va hi kha hi hundze ka wona kumbe masiku lama nga sala wona ku sale 176 leswi vula ku ri hi le ka week 28 ka nkarhi wa sweswiwani swa hi komba ku ri himpela hi ya kwihi loko ku ri ku a wu se zi sungula no vekenyana xipenani loko ku ri ku swa koteka 2 rand ya liya yintsanana 50 cent ya liyanyana yintsanana wa yi tumbeta swa vava swinene u kuma ku ri wa navelanavela mara swi vona ku loko ku ri ku a swa ha koteka a hi ta hi swi kotile kambe loko hi tlhela hi langutana kambe mingisamele ka siku ra namuntlha tanihiloko ha ri swinga kahle eka nongonoko wo bumba reloaded ka nhlekani wa siku ra namuntlha mingisera Jesus FM mbe ri namuntlha i fashion day va hi kha hi ri tlangela ka ra namuntlha siku nga ri va leswaku ka swa fashion un'wana na un'wana u na i rhandza leswi a swi rhandzaka van'wani va ha rhandza ku mbala ti-brandwood i kuma ku ri wa ha ri ntsongo mara wa swi rhandza ku mbala ti-brandwood van'wani va rhandza ku mbala tirhoko ta ku leha ku ti fana na mina van'wani va rhandza swa ku koma ti-fashion ku hamba hambana na hambana na katona hi va hi kha hi ti tlangela ka siku ra namuntlha ku ri un'wana na un'wana fashion yi va yi kha hi pfuna ku mbala leswi we i twaka u ri kahle eka swona leswi u swi rhandzaka wa vula na un'wana ko na rhandza fashion leyi mathonsi va rhandzaka va mbalaka yona ni rhandza leswi i jays yi ambarisaka xiswona hi va hi kha hi tlangela ka ra namuntlha siku swi komba ku himpela hi va hi kha hi hanya naswona loko u va kha u kota ku mbala kahle kumbe u sasekile na wena you feel good
0: iswaso ming zero gzfm sale kahle mvelekela minute nharhu nghena kahle ka tihlokomhaka ta mahungu lunghelo ka malepfani yime ku lungha ku va a yi phamela kahle nhlokomhaka ta mahungu ya awara liya ya mune nongonoko pamba ri lote na tshema ra ku pfumela leswaku a yi khomile ku xumaxumeni mi le ku dzumbadzumbeni tindhawu ta ku hambanahambana eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sikana kambe mingzere hi na nambara liya u nga ta yi landza kahle ka yo loko hi suka hi ku laveni ka riqingho ya 0608 7594 wa tsumela kahle ka facebook ya xitichi u fika ntsena ke ku gzr space fm u fika u yi byela kahle ko kwala swa kona mingzere wa gzr fm u yingisela kahle u ri kwini kumbe xanike u landza kahle ka facebook ya tsaki n'wan'wana kumbe xanike mk navigator matons indenga
2: let me just go I promise you I'll be back one year
3: promise
2: I promise you you know I love you
3: I love you too

0: lava ko kha va tsundzuxa kahle mingisa ra mina ku ri hungutani ku rhandzana kumbexana ku tikuma mi ri ka vuxaka bya marhandzu na vana lavatsongo hi ngo tirhisa vito ra ti-Ben 10 veri sweswo swa wisa hi tindlela ta ku hambananahambanana va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri vana lavatsongo va na vutlhari bya vona va ri voxe ku fana na ku teka mikandziyiso
1: swithombe
0: munhu a nga ri ka xiyimo xa kahle yes ma swi tiva swiyimo swo hambananahambana swo ka swi nga ri kahle mi kuma ku loko se va mi kha mi nga ha swi tsakeli ku va mi kha mi hanya na yena mi kuma se a va a kha a swi tirhisa
1: a ku ni ta humesela rivaleni
0: yes se va va kha va tsundzuxa va ka mhani hinkwenu mi nga ka swiyimo swa le henhla hambi ku ri ku a wu le ka xiyimo xa le henhla ntsena u ri mhani lavakulukumba va ri a hi tihlonipheni va ka mhani mi hambana ti laveliwa luya mi ringanaku a nga na yona mihleketo ya majaha lamatsongo
1: no lexi ndlaku ne ku na leswi a swi nga kona swa ku va ri le ya khale yi pfuxa hi leyintshwa kumbe leyintshwa yi pfuxa hi leya khale hi sweswo sweswo so vo tala ta twa kha ku noman mina swi twisisa swo ni nga kuma ntanga ya mina mara nitwa i nga ri xipiriti xa ntanga ya me na xa lefayentana loriyani no a swi fani matalefayentana lelala va ta xi-romantic yo so problem hi fika hivakoho kwalaha mi fika mi tirhinga la swaku hin'wina va mani va mindyangu vafana va kuma ku va mi teka mikandziyiso na yinayini
0: phela mi tlhe mi rivala no mina muti mi tlhe mi rivala ku mi siye koko dala le kaya leyi se n'wina mi teka na mali ya yo yisa koko dala a tliliniki se mi nyika va Ben 10
1: mpfuka kwani dala vo ka va nga swi koteki ku vitana va ku mama
0: we halava ka hi mama
1: tam dende hinkwayo eka stemming zeri ya mahlweni na rin'wana hunguri bakiwa ka tikurani ra Afrika-Dzonga vatirhi vo ringana mune lava a va tirha ekurhuleni o exifundzenikulu xa Gauteng va khomiwile maphorisa hi ra vunharhu na ndrhenga hi milandzu ya vukungundzwana kasi ke va ehleketeriwa va ku ringana mune lava a va ri eka nhlengeletano ya madlanga commission masiku ndzhaku va khomiwile hi maphorisa hi ra vunharhu na ndrhenga endzhaku ka loko va ta va va khumbeka eka milandzu yo hambanahambana ya vukungundzwana vanhu lava va nga khomiwa i khale ka murhangeri wa maphorisa xiyenge xa EMPT Julius Mkhanazi kasike Dr Morgan Mashadzi na Ed Game Bahari xikan'we ke na khale ka murhangeri wa doroba rale ekurhuleni eka switirhisiwa Linda Nqaxeka kasike va ehleketeriwa vele khoto ya eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku ya eka komba swikombelo swa bail va kha va khomiwa vanhu kusuka ka madlanga commission lexi karhataku e ku vukungundzwana lebyiwa byi endla hi vanhu lava thoriweke ku va ka swiyimo swa le henhla lava fanekele va fambisa tiko ra hina hi nawu loko vona va endla vukungundzwana xana hi wihi munhu loyi a nga ta fika va fambisa tiko hi nawu vona ke va ri karhi va ri ku endleni ka vukungundzwana
0: kahlekahle loko u nghena hi vukungundzwana swi nge he heli swi ta tshama swi ri tano
1: se hayi xigevenga ku na xigevenganyana tshama xigevenga xi ri xigevenga
0: ya and nge tsutsumi kambe ko wena ku ta kahle ka swihungwahungwana mengisami va va kha va hlamusela mi nga ri va leswaku a va ku Transnet se ya ha ri ka xiyimo xa kahle kumbe khampani Transit a ya ha ri ka xiyimo xa kahle lava kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri swi na ku ndlela ya ku a yi khayiwa kambe va kha va hlamusela kahle mingiselamela ku ingaku se Transnet se va yi khayiwe hi matimba va va kha va hlamusela kahle ngopfu so far kumbexani ka nkarhi wa lowu pfuka hi nga si nghena ka July leyi va nga ri va leswaku namuntlha 89 kambe va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri khampani ya Transnet yi kota ku va yi kha yi deliver malahla ya 100 kumbexani titraka ta 165 leta ti va ti kha ti khome malahla a Richards Bay call terminal la vhiki leri nga hela lava ka kha va kombisa kahle ku himpela se na mitirho ya vanhu leyi a yi lahlekile kumbe leyi a yi ya ku lahleke na yona se yi ta yi kha yi vuyela hi xiyimo xa le henhla va va kha va vutisa kahle ku ri ku nga ko timhaka ta ku maxaka ya hina ya le handle ya le ku fambeni hi ndlela ya ku se ku na mintirho yo tala leyi nga ku pfulekile ya
1: swi nga ta swilo swin'wana swa kona swona hi leswi vanhu va vulaka swona ku kumbexana swi nga swi ri sweswo mara ni twa hi nga ri ku fambe nhlayo yo karhi yin'wana yi sala ande sweswiwani ve ri van'wani vo va ku vuyeni va fambe va tlhe va vuya
0: ya
1: swilo leswi ka ku endlekeni mingiseri wa GSR famika sikena siku ra namuntlha va kombisani mhaka endlaku match and match na wona ke u ya emahlweni a dorobeni kumbexani ke madorobeni ya ku hambanahambana loko tikahle rin'wana ra hungu ri fambaku mahlweni ka nhlekani wa siku ra namuntlha maphorisa ya va khandzise swibalesa swa gundza 11,895 eka mixo wa siku ra namuntlha exifundzeni nkulu xa Gauteng ku nga 9 July ka lembe ra 2026 maphorisa exifundza nkulu xa Gauteng sisi kumbe khazi wa me va va ri ka ntirho wa ku khandla swibalesa eka mixo wa siku ra namuntlha leswi a swi xanisa vaakatiko xikan'we ke na ku veka vutomi bya vona enghozini xiviko xi vula leswaku ri swibalesa swa muxaka lowo swa ku hambanahambana leswi

0: ekhandlisiwa eka siku ra mondla eka siku ra mthani misho wa isikhumbeka eka mlandu yo hlaya hlaya swinene ngovu laha va vinyi va swona vanga hakela swidoho swa vona hiku hetiseka kasike vandzawulo ya swiphorisa kusuka eka xiyenge xa SAPS ku vikiwa leswaku ri va khandlisile swibalesa swo ringana ke 317,811 kusuka eka malembe ya nkombo ku fikela kahle mfeleke eka 7 lawa ya nga hunda.
1: Hey, loko a nangutana kambe ke swingongwana leswi nga kona mingisa registra fm mi nga va leswaku ku ve na nkingha leyi nga va yi ri kona etindhawini letiya ta le Cleveland laha ku nga va ku lahlekela e vanhu va 13 va lahlekela hi vutomi xikan'we na lava a va va kha va vavisekile va va kha va hlamusela ku va ehleketelo wa vanharhu lava va kha va hi to vula ku va ehleketelo wa vanharhu lava hi ngo vula leswaku va ve na xandla kumbe ahleketela leswaku va ve na xandla ka ku teka vutomi bya vanhu lava eka siku ra namuntlha kumbe mpundzu wa siku ra namuntlha a va va kha va eJohannesburg Magistrate Court va va kha va langutane kahle ngopfu na milandzu ya ku teka vutomi bya vanhu va 13 na ku va va kha va lave ku teka vutomi bya vanhu va 14 ku nga 14 lava ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisamela ku milandzu leyi hinkwayo yi vekiwa ehenhla ka vutomi bya vona lava nga ta tlhela va ya tivonakarisana kambe ekhoto eka vhiki leri taka hi wa vumbirhi ku va va kha va ya twa ku se timhaka ti tshamisekwini ku va gweviwa va ndlisa ku i nga ri va 14 wa vanhu na 13
0: Right. Yeah, but let me zero register five was a cat level again. No one said one diminutive and a cat like our lea moon. Could never secretary Wabanaro, a lover retro, a secretary Wabacumwe, Bacumula, Maporis, and Zagaloco, Ebacumile, Bacumula, and Yama, Yoivi, and Zen come over, low our from by one, our Fiat Uno, Cascan Tower, Maporis, a K9, Ekutrasana Catana Maporis, Shanga, SAPS, Bacumi, a secretary Wabanaro, a Incarlo, about a cantiro, Waco, Balanga, Timo, Fatalema Gondren, Eka Gonzara, and 18, Eskargam, Kale Dry. Square a very big Maporisa could be Gawala Sakur, a Balumu will and Cleve, Timova, Etamova, Lo, Ralenya, Mayo, Yuala, Banga, a Ufala, Loko, Fika, Gusuanale, a Hooti, by Secretary Wamalembe, Alishkar, Gama, Kumembi, Ringwe, Namakume, Munemwe, a Himkale, Eva Kumule, Hinkarilo, Ava and Zakalokum, Eva Wunwil and Nandru, Wakuiva, Eshkam again, Akumala, my pepper, Yawmbun, Zanyamale, Ingako, Kumeka, Emovinwabona. I am Pelaka, I chilled in Yama, a
1: Hey, homo inquire.
0: Oh, homo inquire, you lay one matiba. Eva, I take a vine, don't do metal and then cash move and shall uno its hama. Eva, what come win? Magarama pepoya, yona, yamalia, cucumbisar soquaicona, yabona, abazangiva yiva, baba paleruin, gagaroso, so
1: paleruin,
0: but it's a melee, but it's umbella number one.
1: Hey, look at my canon tana camp, sink a rosa so mele, campe, I combe in the quaid seller. Eva, what cavasham seller cash and go for me, Samina curry. Kuna, nhlayo ya 32 wa vanhu lava nga kota ku va kha va hengiwa hi to vula ku tirhisa rito ra ku sungiwa va kha va langutana kahle ngopfu hi to i genge ya vanhu leyi a yi va yi kha va hlamusela kahle ngopfu a yi teke n'wana ku na ku pfalela n'wana wa 13 years wa malembe n'wana wa xikolo yi va yi kha yi n'wi pfalela yi kha yi n'wi yisa eka tihotela tinharhu ta vona hi ku hambana na hambana ka tona for 5 days n'wana loyi a kha a pfinyiwa hi vanhu lava hinkwavo 32 ya vona va ri mhaka leyi humelela kahle ngopfu a India lava ko kha hlamusela ku xijeziso xa vona va va kha va tirhise mhaka leya ya ku va va kha va sungiwa kune va ri 32 hinkwavo ka vona va kha va hlasela n'wana lowani wa 13 years hinkwayo ka yona se va ri hayi hinkwavo va hengiwini
0: ya
1: vutomi byi fambini xivuse ku endlela ya
0: kahle ya I know ya ni nge va sasi mina vatirhini kahle kahle swi tshamisekile vona un'wana ntsongo wa 13 wa malembe ne mi ri vangani n'wina la i malembe yo hambanahambana ka n'wina
1: hi to i vhiki va kha va n'wi yisa hala va n'wi yisa hala va n'wi yisa
0: hala
1: tindhawu tinharhu hinkwato ka tona se ve ri hayi nawu we le India wu fika wu tshamisa sweswo loko a va wutisa South Africa
0: hayi a hi ta pona a hi ta pona ande a swi ta ponisana hina va ka bava hi ku sweswo a ka ha pfinyi va ka bava ntsena na va ka mana na ha ku pfinyi ha ku pfinya etrabulo hi ku ya mahlweni hosi nkulu ya rixaka ra mazulu xikan'we ke na varhangeri na varhangeri van'wana va ta va na nhlengeletano na murhangeri wa tiko ra Zimbabwe emaheleni ya vhiki kasike murhangeri wa tiko ra Zimbabwe Emmerson Mnangagwa va ta va na nhlengeletano na murhangeri wa rixaka ra mazulu King Misu Zulu hosinkulu ya amapondo ase emnyandeni exikan'we ke na ndamase ndamase hi maemaheleni ya vhiki kasike xiviko xi vula leswaku ri varhangeri va ya burisana hi swiphiqo leswi nga kona laha tikweni ra Afrika Dzonga swa ku hlongoriwa ka vahlampa na matiko ka na va matiko yo hambanahambana exikan'we ke na vahlampa va tiko ra Zimbabwe leyi hlamarisaka ku huma tihosi ta mazulu ntsena loko huma tihosi ta mazulu va burisana na presidente xana tiko ra hina ra Afrika-Dzonga a hina presidente na laha ku fanekele ku hlangana tipresidente ti vonisana kumbexana ti vulavurisana ku ve ri ku ya huma hosi ya mazulu ya yimela kahle mazulu kumbexani ke a ni twisi ku ku andle ka yini laya
1: mara phela loko va hi kha hi languta
0: se president ya Zimbabwe ya hlangana na hosi
1: kasi president wa hina va kwihi
0: va yi jwayela
1: wenzani lapha swona kini
0: loko ku landlela
1: ni vona va ku se Mrs. Zulu vona i president wa tiko
0: imagine nyana va ku va ku mathonsi i na mithini na Mr. Pri i va khomise mithini ku ri na lava vanhu lava nga kona lava va fanekela ku ni tshama hi vulesa na se nitwa hi nga ri se swin'wana i ku hi vanhu
1: vaso xivutiso xexo hi nga na xona ku kasi president wa hina va kwini nitwa nga ku va lo wihi president a va le ku yi rhangeleni kahle ka nkarhi wa
0: sweswiyomhakazuma a ku yena ke vupresidente wa byi lava nakambe i ri loko o vuya xitulwini tiko ra Afrika-Dzonga ri ta cinca ku humelela ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga swi le mavokweni ya Zuma hi leswi a vulaka swona
1: nita hi nga ku va ta hi khomela vayingise mara nita hi nga ku loyi a fitaku kumba ku vuyitha vombeki
0: a ka ha vuyi munhu laha i ta votela van'wani love poxeri risimu ra mafikiso lamingiseriwa jesu ri fa mireta kahle ka mahungu ya awara leya mune na lunghile malepane

0: Tirhisa eka swa marhandzu na majaha lavatsongo loko a yisa emahlweni kombisile leswaku vaxisati lava nga ka vurhangeri va fanele ku va va tekela enhlokweni leswi va nga tholeriwa swona na ku va va nga pfumeleri ku va va va ka mhaka ya marhandzu na vanhu lava nga ta va endlisa swiboho leswi swi nga hoxeka. Masipala wa Greater Giyani u bakanyele ku leswihehlo leswi swi nga hangalaka na swiyenge swa mabulo swa ku yimisiwa ka tiposo leswi va nga boxa leswaku a swi na ntiyiso leswi swi landzela leswi swi nga boxiwa ntshama hi mutshamaxitulu wa vandla ra xinese eka rhavi ra Giyani Calvin Gobeni loyi a nga hehla leswaku masipala wu yimisile xinavetiso xa tiposo leti nga kona endzhaku ka loko vandla ra vona ri ta va ri boxa leswaku tiposo leti nga navetisiwa i ta ku va ku nghena swirho swo karhi swa tipolitiki hambi switano mbulavulero wa masipala wa Greater Giyani Steven Mabunda u vula leswaku swihehlo leswi a swi na ntiyiso naswona vaaki va nga yisa emahlweni na ku va va endla swikombelo swa mintirho leyi nga kona eka masipala
1: ta tile ta ha yimisa sweswo vanhu a va apply ti ta pfala hi ti-17 hi laha swi vekiweke swi kombisiweke ha kona eka xinavetiso xiviko xin'wana na xin'wana lexi lavaku ku kaneta sweswo a hi xibeneni hi makatla kumbe ku xi bisa hi moya a xi na ntiyisiso vanhu vo rhandza ku lava ku duma na ku lava ku ti veka kahle hi nkarhi lowu hi nga kongomana na ti-election.
0: Ku languta eka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya mune va ndzawulo ya timali va tivisile leswaku va kunguhate rendzo ra ku va va langa eka mimasipala ya xifundzankulu xa Limpopo na xifundzankulu xa Mpumalanga emahelweni ya n'hweti tanihi ndlela ya ku antswisa matirhelo ya mimasipala loko ku langutiweka mhaka ya ku hungusa ku tirhisiwa ka timali swi nga fanelanga. Leswi swi landzela ku va yin'wana ya mimasipala eka swifundzankulu leswimbirhi yi ta va yi langutane na ku yimisiwa ka ku aviwa ka timali hi ndzawulo ya timali hikokwalaho ka ku tsandzeka ku fambisa timali hi ndlela leyi nga fanela. Ndzawulo ya timali eka vhiki leri yi tivisile ku yimisiwa ka mali ya mphakelo wa vukorhokeri eka 69 wa mimasipala ya tiko hikokwalaho ka mafambiselo yo biha. Mutshamaxitulu wa xiyenge xa mimasipala eka xifundzankulu xa Limpopo Johnny Mphe u vula leswaku 5 eka 7 wa mimasipala xifundzankulu xa Limpopo ya khumbeka eka mhaka leyi.
1: Still all municipalities and the high level of deaths on the side of municipalities, and that is why we have convened all those municipalities from the rapid response task team as well from the ruling party to try and make sure that we resolve this issue. And for us, we are not going to support or to say to municipalities that are not doing their part. Meeting your obligation on a monthly basis is key. Yeah. But I think municipalities that have already gone out...
0: Ku tlhela hi vuyelela eka hungu leri fambaka emahlweni ka mahungu ya awara ya mune. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr Phophi Ramathuba u lemukisa vaxisati lava nga ka swiyimo swa vurhangeri ku papalata ku tinghenelerisa eka timhaka ta marhandzu na vanhu lavatsongo. Yan'wana mahungu ya gimeta siku ni ta va na wena le ka awara ya 5:30 ku bela awara ya mune ta vuya kahle na tinhlokomhaka endenge.
2: Eka GZFM Nalungile Malepa.
3: Walala wasala Rico Dico Eva win Baritas Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye emintsengo ya le hansi-hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka Malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
4: Ku
3: kufumeta mbili ya wena shishika li jini mtsangu ili hansi hansi yala dumadwe gyan na malamulele kuma 6 meters region road top
4: P189 and 97
3: kazi 2500 liters ya Africa water tank e 2399.90 mga kela udukumera last echo ya 12,000 btu ya 4,999 mungaba ulaba shkweleti kuma kutula 750,000 na Capitec putisa kwa la shtolo jala dumadwe gyan na malamulele la duma when you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee mashona kuna shupimelo.

0: ngeiaaiqingo
1: ka 060875942 rumela kahle na nkandziso wena wa rito i byela a wu rumeli nkandziso wa rito ne u ta i bela kahle riqingho i byela leswaku risimu ra number 1 risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani hi na number 2 u ta n'wi byela kahle mingiseri na rona ku i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani naswona wa i byela loko a famba na wun'wana swaku i famba na mani hi le number 2 sweswo mingiseri wa GCRFM xa wena ke ku bela kahle riqingho ka nambara 060875942 ra vumune ra kahle vakiti wa vumune wa hosi wa vumune wa swikhongelo swa ka manana mingiseri kasi wa hina
2: ahe mpfukile wa matoti
1: hi pfukile mjhani ka mama
2: hi pfukile n'wana mpfukile
0: hi pfukile mjhani ma
2: hi pfukile
0: ina
2: number one
0: okay
2: pastor donation Salunga.
0: Can see them.
2: No.
1: Sharp, sharp. Romune na muntlha ni kombela ku ti khoma 060875942
2: Hello. Come on, number two.
1: Number two.
2: Pastor Dolph.
1: Pastor Dolph, yeah.
2: Vaku. In the last town.
1: Hina manla.
2: Emanwa kuno ka tsaneke.
1: Oh manwa mabutani ka tsaneke vakiti. Khensini mativa.
0: Mende namhle sikolo sikhongela phemuna nge karati vanwan.
1: Ai wena mabane. Ai kona. Ekhensini manwa kuna. Emanwa mabutani.
2: Yeah.
1: Etha?
2: Ai ba tsaba tu.
0: Ai.
2: Minjani.
0: Hey, pfukile minjani.
2: Hey, pfukile. Savele akumbe.
1: Ya.
2: Ere itamba nyati aku sitalunga.
1: Mi bona ngari samsekini kumbe mara kulungisa kunwana.
2: Eh sita itamba nyati sitalunga ni bo samsekini kama toni.
1: Seriously?
2: What's the number in?
1: I'm not going to be able to do it.
2: Bye bye.
1: Shop shop. All right.
0: Vanse tsela kwa vetha va hela mati.
1: Ko ba kuri hey loko u ta haleni vana shoko. It's some seconds so away. Hello.
0: Makazi.
2: Mirini makazi mino.
0: Ifukile minjani makazi?
1: Ya ku ti tsena.
2: Ifukile makazi.
1: Ina kazi.
2: Na ba tu.
0: Okay.
2: Tembanyati na gospel mina.
1: Ya.
2: Vago salung.
1: Ogona daga ro tsaisa ka ba to mi tsaisa ro daga ro kwalano. Jab jab 060875942 being said. No one got there some little one man ring selwe ngopfu vanhu va ri tiva ngopfu a ni tiku swilo swi onaka kwini hallo
2: va khazi mpukini khazi va xitati
0: mpukini minjhani
2: mpuki va yingisa ku mi nga ta nghena ndhaka mi rhanga mbula nambara a ni nge vuli swona mi ferisa hinkwavo mbulu kumbe lava number mani
1: Se, hosi, mwe sa sumi a ferisa hi ku mixo wa ti khazi wun'we wa xisati.
2: Oh, khazi wa xibule hi n'wana rhanga mi pfumela na.
1: Hayi mi ta va khazi hi ku va khazi. Semi ku vukhazi wa xisana.
2: Semi ku pfumela ngwetela ni ku na ngwa ra xisati. Pfumela.
0: Ana a hi pfumeli.
1: Hi mina ni nga khoma xisati xo tshuka haleni buti. Mirini.
2: Mina ku koreketa ni ya yo xisatela ni nge vuli liya number 1 na ku ya ka ya number 2 va ta kota ku vula ya number 1. Number 1 i simple leyi ta ni tsandza na mina. Number 2 i Themba Nyati xalunga. Se number 1 i simple that's why ni nga swi lava ku hi vula van'wani va ta hi vula na leyi a ni vulangi yona. Inkomu.
0: Men vavisambilu
1: ayaya swo chava va veri mati na vavasati swilo swa nghala ikhensi swilo swa nghala
0: ikhensa
1: swinene 0607594 sele kahle feleke na mina teyin'we ntsemingiseri hi titlonya hina ka siku ra namuntlha na ku byela swaku ra risimu ri kume hi mani nakona ke lava nga hoxisa va hoxisi lana i tinsimu etimbirhi mingiseri 060 087 5942 i byela swaku risimu i ra mani naswona ke vito ra risimu i mani kumbe ife hi famba xikan'we
0: nia a hi fambini.
1: Number 1.
0: All right. Number 1 mingiseri ra mina a hi khome risimu kusukahle ngopfu ka pastor donation ne loko va ku swalunga a va langile a va lange swo
1: ndi ka number 1 hayi impela
0: mavoko swilo swa nghala ku ze va ku revevukile ntiso va lo vheta va ku okay yero
1: va huma ka swona swilo swa nghala ka number 2 va ku Themba Nyati va fike va vula swona va ku swalunga Tavelia sesi Tavelia kumbe lava nga fika va hoxa koho a va vula number
0: se na va yimelela
1: lani hina 1 na 2 evinwe mi fika miku miku gospel cylinder for example hina nsimu timbiri swi nga ndla gospel cylinder mbula lera ri nga tlangiwa ro sungula ri nga ri ku gospel cylinder sira u fa u byela mingiseri ku ni choose number 2 number 2 ari sivula mani a ngo yini a ri na mani la imeni nga khoma isaro xa ku tshuka. Alright, this is a giving zero GCFM kasi number 1 ni lewa and the number 1 number 2 ku nikata kahle yona hiti tlonya eka wa mune wo saseka swongazi la magondwela tshana ni kahle vukheta vurongwana ku ndza fika kahle la miya kona ma hlayisekini wa mune wa kahle wa mune wa hosi a hlayisekini ndza uta ku mbana mbana mixer wa GCFM pastor donation swalunga.

0: lua agu he he he he he shivongo he what
1: oh. So for the 620 minute thing said get a kahle ka hour le avune get a kahle le bagwa ka tikure ra Africa Zonga why mien
0: kokela mi mien
1: ane rina mahungu ya ka
0: a shivona ku lava sema fa.
1: Hey,
0: Ming Serena, I'm Kena Kampe, Elika Hour, I won't be come back, Sumela Kathy Hour, a great sailor. Lokruqua, who you come out, and I can be cake. Ina, we are the voice of the nation. I'm Kena Ming Serena, come back, and I get from Banana and I can go sink out of my cake, come out to celebrate gossip, school salons, and a commander to Miss Melacolica Hour, Lia, Unga Hour and Clan. Mong yet tele Kazi,
1: ya, Mong,
0: we are go na. Lokoma, I can't take a Ming Ceremony. Papa Cosham said, I can't. Ngofu kuri ba bone mphakela akha a ri ka banki ya FNB la mishtuba ku kuhimpela kuri itshama iri mahungwini kumbe iri munhu la tivakaku vanhu lava lavaku mahungu va tshama va ri kwala kusuhana
1: wa wa khambukabuka swa ku endla yini
0: va hete va hete va kuma leswaku a ya ku pfuleni ka black card
1: phakela se i pfula black prime minister a nga le ku tirheni mfu angela kutireni
0: ngari vanhu ku black card yi tshama timali to tala veri hayi khona mphakela a khaya ku pfuleni ka black card
1: phela angela kutireni mphakela xo sungula
0: i pfula black card
1: i na ku hoxa yini hayi
0: leswi nga kona kuri i nga ku mhaka liya va nga tshama va ku hehe i amukele coco swi ku yini yini i nga ku se swa tshembisa ku hi yo
1: ya swi nga swiri so loko va langutela ku dyambu rixana mixo ne va va ri busy va phakela va ri karhi va macha va ya hala na hala va langutela swin'wana swin'wana na swin'wana xivutiso i ku mi n'wi vona hi loyi munhu i ya pfula black card ka black card liya i la ku hoxa yini i kha i nga pfuli i ya ku tirheni na bindzu i hava wena wo wa busy na ku a va hambi ya nghena yare ku na mhaka la swi ri mhaka liya u nga va ku ri yona daswelo wa ntombi loyi a ku i la ku konanisa president wa tikureni ra Afrika-Dzonga ku ri va hlanganela yini na majani lamambirhi yi a nga ri kona yena a nga fuma a nga sungula ntlawa wa match and match
0: enkeri
1: a xa ku endliweni xihundleni
0: hi leswi a vulaka swona ku ri se yena i la ku pfulela president Ramaphosa nantsu wa ku va se va kavanyise ekanganyisa movement leyi nga pfula yi nga sungula hi yena
1: va teka vanhu va yena va tshama na vona swihundleni
0: why a nga khomisi vanhu lava va nga sungula
1: swi vo president i right i ku lexi xi fanekele xi endleka hi leswi ka ku tsandzeni ka nkarhi wa sweswiwani sweswi daswi ya tihosta mazulu tize ti ya hlangana la ku hlangana president wa Zimbabwe president wena tiko ra Afrika-Dzonga va ri koho i ku hi vona a va fanekele va va hlangana kahle na president luya va kombisa swaku hayi khona vanhu va tiko ra wena a hi va hlongoli hi leswi na leswi na leswi na leswi na leswi hi languta leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi a va vuyi tikweni ra hina va khome leswi na leswi na leswi na leswi president na yona yi kota ku adiresa vanhu va vona va ku hayi khona ni khome kahle ni vulavurisana na president wa tiko ra Afrika-Dzonga va ri hayi khoma dzolonga lama nga va kona ha leswi vona a va swi vekisa xiswona
0: makaphela loko va hi kha hi languta khazi a ni swi tiva ku swi ya va hlangana njhani na hosi ya mazulu mhaka ku ri hosi ka nkarhi luwa loko va hi kha hi langutana na ti-30 loko va ku a va hambi hosi a yi ku le tikweni ra yona loko vanhu vo endla sweswo va ta va ri nghozini yi ta teka xiboho kumbexana yi lwisana na vanhu lava ku va kha va endla madzolonga hi ndlela leyi se njhani ku ri vona tlha ku
1: va hlangana na president
0: a swi loko twaleni
1: ku na mhaka la kahlekahle a ya vula leswaku ri veri laha ku nga na ndzilo ku laha ku nga na musi ku na ndzilo laha ku nga na ndzilo ku na musi ku fele kondlo la ku na mhaka kuna Bena Boy ne xiyimbeleri lexi a xi kumeka kahle veleke xa le andhawini ta le eNigeria kasi ke xi kona veleke atindhawini letiya ni ta le America hi wun'wana loyi a ri karhi a nyanyula xitshungu a fambe kahle veleke na va Tyler nkarhi wo walowo kasi ke va kombisa ni mhakenta ku ri xiyimbeleri lexiwaka siku ra namuntlha ka kumbexani ke le ka ti-final kahlekahle ka half time show xi ta va xi ri xin'wana xi nga ta xi ri karhi xi yimbelela kumbexana kha a nyanyula kahle xitshungu nkarhi walowo loko tlangiwa ti-final ta World Cup kasi ke vanhu va tlhela va n'wi sola mani kumbexana ko va le ku n'wi vulavuleni va ku swi ta njhani lowa njhani loyiwa a xava Bugatti ya 9 billion
0: eyi
1: i brook
0: yani ivi himpela a ri mbala a ri mbala ka nga
1: ya i karhere vanhu va le ku n'wi soleni mhaka sweswo ni xa ku va langutele ku ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu lava nga ku xanisekeni le a huma kona van'wana swin'wana na swin'wana mara na vula ku a hi swin'wana na swin'wana mani hi fanekela ku hi va hi sola ku veri i na mali a nga endli yiniyiniyiniyiniyini ku na leswi na yena a nga na ku navela ku fikelela swona evuton'wini bya yena kumbe a xota yona
0: ya hi leswi a swi lavaka ene phe mi nga rivali ku vanhu lava va ku duma a swi talangi ku va va kha va repita swimbala leswi endleka fika a yimba.

0: kwala kangwe burukele mkumo kusanga imbali xivuso ko itlerisa kumbe njana naswona hi ngi langeli kwa endla yini mali leyi nga ya yehe ei ta vuya ke loko ve ke kuma kahle ngopfu mingisara mphelo ko va hi khena ngita kahle
1: ya
0: South Africa ina vushaka bya kahle ina vushaka bya kahle na matikula manwana kambe live ku khena ngita na kambe kuri South Africa ku tibeka le South Africa kumbe xana Africa dzonga ina mabindzu etikwenda Mozambique la swinga hi onela kuna kambe hi va kha kuma kuna vo Sasol kuna vo Standard Bank kuna vo Vodacom vo Shoprite ingari vali mingisana vo FNB va kona swishitele
1: vo Pick n
0: Pay iba it by its combo switele na hambi vo Woolworth la va ku kha kuma kwa impela le ngosini
1: ya shem
0: hayi le ngosini etimhaka leti va ku khatiri kona mingisero mina ku nga kari na tin'wana kambe
1: allright kasi ke ku na Taylor Swift ne na munhu wo fana Travis Kelce va vonakile loko va ri karhi va vuyela va vhakache kona ku ya fambisa mucato luwani kahle kahle va ri na vaphalali va vona va vonakile NYC ku sungula ku hlaya kumbexani ke va ku sungula ku hlayisa kumbe vuhlayiseki bya vona kasi ke ku vuriwa leswaku ri leswaku a va ri na dina eMadison Square down at the garden but phela kuna vanhu lava va huma ku ya dya dina kun'wana na kun'wana va ri swi voniwini sesani mani va ri karhi va dya dina na swin'wana na swin'wana swi va kahle nakambe ke ku na munhu wo fana na Millie Bob Brown loyiwani ke u vulavurile kumbexani ke va hlamusela kahle feleke u na birthmark yin'wana yi nga kona emzimbeni wa yena so vanhu va lava ku tiva hi birthmark liya a nga na yona emzimbeni wa yena kombisani makenda ku ri birthmark liyani yi va yi kha yi kombisani makenda ku ri kahle kahle yena ka malembe ndzhaku njhe a ri socha leri a ri gay a ri gay kumbexani ke a tlangela team leyin'wani mara a ri soldier kumbisani maketa ku birthmark leyiwani yi va yi kha yi representa swona lavanhu a va lava ku tiva swaku a yi kho birthmark leya this birthmark what se veke vanhu ri valeni swaku a yi kho hi nkarhi luwa wa mina luwa mina a ni ri soldier ra gay
0: ey ya swa twala loko a nangutanaka Mga sungule Okay, loko ba khena ngutana kambe ka the entertainment stories. Kuna muna tiba kahle ngopfu hi Dominic Zaxa. Inwana una kambe se abako akhayi tongvula kuri se ile ka busati. Lava ka khahlamusela kahle mingisa ra mina kuri gonzo ra yena ra kuva se avanwansati kusuka ka nwanuna ri va ri kha ri ngutikele swinene. Ebotala ba etwa kha ho hlamala kuri why ambala ngofu ti rocko why atolanti makeup wa bala bla kufana nwansati iba kha hlamusela kuri yena se ile ka journey ya yena ya ku transform se aba nwansati ku helela lava ka hlamusela ku kula ka yena hlangela kahle na ku criticize hi tindlela ta ku hambana na hambana na kambe ba kha hlamusela ku tani loko aba akha ayeka the benjula ayeka lempele rwan iba kha hlamusela kahle ku swi heti swi tikomba kahle vanhu lava kha ba kota ku ndunduzela hi the way anga xiswona swi tikomba kahle ku journey ya yena se hi to vula ku yi va yi kha yi tshamisekile in no time se yi ta kha yi lerile a ri n'wansati leswivula ku swi possible kusuka ka rimbewu rin'wana i ya ka rimbewu rin'wana
1: yana ku na mhaka leyi nga vuliwa kahle hi minister luwa wa sport wa ndhawu ya telemorokhu laha se va ncica mahungu taniku moroku ka siku ra namuntlha ya tlanga yi lava nseketelo swinene ngopfu i ri yo yo nga vulangi swona
0: va hi sukela
1: i ri yena a nga vulangi swona
0: swa ku yena
1: hi ku yevoro khonsera yena i kombisani i ri yena lexi tivaka ku ri i ku moroko yi va yi kha yi representa Africa hinkwayo so swi yi nga sala ko kwalani va ku a yi kho government yona ke vuya yiko government yoxe ya moroko yi vula swa ku a yi kho impela ke a hi swona swona leswi va nga swi vula kumbexani ke a hi swona leswi va ngo i swi vurile andyo government yi fika yi kaneta leswi va ngo swi vule hi nani hi sport minister wa yena Mohammed Sade Barada hi kasi ke leswiwani swi kombisa timhaka ta ku va wo hlamuseri leswaku morokho yima swona yi ri yoxe mara lava va humaka a morokho lava ngo vi ri hayikho endoda leswi a nga swi vula leswi a hi swona kona ke a va swi tivi i nga ri vala ku riketa ku basisa swaku va kota ku va na nseketelo va kuma matimba ya ku va tlanga ku ya emahlweni mara ku vula u va ta va vurini
0: hey va vurile
1: wa khona nkulukumba
0: se ku ta humelela yini himpela
1: a hi fambeni va fav a hi fambeni na vuvuzela
0: swivutise i ku haya ha vona na bolo tanihiloko va kha va ku ya hina support a va yi need live ku kuma ka nkarhi wa swi swi tikomba hi nga ku veleko hi
1: nidi
0: swa mampela swa xiyimo xa le henhla kambe ke sweswa ku ri swihungwangwani leswi a hi mi khomele swona ekara namuntlha siku tanihiloko na nkarhi se u va u kha u tsutsumile swinene ho khensa swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya kambe ke loko kha hi languta kahle va va kha va hlamusela kahle mingisa mina ku ri ku na munhu wa nduma wa kwala South Africa lava chavaka ku humesa vito ra yena nga kahlamusela kahle ngopfu ku i na problem ya gambling lava kokha hlamusela kahle kwa kha va kombisana swithombe swa yena kambe va n'wi pfalapfarile
1: nangutiva va nga na problem ya gambling
0: lava va kokha hlamusela ku se i luzekeriwe hinkwaswo tiyindlu timovha i sala ingaku a ka ha ri yena lava kokha va tsundzuxa vanhu hi yena tanihiloko a ri wo duma ku ri fambela kule na gambling fambela kule na yona ku ha mali ya mahala swi handle ku fika va na nkateko namuntlha kambe mundzuku swi tlhe swi ku va se va kha va tsundzuxa vanhu hi yena munhu loyi wa xikwembu ku ri fambelani kule na gambling
1: story. Ay, I'm not in a gambling. I'm going to go.

¡Ay, chucucha! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, chucucha! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, chucucha! ¡Uy, uy, uy!

0: risimra kahle mingiseriwa GSR FM risika kahle leka uhuru ya fambisana kahle na swimbelero swa ndhuma la
1: ndzeni ka risimra
0: ai bona oskido professor DJ Bugs Angelas ngowami andeni ka risimu
1: ya va hi nyika kahle risimu mingisamiri nghenisa kahle swinene ka awara ya ku hetisela khomeni ka mina yatisa kumbe kahle awara ya ntlhanu amukela nakambe khensi loko va hi kha hi fambela vona kahle eka tiawara ka to ti nga thimbirhi leti hi nga hundza ka toka nkarhi wa sweswi
0: Alright, here guy, I'm Martin Mingzero, GSR FM, Kashondo 106.0, eka rito ra rixaka. Hey, langutani kahle nhlokomhaka. Ya siku ra namuntlha lanwa leswaku nhlokomhaka yi ta yi khomeleni eka nongonoko Bamba Reloaded eka ndenga wa siku ra namuntlha. Hi nga ri va le ku ba mandla yi vuyela kahle feleke ka vuyingiseri bya n'weti ndhawu ta ku hambanahambana kwala mi yingisela kahle mi ri kona. Mi nga mi ri lamagondzweni, mi nga mi ri mitirhweni, mi nga mi ri dorobeni ra yena ra Giyani kumbexani ke amakaya ya n'wena. Mingzeri ba mandla yi vuyela kahle. Kasi ka yi leyi nhlokomhaka ya siku ra namuntlha va ku xana u nga pfumela leswaku partner ya wena ku va yona yi vaka na xiave eka mambalelo ya wena ya mpahla ya siku na siku ke
1: hi ndlela ya ku langa
0: hey hi babe hayi nga mbali xexo xexo ku fanela hey
1: kuma ka ni ku humesela swimbalo la
0: very i nga pfumela wena na ku murhandzi wa wena a va na xiave a nyika vonelo hi mambalelo ma wena ki
1: va ku i nga mbali leswi mbale rhoko va ku leha
0: ka hi famba hlubula hi famba hlubula
1: i xivuse ku wa pfumela na hlubula swi nga titwa njhani
0: hlubula
1: 0608 75942 I'm ke
2: ndzi nga n'wana mina swi nga mpfuna
1: vo tixitereka
2: mi nghene ko khoma khoxa a swi ka vukosi bya ka risimu a mi ni nge pfumeli ku a ni byela ku ni mbala njhani
1: okay
2: ni mbarisa leswi ni lavaka ku mbarisa swona
1: a ni loko
0: na n'we mi nge n'wi byeli ku ambala njhani
2: a ni n'wi byeli ku ambala njhani a ni n'wana n'wana ni mbarisa leswi lavaka ku mbarisa swona
0: ivi a huma hi xitepezani mi ta va kahle a komisile
2: kuma kahle ni leswi yalaka ku mbarisa swona matsoni
1: a ri nsati wa n'wina
0: botixitereka
2: a ni ta ndla njhani a ni n'wanan'wana ni ntleleswi alaka ku ndya swona
0: na n'we mi huma hi tibemuda mi siye switsolwani mi jikajika mi ku va nga vuli
2: ni nge humi bemuda
0: why
2: n'wanuna la nga na muti a nga mbali bemuda
0: se n'wansati lowa muti fa mbala xitlepezani na hi ku n'wi vulavuli
2: a ni to n'wi tshika mbarisa sweswi a ku mbarisa swona aamba swi kuma na tivhura ti n'wi tshika mbarisa sweswiya na mi ni mbarisa leswi ni lavaka swona ma loko ni tsundzuxa siku rin'wana kaaka baka ni nga hambi mbala tiburuku to rheta ni nga gina ni cica ni mbala tijini mara ni mbarisa leswi ni lavaka mbarisa swona ma loko ni tsundzuxa ni nga gina ni swi landzelela nkarhi wun'wana na mina loko ni swi vona ya ya mara la ni nga mbali kahle
0: mara n'we mi nge n'wi byeli nchumu
2: a mi ni nge n'wi byeli nchumu a mbarisa swin'wana na swin'wana a nga ta ni tshika famba ka vona a ku se ni n'wi control-a
0: ngopfu wa ni control-a wa swivona kesi
2: hari ki mathuri
1: va ri ni twa hi nsati mina wisandla
0: Hey,
1: what is the record? I bully Ming Sarah, 0608 75942. Swinga Comanjani. Aye,
3: I am Jan.
1: If we get a minjani,
3: what do you have to go on in the Italian?
0: I'm going to go to the house. Boy, bo xwa va langhini swa ku ho hi femba la yini 106 mile ka radio khazi
4: poko ani maton
0: jewe
4: ipokile
0: hi hlaye sekere mjare ku ri mwanati
4: munhu wa mina wa xonga hlambanyani mara
0: munhu wa xonga va mixeweta ka
1: ipokile minjani koko ba hi tekele tetse ipokile minjani kokwani sorry a hi nga mitu kahlale
4: sorry mini bika hi moya kwala va ta hi hleka phe
1: a va hi tekele ti-headset bahalawa hi pfukile kokwani maluleke n'wina ke
4: ya hi pfukile
1: ina
4: moya ni yi vekisa leswi
5: Manuwa
1: on one. Aye,
0: go kwen. So I got manuwa on one, Silish.
5: Emina nangwe na manetwa.
1: Ina go kwen.
5: Epela mila kutavula ku nimitika impela ni kan swona swaku leswi ta ni khomisa tingana
1: leswi ai kho a swendli
5: no huma kwa landwini kwa
1: hey
5: mio xidepezana mo xifaka
1: ah nduti wa n'wina wu fambini
5: ivi mi humela hala handle a mina ni timbalela ku masuti ya mina no suti ya mina no yi thata mayana migate na xibegana xa kahle xo durha njhani Mimbale na Ricardo ala mlenge. Leya kahle yo dura na yona. Mia teka jesi ra mondi. Maivona mondi ku dura ka yo mondi.
1: Hey.
5: Yaka manani miku ri thata. Kuna xikipa xa kahle la phakati ka mondi la.
1: Eish.
5: Mara a yena hala xisutini n'wina mi ngete n'wi mi ta lava ku tikhetela n'wina mi timbalela n'wina.
1: Ya
5: teka nana. Mi faka mi teka mondi mi tlhandleka henhla ka xona a ku hi xin'wanyana lexi mi nga khoma hambi ni ta ku kutowa xithawulana hambi ku mi ta ku kutowa yini
1: ku ya humelela yini himpela
5: a ku byela mina xana mi ku korhama yi ni rholelela wena mina mara hi hume swin'we kwala kaya mi ku miyela
1: mi ku wi
5: mi ni ta mbala leswi ni nga ta swi lavisa swona Mi huma na xona kwala kaya kwala jaratini kwala mo jika mi ya hala va mhani va tshamela haya va tshamela va ku ha ka wena Samuel
1: wa yi nga n'wi byelangi
5: kintiso i komba ku swona wo tsandzeka no n'wi byela ku a huma na nceka hala ndlwini na binyini ku n'wi byeleni n'wena swa ku ta hi tlangatula ku byele wena ni nhoa kona ku ri ku mina halaswini va benomo ku loko no ku twi vulavula
1: hey va ba vanhu lava
5: Alandrini Bata ku bana kamare
0: Ze ngwembenga yini ka xiklepezana ibyeleni kahle
5: Ninge pumeli
0: Mivenga yini
1: Ange ku kwarama
5: Bani va byela kahle mhanwa honwana ni ku hayi hlubulani ma
1: Hayi leswa swiye ke vanhu ndisi
5: Hayi a swi vanhu ndisi hlubulani mana mina Se vanga tsandeka ku ntwisisa pela ni ri mirhandu wa vona loko ni valangela ku Mata loko mi yo mbala yini chuni yo kare Mata

0: mfanela mani misamba chelo ka papa maluleke la ni vamba lesuti mika miya la haya
1: chibaza ninesiti
0: una wanto na vele mara chibazana na suti ya ba maluleke suta pambelana na suta yelana lesu kwa kule nje yoba topiki ngo vula vula yona unwana unwayana nga tabula kwa mina nimbarisa lesu nislap saksor loko mo sungula ku va divided ka timhaka ta ku vonisana a hi munti walowo un'wana u divider hi le xikarhi a ku wena ndlana swa wena na mina ta ndla swa wena hi karhi hi aka munti hi ri vambirhi hlambanyana ha kokwani Maluleke va ri tani no nyenya swi leswi
1: khensile kokwani
2: khensile
0: tanku
1: thank
0: you nga swi nge mathoni
2: allright khensile Right, yeah, but
3: 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607 597 4 0607
1: Hello. Oh, I don't know what I'm saying. Just sort of a mamma killer.
2: You got about 0607 597 4 2. Yeah, I'm actually in cash 106.0. I got retort. I better get in clinic. I got number 0607 597 4 2. Right. I'm going to be like a tenant. I'm going to be like a tenant. I'm going to be like a tenant. I'm going to be like a
4: tenant. A foga swi nga tekiki.
1: Ah, se hi swi koti.
4: Ya, ni mani ni mufanyana. Ya, ma tiva ku ku endleka yini. Mina na swi torota ku ri loko ni mbarile ni va vutisa ku ri swi famba kahle na.
1: Hi ndlela yi kokwani.
4: Ya, hayi swi kahle kumbe no.
1: Loko ku mbale mina.
4: Ku mbala mina ni vutisa vona.
1: Okay.
4: Loko swi njhani leswi?
1: Okay.
4: A ku hayi no. Swa languteka. Na vona loko vo mbala, na va byela ni ku hayi. Kusani lexi ni ya teka swin'wanyana.
1: Okay.
4: Swi ta dependa hi ku ni va susa yini ku swilo swi va kahle a ni yingi swona leswi va swo ni ta nghenelela ngopfu ni vulavula ku ri he swi tiyini loko ni mbala sweswiya swikolweni ku jikajika kumbe ku na ku sukela tikweni ha ni na mhaka na hambi ku ri ti-workspot mara loko ni ya tindhawini leti nga ku ya ku hlanganiweni hayi loko ni ni mbarini ni ri he mhani swilo leswi swi tshame kahle na va ku hayi leswiwani swifeni fasani lexi kumbe landzani lexiya ni xi mbala ni vi eno va ku yona ni swi vona ku a swi ri swi famba kahle
1: mara a va se tshama va swi ayina va swi veka kwalaya mi kuma swi ri kona se loko mo swi kuma swi ri kona mambala na
4: a ve se tshama va swi ayina to va ku a ni ti tiburuku teti hi tirhisaku tona hi tetiya ta vakhala bya ti-bandwos maswona se i hala ka tisoko leti ti faneleke ti fambelana na naswona sweswi ni faneleke ni
1: hi khensile kokwana.
4: Hey, it's a gang with Amatonso. When you get away,
2: I could tell you, say, I'm watch.
4: Now, we will look to a boba.
2: Oh, if I get to Zago, Zago Magali, Yaka and say, Menda, I shall go each
4: high.
2: Are you logo Melo as well as about a copella melaman?
4: Oh, yebo.
1: Yeto are mkanzi singari bale mingisame kwa irumela eka 060875942
3: la pele nwa nangu na sesi mpukini mina mpukini swinene na hloko mhaka ya kahle me ku ya mina ani mina nika pfumela ani munhu walo e munhu wa mina ni fane endla ya lava ku swona xa he xa mi xa yena ani ni fane endla hi hinkwaswo loko menu mesazo koyo yokoma yena ka sivulazo ka le lewa ya kahle la ku ndala kahle ku muta kota ku vonekana vanhu ni kahle hayi ku ni vani ba swi swikoma ni fani mbala ku tivonekalisa kahle ni xi fika la matsoloni ya kahle lava ku xikatela ximbaxo leha na mbala ana munhu wa mina fani endla leswi a lava ku swona hi fane hi va na twanana rirhandzu ka tanihi nuna na sati hi fane hi endla swona hi swona.
2: A very vapumela ku xavina xa wena xa yena xa mina
1: loko mo swi lehile hayi mara
2: is this hello
5: ndawini
1: ahe
5: ba ha xi va mina wa mbiri
1: ahe papa
5: ya no matiwa andeka yindlu ya general ni expecta ku nsati wa mina ambala leswi mina na yena hi nga tele ku hi ya vhengeleni hi ya hi ya xava swona. Hi ku a ni teka muti wa general ku na ntwanano wa ku loko hi ya hi ya xava swimbalo kumbe loko lowu wa nghama a lava ku navela xikete siku lero hi va hi ri swin'we hi ya ni ku yi mara mama lexiwani ni vona onge xi right mara no karhata hi ku mina ni nge n'wi chuzisi 3 centimeter ni ku a nkata mina teka 3 centimeter mina hi ku swi nge ni khomi kahle mara loko hi ya vhengeleni hi ri swin'we hi fika hi kombisana hambi ku ri mina ni ri nexe hi ku na swi tiva ku lowa ka mina i mbala sayizi mani siku rin'wana no vona ni xaveleki ni xikete ni ku mamu hayi mina ni vone lexiwa nexe ni tsakisa ni ta mbala
2: kasi n'wana 3 centimeter mi vengela yini
5: mina ku ya hi mina amutini wa general ni twa onge hi ku mina ni nghena kereke leyi yo mbala swilo swo fika hansi ka milenge loko se ambele liya and mina ni yima mahlweni ka vanhu hi ri matsalani ni ku kurhula ku vi na n'wina mara loko va va languta loko va va languta nghamu ya mina va kuma ku ri ku a swi fambelana leswi general a swi vulaka se swo fane swo fambelana swi leswi
2: hayi hi mi twile
5: lakanihiswona
1: impela va languta ku kuma ku kurhula aku
2: kona 060875942 0GSRFM hi nga mahlweni velekela ni ta van'wana van'wana va rhumele kahle nkandziyiso wa vona wa ri tola mo hi twa leswaku right ku famba yini ku sarani kwala no la swo yini kasi hallo
6: but mathosi
2: ahe
6: na mani wa wun'wana kwalano
1: ahe mani
6: ni pfukile mara
1: e pfukile minjhani.
6: Hayi pukile.
1: Ina.
6: Hayi le kumpeni.
1: Mm.
6: Mm, hayi na n'wina pela kha hi twa topic.
2: Ina.
6: Mina n'wina.
1: Mm.
6: Leswa swa ku no kumbala ni xo karhi karhi a ni endli leswi.
1: Mm.
6: Loko ni vona va huma va mbale leswi va nga mbala swona. Na swi kota ku vula ku hayi hembe yale a yi fanelani na baji yaleyo na buku yaleyo.
2: Mm.
6: Eh, sweswo na vula. And then abona loko va swi languta va swi twisisa va swi vona ku hayi impela leswi va ni byela ku swona fane ni ya ni ya endla swona na mina loko ni mbala ni loko ni suka ni ya ni ya mbala leswi ni mbalaka swona hi kha hi lava ku ya kwala hi ya ku kona hi nga vitaniwa kona loko va swi vonaka a ni mbalanga swona va vula ku hayi roko yaleyo mi nga yi mbala kumbe xiketa xexo mi nga xi mbala a xi endli laha hi yaka kona hi ya ntlangwini so kumbe xana ku na phati kumbe va n'wa swimanimani va ku hayi loko mo mbala xibelani mi hakarhi na ceka luwa wa so
1: a swi tandla
6: hayi na endla sweswo
2: okay
6: leswi va ni byelaka swona leswaku swilo swa hina swi fanele swi va vater pass ku kombisa ku hina hi ri vambirhi ha hloniphana ene ha yiselana hi leswi hi hanyisaka swona la ka hina hayi a ku na nkingha hayi a chuzelani swo mbala ku nga ri hi ku leswiya swo ni va lerisa kunene ku famba ni ambala xo karhikarhi hayi loko ni va va va mbalini nkarhi yo tala mi kuma ku a swi mechelani a swi kota ku vula ku ha hembe leyiwani yi hambani kona baji ya ri na suti ya leyi mi nga hembaka kwalano ivi va suka va ya va ya mbala leyi nga yona va va hi byelani yona
2: swi twela
6: hi leswi hi swi endlisaka swona la ka jajani
2: khensika jajani
6: hlayisekani vanhu va two
1: thank you ma ya i swi vula hi nhlonipho swi vula kahle ku hayi loko a muinyana baba swi to endla hayi ku mi va ayinela mi beka va nga langangi mi tlhelo ku va nga mbali mikwata
2: se a nhwana ka ti ku bibe muda va ka mhani kasi mi va kwatisa yini loko yina va
1: loko mbala be muda a ni voni yi na nhlonipho swi fana loko hi mbala eswokome mbala 3 centimeter i nga yi mbala mara ku na tindhawu tin'wana a hi to mbala be muda hi nge yi micatini mi mbale be muda baba a ni twanga ku fika swi nga
2: ri perile kazi na kazi mina na mina mina na va hluvurisa loko vo mbala kwembe ende va ni twa ni lava munhu a languteka a languteka nkarhi na nkarhi na n'wanome ni mina
1: lawani va mbarisa kwembe
2: ya ho u mbala kwembe leswo ka nga mbali kahle ne vero va hluvurisa va ku hluvulani bavo
1: va ku leswi mbale kwembe
2: hayi bava a mbala
7: nkarhi ya ri perile vanhu vambirhi na mateka nsati rini na tsati na wun'wana vanhu vambirhi kahle kahle na loko partner ya mina ni yo ri hayi nga mbale swona ya siku ra one ya mara hayi ku ri masiku hinkwawo loko me ni mbalexa ku mbalani kahle mi mbalexa ku mbalani kahle mina loko a nga mbalani kahle na mina ni ta mi byela siku rini mara hayi ku ni ta mi byela masiku hinkwawo ku ri ngaza i fika laha ma vona mi kuma ku na kwala mi yaku kona rendzo ra kona a ra ha tsakisi ma vona hayi mo swi tshika swi kula swi yini mavona mara mina siku reriya rini ni ta mi byela na yini sweswi nga ni byela tolo ni swo sungula ni gqini nga mi byeli ku ni nga mbali yini nga mbali yini ku mbala mina ni sa ku mbala wena munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna eka na muchana papa xiwana a fana mina tekani la nga la ndzhaku ka mina na vona i la ta hlamula na yena tanko
2: right big zero g server mi vule kahle feleke mi ri karhi mi rhuvela kahle feleke marungula man'wina a xikan'we ke na mukandziso n'wina marito kasi ke mingzeri i va kha yi famba kahle feleke ya navelela kahle feleke vanhu lava tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha kasi ka mingiselo wa GSFM i khensile vingiseri bya n'wehe a ndhawu ta ku hambanahambana ku ra mingisela kahle mi ri kona
1: a hi tsutsumeni mingisi ra mina a ndzhaku ka risimu leriwani hi ta hi kha hi vuya hi ta tlangela siku ra n'we ra ku velekiwa siku ra n'wena ku va hi kha hi longalonga leswi nga swa hina we are the voice of the nation
2: hi le risimu ri landzelaka mingiselo wa GSFM kasi ka ndzhaku ka tirisimu a hi fambeni ya navela kahle vanhu lave burweke eka siku leri faneke eka siku ra namuntlha siku ra kona veleke 89 ta n'hweti leya vunkombo ka lembe ra 2020 hi leri simu ri landzelaka mingiseri allright ku ndleka yini kwala ku ndleka yini kwala ku ndleka yini kwala swin'wana swi pfa swi yimayima mara se swi tshamisekile.

0: Happy birthday eka nguna hinkwenu mtlangelaka siku ra n'wina eka ra namuntlha siku ku nga ku na van'wana laha hi va ku hi kha hi famba na vona.
1: Thokoza Smirlina, ni kombela ti-birthday ka ma-birthday ku hinkwavo ka siku ra namuntlha ni ngo ndhambi ya mikateka yo hanele lava navelaka birthday i mhana ya le ka xikukwandangi.
2: Hi ri vaxumi vanhu vambirhi ma hi va navelela hi ri happy birthday ka hinkwavo lava ba bede ya kuna modingi makheke makheke ka heng kwao niki happy bana vela mani wa gezani vaka bobodla mani kuri wa shara to kokwa ku humelela
3: happy ka xikwembu a xi dza hembangi nele ka bana yo happy ka prisma luleke nele ka ntwa nani maswanganyi na yo kula na mondla hinkwavo la bana vela hi ka ro bhava ri bhava na maranga ni empty ndhambi na gongwangwa la xivulana laa ku nga na gongo ra mali loko swi lava ni teka ntshuri ni ya chela lwandle danku
4: 106
5: ahe happy birthday ka twanano maswanganyi le ka makoxa teni ku happy birthday ka Tracy Maluleke le ka jim happy birthday aka Ismebul Maluleke a xivulana na vanhu hinkwavo lava birthday yaka na vona a va naveleliwa hi manjhanjhana ka muchipisi happy
0: 0608 75 942 hi tlangela lava manike eka ra namuntlha siku kwala ka nongonoko yi nge se za hi tsutsuma
4: 0608 75 942 ni teka lowu mingi se ri 106 hallo
6: Ngwana mnisi wa mpula.
0: Bodistereko.
6: Happy birthday ka twanano maswanganyi kwala ka makoxa. Na hinkwala birthday yaku namuntlha va dyaku makhekhe va hi tsonga. Xikumba xi va katekisi xi va nyika na mali. Thank you Ngwana.
0: Hey Kensile.
6: Thank you.
0: All right. 0608 75 942. Famba na nguna kahle mingi sa ra mina eka nongonoko tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa.
4: All right. 0608 75 942. Hello.
7: Hey, le kae ba?
0: Hi pfukile minjhani?
7: Pfukile.
0: Ina.
7: Ha, kya zuzar makheke ya ta jike kutete. Kerega muka vuvona va ulawa va ute va ute.
0: Okay.
7: Ndimwa vha liye ka vhoto. Va u ndisa ke mali vhuye vha ika muti.
0: I can see sne. I can see sne. Thank you. Thank you. 0608 75 942 mingi saramira. Ifamba na

0: ra kahle ka ra namuhla siku tlangela siku ro vamaniki ra ku velekiwa.
1: 0608875942 u nga rhumela kahle mfelekena nkandziso wona wa rito eka nambara yoyaleyo ka si kena kambe mingiselo khela ku ta kahle yo sala kahle ku va na kolome ka wonhungu wa timinete ku ngoma kahle le ka awara liya ya ntsevu awara liya ya ntsevu lunghile malepfani i ta va khalandza kahle mfelekena nongonoko luwa wa ta muganga eka xondo 106.0 kona kona ka rito ra xaka elanguteni kahle ka lava nga rhumela kahle marungula la hi tiva swaku i vamani Vincent Nwayila wa ku sungukeneri kwala KZN ka nkuzani ka sikeludwik ra khawudzi va ku rothe ku sukela kwala enyenyani kwala ka tiko ra mkuwana mtoma hi kona manarisana rino ku ringano va ku ri va kona felekelasi ka vukosi bya nduna mngoni mana triple r ka sikebrenda murimi va ku rila ka rivala hi khensini rod nyuku ka ndindana hi khensile elsimilani ka makoxa kristina manyiki ka makoxa hi kulani irons tole la ka ngovela hi khensini basari n'wana wani phosa la ka ngovela no amugangeni wa nduna efrem akam hi khensini ri ka n'wana nelson mabunda la ka muhlava felemu manari basile hi khensini felekela ka mapuvela ka siket wara no va nkhwaxu hi khensini la bekasdop ka sike matimba ndlovu hi khensini ka dzingedzinge tshembisoma goda manganyi hi khensini ka jim kanelume i kona san maxeleni va ku sungukela ka jones ka la jones ka mphogo jim jones ka mphogolo i kona munhu fanele engetani baloyi va ku sungukela ni ri kwala gena section f khensini web chabalala ka xikukwana khensini baloyi bidela nyiko hi khensini ka mtiti planji i kona moitermilisend sibela va ku khensini lana kambe vulobetu chabala oscar erinjombo hi ku sungu ka xikukwana hi khensini glory maluleke hi khensini felekela khakhanada nkoka sika va kona flora mabunda va ku sungukela ni rila ni ri kwala ka xikukwana hi khensini ka sike akisani mlondzovo sambo hi swin'we ni rila jilongo
0: hi swona mingisi ra hina valavo na le ka n'wina hinkwenu va ku mukhamufambi na hina kahle ka ra namuntlha siku hayi khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya namuntlha ka ha ri siku ra swikhongelo swa vamanana swi tiveni leswaku ta tlhe yi hlangana kambe eka siku ra mundzuku eka nkarhi lowu fanaka 326 kha hi tiphina kahle hi nongonoko wa bumabery loaded hlayisekani mi tiphina na hi minongonoko hinkwayo leyi va ku va kha va yi vekele yona
1: isweswo ke mingiseri wa jesu rifambe ntiyiso a hi hlangana kambe eka siku leri landzelaka eka nongonoko bamba reloaded khensini vuyingiseri bya n'wikola mi khoma kahle mi ri kona audio streaming khensini na n'wina mi kuma kahle xiondo 106.0 hi khensini ho gimeta leswi nakambe eka siku leri landzelaka eka nongonoko bamba reloaded lunghile malefani a yima ku lunghela nongonoko luwa wa ta muganga i va kha landzela kahle a gimeta kahle ka awuri liya ya nkombo hi kusiya kahle mingiseri i risimu kusika kahle le ka osi ka makamu risimu ra ku ri nga thwaiwa kumbe va rhumu rin'we.

0: HIV, mavabyi ya tingana, marambu, misiya, na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asma, va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya hi 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani, na n'wina va ti-medical aid va swi kota kumfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568. 066-257-5568. Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Nkarhi veka kahle ka timinete leti endlaka 11 hi ri karhi kongoma eka awara ya nkombo. Hi languteni le ka masipala wa Collins Shabane ka Ward 32 emugangeni wa ka Matiyane. Ka siku ra namuntlha hi lava ta va ri karhi va pfule ximfumo bohol kumbe ku nyikeriwa ka bohol leyi nga va yi ri karhi yi akiwa na ku hetiwa eka tindhawu letiya laha va vukosi va nga va ri karhi va kombisa leswaku a va se lulamela ku va va nga va va ri karhi va pfula eka ndhawu liya lava nga kombisa leswaku va fanele ku va va ri karhi va nyikiwa nkarhi wa ku va va tilulamisa. Khanselara wa 32 ku nga Henry Chauke va ri karhi a kombela ku khomeriwa eka vaaki na ku tlhela a kombisa leswaku ku ta va na siku rintshwa leri nga ta va ri ri karhi ri tivisiwa ra ku nyikeriwa ka bo leswi swi nga va swi ri karhi swi nga khomi kahle van'wana va vaaki.

0: lokusizo sesemingiselo wamina na mina ntombi ezenya ntombi lesikundisa amaleza wazinjibi ntsetselo kahlongwana nire tukulo mamje nga smart na sera mamje nga mathole ni shawata vanhu hinkwaku hinkwaku hinkwaku miningisela ka mirikona minjani ka tindhawu ta ku hambana hambana laba nga ningisela hi audio streaming tindhawu ta le Mokopane, Pulukwani, Taf, Solomon Dale, Linting, Hamashashane, Hamatala, Hampahlela, Mjani na Mpukili, vanhu va le Bendo, vanhu va le Ivy Park, Dorobeni, Pulukwani, vanhu va le ka Mujaji, Mpukini na Mpukini, na tindhawu hinkwato leti to ka ti nga hlayanga mi nga ni yingisela Mjani, Mpukili, nkarhi wa hina wu vekela ka 9:07. Namuntlha majaha masiku ra namuntlha i timhaka ta mitlangu liya ya World Cup miyingiseri wa mina yi ya mahlweni ti quarter final. Tikora final kama jama sikura na mwotla mingisirwa minu. Tumila kahle ka Facebook page ya mina enu yanuwa zenye na Facebook page ya shtichi. Kwa la ya topic ya ina ikona mingisirwa minu. Nibuti sinu nuku. Esikari kama Morocco na Furwa. Nlaba kweni predicte la skoro. Tumila ka Facebook page ya mina enu yanuwa zenye. Kumbe ya GCRFM. Kwa la wano komentele unzuela lafsa kwe kubona kwa wengu ya winamani. Esikari ka Spanu sa Morocco na Spanu sa Furwa. Lungi lima lefana kensa kusiru nkari malungari. Iwaina naba ingiseri wa Sportville. Kama jama sigura na mwontla. Aina shona story shaina shisaka shangondi. So utani komela mingisiru wa mina. Mara nakutemba nakufumela lafsa kwa hai. Nkwa sulu suwa nchutafamba kahle mingisiru wa mina. Kaba ikare famba indlela leyo. Kasi kama jama siku lana mwontla. Nangutele kuba ikare vula vula imitangula ya Betway Premiership. Lesha kuiba ikare isungula renta. Kuzela lesha ku isungula renta mingisiru wa mina. So, tamisa sefu. Ntahlela nukubzela lesha ku fixture itamise kuyini. Spanish Swiss. The defending champion nga the Buccaneers. Vasungula na mani. Takubzela kahle ishtali mingisiru wa mina. Kasi, akolo vanga. Kule kutikeni ka ade makaleta wa World Cup mingiseri wa mina tavani kani kubyela leswaku ku famba yini ku sala yini kwala ya mingiseri wa mina so tava ka ri burisana to tala hi mayelana na mitlangu leya FIFA World Cup ni ku byerini leswaku nhlokomhaka ya mina yiku ni vutisini leswaku exikarhi ka xipano xa Furwa na Morocco hi vona nga ku ta wina mani ka majaha masiku namuntlha vayi va ya ku ka ti-semifinal ka majambu masiku ra namuntlha mingiseri wa mina se loko u ri na idea nyana ya leswaku hi va mani va ya ku ka ti-semifinal nga ta va karhi u tsutsumela ka Facebook kumbe u va karhi u ni siyela nkandziyiso kwala ka foni ya xitichi ya 060-887-5942 u va karhi u burisana hi burisana mina na wena u ni byela u siya nkandziyiso kwalaya kasi ni ta ku byela leswaku khale ka mitlangu wa xipano xa Orlando Pirates u sayine hi mani miyingiseri wa mina ku le ku sayiniweni ka vanhu laniwani ni ku byerini leswaku xipano xa yona Stellenbosch loko xika xi sayina van'wana xi va xika xi chucha van'wana leswaku va ya languta swin'wana ta ku byela leswaku i mani a nga chuchiwa leswaku a va ya langutisa swin'wana va languta swin'wana leswi swi nga kona kwalaya ya miyingiseri wa mina kasi swin'wana nga khomela swona i ku lava ku tiyisisela leswaku khale ka Kaizer Chiefs Miglifida ku vuriwa leswaku kona ka xipano xin'wana ta va ni kha ku byela leswaku i mani misa loyiwani va kha ku vulavula hi yena hi ndlela leyiwani mayelana ku va assayiniwe hi xin'wana swipano miyingiseri wa mina kasi Magezi va va kombisa leswaku va thole new director ni ta ku byela leswaku i mani directara ya vona leyi va nga yi thola yintshwayintshwa kasi nkulukumba Mike McCab loyi a tsutsumatsutsumaka na vatlangi va ku tala ta ku byela leswaku u ri un'wana wa vatlangi va yena ku ndleka yini hi vona ta ku byela leswaku ku endleka yini hi vona i va karhi a kombisa leswaku jaleria kamogelo kumbe khodisang u kona ku na mhaka yi nga kona ta va ni kha ku hlamusela xitalo hi yona leswaku mhaka ya koho yi ri yini yi ku yini miyingiseri wa mina swo tala u lava ku twa swo tala tshamisa sweswo ta va ni kha ni va ni kha ni sungula na wena nongonoko i ri hi sungula hi mitlangu leyi ya Betway Premiership hi langutisa leswaku fixture ya hina yi tshamise ku yini nkarhi wa hina wu vekela ka 7:13 a hi langutisi leswaku mitlangu leya Betway Premiership ka nguva leya 2026-2027 yi tela na yini miyingiselo wa mina ku na to tala ti va ti kha ti endleka ka mitlangu leya Betway Premiership miyingiselo wa mina loko ku nga tiyanga ha u nga tikuma se uwele hansi a hi sungule mitlangu ya Betway Premiership ri ni ku tiyisisela ximfumo va Betway Premiership va kombisa leswaku mitlangu ya 2026-2027 yi ta va yi karhi yi sungula hi ti 1 August 2026 miyingiselo wa mina la the defending champion the Buccaneers Orlando Pirates ezimnyama ngenkani va nga ta va karhi va ombana na the newcomers Milford FC ana ku ta va na upset leyi nga ta va kona kusuka ka xipano xa Milford a hi swi tivi mara lexi ni nga ta ku byela xona i timhaka ta ku Milford na xipano xa Orlando Pirates nga ta va karhi va tlanga ntlangu wa vona wo sungula leri va ra mitlangu ra Amstel Arena taku Amstel Arena hi ri ntombi yo zenya Orlando Stadium ri thiwe Orlando Amstel Arena miyingiselo wa mina ntlangu wa ko veri wu ta kha wu sungula half past 3 hi ti 1 ta August miyingiselo wa mina kasi hi ta vona xipano xa yona Kaizer Chiefs va ri na Kruger United the newcomers again ti-team leti leswi wethu ti sungula na ti-newcomers a yi tivi esikukhuni va ta va ri na Durban City le Old Peter Mokaba Stadium kasi Mamelodi Sundowns ha va fana va style miyingiselo wa mina the sky is the limit va ta va karhi va tlanga na Marumo Gallants leri va lera mitlangu la Loftus kasi Usutu va ta va karhi va tlanga na Stellies leri va lera mitlangu ra Danny Craven kasi ntlangu wun'wana wu ta va ri kona hi ti 1 ta August 2026 Golden Arrows va ta va ri na xipano xa Chippa United miyingiselo wa mina leri va lera mitlangu ra King Zwelithini so mitlangu leyi hinkwayo wa yi vona leswaku yi tshamise ku yini hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi ndlela yaleyo miyingiselo wa mina u nga rivali leswaku MTN 8 na yo hi ta va hi karhi hi gongondra ya ku vula leswaku lava nga khoma position 1 ku ya fika ka position 8 va ta va karhi va sungula na vona MTN 8 so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku famba yini kwalaha ka MTN 8 ku sala yini miyingiselo wa mina so swi nga va swi hi byela leswiwani swa xipano xa swa mitlangu ya Betway Premiership leswaku loko swi sungurise leswiwani hi fanele hi tlhela hi tiva leswaku Soweto ani we can't go there and there without speaking about Soweto Derby miyingiselo wa mina hi fanele hi vulavula hi yona leswaku na Soweto Derby hi nangutele hi mahlongati leswaku a swi tiva leswaku Soweto Derby is one of the biggest derby in the world not in South Africa not in Africa in the whole world i derby leyi yi attendiwaka hi vanhu va ku tala derby ya Orlando Pirates na xipano xa yona Kaizer Chiefs miyingiselo wa mina amakhosi amahle love and peace va fana vele natural miyingiselo wa mina a wu swi tiva leswaku W1 yi ri yi ndlula na El Clasico ni vulavula hi attendance ya kona Soweto Derby ya yi ndlula El Clasico attendance ya Soweto Derby so please loko u nga hi byela hi swin'wana swa ku va hola ku tlula mara va hola ku tlula vatlangi va le ka Betway Premiership le lave le Spain no we are not talking about that we are talking about the attendance Soweto Derby is one of the biggest derby in the whole world miyingiselo wa mina ina loko va vulavula hi ti derby letiwani hi katsiwa kwalaya ka El Clasico katsiwa kwalaya ka Manchester City na xipano xa Manchester United a wu tiva leswaku i derby leyikulu Manchester City na xipano xa yona Manchester United a nga swi tivi swi tivi miyingiselo wa mina vulavula hi ti derby leti ku ri biggest derbies loko ku ri ka u nga ti tivi miyingiselo wa mina vulavula hi vo Real Madrid FC Barcelona ti derby letikulu miyingiselo wa mina vulavula hi va Bayern Munich na swipano swo fana va Bayern Leverkusen na swipano swo fana vo ta kahle ni ti-derby leti tele Borussia Dortmund na yoho yi loko yi tlanga na xipano xa Bayern Munich ka tala miyingiselo wa mina so ti-derby leti tele ngopfu letiwani so ku hlaya to ku tshama hansi yin'wana derby laha Afrika yi nga koho yi tivekaka i Zamalek na xipano xa Al-Ahly hi tin'wani ta ti-derby leti kulukumba miyingiselo wa mina leti loko ku va kha ku tlanga tona hi va ku hi karhi hi hlamala ku ku endleka yini kwalawa leswi swi va ku swi ka swi endleka timbaleni ta mitlangu a hi suki ka sweswo mi yingiseri wa mina hi va yi karhi hi vulavula hi Soweto Derby loko mitlangu yi va yi karhi yi tlanga hi ndlela leyi kumbe yi va yi kha yi sungula hi ndlela leyiwa vanhu va va karhi va vutisa leswaku Soweto Derby yona ku endleka yini hi yona ku yi ta tlanga rini hi ri ni ku byela leswaku Kaizer Chiefs na xipano xa Orlando Pirates va languteri ku va va tlanga Soweto Derby hi ti 31 ta October 2026 hambiloko fixara I mean like hambiloko fixara yo tumbetiwa Soweto Derby I don't think uri ai ta tumbetiwa ku kulaka ku ya tala vanhu va xava ma ticket va maheta ya Soweto Derby mix so I mean so Orlando Pirates na Kaizer Chiefs 31 ta October 2026 kasi Kaizer Chiefs na xipano xa Mamelodi Sundowns 15 ta August utlonga ho sabola eka si ntlangungwana nga kona Orlando Pirates na xipano xa Mamelodi Sundowns nawo hi ti 9 ta January 2027 so loko lembeleriwa bongo na hlangana ka mitlangu ya MTN 8 loko so tshika swi fambe kahle ka swona xipano sweswi mbirhi mi yingiseri wa mina asi yinwani mitlango yi ta va ikari ya ku halaya ka 2027 Orlando Pirates na xipano xa Kaizer Chiefs na kambe Soweto Derby leri va ri mitlango ra FNB hi ti 13 ta March 2027 mi yingiseri wa mina so swi tele leswi swi va ku swi endleka ka mitlangu leyi ya bolo so hi ta va ikari hi ku tivisa ximfumo leswaku va kha ku endleka yini hi mitlangu leyi na leswi nga ta va swi kha swi cinca aka mitlangu yo leyiwa hi ta va yi karhi ku byela leswaku leswi swa cinca leswi swi tshamise ku yini mi yingiseri wa mina a hi suki kwalani ka mitlangu ya Betway Premiership hi tsumela ka xipano xa Stellenbosch i ri ni ku byela leswaku Stellenbosch va va tiyisisa leswaku jaleriya ra xitirekara kumbe ro tlanga mahlweni Ashley Cupido i jaleri kahlekahle ri nga va amilon'wini ngopfu va kombisa leswaku ri joyine xipano lexiya xa ku huma le a Israel lexi vitaniwaka Kiryat Yam va vula leswaku ri ve ri lombisiwa kwale ku vuriwa leswaku Cupido a va karhi a phuxa leswaku a va karhi a suka kumbexana a famba ka nguva leyiwani ya ka xipano lexiya xa yona Stellenbosch angabe akara tshama aka xipande sa Stellenbosch and the swi kombe nga ku hayi u swi kumile ku va a va karha suka la ka xipande sa yona Stellenbosch ka nkarhi wa sweswiwani ku va va n'wi lombisa aka xipande sa le Israel mingiseri wa mina jaleri ri nga beburiwa hi ti 5 ta May 2001 ri nga na 25 wa malembe i jaleri kahlekahleni ri nga na vumundzuku bya roho byi nga vangama swinene loko u languta nguva ya 2025-2026 le ka xipano xa Stellenbosch mingiseri wa mina u ta kota ku swi vona ku jaleri rin'wana ra majaleri ri faneke ku ri languta swinene kokwalaho ka ku migingiriko ya rona yi va yi karhi yi vulavula timbaleni ta mitlangu mingiseri wa mina xivangelo xa ku va va n'wi fambisini ka nkarhi wa sweswiwani i ku va swi vona leswaku migingiriko ya yena yi va yi karhi yi koka rinoko ka ti-team ta ku tala se hi ta va yi karhi hi vona leswaku le ka xipano xa le Israyele xa Yam i va va karhi a performisa ku yini yena Ashley Cupido so hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku mahungu ma yena ma vulavula ma ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va a karhi a sayiniwa na ku va a karhi a tlhelela aka xipano xa Stellenbosch loko nguva ya 2026-2027 yi fika makumu mi yingiseri wa mina hi swin'wana swa kahle leswiwani loko vatlangi lava va nga kona laha Afrika-Dzonga va va karhi va lombisiwa ka matiko ma le handle specialize a Israel ku na bolo ku na swipano swa kahle mi yingiseri wa mina swipano swo fana na vo Maccabi swi huma ku hala Israel swi dumini swipano swikulukumba ku hala Israel mi yingiseri wa mina so I don't think yi endle a bad decision ya ku va a tsutsumele ka xipano xa yona Yam kuba aya nangutisa leswaku i ta va karhi a tsutsumatsutsumisa ku yini ka nguva leya 2026-2027 loko yi va yi karhi pfula kasi man'wani mahungu hi lama xipano xa Skukhuni xi ya mahlweni xi va xi kha xipaluxa va majahana lama ma karhi ma suka aka xipano xa Skukhuni hi ri ni ku byela leswaku jaleri va vitanaka Traza Chimbava va karhi a suka la ka xipano lexiya ka si Andy Boyeli na yena va karhi a suka aka xipano lexi swa yena Skukhuni so lavambirhi lavawani va va karhi va joyina jaleri va vitanaka Sean Makhayila aka xipano xa yona Skukhuni ku va va suka laya hi wona tshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va fambela kahle majahani lamawani aka xipano leswi va nga ta va karhi va ya ka swona mi yingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani swi ku tshamisa aka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi Yozenya na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi hi ta tiphina swin'we namuntlha na madyamu mi yingiseri wa mina hi ta mitlangu Loko ha vulavula hi ta mitlangu ri ni tsutsumela ka xipano xa High Bar ri ni ku tisela leswaku the former Orlando Pirates Wayne Joester va va kombisa va xipano xa High Bar leswaku hayi se u kona ka xipano lexiwa hi ta va karhi a tlangela xipano xa yona High Bar aka mitlangu leya ya Motsepe Foundation Championship aka nguva leya 2026-2027 ta va hi karhi hi n'wi vona kwahala yena Wayne a swi tiva leswaku hi wun'wani wa ti right back ta matimba swinene so hi la kumeka xure leswaku pfuna xipano lexa xona High Bar ku va xika xita aka nguva leya 2026-2027 loko yi va yi karhi yi fika makumu va va karhi va ta va tshunela kwahalaya ka mitlangu ya Betway Premiership miyingiseri wa mina so hi ta va yi karhi hi n'wi langutisisa kahle leswaku a na wa swi kota ku hetelela a tirhe mitirho leya kahle kwalaya ka xipano lexa xona High Bar miyingiseri wa mina kasi man'wani mahungu loko ya ha langutisa timhaka ta mitlangu ya bolo loko hi tsumela ka mitlangu leya ya Motsepe Foundation Championship hi kuma leswaku xipano xa Lerumo Lions va va kombisa leswaku a va nge vi va renewa contract ya khale ka mitlangu wa xipano xa Kaizer Chiefs Sabelo Radebe va vula leswaku hayi aka nguva leya 2026-2027 hayi va va karhi va kombisa leswaku jaleriwa a ri ti lavele swin'wana ku nga ri ka xipano lexiya va va kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani va lava vatlangi lava va nga na ndlala vatlangi lava va nga tiyimisela va va kombisa leswaku va khensini ku va a tirhile xipano lexiya hi ku tshembeka na hi ku hiteka aka nkarhi wa sweswiwani va ta va karhi va langutisa leswaku va va karhi va tisa mani jala leri nga na 26 wa malembe ri ve ri ku kombisa leswaku ri tsakini ku va ri tini laha ka xipano lexiya naswona ri na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi swilo hinkwaswo swi ta va swi kha swi famba kahle ku ya emahlweni na hina hi va hi karhi wixela ti-lucky jala leriwani loko swin'wana swi nga tirha ka xipano lexiwa swi vula ku u languta kun'wana leswaku swi va swi kha swi tirha a hi suku kwalani hi tsumela ka xipano xa Magezi FC hi kuma leswaku va va va tiyisisa va Magezi FC leswaku nkulukumba Morgana Mamila u ta va the new director of football ka nguva leya 2026-2027 leswi vulaka leswaku hi ta va hi kha hi n'wi vona kwalaha ka xipano xa Magezi mara as a new director of football kwalaha ka xipano xiya xa yona Magezi miyingiseri wa mina yavo hi va hi karhi ku hoyihoyi na ku va va nyikiwe xitulu xintshwa aka xipano xa Magezi miyingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona hi leswi nkulukumba Mike Macab loyi kahlekahleni a nga agent ya vanhu va ku tala laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina i va karhi a kombisa leswaku Kabumelo Khodisang hi wun'wani loyi kahlekahle na yena a va karhi a lava ku va a loniwa a suka laha ka xipano xa Mamelodi Sundowns a ya ka matiko me le handle kasi ka nkarhi wa sweswiwa lexi xi va xi kha xi n'wi khomeleta ja leri va vula leswaku passport swi tikomba ingaku a yi va yi karhi yi nga koti ku va yi karhi yi kumeka ka nkarhi wa sweswi hi swona swi va swi kha swi n'wi siveleta ku va karhi a huma laha ka xipano xa Mamelodi Sundowns a tikuma a lombiwe aka matiko me le handle hambiswiritani ka nkarhi wa sweswiwani va karhi a kombisa leswaku va ta ndla hi matimba leswaku jala leri nga na 26 wa malembe ri va ri karhi kuma xipano aka 2026-2027 va va kombisa leswaku we are looking for a loan opportunity for ku Bamelo Khodisang ka nguva leya 2026-2027 inkulukumba Macab aku I think we all know that Khodisang badly injuries last season and we're hoping that he gets back to his best and showcased his talent on the pitch again. So swi komba kahle leswaku ti-injury leti nga va ka tona na xipano xa Mamelodi Sundowns hi toho ti nga endla leswaku hayi a kumeka karhi a nga swi koti ku va a tlanga hi ndlela leyi nga fanela hambiswiritano va langutele leswaku hayi kumbexana xin'wana xipano xi nga na rhandza ku va xi n'wi sayina vana va kombisa leswaku va nga tsaka ngopfu loko xin'wana xi n'wi sayina hi loni loko a ha langutela leswaku a yima hi milenge mimbirhi ku va a tlangisa leswi a tlangisa swona loko xipano xa Mamelodi Sundowns swi va swi kha swi n'wi kuma miyingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka hi ku timhaka leta bolo ti vangela torha miyingiseri wa mina kasi the Motsepe Foundation Championship size the bees va kombise leswaku va PSL dispute resolution chamber va rule in favor of the former coach nkulukumba Humphrey Mlwane swi vula leswaku ka nkarhi wa sweswiwani the bees va fane va hakela nkulukumba Humphrey Mlwane mali leyi va faneke va n'wi hakela yona loko munhu a tirhini wa hakeriwa swi tikomba nga ku swipano leswa yona NFD kumbe xana swipano leswi tsutsumeka ka Mtsepe Foundation Championship a swi rhandzi ku va swi hakela vanhu hambiswiritano aka nkarhi wa sweswiwani va languteriwe leswaku va va karhi va hakela nkulukumba mulwani mali hinkwayo leyi va n'wi kolotaka yona ku vuriwa leswaku loko yi hlanganisiwini hinkwayo yi ndla 191,000 leyi va vafana va ku va n'wi hakela kasi nkulukumba mulwani u va a karhi a suka kwalaho ka xipano lexi hi ti 13 ta April 2026 a va a karhi a suka ka ximfumo endzhaku ka loko advocate Musupi Mashele va va karhi va kombisini leswaku hayi se a nga famba mara ku famba ka kona ku lava compensation leyi ya 191,000 swi vula ku loko va karhi va vula hi ti 13 ta April ku hayi se a nga famba u fane a tlhela a hakeriwa 191,000 kusuka ka xipano xa The Bees mi yingiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku mitlangu ya bolo va karhi yi nandziha mi yingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni u nga ri va nhlokomhaka ya hina liya ni nga ku byela hi yona leswaku u va u karhi u yi langutisa swinenenene mi yingiseri wa mina loko u langutisa nhlokomhaka ya hina hi vulavula hi Morocco hi vulavula hi Furwa a hi ka swipano leswi ri swimbirhi mi yingiseri wa mina swa Morocco na Furwa hi ya hi ya langutisa leswaku swi tshame njhani majaha masiku ra namuntlha hi langutele yini mi yingiseri wa mina hi langutele swipano swi ri swimbirhi leswi swi tivaka leswaku ku biwa ka xin'we xi va xi kha xi hlantswa jesi xin'we xi ya ka ti-semifinal so a swi tivi leswaku hi swihi leswi nga ta va xi kha xi hlantswa jesi hi swihi leswi nga ta va xi kha xi ya ka ti-semifinal mara ku rhandza ka hina maAfrika i ku leyi yi nga na maAfrika maxidzi yi wina hi ku leyin'wana yi ri yona yi tlangela Morocco ntsena yi ri yi tlangela Morocco a yi tlangeli va Afrika so va hi byela kahle leswaku hi nga va sapoti vingiseri wa mina a na keni a hi nga ta va sapota hikoku a ni ngo i team ya la Afrika loko va ze va hi hlongola kunene va ku hayi va nge koti ku va va hi accommodate loko swi ku ta swi komba kahle leswaku a va na hope kahle hala ka hina ku hi nga tshika hi hi va sapota hi ndlela leyi nga fanela mi yingiseri wa mina so a hi ka vatlangi va xipano xa yona France mi yingiseri wa mina loko u langutisa xipano xa France u langutisa vatlangi lavan'we va nga kona aka xipano xa France mi yingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku i xipano lexi xi nga na vatlangi lava nga na ntokoto mara ka nkarhi wa sweswiwani ku na vatlangi vambirhi va nga ka ti-injari jaleriya va ri vitanaka Thuram ule una injari jalera vatanaka mini una injari na yena so tava kare nangutisa leswaku lavambirhi va va karhi va pfala hi mani loko swi ta ka timhaka ta mitlangu leya World Cup ya ti-quarter final aka xipano xa yona France na xipano xa yona Morocco aka madya masiku ra namuntlha hi va hi karhi hi swi tiva kahle hi va hi karhi hi swi nangutisisa kahle leswaku ku va kha ku endleka yini aka madya masiku ra namuntlha hi langutele leswaku vanhu vo fana va Kellen Mbappe va va karhi va kombisa leswaku vo va dume yini loko va karhi va va tlanga prediction ya mina ya starting 11 xa xipano xa Furwa a tipaleni ya luya Mignan ta va hi karhi hi n'wi vona nkarhi na nkarhi hi va hi karhi hi vona yena swi tiva leswaku hi yena n'watipala loyi va nga n'wi tshemba kasi ku na jaleri va vitanaka Kunde hi rin'wana ro jaleriwani i mingiseri wa mina le ndzhaku leyi ri mekaka xona leswaku xipano xa Furwa tibolo a tivi ti kha ti kora hi ndlela leyi vanhu va va kha va kora hi ndlela ya ku olova kasi ku na jaleri va vitanaka Kano na ro ri ta va ni twa ngaku ri nga va ri ri kona kasi ku na Saliba na ro kumbe xana ka starting 11 va nga ha na sungula hi roho i jali leri nga na vuswikoti swinene ra tsutsumatsutsuma matsutsumelo ma rona na maphasela ma rona tibolo ma komba kahle leswaku hayi i jali leri kahlekahle ri nga na vutitshembi kasi ku na jali leri a vitanaka Digny hi wun'wana na yena loyi kahlekahle ni hleketelaka leswaku na yena aka starting 11 hi nga na n'wi vona kasi ku na Kone ku na Ribot ku na Dembele ku na Olise ku na Drod ku na Mbappe hi van'wana lava kahlekahle ni hleketelaka kumbexana va nga na tshika loko mudzaberi a hlekete ku lava ku va a tlangisa vanhu a kota ku va a va tirhisa mingiseri wa mina so lava hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaho ka xipano xa yona Furwa aka majaha masiku ra namuntlha mara mhaka koho i timhaka ta ku hayi swilo hinkwaswo swi tikomba ingaku exipano xa France xoho xi na ku titshembanyana ka leswaku va nga ha na tlanga hi ndlela leyi nga tshamiseka mingiseri wa mina kasi loko hi languta xipano xa Morocco mingiseriwa miloko ku ta xipano xa Morocco i xipano lexi xi nga tiya swinene i xipano lexi xi nga na vatlangi lava va nga na ntokoto lava nga na ndlala hikuva va tiveka na ku va va tiviwa leswaku bolo va yi tiva kahle kahle loko i langutisa xipano xa yona Morocco u langutisa vanhu vo fana va Hakim Hakim hi wun'wana wa vatlangi lava xipano xa yona Morocco va nga n'wi tshemba swinene just number 2 ya xipano xa yona Morocco kasi ku na Jaleria no ka ni nga tivi leswaku va ta va karhi va ri nghenisa namuntlha na Rahim i ja leri hi nga ri vona ri tirha just number 9 ri tirha hi matimba swinene ri hi kombisa leswaku ra swi kota ku va ri kora ja leri Rahim kasi ku na ja leri ra just number 10 leri humaka le ka xipano lexi xona Real Madrid Diaz na yini kona no ka ni nga tivi kumbexana namuntlha va ta n'wi sungurisa kumbe njhani mara ku tlhela va tlhela va va na Bono n'wa tipala wa vona just number 1 loyi va nga tshemba yena ka xipano xa Morocco i n'wa tipala leyi nga na ntokoto swinene loyi kahlekahleni a ti tshembaka loko a za va kona a tipaleni ta xipano xa yona Morocco ha swi tiva leswaku swin'wana na swin'wana swa ndleka naswona i va a karhi a tshembiwa leswaku a nga pfuna xipano lexo xa yona Morocco kasi ku na vanhu vo fana na vo Dunai u kona na yena ku na Diop ku na Riyadi va kona majama lama ku tiyisisa leswaku xipano lexo xa yona Morocco xi va xi kha xi macha xi ya ka ti-semifinal so aka siku ra namuntlha toritori swa ku hey mani vavisekile a hi tingheni teto leti hi ti nghenaka i ku xipano xin'wana na xin'wana xi fanele xi va xi tisa a game aka mitlangu ya namuntlha ahlakaleni formation ya vona aka siku ra namuntlha ni twe ngaku xipano xa yona Morocco va nga ha na tlanga formation ya 4-2-3-1 leyi va nga tlanga hi yona ku sukasa mitlangu leyi sungurini va vone va teka formation yaleyo leyi kahlekahleni a yi va yi karhi yi dida vanhu nkarhi na nkarhi cause a va swi koti ku va va maka formation leyi wa mingiseriwa mina so for xipano xa yona France formation ya vona mina ni twinga ku namuntlha va nga ta hi 4-4-2 kahlekahleni va ta lava ku va va hetisa xipano lexiwani xa yona Morocco le mahlweni leyi hi nga ha na vona Mbappe a karhi a nga famba a ri yexe mingiseriwa mina loko u langutisa munhu wo fana na Mbappe u tlanga as a number 10 ya xipano xa yona France Dembele loko va n'wi combine na yena i vanhu lava kotaka ku va va tlanga kahle swinene nkarhi na nkarhi loko Dembele a ya mahlweni mi kuma ku ti-assist ta kona ti humaka just number 10 ku nga yena Kylian Mbappe so ka majaha masiku ra namuntlha hi langutele leswaku vanhu vo fana na va Olise i jaha ra ku tsutsuma swinene i jaha ra ti-passing ta kahle hiswaku hi roho ri nga khoma ni tinga ku injini ya xipano xa yona France jaha leri Olise ka xipano xa yona France mingiseriwa mina so hi langutele ntlangu wa matimba swinene ka madyaha masiku ra namuntlha so loko a ku ri ku benka a ni ta ku I'm banking on Olise na Dembele na Mbappe leswaku va va karhi va yi komba leswaku tribule ya vona yi nga tisela xipano xa furwa ti-semifinal na mara according to me ka mitlangu leyi nga hundza hi vone Olise a va karhi a kombisa leswaku handle ka yena hayi Mbappe na Dembele a va nge swi koti ku va va karhi va tsutsuma hi ndlela leyi nga fanela so ja leriwa ri ta tisa ku va na ku tsutsuma ku nkhuluko wa kahle la xikarhi ri karhi ri tiyisisa leswaku vanhu vo fana va Mbappe na Dembele va kuma mphakelo wa tibolo hi ndlela ya ku olova mingiseri wa mina nkarhi wa hina wu yi veka kwalaho ka 24:08 loko yi kota to ni ta va kha ni huma la tindlwini ta hina ta vaxi va ni tsipoterini va kombisa leswaku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi kona mingiseri wa mina so aka majaha masiku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku a na xi kona ke ana ku va kha ku endleka yini aka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo mingiseri wa mina i ri hi tlhe hi langutisa mani loko a langutisa ntlangu lowu wa majaha masiku ra namuntlha ni te u ni bela tinqingho kumbe u ni sela nkandziyiso ivi ni predictela leswaku voni nga ka majaha masiku ra namuntlha va kha ku ya ku va wina mani ka majaha masiku ra namuntlha hi ri ni langutisa ku na vanhu lava nga ni tsalela na ku va va ni sela mikandziyiso mana Kennedy va ri swin'we ni ri la ka siyandani na khensa swinene mana Kennedy mani un'wana a nga hi tsalela laha ku na munhu a nga hi tsalela laha ri ni hi n'wi yingisela kahle hi twa leswaku u va karhi a vulavula a ku yini laha mingiseri wa mina a hi twi leswaku u ri yini laha
1: riperini ntombi yo zenya riperini n'wazinjiva riperini n'wi tshikamisana Ntombi yo zanya France yi ta hindza yi 3-1 namuntlha. Brace ya kusuka ka Kylian Mbappé na mfana loyi a ve ri mali wa Bayern Munich loyi a ve ri mani Olise yin'wana ya kho yi ta wisiwa yena hala ka murokhana n'wana wun'wana a nga wu wisa mara hi kumisa France yi ta hindza yi 3-1 yi ta hindza France ya tikisela yin'wana ni yi vona a nga ri yi ta heta ka ti-final kumbe yi nga hetela yi teka na xitulo lexi a wu na Rodney Meunier kusukela ka ndindana ni nyongozenya rito yi twela ku antswa ka ndindana
0: khense swinene ni khense swinene la ka ndindani lani wa no va na ntshemba na ku pfumela leswaku hayi mi hi twa kahle na n'wina a ka nongonoko wa Sportville leri ni langutisa leswaku i mani un'wana a nga hi selanka ndiyiso
2: riperi ntombozenya hayi game ya mihlo ntombozenya ti ta vuya swinene a yi ta hisa game ya muhlo ntombozenya ka 90 minutes ni vona 1-1 laha ti nga ta ka extra time laha ni vona ku France yi ta fika se yi hindza hi 3-1 a wu kuma a mi ri na Eric swa kwala 1-4-C
0: kese swinene bot Eric kwala 1-4-C wo va na tshemba na ku pfumela leswaku hayi mi pfukile kasi u ri ahe muhaxi France ya hundza hi 3-1 i Papakot Avandesia kese swinene loko yi hundza hi 3-1 a na yi nga hundza hi 3-1 exipani xa forwa swi tikomba nga ku vanhu va favora xipani xa forwa va kombisa leswaku hayi swi nga ha na hundza aka majiya ya masiku ra namuntlha i mani un'wana laha Rodney hi yehe a nga va a ni bela riqingho kumbexana a ni sela nka ndiyiso i mani un'wana u ri ntombi yo zenya France ya wina i Papa Xiluva na bafana okay Papa Xiluva un'wana i mani i ri riperi lesi ntombi yo zenya France straight win va ri n'wana nomen hi mina la PLK kunjhani n'wana nomen i yingisele hi audio streaming na swi tiva leswaku mi yingisela hi audio streaming khese swinene ku va mi yingisela nkarhi na nkarhi mi komba leswaku ma yi sapota ka nongonoko wa Sportville a hi tsumeli ka Facebook page ya hina loko ha lava tinqingho leswaku ti va ti kha ti talaniwani mi yingiseriwa mina hi langutisa leswaku va hi va ri yini va predict-a va ku yini vanhu loko swi ta ka ntlangu wa xipani xa forwa loko ti hetela ku tlanga ti-team letiwani xipani xa yona forwa swi ve swi kota ku va xi hlula xipani xa yona Morocco hi tibolo timbirhi eka tandza I was watching the highlights ta xipani xa yona Morocco na France mi yingiseri wa mina ni ve ni kuma leswaku xipani xa Morocco a xo sivasiva munhu wun'we Kylian Mbappé a rhetarheta kwale leswaku a swi ndzi nga ku kahlekahle ni va tlanga yena ntsena mi yingiseri wa mina swona ka ni nga tivi ku namuntlha va nga va n'wi kumele munhu wo a n'wi khunga ndhawu yin'we a nga tsutsumi phela loko mi tiva ku ku na xitale xi tsutsumaka ku tlula mpimo mi va mi kha mi khungakhunga xona kwalaho ku swi nga vi na ku kuma tibolo hi ndlela yo olova se na ka ni nga tivi leswaku namuntlha Morocco va nga hetela hi nxangu yin'wana ya ku hi komba leswaku va tshamise ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va va hi komba nxangu yin'wana leyi va nga ta ta hi yona ka majiya masiku ra namuntlha cause ka majiya masiku ra namuntlha a va nyikiwanga vanhu vo tala va kombisa leswaku xipani xa yona France xi ya ku wineni swi komba kahle leswaku a ku na munhu loyi a nyikaka xipani lexa yona Morocco chance ya ku swi nga tshika xi hi kombe swin'wana swa ku olovanyana mi yingiseriwa mina a hi tsumile ka Facebook page ni ta sungula hi Facebook page yanhu wo zenya mi yingiseriwa mina funanani u ri hi swin'we kwala ka masamba nzamanzama a mi hlangane na hosi ya radio hi swin'we ni khesini vo funanani ni khese swinene ku va mi hi tsalerini makungu Griezmann a ku hi swin'we ni ri kwala ka ndhambi similani u ri swin'we ni ri kwala ka makoxa tintswalo swithole u ri swin'we ni ri kwala ka makoxa tintswalo mhana khomanani Rodney Meunier ka ndindani u ni tsalerini leyiwani hi ve hi hlaya hi yena hi tekani hlantsweko u ri hi swin'we ni ri kwala ka mapayeni kasi Timan Mathe u ri hi swin'we ni ri kwala Risinga View ni khese swinene n'wina mi nga va mi tsutsumela ka Facebook page ya nhweyani wo zenya mi ya mi ya angula kwalaya hi ri hi tsutsumela ka GCRFM ya langutisa page leswaku vanhu va hi tsalele va ku yini laha ni khense swinene hinkwenu n'we mi nga ni tsalela na swi tiva leswaku page ra hina kumbe nkarhi na nkarhi mi va mi kha mi khomenta ka swilo swa hina khense swinene hinkwenu ni ndlela leswaku na loko no ka ni nga hatli ni hlaya timhaka ta n'we ni va ni khense hinkwenu n'wina mi nga va mi ni tsalela Wisan Richard u ri riperi le nhweyani wo zenya ntlangu wa namuntlha a wu nga olovi. France 2 versus Morocco 1 i swin'we ni ri kwala 14C. Man Julia ka Magezi va ri swin'we ni ri kwala TF. Ni khensini Man Julia ku va ni mivonini namuntlha, va hi vhakacherini kwahala mitirhweni. Khense swinene empundzwini wa siku ra namuntlha. Tuva ra nhova nkwaxu u ri swin'we ni ri kwala Burgersdorp. Ni khense swinene Sedzani Pogba u ri swin'we ni ri kwala Lunungwi Block D. All right, siku rin'wana loko ni bela riqingho ta ni byela ku u ri vitani ku yini vito leri. Okay, Timan Mate u ri swin'we ni ri kwala Risinga View. Mhanansuku na Sithembile va ri swin'we ni ri kwala ka Mapuve ya Limpopo. Danku Madoba u ri hi swin'we ni ri kwala Thuthuka Block 4. Good evening, ku njhani andani? Rodney kumbe Roni Manganyi ka Bokisi u ri swin'we ka radio. Ni khense swinene Lorraine Bridget u ri swin'we ni ri kwala ka Dzingidzingi. Ni khense swinene Maso Sostina u ri swin'we ni ri kwala ka Nkori ka Tomi. Lorraine Bridget ka Dzingidzingi ni twe mhaka ya ku biha kusuka ka Dzingidzingi ya ka kereke ya AFM. Vanhu va Xikwembu, why vanhu va yiva ti-organe ka akerekeni? Ku vula ntiyiso, lava nga na vuxokoxoko a va byeli maphorisa, because I mean like seriously, u nga vunga ya yiva ti-organe akerekeni for what good reason? Tlherisani ti-organ ta vanhu va Xikwembu, vanhu va Xikwembu tlherisani ti-organ ta vanhu. Matimba Ndlovu ri swin'we ni ri kwala ka Dzingidzingi Village. Kunjhani hi Matimba? Mi lavisisa ti-organ ku ti teke hi vamani na mi va tlherisa vanhu va kona. Vincent Chauke u ri swin'we ni ri kwala ka Nkudzani. Walter Ndambi u ri swin'we ni ri kwala ka Swivulani. Maria Masanganyi khese swinene na wena kwala ka Mapuve. Basani n'wana Manphosa Mkhinsini u ri swin'we ni ri kwala mugangeni wa Ndhuna Efraim Makamu kwala ka Ngove. Ni khense swinene va pfunanani. Ni khensini na n'wina ka Mashamba. Ni khense swinene Rodney Mnyuku. Ni khensini Senzi Sambu. Ni khensini Samuel Malisa. Ni khense swinene Clifford Ramatuba. Ni khensini Basani Chamango. Ni khense swinene Hleketo Mhlongo. Ni khensini u riperile Muhashi. Morocco ya wina, mi yingisela kahle ni ri kwala vuhehli. Morocco ya wina Ehleketo Mhlongo. Okay, all right. Sesiwanti Manyana u ri riperile Nhonyana wo Zenya, mi yingisela ni ri kwala ka Sikhwinyani. Khense swinene kwala ka Sikhwinyani. Riperile Ntombi yo Zenya hi swin'we ni ri kwala ka Swikukwana. Flora Mabunda ni khense swinene. Bohlungwani u ri swin'we ni ri kwala ka Swikukwana. Ni khense swinene Nkuna Nyeleti khensini na wena kwala ka Nkomo. Junior Baloyi ni khensini swinene la ka Minenginisi. I mani un'wana nga yi tsalela laha? I mani un'wana nga yi tsalela? Mana ri Suna Rinoko na Ringano ni khense swinene na n'wina. Kobza wa ka Gaza ni khense swinene la Pulukwani la audio streaming leyi. Christina Manyiki u ri swin'we ni ri kwala ka Makoxa B9 ni khense swinene. Kokwani Makapule ni khensini na n'wina ku va mi hi tsalerini. Ni khensini la ka Swikukwani la i mani un'wana nga yi tsala? AB i ri swin'we ni ri kwala la ka Maswanganyi. Khensini Malum Dev minjhani kwalano. Mutsidzi ni khense swinene. Neskuna ni khensini la ka Dzingidzingi. Bramadisa u ri swin'we ni ri la N1 i Gabriel Mbalati ni khense swinene. Pardon Mabunda u ri swin'we ni ri la Orlando East. Kunjhani la Orlando East? U phepha hi pardon hlayiseka kwala nga kona tiko ri bihe ngopfu. Elsi Milani u ri swin'we ni ri la ka Makoxa. Thichara Menier Mathebula u ri swin'we ni ri kwala Basani ka Nhlaniki. Khense swinene Menier Mathebula i mani la? Shumani Rems ni khense swinene. Sylvia Xibambu ni khense swinene na wena. Sigedlani Nhlamulo ni khense swinene na wena. Ka Muyexe ni khense swinene. Mani un'wani la? Masindi Madzivandila ni khense swinene na wena ku va u hi tsalerini. I mani la? Dokodla wa n'wina u ri minjhani n'wansono? Hashtag Sportville i ri ni ku yingisela ni ri kwala ka Maswanganyi tshika Swidyoho Village. Ni khense swinene ku va u yingiserini la ka Maswanganyi. I mani un'wana a nga yingisela? A ni la ku siya munhu namuntlha la ku mi hlaya mi ze mi helela hinkwenu leswaku va nga vuli Ntombi a wu yi hlayanga namuntlha, a wu yi hlayanga. Ni khense swinene. Ni hetini ku va hlaya vanhu lava va nga kona. Miyingiseri wa mina Kensesnet oni hitini kuva shaya van la vanga koda mingserwa mina. Vincent Chauga na wen kensi ni man la.

mjaji ngari sima na sira mjaji ngwa matole. Ashi nanziya, ashi sasekini kubandiri na wena, aga majama sikura na mwontla mingisiru wa minu. Kule kankaruta nikomela neri. Fumbani mebuna ntlangu ishikarika France na Spanisha yona Morocco. 9 o'clock tabakaru sungu la shako mdrugu. Kwe vayi kare vla vla yubo. Singanjinga ku ubla vla yususho kwa mbanga ashtivu la shako ashiriku tlangeni. Aye nangtseni la shako itakota kuwa iburisa na kase mdugu yubo. Mzitutan ni mranda ngupu. Mranda sinene. Lava nga joni. Hlayisekani swinene loko swi nga bohi ku u jikajika mani tshama ndlwini swo a swi teki nchumu mani tshama ndlwini u phepha kwala yi nga kona u hlayiseka leswaku u vuya hala kaya u ri kahle rhandza hinkwenu makaya saka xa nghondo xa landzela.

0: eka vayingiseri va Xisaka xa Nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Nkulu kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselwa wona emoyeni hi Jara Valandzwa.
1: Ko ku lwanga na mali
2: a nga bihi bava ku biha xikwama na n'we mi ku ri mitlhe mi ku na wa ntima ma vona wa ha timantima lokuya
1: wupfiniva DRC lwa
2: u huma kona bava
1: ndhawu yin'wana ya
2: xitamina ka 2000 leyiwa ya cold drink
1: 2000
2: ya cold drink ntsena ene ku bava cold drink vanhu va juice
1: a nge tirinyana mina 2000 wa nchumu peka mina
2: ya juice ka bava 2000 ya juice ntsena
1: ntsena
2: okay ya juice ntsena
1: mara na liya ni nga vulavula hi yona ni tirhi hi fanele hi kota ku pecha pecha ku hakela
2: mara bava hayi ku phe munhu loyi a yiseza hi vana masiku mo tala
1: wa n'wi testa n'wana
2: ni le ku n'wi testeni mara a ni nyika 2000 a ku ya juice ka bava yena ni le ku pasela phela na mina e ni nyikini
1: okay
2: a ni mi nyikangi ya mina phela n'wina ni mi nyike ya n'wina na mina e ni nyike ya mina 10,000
1: okay
2: a ku ni ku ni nga hlupheki tlhelani bava
1: okay
2: hayi bava veri na makwiri
3: a wu ri mi foyinela lwi hansahansa bava va ha hunyini ya ringa he lo hansahansa u rini wa yi hlamula foni yi hlamula hi ndlela yaleyo hlamula kahle ni ri he lo hansahansa i fane i hlamurisa sweswo phela mina ni mhana n'wana wa wena i pfukini n'wana hayi loko ku ri pfukini swi kahle ni ta ku chelela mali yin'wana sweswiwani ku sendela ku i ta kota ku n'wi xavela swin'wana na swin'wana a ni mina a ni kona sweswi na ye mexico a swi lava wena sweswo swo mi fambe na mani mexico swi lava wena hi ku mina na nuna a wu swi tiwa hi ku mhe na nuna wena teka leswi ni ku byelaka swona ku ni ta ku chelela mali a hi swona
1: quin
3: ahi bava
1: swi mali ya yini manje
3: hayi a ni byela luwa makweni wa mina luya a nge te ete yi kombelanyana 300 rand bava se a ni n'wi chelela yona
1: sivana
3: eokay
1: a mi n'wi chela yi 500
3: ni vula tani
1: 100 rand yitsongo ma
3: yitsongo bava a ni i lo kombela a te yi kombela 200 se ni n'wi ngetelela ni ku hayi ni to n'wi chelela 300
1: hayi n'wi nyika 5
3: ni n'wi nyika 5 okay ni ta n'wi nyika yona bava
1: ku vula mina
3: hayi ni ta n'wi nyika yona na ku va ni n'wi sendela sweswi se i yini ka bava mina ni tiva mina na n'wina swilo hinkwaswo swi tshamisekile.

0: Avuxeni hinkwenu. Namtiva hinkwenu, ni nge mi hlayi wun'we n'wenu nga ta dya nkarhani. Ni vitane Mthindowa hi timhaka ta power service leyi nga na yona lawa nga waxo. A ni ma swi vona ku leswi a ti-custom a ti tisa swona nkarhi lowu a ta ha tisi swona. Hi mhaka service ya hina.
1: So hala ka meko driver.
2: Yingiselani.
0: A mi yele ka ka swa
2: rikhomeni.
1: Mara no vula ku hala ka meko.
2: Yimiyela a heta.
0: Se loko ni mi vitane lanuwani ni a yini i timhaka ta ku ni lava hi lava solution. A ni ma swa ku yina hi nga sala kwala. Ehe.

0: hloko yin'we nge swi koti ri yoxe se ni lava hi lava solution hinkwenu ku endlisa ku yini ku vuyisa ti-custom letiya mi nga ti tsutsumisa n'wina kwala
1: se i laha hi ta na mavonelo ku swi vonisa ku yini a va taka va nga tsutsumi njhani hi ku i vurini ku ti-email kumbe swi yorhiwa hikwala va pepejele na swihlangi leswi a swi ri kwalawani va travel hambi xi yisiwe kwini ta twa mani a xi ta xi ti pfurini ti-email letiya se sweswiwani kumbe van'wana va tina yin'wana mitsheketo
2: hala ka mina ko driver as a ni nga ku vula mina ma ni tshama ni foneliwa hi tlilayente kumbe va ku he vitana titlilayente mina u tirha ku driver
0: miyela swi hirini swa
3: hayi na mina ni vona ku ri swa kahle kumbexani hina a hi nga sala kwalaha ofisini
0: swa hi n'wi vhele swi wela ka n'wina hikwani a mi nga ndli swona
3: swa ti-ms mina a vhela a ni nga swi tivi sweswi mi nge a swi fa swi va swi swi sendiwa a ni nga swi tivi mina sweswo mara ti-customer a to hlongorisiwa hikuva ti-email cc ti nga kumi munhu mara nakho kwale ti-rooming ta kona loko ti kuma ku nga basangi ku thakile malakani ma kona ma va ma nga hlantswiwangi va tlela

0: 35 35 katane se mzela ni wena
1: ha ani boli njomba ani woni mi jombe jombe nwanyana alaya ni navela
0: unoku cha lungana
1: ha baba ai fambeni ai
0: kala dzunga dzapa pela ina wonwana kuziwa itshola ka mnenge ah lungi pe
1: baba ite ku tiphini mphela la
0: ande ha tiphini ku jomba
1: ka mina swi lava baba
0: ha tiphini swinwana
1: mi hlekete ku hingandla hi baba
0: Swimana swin'wana leswi nga ta hi tsakisa
1: kumbe hi yanyana amaxopeni hi ya xava nyana swimbalo na ku xavela nyana na n'wana ku ni ta n'wi vuyela na swimbalo nyana swa le Mexico ka baba a ni ku kumbexana hi ya maxopeni baba hi ya jikajika na ku lavela na n'wana swimbalo why ingaku a ni swi lava ka
0: baba hayi ni swi lava a ni ku ta ku na vana se no twi ku na n'wana
1: i mani n'wana lowun'wana ka baba
0: xona
1: xihundla loyi a nyikiwaku mali i tshama kha nyikiwa mali xihundla wa tixavela swimbalo ende xihundla phe hi nge n'wi xaveli baba ma n'wi tiva ku loko n'wi xavela i pfa a kumhele xani xi lavi a ni nkulu ka baba
0: okay
1: ka baba se ma swi tsakela mara
0: hayi na swi tsakela nkata mina
1: se hi nga famba musi ni pfa ni lunghisa hi ta famba
0: loko ya mina mani kasi yoyina
1: ni mi nyikezate
0: pilisinyana ni n'wanyana badamanyana
1: ka baba
0: ni twa nhloko yi
1: se ma badama baba
0: se ni nga ta famba hi wa ku
1: lomuanini ku tava ku fika ku famba ka baba se ma badama se a ka ha ri swona baba hi leyi tiphilisi baba mina kunene hi famba a ni tiphilisi mi ta hola ka baba
2: ti guest ti nga huma ka wona hayi ti customer ti swi lavi sweswo ta famba ti lava ndhawu yo basa
3: mara wa mabasi ka mantlawa
2: a ku nga basi nchumu
4: a sweswa hi nga holovi okay sweswa a ni malakani
5: mabasinimalakani
4: mabasini vubasini hinkwaku ku tliniwini sweswo a ni sweswa hi lava solution yo vuyisa ti-custom leti ya mi nga ti tsutsumisa na
5: teme hi tisele murhangeri a va hlamuli mhani wa geja vete hi murhangeri a va ti na rito ro twala
6: hayi mina na yi twa mhaka leyi hambi ni hlamula mara nkarhi lowu taku mi nga ha fiki loko va mi veka vakumberi mi ta ku tlilineni mi ta ku hlantsweni mi ndla yini swa laha mi sungula henhla mi dasta mi tshuririwela hansi mi ya makhumini mi dasta swi wela hansi mi koka swilo swi vuyala xikarhi ni sungula le makumu ivi ku basa ndhawini impela va ta va nga fambanga se himpela loko va nghena va kuma ku ka ha ku kusuka munhu ku nuhela perfume ya yena iwa ha ta vuya
3: mndukuhayi
6: kho wa miyela wena swa rile a nga ni ngheni na n'wena ntwe dani sweswiwani a hi tekeni leswi ku na ti-radio la misaveleni ingaku loko moya mi ya hakelanyana mali mi ya mi ya ku hi tiviseleni leswiwani ku sweswi ku na xipexali n'hweti leyi hinkwayo mali ya kona ya tsakisa leyi mi taku mi ta fika mi tlela laha ka tirhumu letiwani va ta ta hi ku tsutsuma mi ya ka GCR ku ha yin'wana yo antswa ku tlula yeleyo GCR yi khoma nambara
2: hayi sweswo swa antswa
3: ofisi yi fane it means yi fane yi endlisanyana xikhwama ka timhaka ta ku navetisa
5: kasi GCR yo durha ngopfu na wena
3: ni vula ku phela hi fane
5: hayi va ta fikelela yi na nxavo
4: se i lava ku hakeliwa wena kuva i khi i nana
3: hayi ni vula ku mi fane mi endlisa xikhwama mi nga
4: endlisa xikhwama xa yini xa
5: mana
6: se ku ta tivisa yena ke
4: a ku nge tivisi yena ni ta ya mina
5: ta vula mali yo tala loyi va tolovele ku yiva
6: na ku hi loyi mirhangeri i ta ya ya vulavula
4: ni ta ya ni ya vulavula mina wena famba mathayeleni famba mathayeleni ta ya famba leyi i tirhaku kona hi swo mithini we herini a ni mi vitanela sweswo se a ni solution hi liya ya ku hi daka GCR hi ya navetisa swo
2: ku right.

0: katikati fondi ya kuma kwini oo uzugwe na kuholo banyana musa ish kumbe nendla so loku tlele ndapfuka na vusiku ni cheka kholo liya ku ayi huma kwini ya lokwe kuna swan kuna manga manga business mina swantswa ni ranga kumbe yena a ranga yaka eish mara ku kuwa pfula tifoni ta vanhu enanguta tifoni ta vanhu ita vona na leswi swifoni swi nga voniwi ita vona leswi swo ka swi nga voniwi phela veri foni ya veri ya n'wansati ro ya n'wanuna veri yi fana na le Kruger ntanga wa swiharhi loko u nghenanghena swantshwa se mani lwa taku musa Joyce loku yena
1: Kababu. Mungu vala mambiri ngwa shema ata kuleke.
0: Phela na kukukula mwana nga swa hlupa.
1: Phela mboxa no kani nga switu mara amri ku boxeni.
0: Boxa yini mwana?
1: No kula marito. Amatwala.
0: Atwala. Eish.
1: Ano kani nga switu kumbala vula na mali.
0: Tari mwana pa khoma ti parliament ri hexe mwana mwana.
1: Ai mwana khoma ti
0: parliament. Ano ndawu lowa ndawu ya ka lamwana ti ntsakwini la.
1: Mara na mbona nga kamkahla byela mi mele ku yi na problem ya yini
0: baba eish n'wananga
1: nbyeleni
0: ni n'wananga
1: mi nga chavi ku ni byela bava na mina ma swi tivaka a ni chavi ni byeleni
2: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.
3: Tsena hi siku leswi i xikhume ntsena eka Shibasa Financial Services. Va na Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli nkarhi wo mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi

0: Alright, gaming source of ku amukela swa sweswo ke madyambu ya sukela namuntlha ka nongonoko wa ko ndzima ya vutomi khumekombo timinetse ku pfile kahle awara nongo ni ku amukela kahle mingiso swa FM la u yingiselaka xitixa wexa gani community ri kona eka madyambu ya sukela namuntlha la ku amukelaka engomini happiness aka jara valantshwa entiko lava nkomanti vamelela vandlanga mandla ka mavuza kaya khensa swinene ngopfu kusuka kahle eka mitirhikuloni ntombi yo zenya ka nongonoko wakwe wa sport vale eka madyambu ya sukela namuntlha i n'wi twile laka awara ya nkombo ku ya fika laka awara ya mana awara ya nungu ku valanga ko a nga siyana nkarhi Afrika-Dzonga ka madyambu ya sukela namuntlha so kahle ka Dr. Joe Shirimani va ku gondzo ra vutomi byanga tanihileswi swi tivaka nongonoko ndzi va vutomi eka awara ku sungula hi va yi khomile kahle 02 hero eka madyambu ya sukela namuntlha kambe kele ka awara ya ku hetelela 9 to 10 hi va yi khomile kahle mingisaos FM author kumbexani mutsalo wa tibuku Afrika-Dzonga ni le ka madyambu ya sukela namuntlha kambe ke kona munhu loyo la hi nga ta va kha hi langutisa kha hi vulavula na yena eka madyambu ya sukela namuntlha loko kha ri hi langutisa mixers FM eka 02 hero leyi vaka hi khomele yona eka madyambu ya sukela namuntlha hi kona n'wamabindzu lontsongo swinene ngopfu loyi hi nga va hi decide ku no a yi khona mani hi ta va hi kha hi vulavula na yena eka madyambu ya sukela namuntlha i va hi kha hi langutisa swinene ngopfu eka gondzo rakwe ra vutomi eka madyambu ya sukela namuntlha mixers FM kambe u ta swi twa kwala leswaku hi ta va hi kha hi vulavula na mani eka madyambu ya sukela namuntlha from 0 to hero hi ndlela yaleyo mingisela hi ta va hi kha hi fambisa sweswo eka xihondo xa vona 6 points lama kaza FM exactly 18 minutes after the hour 9 or 8 o'clock on the dot hi le ka nongonoko wa ndzima ya vutomi eka madyambu ya sukela namuntlha xikona xivulavulelo xa hina lexi nga ta va kha hi pulana xona eka madyambu ya sukela namuntlha na vona hi ta va hi kha hi langutisa swinene ngopfu eka gondzo ra vona kusuka le vutsongwanini bya vona ka tidyondzo ta vona ku ta fika kwala va nga kona mingiseri e ndlela leyi vulavula sweswiwa hina vona Mr. Chifiwe Mahumela lava tivekaka swinene ngopfu tanihi magenge kusuka letindhawu letiya tele ka majosi le ka madyambu ya siku ra namuntlha Mr. Chifiwe Mahumela ripeni na ku amukela ka nongonoko wa ndzima ya vutomi ka GCR FM
1: ripeni muhaxini kusuheta vayimiseri va GCR FM
0: ni tshemba ku siku ra n'wina ri ve kahle swinene ngopfu hi le ka nongonoko wa ndzima ya vutomi laha hi nga ta va hi kha hi langutisa gondzo ra vutomi bya n'wina ku sukisela kwale ni ya vutsongwanini bya n'wina makulelo ma n'wina tidyondzo ta n'wina ku oloveriwa na ku tikeliwa loko a mi hlangana na kona mara vutsongwanini ku ta fika laha mi nga koho kumbexani ka xiyimo lexi mi nga kona eka madyambu ya siku ra namuntlha kha ri langutisa swinene ngopfu eka gondzo ra vutomi bya n'wina mi nga byela vayingiseri ku Chifiwe Mahumela hi vulavula hi mani u suka kwini munhu la ndla kwini
1: No, mukhesili muhaxi Chifiwe Mahumela i jaha leri ri nga kulela etikweni ra ka majosi ha tshemba ku swi nga va na ku kavanyisanyana loko munhu a languta vito eveke a twa na mavulavulelo ya munhu ku ri na ku munhu loyi i muvhenda i munhu loyi a nga kulela etikweni ra ka majosi laha vatswari tatana wa mina ku nga muvhenda mhani ku nga muchangani so ni kulele ka vakokwani swinene vatswa ni twana ririmi ra mina ri basini ku ririmi ra manana so i munhu loyi a nga kurisa sweswiya a tindhawini tetiya ta ka majosi
0: ni vona laha in bracket ku na magenge ri ta hi kwini vito leri va tala va nga va tivutisa ku Chifiwe Mahumela in brackets magenge
1: ni ta xeka muhaxi ni kule ni ri munhu loyi a rhandza vunanga bya matshwabemuda so loko mi languta ka matshwabemuda i matshwabemuda and magenge sisters so hi ku bemuda yena a ti vitana magenge loko mo languti vo yingisela albamu ya yena ya number 1-2 laha i ri loko a nghena hala xaswita va ri magenge swi fikile so hi ku a ni chayisa ngopfu vunanga lebyiya swi ndli ku ni vheta ni nyikiwa vito leri ra magenge hikwalaho ka muziki wa matshwabemuda na mina ni ri tsakela eke ri vheta ri va ri famba hi ndlela yaleyo
0: ri vheta ri va ri mile the way va ku magenge a hi langutise la Chifiwe Mahumela tidyondzo ta yena u sungule kwini from primary level to high school level if i ye tertiary i ye tertiary kwini a endla yini a hi langutiseni sayiti ra n'wina ra tidyondzo ku sukisela kwale vutsongwanini bya n'wina
1: Okay, ni sunguli exikolweni ka primary le ya vitana Maria de Primary School. Eveke ni suka ni ya ka majosi a primary le ya vitana ku Khapakapa Primary School. Then loko ni suka ni ya endla tidyondzo ta mina kumbe ku pasa ntanga ya mina ya 10 eka xikolo xa Khomanani High School kwele ka majosi. Then Sukili near University of Limpopo at Seflop. Science in microbiology and biochemistry. Then nibina nkateko wa kuva nyanya endla internship ya mina eka department ya agriculture la vanga fika va vona ku munhu wa fota ku vulavula kumbe ku yima amazweni ka vanhu la vanga nisa xikolweni xa ku nyanya dyondza kumbe ku endla tidyondzo to dyondzisa nini ya dyondza University of Northwest, learning and Bachelor of Human Resource Development, Kalara Internal Training and Development. Then, Misuka, ni ya enda honors yamina a university ya VET, la asheshuani, mingile kundle ni kama stasi ya business administration kwenye university ya VET.
0: Eti 20 dondo tangwina, aina ngutseni Mr. Chifuama Umela, message for ukule ka muntu wa njhani kahle kahle butsongwani bya yena na ko background ya le kaya kuleni ka yena a iri njhani kule na ba kurise hi papa kurise hi ba mhani kumbe xani a kuleni ka nwina mikule njhani kahle kahle ina ngusana ku tikeriwa na ku oloveliwa loko mina na kona
1: ya leri i jha leri na kurisa hi kokwani hi mani ni vula ni ku munhu ndi nga kulela ka vakokwani ni vi na nkateko wa ku kokwani va mi endla ricoca ra vona hi ku se malume a va xambilana joni so hi ku languta xiyimo xa le kaya a ni titwanga ku hi fumi ngopfu hi nkarhi luwa mara ni kota ku tsundzuxa sweswiwani ni nga kula ku hayi mani a ku xota swin'wani mara a va swi kota ku ri vusweti va byi tumbeta hi ku a hi nga tweli hi nga dyangi ene a va swi kota ku ri xin'wana na xin'wana lexi xi lavaku va ku ndlela swona mara loko ku veke a mi ni vutisa xivutiso xexo sweswiwani a ni ta ku hi kulele vuswetini kambe hi nge pfumeli lava nga tlhela kona hi ku a hi nga tsandzeki nchumu so ni munhu loyi ni nga kulela ka vakokwani ya a va swi kota ku ndla swilo hinkwaswo lexi n'wana a swi lavaka kumbe leswi lavekaka amutini kambe loko ni swi languta sweswi na swi vona ku ri ha vanhu lava a ni swi tivi ku ri a va swi kotisa ku yini kambe a va swi kota muhahla.
0: Vanhu vo tala loko va kula swi tikomi nga ri hi komisa mi kule rhama mi kha mi hi tiva hi minkarhi ya ku tala vanhu lava kulaka va kha va tiva rhama mani va na ku tefatefa a ku kuleni ka vona n'wina a mo va na xivono xa njhani loko ma ha kula mi tikuma mi nga tifi mi tikuma mi fikela mi nga fika kona in terms of education and stuff
1: mativa ni vi na nkateko swinene wa ku va mi kurise hi mukhegula so kokwani a va a va meka sure ku ri ka yiwa xikolweni a wu famba hi ndlela ya vona ene lexi hlamarisaka ku a wu nga ri munhu loyi a va dyondzini kambe swa xikolo a va swi fambisa mahlweni a wu nga hambi wo vula ku mikurisi va ri ngapi a va ta famba na wena va lava ku tivisa ku hi mpela a ku tivi namuntlha xikolweni na so ya hi leswi munhu a nga kurisa swona hi ndlela yaliya ya ku va va n'wi komba ndlela ene a va swi tlhela va swi kota ku vula ku ri siku rin'wana ta va ni nga ha ri kona ni lava ku siku ra mundzuku loko ni nga ha ri kona u kota ku tiyimela as n'wanuna ende i nchumu wun'wana lowu va nga wu endla swinene hi ku munhu u kota ku hanya hi ndlela leyi va nga n'wi dyondzisa leswaku a hanyisa xona hambi ku ri ku hanya na vanhu van'wana hi leswi a va dyondzisa swona kokwani ku ri munhu u fata hanyisa swona.
0: Ntwa mi komisa mi tiyisisa swinene timhaka ta ku mi kurise hi vakokwani vatswari a va ri kwini nkarhi wolowo a va xambilini kumbexani a ku endleke yini hi vatswari loko mi ze mi tikuma mi ri kusuhani swinene ngopfu na kokwani
1: no vatswari a va ri kona kambe hi ku malume se a va fake va tsutsumela joni va ya tirha kokwani a va sala va ri voxe se swi ndzi leswiya swa ku i vheta i kotiwa ku ri wena a ta tshama na kokwani la ku va hava munhu un'wana loyi va nga ta va kha va tshama na yena so mi sukini ka mhani na papa eveke ni ni ya tshama na kokwana
0: a hi langutiseni loko a ta va completing tidyondzo ta yena leti mi nga ti xaxameta hinkwato from ti-qualification leti mi nga va na tona loko mi ta mi ta sungula ku tirha a ku ri rini loko so mi ku mi sungulini ku tirha loko ri mi tshame mi tirha mi sungule ku tirha kwini swi ya kwini ku ta fika sweswi laha mi nga kona.
1: Ya loko ni sungula ku tirha a ku ri 2015 a ni tirha ka college leyi va yi vitanaka na research college yi le Free State a Bloemfontein. So a ni sungula ku tirha as a facilitator kumbe mudyondzisi kumbe lecturer ni sungule ku tirha hi lembe ra 2015 and then ku tirha ka hina a swi hi nyika na nkateko wa ku hi ya hi ya tirha tindhawu ta le masocheni hi ku leswiwani a hi facilitator a hi endla character building so a hi facilitator a hi dyondzisa munhu vumunhu ku ri munhu i fake a hanya hi ndlela yihi and then ni sukile hi lembe ra 2016 ni ya ni ya tirhela khampani ya a va vitana Ratizo kwale a Bloemfontein then hi lembe ra 2019 ni vi na nkateko wa work ya ni ya ni ya tirhela college ya MSc Business College as a lecturer then 2021 ni suka ni ya ni ya tirha ka SETA SETA leyi va yi vitanaka health and welfare SETA ni suka ni ya ni ya tirha ka SETA leyi va yi vitanaka FACET financial and accounting sector education and training then ni suka se ni ti yimela ni va muthori kumbe ni va boso hi nexe kumbe ni ti tirha
0: a ku tirheni ka n'wina mi ve na experience ya njhani loko se mi ta va ku ta sungula ku tirha na loko se mi va na makatleko ya khona se mhe ni nga ti sungulela swa mina a mi vone yini a ku tirheni ka n'wina
1: nchumu wo sungula kumbe leswi ni nga swi dyondza ni dyondzi ku ri loko munhu a lava ku tiva swo tala i fake a suka ka comfort zone ya yena masikelo loko i kha i suka Limpopo i ya tindhawu ta le Free State i nga ri ku tiveni na munhu na wun'we suka Free State ya Northern Cape i nga ri ku tiveni na munhu na wun'we kambe xikongomelonkulu a ku ri ku tibyela ku ri ni lava ku dyondza ni lava ku tiva so that mundzuku loko ni kota ku tiyimela ni va ni kha ni swi tiva ku vutomi byi njhani eka ti-province ta ku hambanahambana
0: hi sweswo ke mingiso safa emakumembirhi nkaye wa timinetse ku bile kahle awara nhungu i le ka nongonoko wa ndzima vutomi eka madyambu ya siku ra namuntlha hi burisana kahle na xifuwa mahumela lava tivekaka swi tweni ngopfu tanihi magenge kusuka leti ndhawini leti a tale ka majosi ka gondzo leri ya ra R578 gondzo rin'wana ra busy swinene ngopfu ku ta fika sweswi n'we mi under khampani yo karhi kumbexani se mi le ku titirheni loko ku ri ma titirha mina mabindzu mi rhana mabindzu ma njhani
1: ya muhaxini sweswiwani na titirha ni na mabindzu nyana yo hlaya ahansi ka vito ra mina kambe ku na bindzu ro sungula leri ni nga ta ku i madyondza ya mina ya rona ku nga bindzu ra ku traina ni ta tsundzuka ni hlamuserini ku ri a ni ri lecthara a ni ri ku dyondziseni a ri ku ndzeni ka yini ni ya tirha ka ti-sweta so fu lexiya swi ni nyiki ntlhontlho wa ku ni ti sungulela swa mina ku nga bindzu leri ri va ku kha ri dirana na ti-training i bindzu leri ri nga accreditiwa hi ti-SETA na CCTO leswi vulaka ku it's a private school leyi munhu a va ku a ri na yona leyi nyikaka ti-qualification ta ku hambanahambana ku ya hi timevhele ta ku hambanahambana so hi yo khampani yo sungulo leyi nge le kusuhi na mbilu ya mina swinene ku nga yaleyo ya training
0: a hi langutiseni before hi tlulela ka laman'wana ma lama tanihi madyondza man'wini ka ti-training teti mi vulavulaka hi tona leti mi ngo mi nyika ti-qualification ku na yini endzeni ka tona i ku thwaseliwa yini endzeni ka tidyondzo leti
1: okay muhaxi ku na ti-training ta ku hambanahambana hi na qualification kumbe full qualification ya occupational health and safety lava yo le mayinini hetini ku na le kaya na ku mayinini la ku ta va kha wu va kona ku nga ri khale so ha swi kota ku dyondzisa munhu matirhelo kumbe ku tikuma a va occupational health and safety officer kasi ku tlhe ku va na qualification ya ku fana na ECD lava ve le ti-creche ni ta swi tiva muhaxi ku ri ti-creche se ti sukile ka Department of Social Development se ti ya ta hala ka Department of Education so swa laveka ku ri munhu loyi a onaku creche kumbe loyi a dyondzisaka vana a va ri na qualification leyi fambisanaka na vana so hi na qualification ya ECD leyi swi kotaka ku ri lava va nga na ti-creche hi va dyondzisa ku tiva leswaku hi yi ndlela leyi yi nga yona ya right ya ku tikuma va kha va dyondzisa vana lava hi na ti-qualification ta ku dyondzisa munhu ku ri a tikuma a kha va mudyondzisi it's a facilitator course van'wani va yi vitana train the train hi na assessor hi na moderator hi na health and health promotion officer so So the qualification is in Ghana, Mahashi, is Saini, we are he health, we are he education, the Saini.
0: Se ror bizulele mir sunguleri nako ku ta fika sweswi ri le kwi
1: bizwe ri sungule hi lembe ra 2021 hi lembe ra 2021 hi na munhu anga registara bizuleri hi na ti office a Joni hi na ti office ka Mathosi mara office ya hina yi kulukumba hi le swilungwini ka a taya ko va satellite uva hisa vukorhokeri lebyi a kusuhi na vanhu kambe ofisi leyi hi va ku hi ri na yona yi va yi ri Joni atindhawini ta Alberton.
0: Swi kona swichudeni leswi sweswiwa hi nga vulavulaka se swi kota no veka xinkwa tafuleni hikwalaho ka kusuka ka tidyondzo leti mi nga va letela to
1: muhaxi ni kuma timeseji ta ku hlaya swinene ni kuma timeseji ta ku hlaya swinene loko no mi byela ku ri every Monday, Tuesday, Wednesday ni va ni kha ni dyondzisa vanhu ku tikuma va va vadyondzi kumbe vadyondzisi ene van'wani vo tala va vona va tlhe va vula ku ri hikokwalaho ka xikolo lexi hi tikuma hi kha hi kuma mintirho ku na vanhu vo tala ngopfu lava na loko mo va fowunela mi va nghenisa moyeni mi ta va twa va ta vulavula kahle ngopfu hi khampani leyi hi ku hina a hi cacani ngopfu na mali hi cacana ngopfu na impact leyi munhu a tikumaku yi kha yi ta vutomi bya yena hikuva swi tiva loko wo tikuma hi ku nyiki training ya xiyimo xa le henhla hi wena u yi advertiselaka kumbe i byelaka vanhu van'wana ku na vanhu vo tala lava taka ku ri loko manimani o za a ni byela ku ri n'wina mi right a ni ze ni lava ku ndla due diligence na n'wi themba so ni lava ku tikuma ni ri ka xikolo xa n'wina
0: a hi langutiseni swi tikomba hi nga ri hi roho bindzu ra ku sungula ri nga mabulandlela evuton'wini bya n'wina hi wahi migingiriko yin'wana mi yindlaku ya mabindzu handle ka loro letela tidyondzo
1: okay hi na bindzu rin'wani ku nga bindzu ra vuhlayiseki hi na khampani leyi vitanaka Call the Hawks marito na vito ra kona rindla ku miehleketa hi swin'wana because hi believe ku ri na hina hi lava leswaku munhu kumbe property ya munhu yi va na vuhlayiseki bya ndlela yaleyo so hi na bindzu ra security company laha hi swi kotaka ku hi mi tisela vuhlayiseki bya tibawunsara vuhlayiseki bya ku va swilo swa n'wina swi rindziwa kumbe loko mi ri na event yin'wana na yin'wani hi ta endla law and order ka ti-event ta n'wina so i yin'wani ya tikhampani leyi hi va ku hi ri ku yi ranini
0: bindzu leri mi heta ku vulavula hi rona hi leri nga registered
1: i bindzu leri ri nga registered i bindzu leri na vanhu lava hi va tirhisaka na vona va va ku va ri registered kumbe ku tiviwa hi sira so i bindzu leri ri nga registered mahle
0: hi woho mabindzu malama ma nga hansi ka vulawuri bya n'wina ku ta fika sweswo ntsena
1: leswin'wani a no swi vitana ngopfu bindzu hambileswi swi nga bindzu kambe i swilo leswi ni swi rhandzaka hi na khampani leyi vitanaka Magenge Entertainment khampani leyi hi ringeta ku nyika back to the community hi ndlela ya ku va hi tisa swilo swa ku fana na ti-tournament hi ndlela ya ku tisa swilo swa ku fana na entertainment eka vanhu va le kaya because hi believe ku ri loko hi languta province ya hina ku na vanhu lava va nga na vuswikoti kambe a va swi koti ku tikuma va tlangela ti-team leti le henhla hi ku hava vanhu lava va va kombisaka kumbe va va yisaka a mahlweni so hi na khampani yeleyo leyi organizaka ti-tournament and hi lava ku ndlandlamuka this time hi ku na ku capture-a ti-moment tin'wana na tin'wana leti ti ndlekaka laya leswi vulaka leswaku loko veke ku na mutlangi loyi a tivekaka hi ta va kha hi capture-a moment liya hi yi veka ka swifambiso swa mahungu va byi va n'wi vona lomu a faneleke a voniwa ku kona
0: ku ri hi yin'wani ya vision ya n'wina loko mi ta mi ta sungule timhaka to ta Magenge Entertainment ku give back a community i swin'wana swa ti-vision na ti-mission leti mi nga va mi ti langutisini
1: ntiyiso walowo muhaxi i swin'wana swa ku endla leswaku sweswi ntsongo hi nga na swona sweswi vanhu va hi nyikaka swona na hina hi tikuma hi kha hi tlherisa ka community mara ku nga ri ntsena ku tlherisa ka community kambe ku ri ku endla leswaku wun'wani n'wana a tikuma na yena a ri na xinkwa lexi a xi vekaka ku loko mi languta ka timhaka ta mitlangu hi fake hi swi tekela nhlokweni ku ri loko ku ri na mitlangu wa bolo i talenti ya yi relisa ku yi n'wi nghenisaku mali hence na loko a tlanga loko a suka laha girawundini wu nyiki something ku kombisa ku ri i tirheni hi hi mali so i nchumu lowu hi lavaka ku n'wi develop-aku ka vatlangi va hina ku ri a ka ha ri swona leswi swo i ta tlanga sport hi ku lava ku hi ku tibyela ku i hobby i ntirho lowu fakeku ku generatelaku income wena u hlayisa ku hlayisa na ndyangu wa wena
0: xana ka tikhampani leti mi nga va mi ti xaxameta laha ku na mintirho yo karhi vhele ya ku tala swinene mi nga va mi ri na mintirho yingani leyi vanhu sweswiwa mi vulavulaka mi ngo vanhu lava se va kota no veka xinkwa tafuleni hikwalaho ka tikhampani ya mehe leyi ni nga va ni kha ni yi pfula va kota ku hlayisa mindyangu ku ya mahlweni mi create yini ka community ya n'wina kumbexana laha mi sukaka kona
1: hina khampani yo ya security ku na tibanswara to ringana fayifi i vanhu lava hi swi tivaka ku ri vhiki na vhiki ku va ku ri na lomu va yaka kona emitlangwini so i vanhu lava hi swi tivaka ku ri lava va tikuma va kha va veka xinkwa hi lava ku introduce swin'wana hi September hi lava na lava hostaka ti-tournament va swi tiva ku ri va byi nida vuhlayiseki na va nida va nga va feke va control-aku cloud ku ri ntirho wa vo wu va wu ri ndlela ya kahle so i swin'wana leswi hi nga ta va kha hi swi introduce ku ri a tindhawini to fana teto nakona ku faneke va ku ri na tibounsara kasi hala ka siku ri ra training hi na ti-permanent employees ta 4 eveke hi va na ti-freelancers ku nga vanhu lava hi va tirhisaka loko hi ri na ti-project ku na vanhu lava va hi tirhelaka va ri tindhawini to njhe hi Mpumalanga ku na vanhu lava hi tirhelaka va ri tindhawini to njhe hi le Free State so lava ku va ku ri ti-freelancers lava hi va tirhisaka loko hi ri na ti-project
0: a hi langutiseni xiyimo xa muganga lomu huma kona ka Majosi ni vona mi kombisa timhaka ta ku ma swi kota ku yisa ti-tournament ka vaaki mi ringeta ku humesa vantshwa ka yini loko mi ze mi va keep busy to such extent hi ku ya hi vutomi bya vantshwa va masiku lama kumbexana generation leyi nga ka yona
1: muhaxi mi ta tsundzuka leswaku mihleketo ya muntshwa i ku loko a nga ri ku ndleni nchumu wa tikuma a hlekete ku hindza mpimo leswi nga ndlaku leswaku muntshwa a tikuma tinghenisi ka swilo swa ku fana na swa vugevenga wa tikuma muntshwa a tinghenisi ka swilo swa ku fana na swidzidziharisi mi kuma ku se ku hanyiwa kumiwa byala se ku hanyiwa ku tikuma munhu a va na mihleketo ya ku lava ku tlhela a rhoba hambi ku ri vo vaakatiko ve le tikweni kambe loko hi ndla swilo swa ku fana leswi swi ndla leswaku vantshwa va bizi swi ndla leswaku vantshwa va hambana kumbe va fambela kule na swilo swa ku fana na ku va na tinyimpi loko i ri bolweni hi le ndhawini ya kahle ndhawu leyi na wena u nga hlayiseka ku haha munhu loyi a nga ku pfukaku a sungulaku ku mbehekela so hi ringeta ku va hi kha hi papalata vantshwa va hina eka swilo swa ku fana na sweswo
0: ene mi le ku voneni ka ku cinca ka vantshwa vo tala
1: ya hi le ku voneni ka ku cinca because swin'wana swa kona na loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku i ncini xin'wana lexi mi xi taku ku na vantshwa lava va hi pfunaku ku dirowa milayini laa ground ku na muntshwa loyi a nga ta ku byela ku hayi ni la ku vekela tibene la loko a heta ku ndla sweswo ku na something lexi u n'wi khomisaku swona ku ri u na khensa se a swi fani na yena wa swi kota ku loko a fika kaya va kuku ha xinkwa eveke a tikuma a kha a xava xinkwa so kona ku cinca ku kona loko hi ku vonaku ene ho navela hi nga ku swilo leswi ngo tshama kha swi tikuma swi ri n'hweti na n'hweti ku ri vantshwa va tshama va bizi va nga ri bizi ntsena hi September va nga ri bizi ntsena hi June a ku ve nchumu lowu tshamaku wu ri kona hi ku loko swi va kona swi papalata swilo swo tala
0: ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. Mahumela loko va ri na mabindzu hambi va kha va kombisa timhaka ta ku charity begins at home a va swi rhandzi ku tirha na vanhu lava va humaka emugangeni ya vona swi mi olovela kwihi hi ku vanhu va na swi vulavula vhele loko munhu vanhu van'wana va swi rhandzi ku tirha na vanhu lava humaka kona anti n'we swi mi olovela ku fika kwini ku tirha na community mani yaka ka n'wina swi mi olovela ku fika kwini kumbexana mhumi to yini va fanele va tela va dini kambe ke swi vulavula swi tshama swi ri kona
1: muhaxi ya ku swi kona sweswi swi vuriwaka ku ri swa tika ku tirha na vanhu va le kaya kambe xilungu xa vula ku ri charity begins at home
0: exactly
1: a swi pfuni nchumu ku va niya endla swilo swa kahle ka tiko rin'wana mara la kaya ka mina swi kha swi tlandeka mara mhaka yi kulukumba i ku va i endla ku ri na yona community yi feel-a ku ri yi involve kumbe yi part ya event leyi yi ndlaka loko yo ndza community yi feel-a ku ri na yona i tournament ya bona kumbe i event ya bona fa olova hi ku hava munhu loyi a nga ta ku onhela loyi a ringeta ku ona vona hi voxe va ta tlhela va tshinyana va ku e-e a yi ka leswi a hi swi lavi swi fana na sweswo. So i faneleke i tikuma i kha i involve community, i fanekele i tikuma i kha i vitana vanhu hinkwavo ku tana mi ta xavisa mina mi nga na mabindzu so that vanhu va vona ku ri na vona va vuyeriwa loko ku ri na swilo swa ku fana na leswi. Loko i ndla sweswo then vanhu va kota ku twisisa ku ri swilo leswi a swi vuyeri munhu loyi ntsene, swi vuyela hina hinkwenu. Ene loko ho vulavula ntiyiso mhaxi hina ku va ku nga ri na any financial gain leyi hi yi kumaka ka swilo swa ku fana na leswi, a hi swingi hi ku kumbexana ku na munhu loyi a ku phutisaka swin'wana, kambe hi va hi kha hi lava ku community ya hina yi generate ti-income loko hi va na tithubuku ta ku fana na yona leyi.
0: A na hala ta vutisa sweswo kumbe xani loko mi endla migingiriko ya ti-tournament kwala mugangeni ya n'wina swona ku vantshwa va kota ku hlangana va tikuma va ri busy yin'wana ya migingiriko, xana ku na mpfuno lowu mi wu kumaka kusuka kahle ka van'wamabindzu lava mi suka ku nga va ku lava mi sukaka na vona kwalaho ka Majosi mi hlanganisaka tihloko mi ku no tanihi vaakatiko va ka Majosi loko ho ndla leswi ndlala vantshwa va hina va nga va ri kona kumbe xana vanhu lava mi ngo hi minkarhi ya ku tala loko mi endla ti-tournament ti-credits ka nkarhi wa sweswo mi nga va nyika na ku va mi kha mi encourage na ku ya mahlweni ku va come from a community.
1: Ya bona ba kona mahashi kuna vanhu lava fake hi nyika ti credit when it's due. Kuna vanhu ba vonte hi masindika la hi vulavula ku hi Sasol garage ya le kuna grant i vanhu vanwana lava ba hi supporta ku loko hi na swifa ku fana na leswi ka second edition. I fanang na first edition ano ba nehle kambe second edition yivi na ku hambana la ndava na vanhu vo kufana na valavo na mabindzu yo nje we invest Africa na vona va tikumile va kha va hoxa xandla na foundation ya Daily Chavani na vona i vanhu lava va tikuma ku va kha va hoxa xandla handle ka ku va ni mixi na mabindzu evekenisiya van'wana mhaxi kambe support yona yi kona leyi yi kumaka kusuka ka van'wamabindzu ve le kusuhi and ha vitana swinene ku ri heyi van'wamabindzu ana a hi faneli munhu handle a hi swi lavi leswaku ku finda na ku hina ho endla swilo leswi hi ri hexe. So yes va kona vanhu lava va va ku va kha va hi va hi seketela.
0: A hi tlheleleni ndhaku leyi le ku sunguleni ka mabindzu ma n'wina tanihileswaku hi vulavula na n'wina mi karhi mi kha mi encourage van'wani vantshwa kumbexana van'wani lava hleketa ku ta sungula mabindzu ma ku hambanahambana swi olova ku fika kwini kusukela ntirho wa wehe iku sweswi na ku sungula bindzu ra mina u sukela ndhawu leyi u kumaka source income phela loko sungula bindzu ku na ti-possibilities ta ku ri no u dlina u nga vuyeliwangi hi nchumu swi mi olovela kwini i ri ku ri swi mi olovela ku teka risk ya muxaka wolowo
1: mhaxiyi ngopfu risk leyi a yi lava ku ni nyikisa na divorce hiku i risk yikulukumba swinene ku na vana hi na ti-bills leti ti hakelaka ku na timovha ku na swilo leswi hinkwaswo leswi ene a wu va sure ku ri lomu i ya ku kona mali yi ta va kona ene na loko swi nga endli swona va tlhela va ku tsundzuxa va ku wa vona at least leyi a hi swi tiva ku loko n'hweti yi hela
0: leswi
1: a xi ta nghena so a swi olovangi kambe munhu o fake a landzelela mbilu ya yena swi sungurile ku kha swi tiva ku swilo leswi impela hi leswi i lavaka swona i nga swi sunguli hikuva i kopela vanhu van'wana hi ku a wu swi tivi leswi va nga swi veka a wu swi tivi leswi va nga swi hlayisa ku ri na loko vutomi byi tika va ta ya va pambula kona so i nchumu wun'wani na ka sati ra mina a ni swi planini a ni tshama ka ni swi vulavula na mhani le kaya ku ri loko wo mi pfumelela ke ku ri ni hakela yindlu for lembe ni hakela movha for lembe ku ri na loko swi nga endli for leswi hi kha kha hi swi tiva ku ri hini kathiyila mlimi leyi hi ta va kha hi swi tiva ku hi nge tekeli movha lowu so i ti-risk tin'wana leti i fake i nyikaku na vanhu lava va nga kusuhi na wena ku ri hi nge xaniseki
0: hi swa sweka mingiso sa fambe 10 minute minutes mingiseri kan'we va kahle ka varaha ya nkaya ka madyambu ya siku ra namuntlha Chifuwa Mahumela guest ya hina ka madyambu ya siku ra namuntlha aka magenge le ku burisana na vona kha hi langusa gondzo ra vona vutomi va hlamusele swa ku tala swinene ngopfu migingiriko leyi va ka va kha yi endla na leyi va yindlaku ku nga ri ku bindzurisa vona n'winyi ku ri ku bindzurisa na community kahlekahle na matiko akelana hi ku loko mi ta tournament ku na ti-team leti joyinaku
1: ntiyiso ntiyiso sweswiwani hina tithimi to suka Xawena ni loko mi swi vona mi ku vona ku ri a Xawena a hi lomu kuya hi distance ya ku ta ka Majozi. So I matiko yo hambanahambana lama maku ma kha ma joyina ende nchumu wun'wana loyi hi wu lavaku swi aka na vuxaka muhaxi tikuma van'wani va tikuma na vukati hi nga switsutsumi munhu wa tikuma se a tekiwile kwahala ka madyondzi ka tindhawu ta vo Xawena. Se a swo hi tirhela ntsena hi sayiti ra bolo ntsena swi ndla ku vanhu va tivana, swi ndla ku vanhu va dyondzisana na mahanyelo.
0: Generation ya hina masiku lama ku na leswiya swo mi kuma ku na that attitude hi nga na yona ya ku no ku va munhu a humelela hi timhaka ngopfu ta xikolo, hayi munhu wa tshika popa kwala vuton'wini. Vantshwa mi nga va tsundzuxa ku yini hi timhaka ta ku va va kha va phisiwa tidyondzo ta vona na ku va nkarhi wun'wani va ntirho hi nkarhi wolowo swi le ku lekeni?
1: Nchumu wun'wana lowu mi nga ta ku na mina loko na ha ri ntsongo a mi byeriwa ku ri i fake i languta talente ya wena xo sungula languta nchumu lowu i swi tivaka ku ri i good hi wona mina loko kha swi endla i tsakile. Ku na swo tala swa mabindzu lawa munhu a nga le ku a endleni i bindzu leri rona na loko ri nga nghenisi mani hi ku ni proud.

0: the next coming 5 years? Me di bona me ri queen in terms of your standard of living na ku kurisa community ya ka nwina na ku va mi ya mahlweni mikorokela va aki
1: muhaxi ku vulavula ntiyiso xivono xikulu kumba ngopfu ene vixini yikulu swinene vixini yikulu hi tikuma hi kha hi tivona hi ri organization leyi yi faneleke yi tikuma yi ri na vatirhi vo ringana 50 i xivono xa hina xexo hi lava ku tikuma hi ri organization leyi un'wana na un'wana loyi a lavaku ku pholicha nyiko ya yena a tikuma a kha a ta a pholichiwa kumbe a kuma ntokoto so swi tele leswi hi nga na swona swi tele leswi hi nga na tipulani na swona leswi ni swi vulaka mina i ku va ni lava leswi swi ndlekaku a Joni swi vuya kanye ni lava ku meka sure ku ri nchumu un'wana na un'wana lowu vanhu hi tsutsumela ku vona hala Joni hi nga ha yi Joni hi ku mara na nyika swilo leswi swa humelela swa ndleka so ya xivono xikulukumba ene a hi xivono leswi hina hi lava ku fikelela hi ri hexe hi lava ku swi fikelela na vanhu van'wana
0: A hi languteni marito ma n'wina loko hi karhi hi songasonga ma ku hetelela mi nga tsundzuxa yini ka vantshwa va hina va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lexi mi nga va hlohlotelaka xona va karhi va shape na vumundzuku bya vona
1: lexi ni nga xi vulaka i ku vana na xivono tshumela ekusuhi na vanhu van'wana i dyondza i nchumu lowu ni byelaka hambi ku ri va makwenu wa mina ni ku hina loko hi va na leswi hi nga na swona namuntlha swi tikumi na ku ho exploit-iwa kambe a hi ri ku dyondzeni hi ndlela yeleyo so tshumela ekusuhi na vanhu u dyondza make sure ku ri u na xivono kumbe ku na nchumu lowu wena u tikumaka u lava ku wu fikelela a swi olovi swi nge ti overnight kambe loko i kha i build-a ka swilo leswi i swi lavaka ka mundzuku ra siku i ta tikuma i kha i humelela i nga chavi u fonyela munhu u n'wi byela ku ri i role model ya mina kumbe ni lava ku dyondzisiwa swilo swo fana na leswi ni byela na vomunwa mabindzu van'wana ni ku pi leyi yi kulukumba ngopfu ku ri hinkwenu hi nga yi share so a swi kuli ku ri loko n'wina mi tsakela leswi mi swi ndlaku ni ta mi tekela ti-customer pi yi kulukumba ku ri hinkwenu hi nga yi share so vantshwa i tshunetweni ka vanhu lava mi va vonaka ku ri va na leswi n'wina mi tsakelaka ku va swona leswaku va mi pfuna
0: Alright ke loko hi karhi ha songasonga loko vanhu va mi lava maybe va lava ku pfuniwa hi swin'wana in terms of business kumbexana va lava ku mi folowa ka swiyenge swa mabulo kumbexana va lava ku tiva information yo tala ka leswi va mi kha mi swi vulavula va nga mi kuma kwini mi le ka xiyimo xa kahle xo va nyika tinambara social media platforms ti-email address na ti-website na swin'wana na swin'wana leswi mi vona ngaku swi nga mi olovela ku va mi va nyika ku va va mi fikelela
1: Ya riqingho ra mina va nga ri tirhisa if ku na swin'wana leswi va tikumaka va kha va lava ku swi tiva nomboro ya mina i 078-3794-337 so i riqingho leri va nga tikumaka va kha va ba ni khumba rona hi rona amoyeni ni shoku ni swa olova loko ku tirhisiwa foni handle ka ti-email mara kambe na loko va lava ku ni tirhisa va lava ku ni khumba ka email hi na email ya chifiwa at randamihrdtraining.co.za nakona kwalano va nga tikuma va kha va ni khumba if ku na leswi va lava ku tiva kumbexana ku na leswi va nga swi taka hi swona ku va hi pfunana hi ndlela yaleyo
0: marito ma n'wina va ku hetelela ka xitichi xa hina xa Giyani Community Radio hi ku angarhela mi nga ku yini ku va va mi nyikete pulatifomo leyi eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: lexi ni nga xi vulaka i ku GCR ha khensa swinene sapoto leyi mi hi kombaka yona na hina tanihi van'wamabindzu mi nga chavi ku hi karhata loko ku ve ku na ti-initiative leti mi lavaka leswaku hi va phati ya tona mi komba support ene mi nga endleli hina ntsene tanani na van'wani na hina ha swi lava ku give a back to the community loko mi ri na ti-initiative tin'wani hi khumbeni hi tikuma hi kha hi khomisana ndlela leswin'we hi khensa swinene ku va mi hi endlela leswi ene na le ka van'wamabindzu lavan'wani a hi supporteni xitichi xa hina ka leswi hinkwaswo leswi va swi lavaka
0: Tata na xifiwe khensa swinene ngopfu man ku va

0: Right, comment on what we're not being said. So we can't take our own car. Yeah, come on, Jambia. So we're not going to have to go. So we can't take our own. We are going to John. He like a youth talk. Africa. Zonga. Come on, Jambia. So we're not going to join our car. Even I'm putting some of the cars. So we're not going to have to go. Mr. Chifua Maumela. But we're going to have to go. My gang. So we're going to have to go. Like a Joe. So like a Gonzalo. R578. Africa. Zonga. We're going to have to go. So we're going to have to go. So we're going to have to go. So we're going to have to go. So we're going to have to go. So we're going to have to go. Ka second hour itaba yena mutsari wa tibuku kumbe xan author heri rimu ra ba dahlamfe ka madambi ya sikora mutlani blabla sweswi ina bona like online one emoyeni tabe ka ipurisana bona ka madambu ya sikora na muntla tatana like maleke repere na kwa mamkela ka nengonoko wa youth talk ka madambi ya sikora mutlaka jisarafa
1: yipfukile mjani akensa
0: yipfuka swinene ngopfu mani na ku mamkela ka madambi ya sikora na muntla mingo xota na ba yingiseri ba yini
1: Zera ndzoku xeweta va yingiseri hinkwavo va GCRFM zera ri perile.
0: Tshamisa va yingiseri ku ri no laka awara ya ku hetelela ya youth talk ta va yi kha yi ri na mutsari wa tibuku kumbe xana an author hi ririmi ra vadyahlapfi. A hi sungulani la mi nga byela va yingiseri ku hi n'wina mani mi suka kwini mi munhu lomi endla kwini.
1: Lavulavulaka i Lucky Maluleke ndzi laka ximahusa ndzi mutsari wa tibuku ndzi munhu loyi a chumalaka ri tirha xikwembu ene ni munhu loyi a tirhaka tanihi muongori
0: kumbexana hi nga se nghena swinene ngopfu ka timhaka ta vutsari tanihileswi hi nga langutisa swona ni la ta ku mi ni nyika background ya n'wina ku kuleni ka n'wina ku ri mi kule muti wa njhani mi kule mi ri n'wana wa njhani
1: ni kule ku fana na vana van'wanyana ni kule eka muti lowu papa a va ri na vavasati vambirhi ni n'wana lontsongo ni ri kotse ni nghene xikolo kwala ka ximahusa a pembelani primary na high school kala ka n'wimavimbi until munhu a za a heta then ni ya Gauteng ku ya yisa tidyondzo so ni kule fana na vana van'wanyana a ni nga fumanga ni nga hluphekanga so ya ni kule ni ri karhi ni ya kerekeni kusukela a Sunday school ku fikela sweswiwa naya a kerekeni a ni tshikanga xikwembu
0: kahlekahle mi man of god
1: ya ni rhandza ku ni nasa wa xikwembu
0: okay a hi nangutse namuntlha hi hlangane ka madyambu ya sikola namuntlha ka timhaka ta vutsari va ri n'we mi mutsari ene mi tlhela mi xi tiyisisa timhaka ta vutsari ti sungulerile na ku a ku humelelini loko mi ze mi sungula timhaka leti ta vutsari leti kumbe xana mi swi vona ngaku e-e me ta tlhela ni va mutsari
1: timhaka ta ku tsala ti sungule khalenyana loko ni swi hleketa a ni chumayela kerekeni hi humo rin'wana ra ku forgive and forget rivalela u tlhela u rivala so a ku ri na kokwani van'wana va kokwana wa Daniel kwala ka ximahosi va ku eyi hungu leri sasekile swinene onge ti engo ri tsala i dyondzisana van'wanyana ku va ku tala hungu leri va ri dinga so a ni tsala mara mi kuma ku ri a swi helo mara ni kha ni ri na swona so ku lo vana ku ri swisa ni ri hala Pitori ku na loyi a nga hlali swi a ni swi tsarile ivi a ku ech mara leswi swi kahle fane swi publish ivi ni hleketa ku kumba un'wana ni tsala tibuku va nge i Freeman Maluleke loko ni n'wi hlamula ni n'wi byela a ku no man wena u hlanganisa na publisher so the publisher loko a hlaya buku leyi a ku hawa this is good a hi print and then hi la buku nga publishiwa mara tona ta ku tala ti kona ti publishiwaka mara a ku ri buku sungula ku va ni yi publisha
0: mi tsale tibuku ti nga ni pfuka ku va n'wini
1: leyi ni nga ta ku tirhi ti tala ku pfulixiwa ku nga va ku ri 3 mara letin'wanyana a ti zanga ti hela
0: buku ya n'wina yo sungulasungula leyi nga hela mi yi tsalerile
1: leyi ni nga yi khoma leyiwa ni yi sungule nkarhi wa COVID vitira yona i marriage is a commitment shattered by dishonest ni sungule ku hala ka ma 2021 then a no ti tsalela njhe ku va ka ni rhandza ku tsala and then loko yi fika sweswi then yi compile-iwa and then yi humesiwa
0: kahle kahle se already se mina tibuku tinharhu leti nga vanhwini
1: leyi nga vanhwini ko va ya leyi ntsena letin'wana ti lo tshama ndzeni ka laptop
0: okay se mi vone mi vone response ya njhani ka buku yaliya
1: heyi na hlamarile hikuva hi na n'hweti ne leyiwa yi nga ka yona yi fanekele hi ta n'hweti ya vumbirhi the hard copy leti ti nga xavisiwa is like 140 something. So ni rhandza ku khensa swinene aka vanhu lava nga xava, more especially ti-colleagues and more especially aka tiko leri humaka rona aka ximawosa na khensa. Hambi ku ri kwala Giyani va kona lava ni nga va tisela va nga ti xava, so ni khensa support hi ku a ni nga tiveki mara loko ni ku ni tsale buku vana vona nhlokomhaka leyi va yi rhandza swinene, ivi lava va nga yi hlaya va ku hawa ringeta ku va i humesa buku yin'wanyana based on relationships and marriages, ivi ni ku hayi ni ta ringeta ku tsala hansi maybe ni yisa leyi emahlweni ni ta vona.
0: Swi teka how long kahle kahle ku va mi yi tsala buku liya, kumbexani a swi mi tekela nkarhi wo leyo swi yo hlwela ku yi publishiwa, swi mi tekela nkarhi wo leyo ku fika kwini?
1: Swi ni tekele nkarhi wo leyo because ni siku leyi 2021 ne, and then it's 5 years. Yeah, it's 5 years. Hi ku se swi 2026.
0: Ka 5 years leyi hinkwayo a mi ngo pfa a ma ha ri busy na yona kumbexana mo pfa mi yima mi yisa migingiriko ya n'wina emahlweni.
1: A ni staka mi kuma ku ri a ni ngo ni yisele ti-chapter yi na 16 chapters. Mi kuma ku loko ni kha ni tsala nkarhi wun'wanyana ni vilerisa leswi ni nga swi tsala aka buku yin'wanyana. So a ni twa onge a swi tshamisekanga mara loko publisher a swi hlaya a ku no swi kahle because swa ha fambisana na that nhlokomhaka ende swi endla ku muhlaya a kota ku flowa na ku dyondza swo karhi because tinhlokomhaka ta kona ni nga vula timhaka ta ku ri a ti fani hi ku loko yi sungula yi kombisa hi timhaka ta ku ri commitment is in the heart, that is the first chapter.
0: Okay,
1: ivi loko hi ri karhi ya ku na ti-chapter leti kombaka ku ri even aka marriage kumbe ka relationship swi fika swi onheka mara swa lunghisiwa. So yi ri karhi ya mahlweni yi kombisa ku ri loko vanhu va lava ku ya mahlweni va vuyelelana va endla njhani, na loko ku ri ku swa ha ri na nkoka vanhu va ya mahlweni na ya kombisa mara yi ni tsakisaka i chapter ya ku hetelela because yi pfala hi ku how to maintain spark in the marriage. So mi kuma ku timarriage ku fika laha simanjheni loko ti ya mahlweni mi kuma ku ri a ka ha ri na xa ku tsakisa, vanhu a va ha be excited ku endla swilo swin'we, so how to maintain spark. So i 16 chapters, so a swi tikanyana hi mhaka ku ri kun'wanyana phela i fanekele i yingisela vanhu ni counselor, by the way marriage counselor vanhu ti-relationship ni va advise, so loko ni karhi ni yingisela ni va ni kha ni languta ku ri okay i ncini xa common ngopfu aka le couple ni ka le couple ivi ni swi teka and then ni ri karhi ni swi tsala ehansi. Yeah.
0: So ti-chaptera tin'wana na tin'wana yi na heading ya yona.
1: Yes, yin'wana na yin'wana yi na nhlokomhaka ya yona.
0: Mi le ka xiyimo xa kahle xa ku tilongoloxa until chapter 16 ku leyi number 15 number 14 yi vulavula yini?
1: Yes, chapter number 1 yi ri the commitment is in the heart, like ku tinengetela ka munhu swi le mbelwini na yena. I chaptera leyi yi introducaka buku hi ku angarhela because loko ni yi sungula ni yi teke as if ni vulavula kumbexana ni byele xitori xa mina hi ku mina ni munhu loyi a masunguleni a loko na ha kula a ni nga tiyimiselanga ngopfu mhaka ngopfu ya ku teka ya ku va na ndyangu hi mhaka swiyimo leswi ni nga swi voni loko na ha kula a ni nga ri na interest ngopfu, but loko se manjheni ni tekini ni ve ni swi vona ku a vukati bya nandziha ku vula ntiyiso a ni nga mixisi
0: loko van'wana va kha va ti dlaya timhaka ta vukati ku vita ku nandziha
1: ma vona buku leyiwani lava va nga ta yi hlaya va nga ze va nghena ka ndzeni ka vukati a va nga ti dlayi because va ta nghena va ti lulamiserile swinene. Then chapter number 2 you get the hidden cracks loko mi ri ka

0: swikili leswi nga tumbela leswi mi tshama mi vona pothole a patwini xi ri xitsongo swinene mi kuma ku ri maxi a mi xi tekeli ngopfu ni nga nyika xikombiso la ka ndengeza la ku na pothole yin'wanyana a xi ri xitsongo loko ni hundza mara sweswiwa ni vona kha xi pfuleka swinene so na ka timarriage swi tano ku ta vona ti-small hidden crack loko mi ignora yi dlina yi kula then number 3 i the whisper before the storm then number 4 why people lie in marriage why vanhu va hembelela kumbe va xisana andzeni ka vukati chapter 5 betray the trust a ni ko ma tshemba na loko mi tekana mi kuma un'wana wa betraya like ku va na betray the trust and then number 6 wisdom to confront your partner and the truth ku ri ni dyondzisa timhaka ta ku ri munhu wa wena e n'wi confronta njhani na ntiyiso u confronta njhani swi na maendlelo and then chapter 7 rebuilding trust hi laka lava va ha lava ku yisa vuxaka emahlweni ku ri hi tshembana njhani ku ya mahlweni kusuka la then chapter 8 is walking away an option xana ku swi tshika leswa vukati kumbe relationship leyiwani i option na yeah so va ta hi hlaya ku kuma ku ri yes or no chapter 9 healing and recommitment a ni ri loko vanhu va vusekini va fanekele va hola and then va tinyikela hi vuntshwa a ka marriage kumbe relationship yaleyo and then lessons and preventions leswi hi swi dyondzaka na ku va hi swi sivela loko hi fanele hi ya emahlweni then chapter 11 the meaning of new commitment chapter number 12 polygamy and arranged marriage in our generation ni mi byerini loko swa ha sungula ku ni byari ka muti lowu papa a va ri na vasati vambirhi so ni na ku kombisa ku swa ha ri swi njhani aka nkarhi wu hi hanyaka ka wona hi ku van'wani va joka va ku heyi vuyisani ti-arranged marriages kumbe hi nga tekiwa and then chapter number 13 preparing for marriage the godly way this one is very important ku loko vanhu va prepara for vukati a va prepare hi ndlela ya xikwembu and then chapter 14 timing matters so ka leya timing matters i timhaka leti ta ku kombisa ku ri xana swi antswa ku teka kumbe ku tekana ma ha ri vantsongo kumbe loko se mi kurini na van'wani va tekana va ha ri na 20 years swi tirha kumbe swi onheka van'wani va tekana se va ri na 30 years hi lavakulu lava kumbexana swi onheka so timing matters so swi kona la ka book va ta dyondza swinene and then chapter number 15 reality and biblical views on how fornication affects marriage then yo hetelela how to maintain the spark in marriage
1: hi ta ti heleli tiri khumentsevu
0: yes
1: all right ka ti chapter leti mi nga ti hlaya hinkwato hi yini chapter leyi relatetaka ngopfu swinene ni le ka vutomi bya n'wina kahle kahle since ever since mi nghene ndzeni ka vukati
0: leyi ni nga ta ku yi relate ngopfu ni nga tirhisa yini vet moni ku reality and biblical views on how fornication affects marriage a ni ri mina ni wela ka lava va nga teka simanjheni va kurile a ni hatliselanga so lexi ni nga xi vulaka la i mhaka ku ri a ni ngo ni ta va based ngopfu aka buku swi kota swi nga vi swi so ni fanele mi komba timhaka ta ku okay xo sungula mhoni ku ka lava nga swi twisiki fornication i sex before marriage a ni ri loko mi nghena aka relationship mi kuma ku ri ku na vanhu lava va nga le ndzhaku so loko swa n'wina si manjhe mi ri ndzeni ka vukati swi ri karhi swi famba va ringeta ku lava ku vuya ene ku lava ku vuya swi vula ku ri va fanekele va ndla yini va mi onhisela so a hi tlhariheni hi meka sure ku loko hi se hi nghena ndzeni ka vukati hi rivala swa khale then hi languta aka leswi hi nga langutana na swona that's why mina a ni pfumeli ngopfu ka ku ri loko munhu a ri na munhu loyi a hanya na yena khale va ha fanele va ya mahlweni va buwela ku se va ri ndzeni ka vukati va ha bula yini lexi va nga tsandzaka ku xi bula khale
1: va tsandzanini hi sweswo ka mingisa safa emakumembirhi nhungu wa timinetse kusuke kahle ka wara nkaya hi le ku burisana kahle la na mutsari wa buku eka madyambu ya sukela namuntlha ni byeleni la kahle kahle ku a kuleni ka n'wina a mi zangi n'wina mi va na norho vhele wa ku tsala buku ko va swiya swa ku no mi va na yeding yo karhi a kerekeni loko kha ku preach yor evendhen mi decide kumbexana khale na khale mi ze mi va na xivonelo lexi xa ku ni nga tshika ni tsale buku
0: loko na akola anri munhu ani randa poetry and then te loko niku na itsala hey asinga dlaye ku vula ntiso asinga dlaye mara loko sentala ka ku tsala tibuku as olova hi mhaka ku ri a ntsala hi timhaka hi langu hi ririmi leri olovaka ende timhaka leti ni ti twisisaka so ni nga kombisa leyi ni nga yi vula chapter 15 yi na tivhese andzeni ka yona I think it's only chapters leti nga na tivhese so a swi olova swinene because lana ni vulavula hi timhaka ta ku biblical perspective on fornication ma ni twisisa aka chapter leyi nga yila yi nga chapter 15 so hi mhaka leyi a yi endla ku swi ni olovela because a ni languta biblical views and the reality that we experience like every day because ni nga veka shy one ni fike ni tirhisa 1 Corinthians 6:18-20 laha muapostola Paul where he gave a clear and a forceful command ku ri flee from sexual immoralities like all other sins a person commits are outside the body but whoever sins sexually sins against their own body must says so basically ni fika ni randa ngopfu because timhaka letiyani ta fornication sex akuva timhaka ta physical ntsena it's also spiritual that's why bibele yiku you'll become one so loko mi hlangana na vanhu va ku hambana mbala mi teketela mimoya hala na hala mi teka mabadi hala na hala loko ro mina mikateko mikateko leyi n'wina mi share na vanhu va ku hambana loko se mi ya hlangana na munhu mi fanele ku mi tekana na yena se manjhela swi ndzaku mikateko ya n'wina yi va yi karhi kayivela ma swi twisisa so swi kahle ku ri loko munhu a ri muntshwa a nga swi tekiwa a ringeta ku avoid timhaka ta masangu a ringeta timhaka ta ku va a focusa ka xikolo na ku va a khongela ku ri loko se manjhela a ya teka kumbe a tekiwa i va a helerile swilo swa yena phelani vukati byi tala mikateko yo karhi swa n'wina mi kuma swa famba sweswi mara se mi teka munhu loyi mi n'wi tekaka ivi swi famba swinene ku tlula la swi a swi fambisa swona like you compliment each other
1: a hi langutiseni ka loko se mi ta va mi teke e goza ra ku va mi tsala tibuku hi ndlela leyi katsa na leti mi nga ti tsala to ka ti nga se huma ku ta fika sweswi kambe ke mari makungwini ya ku va ti huma tibuku letiya mi ngo ti yo tshama ka laptop sweswi mi le makungwini
0: nari makungwini ya ku yi humesa because leyi yi nga ready a ni ku ni ta yi humesa next year yi vulavula ngopfu hi mental health and mental health leyiwani vanhu va fanele va swi twisisa ku ri a ko va miwa yo thyaka ko va yini swi ko va sweswa ku ri a yi ngheniwini ka xikombiso i ri munhu i tshuka i hlangana na swiphiqo swa vukati swa ntirho swa yini swi ku affect-a miehleketo i nga ha koti na ku vava na vanhu van'wana kumbexana a ku kuleni mi kuma ku ri rirhandzu ra vatswari a wu ri kumanga nseketelo a wu kumanga swi ku affect-a njhani as munhu lonkulu ni nga mi kombisa timhaka ta ku ri without giving too much away mi kuma ku ri munhu i le ndzeni ka vukati a swi fambi va za ku i lo rhukaniwa munhu a nga rhukaniwanga mara mi kuma ku ri munhu i vavisekile ni nga mi ka xikombiso loko na ha sungula hi leyi ya mina buku ni te a ni ri munhu loyi a nga ri interested ngopfu hi mhaka ti-reason ta ku ri no mi kombisa ku mi ta vhe mi twisisa kahle a hi nge ntiyiso ku bava mina va lovi ni ra 7 years hi mina ri kotsekaka mi kuma loko i kula ka background leyi yana ku ri i chava ku ri hi ni tatisa vana va ivi i lova vanhu va sala va hlupheka vanhu va ku tala va na miehleketelo se swi vula ku ri i fanekele i va a kusuhi na vanhu lava va nga na vukati bya kahle vanhu va nga positive evuton'wini and then i kota ku hola i nga ndzeni ka vukati i horile so buku leyiwa ni nga yi tsala leyi nga huma sweswi yi sukela kwalayani ka ku ri a ni lava ku adressa ti-issue leti ndlaku marriage kumbe ti-relationship ti nga koti ku ya emahlweni i mhaka ku vanhu va nghena aka ti-relationship kumbe ti-marriage va nga holanga va ha ri na swo tala leswi nga va vavisa munhu i nghena hina nge wun'we aka marriage kumbe aka relationship a ri reti ku tlhelela andzhaku mintlokolana kan'we swi va swi herile ma ni twisisa i ku vanhu a va prepare-wanga so buku liyani I think ni ta humesa yona as ku ri ku ta mhaka ya follow up aka leyiwa so far I think a se ndzi decide na publisher ko va mina ni twaku ongeti ku nga va a very good second book or ni nga vhiti huma ngopfu aka leyi yi nga huma sweswi
1: ka vatsari va tibuku lava mi va tivaka n'wina laha mi nga ku a nga mi nyika nhlohlotelo hambi u nga ri ku mi byela kunene hikuva mi kha mi navela matsalelo ma yena a nga va ri kona mitsalo wa tibuku lowu mi n'wi tivaka swinene ngopfu mi n'wi twisisaka swinene hi matsalelo ma yena
0: yes mona nga zeni ya kule Freeman Maluleke o humese buku ya vu hi 3 i munhu loyi a nga ni courage ya ku ri ni humesa this book buku yo sungula ya hina ni yi xavini na yavumbirhi ni yi xavini leya vunharhu a ndzi yi xava because ni le Limpopo yena wa ha ri Gauteng mara loko swi manje ni hlangana ta fika ni yi xava so i munhu loyi kumbexani ni nga vulaka ku ri he inspired me yes I kume ni ri karhi ni hlaya tibuku ta ku hambanahambana ta ku tala tibuku ta ku fana ku how to make friends how to win people na tibuku ta ti-gospel tetiya so mara ya ni nga ku hi yena munhu a nga kusuhani loyi ni twaku ngaku ni nga ku wani inspire hi ku un'wanyana ni nga ku ebota mina ku va humese buku yin'we Lion of Judah khale lexi mara a ka nkarhi wa susiwa i Freeman Maluleke
1: ku tika yini ku tsaleni ka buku kahle kahle the challenge ku tika yini ku tika ku tsala ku publisher ku tika yini ku fana ku hleketa ku endleka yini ku ti ku tika loko munhu a hlangana na kona loko na nwina hi nkarhi unwana if I'm like give up amanga ta ku ali shi shwa xifanele shi give up sin ku tika yini ka timhaka ta ku tsala buku
0: number 1 loko fika elusa inspiration
1: okay
0: loko fika elusa inspiration swa ha end so loko eri karhi tsala fana ni anistak and then loko fika nkarhi mkuu etlele etshamini loko mo nkarhi nwayani etsakeni nkarhi wana utsakanga ku fika ku bana inspiration ku let me write this down nkarhi wana ho ti pusha and then kuna leya xa ku loko etsareni ekhihla wena nwenye ku yo hamba ni bata xiranda this is not good enough that's why loko mo cheka kuna nkulukumba unwana nga tshana munika before laba nwanyana wa ka mninginisi e driver ti trade loko no nika loko club ku le a fika hlawula 2 or 3 chapters loko a hlaya mkhabela okay a buku le kahle mfo nokombela inika umunyani la anga na bukoti la swona ta ku sala the same thing I think ni nika van by 3 and then aga publisher ku ngoba timhaka ta ku ri valava fana wa mina valava 7500 kwa ba hlaya ba editor lana layan then by kota ku publisher so I think loko munhu anga ri na sponsor nga ba problem likely mina ni vhene kota ku teka one of my savings ni tirhisa mara anti soli because ni kote ku yi voice bag support le vanhu vanga komba yo so yeah so I think those are the main challenges kuva munhu a lahlekeriwa hi inspiration na kuva a nga ri na mali ya ku ri a nga yi publish kumbe kuma munhu a n'wi sponsoraka
1: tibuku ta n'wina a hi leti ti fitaka to ti nga ya ka tindzawulo ta tidyondzo van'wana va dyondza hi tona kumbe tibuku leti munhu a nga ti nga tirhaka kun'wana na kun'wana nakoho ka ndzawulo ya dyondzo va nga yi tirhisa ku katsa lavo tikerekeni ti fita ku tirha kwihi kahle kahle mbona hi nga ku na vana va xikolo va nga dyondza something ka tona loko to yisiwa exikolweni va ti recognize va ndzawulo ya dyondzo
0: yes ti nga tirha swinene already ampumalanga ni contacte hi 2 van'wana ku ri apostolo wun'wana va tirhaka voice of hope baza ba nneka na interview so va tere that book but I interested for the counseling ka the marriages because it's very good for the pre marriages nala ba ka the marriage nala ba vanga maybe going through divorce they can use that book and then for ndawulo lewa publisher yena anga busy so now then it avon go but I choose na because loko ba ka ba check the book and then ba kota ku select ku ba taka which books at that moment so yeah no fumela kore nele skolweni yinga pfuna swinene kore vanhu va communicate njhani ka the relationship a swi ta avoid swa ku tala kore munhu a nghenala a huma a nghenala
1: kurikuri lava va nga yi xava so far va le ku munyikeni ka respond ya kahle andthen leswi va swi kumaka andthen ka buku liya
0: yes why one incident na message yin'wana wa ku leha mfundhisi van'wanyana va ku yo hayi i tshame na talenta na mara na swa kahle leswi swi nga pfunaka vanhu you are a very good writer make sure ku ri you don't rob people of this write another book take your time and make sure it goes out so lexi ni chava nkarhi wun'wana swin swa xi ni cukisaka i mhaka ku ri quality ya this book loko ni tsala na ta va na yona na
1: in terms of what
0: ni tinike nkarhi mativa yeah
1: se letiya ti nga kona i timbirhi to ka ti nga se huma kumbe tinharhu leti mi ngo tile ka laptop
0: i timbirhi because leyiwana a ku ri ya vunharhu
1: se mi ti tsale nkarhi muni letiwa
0: ya hi 1 ni yi tsale hi 2014 a ni yi tsala yona ni yi tsala hi voko and then unlike leyiwa a ni kota ku type na ku fenderisa tifoni a ni nkarhi luwa a hi nga se swi tiva ku ri wait aka foni yi tirhisiwa njhani so a swi tekanyana and then le yin'wanyana ya 2009 as ni mi byerini forgive and forget so yona challenge ya kona a ku ri timhaka ta ku loko ni hlaya a na ha believe a ka leswi a ni swi tsale nkarhi luwa mara ku ni byala publisher hi that book a ku no i nga yi cukumeti because ka ha ri na munhu a hleketaka hi ndlela liya mantwisisa because sweswiwani ni khomela swa ku ri forgive but don't forget so that book ta vona because publisher a ni ngo loko a ri karhi a hlaya wa advise a ku ri no this book we can still use it and vanhu vo tala they can still relate on this book so ni ta vona ku ri va ni advise njhani aka yona ku ya mahlweni
1: kambe letiya timbirhi mi ngo ti yo tshama sweswiwa maviti ma tona mi kombise ku va mani
0: I don't know if it's a final title, Mara. Number one, Yeri, forgive and forget. Ne? We can still rephrase the heading. And then they have two, yeah, mental health. Ani, betang mental health. Ni, lokombi sakore. Koma na the option, tai two. Like, beyond the pain. Marakari under mental health, so it's beyond the pain.
1: Why me take a shiboh? Shaku ba minga terese rimramana ram terese rimraba dalam. Me minga terese ang shitonga shaka ngwen. Me terese ngofu rimraba.
0: Shitonga na isti wasulen. Mara shitonga shami na elisha itndako shi very common. Shi very common, and then it an encourage you at the makata kori. Buku lewa anda baku yiba international and already yuko na online so loko ntsala isonga swivula ku ri ni ta va ni ri limited ku ri ku va buku leyi aka vatsonga ntsena so mhaka yin'wanyana ya vuyithiwa ku relela ku ri ni na ku buku leyi vanhu yi kota ku va international vanhu va le kule na vanhu va kota ku hi xava va hlaya va kuma information leyi ni nga yi khoma mara tibuku ta xitsonga na hlaya ende na tixava ka lava va ti tsalaka
1: Se I'm vone nga ku mpfalela lava misoka ku na vona kwala kaya hi ririmi ra Xitsonga ivi endla ni ya hlayiwa America le ririmi ra vadahlampfi ku ri ku lava mi tshamaka na vona fana va hlaya lava mi tshamaka na vona kaya
0: swi ni tirhile ko tala mara a ni lavuta timhaka ta ku ri ni fanekele ni kula i nga ku ni ve selfish nyana kwala
1: mara anyway vanhu va le ku swi tsakeleni swinene ngopfu a ku na vanhu lava solaku kumbexana timhaka ta ku why mi tirhise ririmi leriyani and so stuff ku ta fika sweswo
0: vo tala va vula sweswo ku ri ni endle kahle ku ri ni kota ku kuma vahlayi va ku tala ya
1: hi swo sweka mingisa sofm khumenongo wa timinete kangoma kahle eka awara ya khume a ma ha kwini
0: a na ku na loko mo cheka vantshwa va masiku lama va tirhisa ngopfu English so that's another advantage
1: se buku leyiwa yi kumeka kwini yi kumeka kwini buku leyi loko munhu a yi lava ku na tixopo leti already se yi nga koho mi nga loko wo ya kwinikwini u ta fika u yi kuma yi kumeka kwini kumbe xana munhu loko a lava buku i fanele a contacta n'wina personally
0: hard copy va fanele va contacta mina personally mara online loko vo nghena swi depending ku ri va tirhisa yini loko vo fika va type ntsena kumbe va scanner marriage is a commitment shattered by dishonesty author like Maluleka ya huma because yi kona ka Apple yi kona ka Amazon yi kona ka bookshop.org so yeah nkarhi wun'wani ni pheni poster na le ka Facebook like Maluleka loko va search ku na leswa link lava nge read book to read loko va tlhika ka yona yi vhe yi humesa and then swi ta va swi ri ka vona ku ri va yi xava or va yi renta na mara a ni ta advise ku ri va nga xava hard copy because hard copy it's a lifetime loko munhu a to ala ku yi tirhisa wa swi kota and as a present wa swi kota ku yi xavela vacati i va nyika va yi hlaya ya va pfuna swinene swa ku tala leswi vanhu va chavaka ku byela vanhu swi kona la ndzeni ka book then yi ta va pfuna swinene
1: mi nghena andeni ka room laha mi nga fika mi lecturiwa mi hlangana na vatsari kuloni kumbexana mi ya ka conference yo karhi ya vatsari kumbexana ku na ntokoto wo karhi kahle kahle already se mi wu tivaka loko swi ta ka timhaka ta ku tsala buku
0: ya wu kona swa ti-workshop a no ti attendela ko va swi mi kuma ku munhu like a la ku dyondzisa a vulavula hi matsalelo Eko vanhu va ku tala a ni va yingisa, un'wana loyi a ni n'wi yingisa loko wa mutsari ku na nkulukumba loyi a nga ta bayo ya Dr. Thomas Chauke wa ka Maluleke na yena hi le ka miya xikumbelekweni Felix or something vitani khomela ku ri nga ri vuli kahle vini. So na yena hi ze hi nga bula because initially a ni approach na yena ku nda ku publisheriwa buku a ni approach I think it's 3 or 4. So so kuma ku loyiwani a nga ni publishela yena a ri a tirhaka Daily Sun a tirhaka ti-newspaper ta ku hambanahambana so i lo hatla a ni responda na ku va a tsakela buku swinene loko lavo tala se va ya veya ka mina se yena swimanjheni a tiyimiserile ku va a yi tirhisa so na yena i ni dyondzise swa ku tala hi mhaka ya ku tsala hikuva loko a ri karhi a hlaya i lo va a vula ku hayi i tsala swona and leswi nga ndlisa swona hileswi ku tsarisaka xiswona because number one lexi ni na as much as you relate to the story make sure ku ri munhu loyi a hlayaka ku va na flow ku ri a nga borheki loko a ri karhi a hlaya and loko munhu a hlaya chapter 1 i fanele a va na interest ya ku ni fanekele ni hlaya na chapter 2 hileswi ni nga fika ni swi dyondza ku ri vana na manghenelo then i ta ka mirhi na conclusion yi va kahle and yi nga vi very predictable ku ri ya hela njhani at the end. Ni nga nyika xikombiso nte is walking away an option van'wani already va ri no van'wani va ri yes lava nga ku atirhisini ta vona mara sweswi va na interest ya ku ri faneke ya hi ya hlaya hi twa ku yena i tsale yini a ndzeni ka buku.
1: Loko munhu a lava ku tsala buku kahlekahle ku sweswi i ehleketa ku lava ta tsala buku i fanele a va ready into which extent kahlekahle mihleketo noya i fanele a va lungheke ku fika kwini loko a lava ku tsala buku i ku ya experience leyi mi nga na yona.
0: Okay, swi ya hi ku munhu i lava ku tsala buku ya emotional educational kumbe yini and then loko se manjhena a ri karhi a tsala xin'wana xi nga na nkoka i research also depending ka ku hi tsala buku njhani a yi nge hi leyi ya mina ya marriage it means ni fanekele ni research then ni va kusuhi na vanhu lava va nga teka vanhu lava nga tekiwa mina ni experience ya mina so ti-experience ta vanhu lavan'wana ni fanekele va ri karhi ni vona ku ni tihlanganisa njhani ku loko i ri karhi tsala i nga tsali ntsena just an opinion mara ku fanekele ku va ti-facts na loko ku ri opinion ku fanekele ku va ku ri na support a yi nge i veka statement swo karhi ku na ku ri don't over explain it because sometimes over explaining it swi swa on nkarhi wun'wani just write it in a way whereby a reader yena a salaku a ri na ku navela matwini ana kumbexana a drawa their own conclusion a nhlokweni ya vona mara as I said swi depend-a ku ri hi lava ku tsala poetry hi lava ku tsala ta marhandzu kumbe hi lava ku tsala yini because ta hambana all of it a swi fana loko a hi nge na ku tsala hi i mani munhu u tivaka Nelson Mandela swi fika swi hambana loko hi na ku tsala timhaka ta marhandzu mara mi kuma ku ri matsalelo kumbexani research ya boha aka both of it.
1: Okay. Okay, na switwisisa ni la ku mi vutisa xivutiso xin'wana ku kahlekahle loko n'wina mi ze mi nghena endzeni ka timhaka ta vutsari van'wani loko va tsala buku va tsala hikuva va susumetiwa hi leswi va susumetaka embilwini ya vona emoyeni ya vona ku a va humeseli swilo rivaleni kasi van'wana loko va tsala buku hi timhaka ta source of income kumbexani ku la ta vuyeriwa i xa n'wanchumu at the end of the day n'we a mi ni langutise yihi kahlekahle loko mi ze mi teka xiboho xa ku ya la se ni sungula ku tsala tibuku a mi langutisele ku vuyeriwa ko karhi kumbexana ku la ta yisa meseji ka vanhu hi ndlela yin'wana ya buku
0: mina xo sungula a ni fana na vanhu lavaya loko i yeka psychologist a ku loko i ri na ti-emotions to karhi write them down ivi munhu a tsala a tsala a tsala loko i ri karhi i tsala i kuma ku wun'wana i fika a hlaya leswi i nga swi tsala i va ku yo this is good you should publish. So mina ni fana na munhu yaloyo I didn't have any other ideas about the profit or anything a ku ri timhaka ta ku let me just write and then loko vanhu va vona ku ri this is good enough ku ri vanhu va nga swi hlaya and swi nga pfuna vanhu ivi ni endla tano so mhaka ya profit yi hila mali ni nga yi tirhisa eyi yi tele and then loko yi vuyini swi kuma ku vanhu va ha lava ti-books that's when you get your own profit but the same profit that you are getting you are still going to do another book meaning kore ani nga ha tirhisi mali ya xinkwa xa vanhu ni ya tirhisa mali liyani ku endla yini ku va ni va producer kumbexana ni publisher the coming book. That's where it comes in. I think

0: Kula gonzo ra vutsari bya tibuku. Mi n'wi longisa yini eka matiyambi ya siku ra namuntlha n'wina?
1: Xo sungula n'wi longisa timhaka ta ku ri leswi nga miehleketo na yena, leswi nga mbilwini ya yena. Ku na munhu loyi a lavaka ku swi twa, ku na munhu loyi a lavaka swi hlaya ende swi ta n'wi pfuna. So leswi i nga swi khoma hi leswi Xikwembu xi nga khomisa swona ku ri swi ya pfuna munhu un'wana. I nga fi na swona hi mhaka masirha lama ya tele hi tinyiko leti Xikwembu xi nga nyika vanhu va nga ti tirhisi. So sukela ku kanakana, sukela ku dawuta kwala i nga kona, swi tsale ehansi swi humesile. Ni ringeta ku kombisa minkarhi wo tala, loko mo nghena ka Facebook, ka Twitter, vanhu va sala swilo swin'wana swa ku saseka. Mara mi kuma ku ri loko o ti nyika nkarhi a swi compile swi va buku. Na mina ni nga swi nga fika swi ni pfuna, n'wina swi nga fika swi ni pfuna, kumbe generation leyi ya taka yi nga fika yi pfuneka. So ni ri aka vona a va swi tsali ehansi va nga swi nyaji. Leswiya swa ku ri mani i kota ngopfu ku tsala ku tlula vona a yi competition leswiwa. Ti-feelings ta vona ti tiva hi vona, experience ya vona swi va hlanganaka na swona swi tiva hi vona. Swi fana loko munhu a tlela andlwini a pfa a wela hi swilo, hina a hi swi voni, swi vona hi yena. Loko o tsala leswiya i va a tsala ku i dyondze yini ka swona ende swi n'wi pfune njhani ku va namuntlha a humelela, na yena swi ta yi pfuna ku ya emahlweni. So ni ri a ka vona teka xitsalo xexo na phepha efoni ya wena yi hava wedi ya ku ri i nga type i swi tsala.
0: Loko hi karhi hi ya kusongasongeni eka madyambu ya siku ra namuntlha, mi nga va tsundzuxa yini vantshwa va hina eka siku ra namuntlha loko hi karhi hi langutisa swinene ngopfu ka generation leyi nga ka yona? Ku van'wani mi ya kuma ku va na yona nyiko yaleyo kota ku va va kha va tsale va tsala ende va nga va va kha va swi kota ku va va kota ku tihanyisa hikwalaho ka ku pfumala mitirho swin'wana na swin'wana. Mi nga va tsundzuxa yini eka madyambu ya siku ra namuntlha?
1: Xo sungula kuma mentor. Hayi mentor leyi nga ta ku discourage, mentor leyi nga ta ku byela ntiyiso loko i ri karhi i tsala. Mara va na careful hikuva n'wanyana ni ngo va yiva ti-ideas ta munhu, a hi vanhu hinkwavo va tshembekaka. So ni nga ku a hi tsaleni. Ku na ku ri mi kuma ku munhu i waste nkarhi wa yena hi ku tshama a na byala a tiputa vusiwana na yini na yini. Ma vona ti-feelings letiya ta ku munhu a nga na tona a ti tsandzeka ku ti byela munhu un'wanyana, a ti tsali a phepheni and then ti ta pfuna ti ta n'wi hanyisa. Ku na vanhu va ku tala lava va hanyaka hi mhaka ku tsala. Mi kuma ku ri swa tidyondzo leswaku ri a nga yi a va dokodela, a nga yi a va nese, a nga yi a va na nkateko wolowo. Mara hina yi mi kuma ti ku ha swi kota ku ti ya xava tibuku teto. Ende unlike wo fana na mina ni nge ni ta yimela next year, a hi xihoxo ku loko i na nyika ku tsala i nga tsala tibuku u humesa 3-4 hi lembe loko ri ku wa swi kota ku ri ku vutivi swi kona. So swi nga ku hanyisa swinene. So ni ri aka vona a va tsali tibuku a ko va ngopfu ku tsala lava nga dyondzeka ngopfu. All you need i ku kuma mentor loko i ri karhi i endla and then va kota ku correct-a laha na layani loko ku swa fanela.
0: Alright, loko hi karhi hi ya kusongasongeni ka madyambu ya siku ra namuntlha, buku yi ta n'wina vhele mi nga tlhela mi ringeta ku va byela va yingiseri kahle kahle loko munhu a ku i lava buku sweswi namuntlha kumbexana mindzuku a nga yi kuma kwini ku hatlisa?
1: Va nga ni fowunela ka 079-821-2961 ni tirhisa for the calls na WhatsApp nambara leyo. Kumbe va nga ni kuma eka Facebook, personal Facebook i Lucky Maluleka, mara page i author Lucky Maluleka. Author Lucky Maluleka ni le ka TikTok na le ka Twitter X then ni le ka Instagram ni kona. So ni nga ni nga ri active ngopfu mara loko vanhu va sendele ti-message na kota ku tibona ku ni nghena.
0: Oh, ene mi le ka xiyimo xa kahle xa ku va mi la ta pfuna munhu un'wana na un'wana a nga tsakelaka ku va a kha a tsala buku?
1: Yes, ni nga n'wi pfuna and ni nga n'wi refer. Mara why one loyi a nga muntshwa loyi a nge a ni na mali na ku humesa buku ni nga ya 50-50 na yena then that's all I can do. Only one person.
0: Mi nga pin that number futhi?
1: 079
0: okay
1: 821 2961.
0: Swi tikomba hi nga ku ka ximawusa endhawu ya kahle swinene ngopfu. Ku na cousin ya mina va ri suku babu ra Hlungwana i mutsali wa buku hambe ma tivana?
1: A tivana buku ya yena ni xavini na yena ya mina i na yona. Yes.
0: Alright ke mari ma n'wina ma ku hetelela eka vaseketeri va n'wina lava va yaka mahlweni va xava tibuku ta n'wina lava yaka mahlweni va encourage xikan'we na le ka xitichi xa hina xa Giyani Community Radio ku va xi mi nyika platform mi nga kwini?
1: Eka hinkwavo lava nga xava tibuku na khenso swinene for support. Loko swi koteka mi nga supportana na van'wanyana aka radio ya hina GCR FM.

0: mayi kurisa mi endla vanhu. So nkarhi wa ku fana lowuwani a ni wu tekile ehansi swinene na wu xiximo swinene na khense, ku na swi tiva ku ri va tala va vuyingiseleni va ta va karhi va pfuneka ende na sapoto a ndza yi kuma ongeti na van'wani ma nga va nyika nkateko wa ku fana na lowuwa na khensa swinene. And then aka vantshwa hi ku angarhela a hi tihlayiseni, a hi yini ekerekeni, a hi yini exikolweni. And hi ku tsala buku swi lava i dyondzini nyana phela i kota ku tsala xilungu hambi ku ri xo Xitsonga a ni ri ku i kota ku veketela marito. So xikolo xi na nkoka swinene ende xikolo na kereke loko kari xikolo na Xikwembu swa fambisana. So sweswo swimbirhi hi nga swi tshikini a ni ri.
1: All right, hey, good ya ku engeta hi khensa swinene ngopfu nkarhi wa n'wina byi va bya n'wantanyana ni tshama ku na nkarhi lowu taka loko hi mi lava hi kombela miolova ku fana na siku ra namuntlha tata na maleke ni twa mi ku muongori ni tata mi ta ni ongola a mi ongori swa xintu mi ongola swa xilungu ni
0: a mi professional nurse a Gauteng.
1: Okay, sweswi hi vulavula na n'wina mi le xilungwini.
0: Ah, so si vulavula ku ni kwala kaya ni te ni ta pfuxela mukhegula va nga pfuki swona so vhiki hinkwaro ni ri kwala kaya.
1: Okay, hayi kumbexana hi ta vonana kwala na weekend leyi ma ha ri kona ni
0: na ha ri kona
1: enkomu hlayisekani ku dya ku engeta byi va bya n'wantanyana. Khensa swinene ngopfu. All right, mutsari wa tibuku Lucky Maluleke Mix of FM kusuka la tindhawu leti ta tale ka Ximahusa lava va kha hi burisana na vona eka madyambu ya siku lamula. Khensa swinene ngopfu yingiseri bya vona miyingiseri a ni tshame kahle ntangwini ta mitirikuloni Xiluva N'wamabunda van'wani va ka yi khonti ntangu teto we kahlekahle ku na tintangu leti ku fanele to ka ti nga ku faneleku na khensa vanhu va ri tintangu hinkwato ta ni fanela ka xitichi xa hina xa Giyana Community ni mi rhandzini vayingiseri ku dya ku engeta ta va ri kona mitirikuloni mirex DJ ena nongonoko wakwe wa tale mbilwini la ka wara khumeke feka le ka wara khumembiri eka madyambu ya sikana mina na wena hlangana kahle ka nongonoko wa matimba swinene ngopfu the big breakfast zone BBZ 629 from sana kahle na mitirikuloni Norman Jigjala Mr. X a peace and love in epitas nimbrani kwenu makahla isekani siya simra kahle vera kusuka kahle ka the lady Philippi like Dube ku back to my roots tata mwa jo vatsongantanyana le ka wena vingiseni mi rhandzile

0: Alright, makumbiro nungwa timla zefela ku bila warlia ya ku mese kumaga kona linga tawa kare blayo na mina wana mixoro mina ku ala kare diangu na shiranzoni jisara FM 106.0 megahertz niri nungwa mi over katlega audio streaming cha www.jisarafm.co.za hizala ni pamoja na vielele niri. Alright, kuna papa la panga na malamba mani ya 55 vele la ba kumta kuno bona emolo ya ba titra la kasa shilungu in vele ndala le la ba tra kasa feme kasa ingwane ya tisimbi jini ndala ba kumta kuno babia ntiro hela vele babia ala kaya wa wane katu malumunta wana kambeke wafike la kaya la ba antu samutu wa wawo ba santangu wa wawo ba shawa mofa ya baki la kaya la ba shawa nati huo muti naru vele ndala eleyo la kaya baba na satu ungane na wana moon vele ba na re ba shinuna unwe wa shisati ndala ele ba kumsa kuno kuna satu bona la kaya la ya le ah njak na yena nka ko vele ndala ele ba kumsa kuno ku bena kar ele u banga sungula ku bani maluyani anga ha ba tsogomeli a sungula ku bani loko swekwa la kaya nga ha phamiwe hambi ku sweka lo nwana la kaya la hambi ku sweka basati ba madoda ba kumisa kuno aba nga phameliwe la kaya ku sukela tinweti ta mune leti nga hundza vhele ndlela leyi ba kumisa kuno hayi khona ba sungula ku va nga phameliwe xa vona ku va dyela xitirateni kumbexana va xava kwalomu va xavisaka swakudya vhele ndlela leyi va kumisa ku ri no loko va zama ku vutshasetiwa vona va kumisa ku ri no vina a nge swi koti ku swekela munhu loyi a ka a nga ha nghenisiki nchumu wa wu tiva ku mugayo mali munhu xana ke va vutisa papa wa muta ni ri akuna nge swikoti ku va ni phamela munhu lo n'wanuna lowu mugayo wa kona ku xava ku vavanunakulwini vavanunakulwini wa kona ku vuliwa vana va koho vhele ndlela yeleyo i ku vona va ku na majama mbirhi lama tirhaka laha mutina ni ri se va kombisa ku ri hayi vutomi byi le ku va tikeleni hi ndlela yeleyo kambeke va kombisa ku timhaka ta ku no ku dya va dya rikoko ra xilondzo laha mutini a va swi tikise swiswona va fane va huma njhani lexi va nga na xo ku va va dya va fane va dya xitaratini njhe hi ndlela yeleyo hambi ku yele kamareni va ti khudzelela va ri voxe mhani va humini kamareni va ti khudzelela kun'wana va ri voxe hi ndlela yeleyo va tlela ku na switukulwani hi ndlela leyo va kombisa ku ri no xana ke loko swi teta xiyimo va fanele va swi endlisa ku yini va jala mani ku va vambirhi lava nga huma switandi vona va lava va tirhaka vona va nga huma switandi laha kaya ku seleliwa wa xisi na leriya rin'wana jaha hi ndlela leyi se lavayani vona va pfaka va pfuna mhani na papala ku va va xavela mugayi kambeke se va kombisa timhaka ta ku ri no a va phameliwi swakudya hi ndlela leyo va kombisa ku swi thambukile na ka vhingu va vona vhingu va kona loko va ya laha mutini va sweka swakudya va zama ku pfuna mhani ku sweka va ri na vona va byeliwini va khochiwini leswaku no mi nga dyi phameli leti vana va mi va nga swi koti ku xavela n'wana na kuloni hi madoda 060-8105-942 se papa fanele va swilisa ku yini laha va yi huma njhani ku khochiwa na vana va vona ku khochiwa na vasati va vana va vona hi mhani lweyi kombisa timhaka ta ku ri no va nga ha phameliwi na swintsinini vona xa vona va dya patwini hi ndlela yeleyo va hayi kona ni nge swi tikisi ni fane ni endlisa ku yini loko se xiyimo xi ri so mi le moyeni laha ahe
1: njhani
0: hi pfukile minjhani n'wena
1: hiko a swona swi bihi
0: swi bihile ne
1: a swi bihe ngopfu
0: se ku va hina hi swi sasekisa kumbe hi swi endla swi va kahle va fanele va endle njhani papa la i ndyangu wa vuwo lowu
1: a va fanele va va hlayisa a ni va dyile mali ya vona
0: va dyile
1: manje loko hi herile i ndzwana ba wa vona mara
0: mativa a nga swi tivi ku no mhani loyiwani ncini xi nga nghena moya munhu u nga nghena ka yena
1: a swi ri a va n'wi lavela mali
0: a va n'wi lavela mali
1: a va n'wi lavela findi ntsena
0: va ze va kuma vana lava mune lavawani va a va va lavela mali ka swona
1: a ni va va hlayisile va titwa va ri betere ngopfu mutswari a va ha n'wi voni nchumu
0: se vana lavawani va xinuna na vona wayi va pfumela ku va yingisela mana wa vona
1: va dyisiwile xiyakayaka
0: va dyisiwe yini
1: xiyakayaka
0: i ncini sweswo
1: xiyakayaka ku pfumela hinkwaswo. Hiswo sweswo.
0: Swa dyiwa ku pfumela? Kukona.
1: A ni va twa mhani wa kona. Hiswo sweswo. Va twa mhani wa kona yo va byeletela mara majaha lawa a fanele a hlayisa bawu wa vona. Manje a va va teli vusiwana, a va va cukumela.
0: Se mara va fanele va swi endlisa ku yini ku ku vana lavawani va ze va kota ku twisisa ku no papa vo yo dyoha nchumu.
1: A ni va swi vona ku ri a nga ha pfuni nchumu yena a nga ha nghenisi nchumu mara nkarhi lowu a ri na mali a laveka ngopfu.
0: Mara a va ha pfuni nchumu njhani ku va hikuva va kurisini?
1: Mutswari wa vona vo khola sweswo.
0: Se ni nga kholela mutswari vhele?
1: Van'wanyana timbilu ta vona marizi ba vo. Timbilu ta vona ti kahle a ni va fanele va hlayisa mutswari wa vona. Mara a va ndzi swona.
0: Madoda.
1: Bava loyi a nga ni tswala ni nge n'wi tshiki hambi na loko a nga nghenisi nchumu a ni bava wa mina.
0: Byi byeletela na vasati va koho.
1: Vo byeletelana. Va ku hayi a hi na mhaka na xona xa ha ri na nchumu a hi xi cukumeteni.
0: Ya ne kwala mutini wa papa.
1: Kwala mutini wa baba.
0: Why va nga ti cukumeti vona va huma laha mutini va famba?
1: Va nge ti cukumeti a ni va kurile va swi vona ku ri vava lava va ha nghenisi nchumu ene a va ha pfuni nchumu a va ha ri na matimba wo tirha futhi. Ma swi vona mali. A swi kahle. Hayi no timhaka ta vona hayi teto ta tika.
0: No ni khesini kokwana.
1: I boha mavundla 14.
0: Ni mitwa kahle.
1: Inkomu.
0: Danke. Right kokwana mavundla kusukela ka humula 14 laha ndlela yeleyo va yi veka tano va ku hayi khona ku va ku khola ku nga kona ka mhani na vana va vona hi ndlela yeleyo a ndzhaka loko va va hlayisini va va kurisela vana hi ndlela yeleyo se sweswi. Vana lavawani va tirhaka hi ndlela leyi va kombisa ku ri hayi kona se a va ha dyi no ro vupfa lani va hanya hi rikoko ra xilondzo loko vo tshika va dyini hi loko va tshika va yi va ya tikumela swakudya ku hala switarateni hi ndlela yeleyo 060-875-942 hi ta twa ku ri kahlekahle n'wihe mhaka leyiwani mi yi vona njhani mhaka leyi bulaka yona ka siku ra namuntlha hi ndlela yona.

Ya, makwembere mbihi, makwembere munhu wa timinetse vhele hi kongoma kahle leka awara liya malunga na awara liya ya 11 nongonoko ta le mbilwini 060-875-942 hi tongwe na mikisero ya mina swa ku no kahlekahle n'we mhaka leyiwani mi yi vona njhani mhaka le blaka yo ka siku ra namuntlha ni ri hola ku to kahlekahle xana ke mhaka leyiwani n'we mi yi vonisa ku yini 060-875-942 hi to xana ke mi nga yi ahlula njhani mhaka leyiwani eka siku ra namuntlha la ka nongonoko wa ta le mbilwini.

0: All right, Papa, very vana malembla mena 55 and la Papa abatraka the xilungwini je abatraka kapani ngwana the simbi la batraka hle kwa lana je laba nga hela ntiro uhela ke wone ke malumulta bona ba buya kaya ba antswi sa muti wa bona ba xava movo bag je na to muti naru la kaya la bana bana ba mune majama naru na ntumbi yinwe na ngame ya bona ikola kaya kambe ke ba re tingwe ta muno leti nga hundra basungule ku bona ku chicha landa ngwi laya ba vo sungula ku vanga ha phameli u swa kudya kudya ke bona hi loko ba tsika ba xavi swa kudya straateni ba xavi ma chipisi ba hanya tikota lomu mapatwini ndlela yeleyo ba ri laka a va ha phameliwi loko va vutisa va kombisa timhaka ta ku ri no ve ri va nge swi koti ku phamela ndoda leyi nga ha ri ki ku tirheni va ri ku hava un'wanana wo xavela un'wanana wun'wana mugayo hi ndlela yeleyo 060-875-942 mlemoyila
1: Vashumi digelo.
0: Ahe mpfukile na?
1: Mpfukile minjhani n'wino?
0: E mpfukile.
1: Ahi twa nhloko mhaka. Hi xoho xivongo xa ko?
0: A jikijela loyi i mhlengwe.
1: I mani?
0: I Chauke.
1: Oh, i Chauke xa humba.
0: Eh.
1: A tu boyi xi ta koto yelana, sorry.
0: A ku na nkingha.
1: A yi twa nhloko mhaku. Ha va ku hina va ka mhani na hina hi ti ku hi hanyisa ku yini.
0: Njhani?
1: N'wanuna i n'wi lava loko a ha tirha loko swa nga ha tirhi a nga ha ri wa wena.
0: Mara ku ve hi ku mi tshame swin'we nkarhi wo leha mi kurisa vana mi kuma vana vana vana va tlhela va sungula ku tirha va teka vavasati mi ri swin'we se sweswi ma va jikela mi khocha na vana va n'wina. Na vavasati va voho
1: na hina va ka mhani hayi ko timbilu ta hina a ti bihini hi nkarhi wun'wana vana lava vona a va swi voni ku bava va hlupheka a va dya apatwini va dya rikoko ra xilondzo a va swi voni vana lava xinuna lava
0: va swi vona a ni ku va mame mhani
1: hambiloko va ri na vavasati va vona va ri na miti mara swi nge ntleki emahungu ndlela va nga matwi hambiloko va ri ku tirheni na joni swin'wana swi nga va fikelela va nga tshami hansi na mhani ya vona va vutisa ku mhaka i ncini n'we mhani loko bava va endla so va ya dya patwini namuntlha hi kurile hi vavanuna ha tirha hi tekini hi na vana mara papa va hlupheka
0: va swi vona a ni va swi tiva na ku va na kamara va ha ri ka kamara yin'we va ri vambirhi
1: hi hayi kho swa vava swa vava khale a va dya mani
0: a ku dyiwa vo papa
1: senjheni ke
0: a va ha pfuni nchumu
1: a swi bihini ka swi bihile Chauke swi bihe ngo swi sweswo mhani mina a ni yimi na vona a ni swi tivi ku vana lava vo lo rhanga va vandlayini majaha lamambirhi kumbe majaha lamanharhu lama hambi ku ri lowa nhwenyani a nga swi vona ringeta ku byela timbilu ta vo to fana hinkwavo vana lava fo lava
0: a ni laha mi vulavula kon'we hi va ka mamani i poison yikulu ngopfu
1: yi hayi kona a va xavi xindzanyani bava lava
0: va ku yini
1: va swi tha ku khala va dya mani
0: xita hanya
1: xita
0: hanya
1: xindzanyani xi ta hanya
0: a va nga ta xi phamela swa rhongo
1: hambo xi phamela a ni va ta hamba va ku loko va nghena kwalaha mutini kumbe loko va tshamile va xi vitana va ku khala va dya ma khala va dya ma hi swona Chauke xa humbo
0: gesa swinene
1: a mi ri na Liza va ka makheka ka hosingolo wa ntlhanu
0: gesi na Liza
1: hi so
0: danki vara va xavi xindzwanyana va xithaku hayi khona khale va dya mani loko va nghena heleni loko va chike kwala movhini wa voho va ku khale va dya mani milimo yila
2: ahe hello
0: mi pfukile
2: swinene ngopfu
0: hi pfukile
2: A va hlahluveli ku teka.
0: A va hlahluveli
2: nge va nga teka ni ba vantswati.
0: Jan phele khale ba vatekini. Sa khale papa phela hayi munhu wa sweswi.
3: Vula swona swirhalanga leswi nga kokwalaho bya swi swika kwalaho swi ti komba ku ri a va ri ku tiyiselanini swinene. Mina ni vona swi hoxeke swinene ngopfu loko leswaku ni te swi mi koxa matana va ta va swi na le vantage a va ha vaki swi ti komba swi kala swi mi yi tshame yi tlhantlha kahle. Ene yo hambana tikamara mi nga kuma swi va va ri kwale tisimbini byonile. Mana va ri na vaharandanda byo va byi hanya.
0: Mana va ri ndlayini?
3: A va ri na vaharandanda. A va na tindlela timbirhi leswi va ti famba. Swi mo papa hi va nga va va swi langutisa ku kesa ni nga hlongoli nsati lowu. Hlongola nsati vana va mina va ta hlaya va hlupheka.
0: Swi vanga hi papa njhani? A va ta tlhela va ta swi vanga hi vo njhani ku ri ku sweswiwa hi vo va nga ku ri leyi?
3: Loko va nga hi vona swi nga ndla no ringanyeta swi vanga swi tivi kahle. Ivi ni na ku sola ku ri va tsoriwa swakudya va fanele va dya mapatwini va ti xavela a swa ha tshamisekanga swa ha bakanga swo fana leswi. Va mhana va hi tirini moyeni. Loko ni ku i valoyi va mhana va ni khomeni vula ntiyiso ntiyiso loko i valoyi va loya.
0: Mi vula ku na mhana n'wina?
3: Na.
0: A ni ku mi vula ku na mhana n'wina na?
3: Ni ri ku vatswari va vavasati. Mhana va n'wanuna musi.
0: Ho madod.
3: I valoyi mhaka yini? Ni nga teki munhu wun'we loko va hlata ku ba.
0: Se njhani va tswala n'wina sweswi va hundzuka valoyi?
3: A ku sweswi a ni nga lava swi relate ngopfu ka vatswari. A ni ti vasati no ti vatswari. Ku na vula vatswari swi tiva ku ku na vatswari ku na vaveleki swa hambana swi leswi.
0: Swi hambana njhani etlhatlheleni swona?
3: Mutswari i tiva ku fanele ka mutswari u fanele a hlayisa n'wana a n'wi ongola a n'wi swekela hinkwaswo n'wi ndlela mutswari muveleki o veleka famba ku fana na nyove ku ta swi vona
0: se mara laha papa va velekini vatswalini va tlhela va hlayisa
3: vatswali va tlhela va hlayisa bava mutswari va lava mveleki mutswari suru hlangana timbilu ka tirhura ku hamhani va kuma va ku bye mhana vasati mangotshati wa vunoyi
0: njhani ma
3: ku loya ku pfuka mpeni hi mahanyelo va mandlaku
0: so mara i ncini xi nga endliwaka ku mhaka leyi wa yi tshamiseka
3: ku va yi va pfuneka bava a swi nge hi vulavula swi va tikuleni nge vulava va teki wun'wana sati a va hlongoli mhana swa ni tiva nga va tshami hansi ku ringeta ku a va ringeta ku ku hlanganisa mindyangu ya vumbirhi bya vona.
0: Va tshamile na vona va kombisa ku ri no va ri a va nge swi koti ku vana va vona va xavela n'wanuna kuloni mugayo
3: ni tinyana le ni vulaka ku n'wanuna kulo se ku na nkulu swi ku na laxava ku mugayo laha mutini la
0: vere vana va vona
3: fane va vona phela mutswari un'wana n'wati nyibisa hi vana va yena ku humelela ka va mara loko ku na marhava mutini swi nge wu phakela hi marhavi na makamba
0: ya vere i vana va vona va xavaka.
3: Va nga ri ku va mhani valoyi va hi xavela leswaku hi kurisa vana se vana va kurile a va ha ri na mhaka na yena va na mhaka na vana va vona. Leswi va fanele va xiendlaka va kota ku pfuneka ni swimbirhi ni timukhambi ku van'wana xivulavuri xin'wana xivulavula hi njhana ivi ku humbula ku yi ta hanya na se phela loko swi ta endla ku se mindzingo swi va phamele swi n'wana va nga ha hanyi manje a va ha nge hedyi swakudya titeni. Mara va ha ri na yena va ri na mali ya swimalana swa ha ri swi kha swa ha pfumela na matimba ya ha ri kona nyana. Mata va kota ankopori va horisa moya.
0: A va ta ya kwini?
3: A nkopori va ya horisa moya.
0: Ka ri na tikoponi masiku lama?
3: Ti tele ngopfu tikoponi. Nkopori a ri ngo tindlela. Nkopori wo tindlela mali.
0: Kasi nkoponi yini?
3: A ni ku ndzanitivisa no ni nga lesi ngopfu.
0: A ni lava ku tiva ku kasi nkoponi i ncini kahle kahle.
3: Kukopona okay kwala va maketing room kwala kaya. Leswi swi vabo ta tela leswi mutani va ti mbindela two room nyana va ti kumela munhu wo hlayisana va nga ta va swekela a bula na vona kahle a va xixima a va hlantswela va ayinela. Aba fati. Aba pame. Aba kwa famba sone le vandezi. Yeah, iko mwana.
0: Kesi sone. All right.

0: chavando um caio, vai ter se lhe um quase, vai chavar na mão, maracês, coa, aba, quanto chou, menino, colela, bau, amém, não me ende, pela mim. Fanele nishaye samtsaru wa mina o hava chumu una chumu no fanele nishavela
1: okay
0: ilava nga ni bebula phela
1: okay
0: ilava nga ni kurisa ni kariya
1: bizimto okteka sat
0: masibon eh mara sisi ni tivona nga ku ntharie ngopfu asindiwe se loko uri munhu wo hanya hlaye samtsaru wa wena Ei, washa isa, ba ba chumu mutswari wa wena, ba fetisha mutswari wa wena. Ba tshoveke nenge mutswari wa wena.
1: Yeah.
0: Ba loya mutswari wa wena. Ei, aba sikoti ku valavula xigono mutswari wa wena. Mara sesi ne. Ba khola e bona ba vachukumeta, mara xikombu xita va bona. Inkomo ba mavunda 14
1: Let me talk a little, Coco Mabond.
0: So,
1: thank you.

0: le moyen là. Aïe. Et vous que je me dise. Ah. Antez-vous que il faut que
1: Eremoashi.
0: Ya, namito sweswi.
1: Singa endzeka nkarhi wun'wani ku kurisa ka vana lavaya a ku ri na swin'wana leswi nkarhi wun'wana swi fikela mhani.
0: Swa ku fana yini?
1: A hi languteni ku papa a va tirha joni. Va akini na movha va xavini. A hi twangi ku movha sweswi a wa ha ri ku fambeni.
0: Movha wa ha famba.
1: A wa ha fambi ni?
0: Wa famba.
1: Semara a hi nge movha loko ri ku fambeni wu nga zela wu kumeka timhakeni ta ku wu nga koti ku sapota muti movha
0: a ni vona hi voxe ku madala va na 55 years
1: swa twala ma tiva xihi lexi vavaka emutini xi vavaka ngopfu i ku va hina vapapa ni mhani va hanya na vana kwala kaya ku karhi ku pfuneka swin'wana na swin'wana mara va karhi va tiva ku papa ku na kun'wana va hlayisaka vana van'wana ahandle ma swivona mhaka liya yi tika ngopfu pain liya ho ka hina vavanuna hi nga yi twi yi vava ngopfu loko ku ri ku i ri na n'wansati mara a karhi a swi twa ku mali ya la kaya yi le ku sapoteni kun'wanyana hi ku leswi a swi ta olova mhani a ni xoko va mhani va nga tshika nuna va vona loyi va nga tivaka va suka na ya kusukela khale va karhi va hanya na yena masikona then a swi ta olova loko ku ri ku mhani lava a va nga ri na ku twa ku vava hi mhaka ya nuna wa vona a va ta swi kota ku tshama hansi na nuna wa vona nuna a kota ku rivalela kata ni kombela ku laha ni nga ku dyohela ku ni rivalela na vana a va ta swi tiva ku papa va hi kurisile loko va teka mhani na vana lava va tshama hansi na vona ni va kota ku hlamusela ku vananga ma swi vona la mutini mina a ndzi nchumu a ka vana lava a swi nga ta endleka ku hinkwavo va nga koti ku twa xirilo xa va vona ma swi vona
0: se why mhani la vona va khochetela na vana na vingi va vona
1: no va twa pain leyi nkarhi wun'wani papa a va nga va endlele kusuku leyi
0: why va ta yi rihisa ta sweswi loko mali ya papa se yi helile
1: hi ku a hi nge papa tiyisani loko ku ri ku papa a vo yo lava twa ku a va dyi nchumu va vitana vana va vona lavaya va ku la kaya mina a ni dyi nchumu loko ri ku va vona ku mhani a va vandleli nchumu va kota ku twisisa a ka vana va vona ku hava na n'wana na wun'we laha ni tivaka papa yena i n'wi kurise kahle a va nga fikaku a va tshika mutswari mara va karhi va kota ku twisisa timhaka ta ku peni ya mutswari yi fanele yi va twa ku vava ku papa va hi kurisile ku na xivangelo a ka papa na mhani lexi hina van'wana hi nga xi tiveku ku hava n'wana loyi a nga tshikaku mutswari wa yena karhi a swi tiva ku mutswari wa me enkurisile hambiloko ku ri ku mhani vo tshika karhi mi kuma ku nsati a nga koti ku endla swa kahle vana va fanele va vona pulani ya papa vona a hi languteni matlhelo hinkwawo swi nga endleka mhani na vona ku kurisa ka vana lava va va na pain.

0: dyeka karhi va tikela ku va vana lava va ze va kula.
1: Yeah.
0: Se mara lexi va fanele va xi ta endla papa i ku a va kumi wun'wani wa family ya vona na nsati wa vona na vana va vona lavaya va ta va ta va hlamusela va ri kona laniwa loko ku ri ku na leswi va fanele va kombela rivalelo papa a va kombele rivalelo ku ni endle xihoxo ka nkata ni kombela ku hi hlayisana emahlweni va tlhela va kombela rivalelo ka vana va vona va kota leswi swa vavanuna ku ni yo n'wi teka ni yo n'wi tisa ku yini hi karhi hi xavisa vanhu van'wana a swi tshamisekangi ni papa va a va vuyi va vitana nsati wa vona va vitana vana va vona lava va tshama hansi va vitana na wun'we wa family va vona va tshama hansi va ku mina ni le ku hluphekeni ni kombela ku loko ku ri na xihoxo lexi ni nga tshika ni va endlela xona vana va mina kumbe nsati wa mina a va ni rivaleli va hlamusela hinkwaswo leswi va nga endla xihoxo va ta va rivalela vana va vona nsati wa vo ta va rivalela hi mitwini va muhaxi i triple b la ka mapfume block 18 mugangeri wa ndhuna moyi emakhandziya ya xisindi va chika hi rhavi
1: khensa swinene makhandziya ya xisindi mi chika hi rhavi
0: hi chika hi rhavi ni khensile muhaxi
1: khensa swinene
0: danke
1: danko mile moyela
2: hinawani mali yi fanele na munhu wa xinuna
1: hi ta yi kuma kwini
2: loko wa makuwani i kumala mali ya vuhluphekini
1: hi ta yi kuma
2: kwini omrex na xikolo i dyondzisa nsati i dyondzisa na vana va lava van'wana va ta va hlaya mhana vona ombe hi dyondzisile va tirha vanhu na matijara mara loko a ku nyika mali eka vutiri ma nga va byeli mhana lexi ndlaku a ku munhu va byeli mhana
1: va nga ta ku i niketela mukhalabye waloyi mali
2: i ta nyika vugaha khana na ndoko hi walowo loko ombrexi wa n'wanuna i nga ri na mali i dyondzise kahle nsati xikolo a dyondza kahle ekatita tingiswa na hava ka vona a fika a ri dumu ku ri eka makuwana a fika ku ri ka ombrexi a dyondza xikolo ombrexi a nga ha tirhi ombrexi i dyondzise xikolo hi mali a yi kumeka ri khampanini leswi va n'wi hlongolile a hleketa va hi ta pfunana na nsati loko hleketa i fika laa nga ha tirhi hi ku pfumala mali loko i ri n'wanuna i lava ku hlupheka la vuton'wini i ta kota ku dyondza munhu va xisati pfumala mali
1: se swi la ku lava voke mali ku nge vi na mindyangu musi
2: loko pfumala mali n'wansati u ta bota kwala ka makhelwana a kha a tirhanga vuyini vukela i hlometela kunene hi fasitele kwala ku i bote kwala ka makhelwana a tlhela ku byela ku ni nge ngheni kwala muti walowo a ta
1: hi to landza swisivana swo fana na hina ma
2: kahlekahle ombrexi mali yi fanele yi va na n'wanuna n'wansati a ve na yona mara hi ri ya yena
1: i la ku ndla yini hi yoho yena ke loko mali ka hi n'wansati ya yena yi la ku ndla yini
2: a yi kumi vaxaa timovha va nkata a hi problem mara wena a yi khwamini loko swi leri i kholeliwaku i fanele i ya xava swakudya ya va tinhuzeni
1: se mi nifanele fanele mi ni hanya tingwendeni vhele
2: siku rin'wana tikani ni ku byela loko ni ku iteri kha ri vulavula ka yin'wana ya ti-radio ni vula ni ku vavasati loko va ri makaya va na vutomi bya le kaya va fana na vana phelo va ri swikolweni vavasati loko va ri makaya va na vutomi bya le kaya noko va ri kerekeni va na vutomi byin'wana bya le kerekeni i choras leader i tikerekeni mara loko mi fika la kala wu swa va khisi makeretiri sandini na vana va ya hlaku mibyi yi tiwe na vusa nyamuta byebyi nga xari wena
1: se hoxi vona hi tintangu
2: se bava loko ku ri ku ri va vanhu lava va fikaku va kumakeni ka tiyindlu kwalomu va maka kona a ni ntirho wuya wo pfuva daka i va nyika loko va kuma tlhirhandza ta ku nyika va ri i pfumala mali hambi ko tenga njhani mi tenga njhani i va hlupheko sweswi loko fika ti-weekend va tekana na vana va va khandziya movha va famba ku firi va va xavisa ku kele loko va swi lava va vuya va nga ri na nchumu futhi loko ri u tshama i reta i ri na wun'wana i hleke na yena va swi tiva i tidyayisini ku masiku hinkwawo loko i nga ha ri na mali va ta ku byela ku famba ku ri ka mulungu wa wena u dya kona mali ku ri ku i va nyikile vo mali i tlhe va mbiyisa na xikolo vana nkarhi wo tala va vala ndres a ni xo va xitukuvana va xo va xitukuvana xitukuvana bya wena xo kuma xipa kokowa xo va xihlati ku ri ya ngaranga ku ba ri loko xi kuma a we hansi i nga kuma xi ku ba xo na xo xi ba wena xitukuva ku ri nga vuli vana va wena vuli wa wena wo tyali vana va wena loko u kuma xipa kokowa wa xihlati nga ka xiba wena na xo ku ri ku va va ngaranga wa ku ba loko sweswi nkarhi wo swikolo va na mana wu vo famba mana wo na vana lava va famba va landza vamhani nkarhi wo tala vana vana nkarhi wo tala va yimisela vamhani ku tlula hina vanhu va xinuwana va swivona
1: i yo mhaka ku byetela vona vhengi la vona kumbe nga diphameleti
2: e a ni vhengi va vona vana va vona va tirha kahle nkarhi la swi onaka ko hikwalaho ka ku se vana i dyondzise xikolo va tirha kahle loko n'wansi a kaa kota ku vana va za va tirha kahle a nga wona mhaka na wena we avo loko wo vabya kunene i ngo kuma ku tiphampa a ti tlheliwa siku rini leri n'wana a ta ku hlukekeriwa sweswini e vavanuna ni ngo vula kumbe vavanuna tifoxoro nyana va yi vona foxoro yeleyo yo mixa daka ku kota ku mhaka yindlu ku yindlu yi hela foxoro va yi cukumeta le kulu e loko va n'wi tisisisi swikona kahle wo ringeta nkarhi wun'wani i languta kumbe ku fike ku lova wun'wana wa ka n'wina loyi a ri mansati a hlangana na wun'wana loyi a hlayisana ku sungula yena leswo rirhandzela ko ri a nga ta n'wi nyika rona n'wansati leri tlula kulu leri a rike buti wa n'wina leyi buti wa n'wina fatile warayile mara luya loko a ha hlayile kule na vona a tsutsumeriwa kunene a pfuka pfula nana a pfuka pfuleriwa nyangu a ku khisaniwa tindlela leti hinkwato letiwa mara buti wa wena a nga ndleriwi swona na ndleriwa swona a ni vuli ku vavasati va bet mara no hlayaku vo tala va kona ni vuli hinkwavo mara loko vavasati va lavule vo tala
1: ya
2: ku fanele ku haka vavanuna swa humelela phela swihala na hala swi ka vavanuna swa ndleka ni suka ni ku ni ya ku tirheni ni tirhela yena ni katero loko ni fika le ni kuma van'wana va lava tirhaka mafurha ni munhu wa tola mafurha a tlhelela swihangile loko na n'wi tivi kahle ku haka ku fambeni ku va ku munhu yaloyo mukhegula mara u swi voni mafurha va ya ma tola kuma va ndle swihlanga switsongo swi tshika nsati na wena mara hi xitalo munhu loyi a faneleke a va ri na mali munhu wa xinuna i fanele va na mali kun'wansati hi ku ya na swi la kun'wansati ndzele ku hlayisiwa loko va lava ku vutomi byi bava endla xiyatsayatsa ni pfumala mali mali yi ri na n'wansati a ri
1: se ta yi kuma kwini mali hikuala
2: mali ya ombres mali loyi ombres loko yi ta hi hala ka wena yi ya ka n'wansati yi tsonga swo mara loko yi ta hala ka n'wansati yi ta hala ka wena yi tele ngopfu loko a ta swi vona ku yi tele ngopfu yi ta ka a ku nyika 100 rand 100 rand liya i nga yi dya 2 weeks mara loko wena ka yena ku hata ku ba xikambe hi ku ncixixixi
1: nyika ku swona ene i hava na kumbe hi ku ene i hava
2: loko yi ta yi lala ka wena mali yi ya ka yena yitsongo mara loko yi fikale ka yena leyi a mi va 50 rand yinene loko nga tirhisa hiti ya v leswi loko i nga ri na mali i ri n'wanuna i ri na nsati loyi a nga na mali u hundzeke xonga
1: va
2: ta ku dya swa kona leti a ha vuya ntirhweni a ha pulangete ya mara aseketa ku dyaleswi ku ri we nga sweka pela
1: ya
2: a ve ma nga dya mina nga swi koti phela ku xavaxava swi leswi a swi dyiwa masiku hinkwavo swi helahela ku ri swona ku goderiwa wena ku ta tshama ku ri na tiphaketi va ti nga ta fambaka ku siya kwala loko va ri na mali vavasati va timari va titiwa ni munhu wa kuphila i langutanyana i ti-weekend ku ta maka xava va tibhela hinku swa wena sweswi va hambe ku ri vukosini a hi tiphata va ta mibyeku ya nkosi va ka mara hembaleni swo fana loko se yi nga ri na mali ya n'wi nyika weta ndla njhani va kha va fonela va ku sesiya nkosini alavana hi fanele hi mbala yini yini ne mkosi ta tiphata le ku mbaliwa swo fana nkarhi wun'wana
1: a mbale xidayizani maseve
2: loko ku ri hava nchumu ya tijini kwele i kuma va fika loko va vuya etshame kwala ni wa wu tirhe homreki ha nchumu va hlamba kahle va hlamba kahle yo tshama kwala loko ri kusuhana na vona loko va heta va mbala tijini va bela mukumbela tijini
1: bokati
2: va mbala bokati kumbe timbirhi va tlhandlekelela
1: switoriaeamukumbeni
2: va tlela
1: edan'wendla
2: a wu khumbi muni ku tshama swin'we n'hweti hinkwayo a ku khumbani vumune loko tshamisa leswiya a ku pfumala mali ombe va twa a ni nga swi twisisi mina va ta ku visiwana ombesa a ku pfumala vatswari visiwana visiwana ku pfumala mali loko u pfumala mali hambi wa lavaka n'weti u ta ku na phata a ku na phata i twa munhu ku a hi le ka n'we phata loko ku byela na wona nchumu va ku na yi byela ku tsandzisa hi xisiwana lexiyima swo se na kwalaya kala ku nga ri na nchumu wena leswi wena i fanele leti va huma i tlina hinkwaswo i tlina tithoyilete i tlina tindichi loko va vuya va kuma swibasetele hinkwaswo i ta kota ku va ku sekele kota ku dya loko i ri n'wanuna i pfumala mali i le makacha loko munhu a pfaleliwe loko u pfaliwa le makacha a swi hambananga na sweswini a ku na lexi nga ta xi vulavula loko i lava zamba lava hambi ku vhaka va rinyana kwala va ku va tsava ku hlamuseli loko i lava zamba lavaya i ta vulavula yini makuwanlo va lava va nga vulavula yini leswi wa wu na lexi a wu na rita ni hava nchumu loko ku ri ku va na homovha walowo va ku nikini loko va vuya ntirhweni fanele va pake kwalaa na wena loko nge swi pave rimile kwini a wona loko ri munhu wa ni wa byala wa ha ni na byala swi va ri tshama kwalaa kaya kufumana mali eri mwana wona wamurhesi va tshama ku ri ku tengiweni vaitiro kutani va byela na vengi va vona va ku mi nga xinyiki nchumu vanhu va lava ngo mi nga xinyiki nchumu va ngo mi nga n'winiki nchumu wa kuwa ya luya vana lava va nga na vengi va nga nghenisiwa xikolweni makuwana va kota ku pasa nkarhi wun'wani loko wa ha tirha ekuvela ka vana ku yefemini kutani ta tiya mara sweswi va va jika va ku mi nga n'winiki nchumu munhu luya va vo se maka ku ri ku ri ba va nga sahloko mhaka murhesi a va ti pfuxapfuxa na ri loko fuma mpfhuva ku va ri daka na vana kha va maka va mi nyika 200 kumbe ta tshama yana 200 exikhwameni loko mo va munhu wo tinwela byala mi ta ku loko vanhu va sivile ku mi sivile ku ri mabyala va sivile kutani mi nga ri na nchumu nkarhi hinkwako mi ta swi kota ku kombela masiku hinkwayo va va na malembe ma nga ri ku ma hetaka va ta sivile kusuhani no fika mubindzini
1: papa va na 55
2: hayi ka ha ri kulenyana ka ta vuya
1: va ha ri na 55
2: timbanyana to kota ku pfuva daka swi kona pfuka fela vana va tichumu lava makaku maka na wona malungu
1: munhu wa 55 munhu wa 55 a pfuvela mehe daka
2: loko va pfumana vanhu ta tshama ku tengeni masiku hinkwawo loko mi heta yeleyo hambi mo vitana vanhu va man'we hinkwawo loko mi fika laha xo sungula mi nge se huma na ngheto ta mbyaaa vanhu va ka n'wina a kwata ndla yini sweswi ya mani vitana vanhu va n'wina a ku ta engedzile se va swi vona ku wo nyanyisa planleyi va fanele ku va yi endla sweswi va swi vo ti khomakhoma loko va kuma peni nyana leswi ku nga ta tiya vutomi byi olova a leswiya swin'wana mi ta hlupheka ku va kule ngopfu mi to vona va hlamba loko va heta ku hlamba va timbalela tiburuku va tlhela vona va kulini na kule va taku va suka va kulini phela se va na tithepe ta vona ku mizimi vona mukhweli wa swo loko mizimi mukhweli wa swo va na tithepe ta vona n'wana mithepe ya vona ku mali mi hava ene hi n'wina mi nga ta ku va byela kuma tithepe letiya va hlalelaku na tona ku va nyika mali sweswi swi vona byikulu mbesi eri n'wanuna ku pfumala mali ta swi vona hi swo munhu loyi ami ta mi tshame swin'wi nkarhi wo leha ngopfu i nga n'wi tivi munhu loko ni ta tiva n'wansati ku i munhu wa njhani pfumala mali kumbe siku ri lin'wana loko i vuya ku ri i tirhaka kona i vuya juni i vuya before i nghena kaya loko lata i ku ni lahle mali itaku i nga yi lahlanga ra hayi mani ni hlangana na problem ni lahle mali ta swi twa ku ta byeriwa yini
1: yani
2: ta swi twa loko wo pfumala mali vutomi bya vona swi ya ku tikela ngo masiku
1: mukhalabye yi lahla mali
2: swi cince ngo masiku lama swilo sikale 55 i malembe mantsongo ngopfu ko va ha ri kule no tiholela bende ka ene mali leyi a va ri na yona va yi dye kwala kana na swi nge ndleni loko ri n'wanuna a swi tala ngo n'wanuna a ri hava munhu wo hlekisa na yena ma swi hamba tumbile njhani ma swita hetelela swi tivekile ene leswiya swa ku munhu i na munhu wo hleka na yena a leswi n'wansati a nga grip nga ngopfu hi swona n'wansati i bejile sweswo mresi i vuya na mali van'wana hi le joni i rikarike tithosi mali ya hinkwayo foku leyi mani mente ku pfuka ku nike 100 rand a na ku jika dorobeni
1: leswi
2: nga ta ku byela ku huwa hi mali leyi nga vuya na wona wena swikaziva titosi kuyana hinkwaswa se loko i lava hi huwa hi yona wena se mali ku ri ku yo va nyika a wu fanele na va nyika yona wa nyika loko leswi va kona mara ku va nyikeri laha a wa ha yi kulu i nyipi yi kulu kuma ngopfu va ku owa hi mali ma swiva yo mresi vanhu vo tala va le vuhlongeni ngopfu ni vona vo tala loko swa ha sungulanyana va hlekahlekisiwanyana va xavisiwanyana timovha ya ku va gada va kha hi lava ku endla business i rhwalarhwala vanhu o ku nga ri khale ta vona va tekeriwa vanhwini movha va ta swi tiva ku ni rheka vhiki movha leyi yo xaveliwa mukhuva va ku ni fanele ni va khou foni se swi vula ku owa hi movha wa mina a teka movha ya munhu ku na ku yo pala ku ri kale kutani loko nga ri na nchumu ri n'wanuna tiyiseka a wu na nchumu i timbembe ya ku i za i kuma something ya ku tenga mi ta tenga ku za ku va leti lokoa ka n'wi loko ta huma a wu nge tlheni u tlela ku ya a ni ku tlelela hi swiwana na mugayi wa leyo ni wu xava ni ku phamela swo dya sweswi va ina zini vitanela ka vona hi ta vona ku ta dya yini
1: a vu ngo to hetiseka xisuti
2: homres ta vuyela mimitini loko munhu a kariwa lamba peni ku fana na movha ni a mi ta fika mi tsutsuma na vafundhisi valava loko va va khumba va wafa a ni va ya va dinge mathawula ku loko mufundhisi a fika a khumba ku za va wela hansi se loko ku ri ku mufundhisi a tlaa na ti-problem va mufundhisi a vona va ta yi kuma ku va holovini a ni swiata ku hlamulaniwi mara va swi va phithene yena kirikini ma loko u fika le kaya ka ha hlamulanini tela ku vuyeni a ni va vona va kha va divorce kuma mufundhisi a ku ri divorce sa i divorce njhani mfundhisi a ta ka khongela vanhu vavasati van'wani va tiki i nga va vona loko i n'wi vona handle mara loko wo tiya ku munhu i hambana na yena nga la ku blema munhu mara ko tshinela kwalaha eka tlhela ku byela ya loko la vanhu va famba ku tshama kuwana a ku famba ku tshama kuwana kasi vo i la ku byela kumbe yinjhani vanhu lava vanhu vo va kahle van'wana hikwalomu va saseke xikandza mara mbilu mbilu ya munhu munhu i saseka mbilu loko a ku saseke xikandza
1: mara vo mhani lava a swi fanerile ku va tsona papa swakudya
2: va
1: kholeliwa kumbexana ku tsoniwa swakudya va tsoneriwa swa swa nkarhi lowu nga hundra
2: pfumeli ku xava swakudya kambirhi hi mali ya yena i nga xavi i nga ri na mali wena a kha swi ku hava totala a swi talangi va kona vambirhi vanharhu mara a va talangi nhlayo ya vona swo loko i lava ku vona ku se vutomi bya xikarhi vo pfumala mali leswi a ku hanyisiwa swona ivaku papapapa na papa nge vulavuliwa wena nkarhi wo tala i ku mali tava i ri hava swo mara va kona vambirhi vanharhu a ni vule hinkwavo mara vo wela ka vavasati a ni vulavula hi wo sweswiwa va kona vambirhi vanharhu lava nga kahle na mina a lava ku va munhu a rhandzele na munhu ku ri ku va kha va hlayisa na mutla a nandzu wa swona mara vo tala va va va hlayisiwe kahle vo tala loko example ombres munhu wa n'wi teka i ku i lava ku hisiwa vusiwana i n'wi yisa xikolweni loko a vuya exikolweni va pasela ka wuthepe ya yena hi loko humeleri va tiyisa swipfuna kwala wena a wu ri bildara i kha i makimaka ku ndlela ku hi kota ku muti hanye ku kula kahle na teka nhlati ni n'wi yisa xikolweni loko a vuya leyi ungulovule hi 3000 nkarhi lowu a va mina swimana swa wena nga ku nyika wa swi vona ka wu ri ku pfuneni hi ndlela yin'wana
1: yane
2: mara se a wu pfunela ku tatiwa ku vava kumbe leswi a va ha ri type ya vona u se va na mani se ni bozi ni nga va advisa ku loko munhu a mi tsona vuso vana phela ku kholeliwa nkarhi wun'wana swa tlharihisa lombeswiswetiva ene nkarhi wun'wana loko kholeliwa a ku hetelela ku ya ku ya ka swilo swa kahle hi sweswi va ku na swo bejabeja ku na yini vanhu va swi bejabejaka wa twa munhu va ku va ri khome miliyoni mara ku ta tlhe ku rhanga ku gwadzama vona mhani vanhu va vuya se va ku ahi ni kombeku i rivalela na vana va mina va ta va yingisela mhani a vona ene loko ku ri ku mhani a vo vabya phela lwa izakanana na swimanima phela nyipleyi ku holoveriwaku hayi ku itana na munhu swisi leswi na ya nkarhi wun'wana i pfuceriwa leswi anga loko i n'wi kuma yena i nga nana wun'wa wena na n'wana va yena ka u rhandzela na munhu a swi khale lenhaku ku ya pfuxiwa sweswiya ku hakela munhu loyi a ri na nhlati wa yena i ku ri ku yena i ku kume endle khale leswi nga ndlaswo mara swi ya pfuka sweswi ku ya hamala makuvulombe se ba va mi nga byi mi timelela vanhu va ka va muti vona ni plan b ya ri ni ka plan b va tshikela leswama tiva munhu va kuveri i fini hi ndlala a ku tshama ni swita va kuveri ku lahliwa munhu mhaka ya ndlala zamani swin'wana loko ku ri kumeri na vanhu van'wana va boti kumbe vamakweni byela ni makweni problem ya n'wini loko a kha a holahola eka mizamina ya swin'wana tininyana na n'wina mi tipfuxapfuxa mi famba mi maka na van'wana ku maka va nge mitsoni va kha va mipfuva ku va daka mi kuma swimaranyana kwalano loko ku ri ku mi pfumala mali mi nge hlweni mi lo tshama mi ri na ndlala masiku hinkwako swi vula ku loko swi va kala ku khiriwa swo hiya mi tezami ya tirha ku va vuyili mani ene mi ta khorisiwa sweswo loko mi zama ku vitana na van'wana se yi ti kula mi nge yi ti nchumu no dya nchumu aisekanoes
1: khaise swinene kokwana allright kokwana makowana mi pfuka mi ku hayi mi le ku teni kokwana hi ndlela leyo hayi a ku na nkinga khesa swinene mavonelo ma n'wina khumenharhu timinetse ku bela wari leyi hayi ya khumen'we hi nongonoko tale mbilwini mingiseri wa mina laha mina vana ka ku buleni kona laha ni teka un'wana mingiseri laha mi le moyeni ahe
3: vaterile minjhani
1: hi pfukile minjhani
3: hayi hlayisekile lavo va foni ya marhengwe la
1: na mitwa
3: ni ri lava foni ya marhengwe
1: na mitwa
3: i the original n'winyi wa vito mo hi nghena makena
1: ya
3: a ku humeni ka bava lava hambi vo lo huma pension hambi hi ta ku yini na
1: hayi vokumbe ntirho yo hela
3: ntirho wu lo hela mo ni zama ku hlahluvanyana ne bava lavawani mali leyi loko va huma pension loko va ntirho wu hela mali leyi va nga vuya na yona a va yi dyangi na mani lava
1: laniwani ka papila va ri va antswise muti va xava na baki laha mutini va xava tihomu tinharhu
3: cinci ya kona bai dang nam ke gulu. Loba bai dang nam ke gulu asa asa nga tanda ka sege. Enga ku abolo baria.
1: Mara bangata bata baria sus bangata bata baria enka rulu se banga kula.
3: Meno loko mana ngutisa meno kani ngati bale men tama kona standi sa ada men tama kona. Ambo kuna khoroku ufane ku huma vakhegula na vakhalabya. Mi nga kuma miti yi ri 1,000 vakhalabya va ri 25. Nyakanyaka leyin'wanyana leyiwani ku ri vakhegula ntsena. Mi lava ku vula vavanuna va vakhegula lava a va nga swi lavi ku hanya na. Va va ka mhani va bihe timbilu. Ene baba lava ne xa vimbirhi va nga ku vana lava va mune va tiba xifuva va ku beva vona vanhu lava ku ri tluka vhanga ngoma leya Oscar Makamu leya tluka vhanga ne mi nga kuma ku ri havana wun'we wa vona n'wana laha xikarhi loko ku ve ni a ku ri na n'wana wa vona wa ngati bava lava nga ta hlupheka hi ndlela leyi se mina lexi ni va kombelaku xona ni a va eka social worker va fika va ndlala mhaka tanihi tindlu letimbirhi va ti vitanile switsandzila ni a va eka social worker va fika va ndlala mhaka va ta vitana mhani lava va vitana na vana va fika va tshama hansi va yi senga yi va yi ta yi so in social worker yi ta va ka a khome xo tsala kara tsala hansi hinkwaswo leswi va nga ta swi vulavula bava lava a va kombele mhani lava na vana va vona va suka mutini wa bava hi ku vana vana ni va ti gavisa ku va na vana lava tirhaka vambirhi vana lavambirhi lava a va hakeli mhana vona na tindzisani ta vona na nhwanyana luya na mfana loyi a va va akele xitandi va suka laha va siya mukhalabya lava ri voxe mukhalabya ni mani ni mi byela pulani n'wana ku misele mi ri n'wexe la xava size 1 kumbe mi xava size 2 ku ri loko mi dya na nhlekani na madyambu ku lesiya mi ta dya milazi 1 mi sweka xin'wana na swin'wanyana leswi mi lava ku sweka swa xixevo ene loko mo sala mi ri n'wexe laha endlani na xigivani nyana xo hayekanyana mitonga laha mi ta swi vona ku swinyenyana swi ta tlhela xo fati xo mi ta hatla mi xi kuma
1: oh ka ha ri na mitonga masiku lama
3: vo xava kun'wana vambilo vo rhuti vo fika va xava nyama homu vandlanyana mitonga nyana va neka laha
1: a ma vuliwi mavito ya tixopani
3: e-e ha no vulela hambi yin'wana yin'wanyana leyi nga buzi yi nga na bucara
1: a ni vulelaa
3: va ta hatla va kuma xo fatiso va nekanyana mitonga kwalaha va teka xitulu va tshama kwalaha va ta hatla ndhawini wo fatiso wela
1: allright
3: mara lexi ni va kombela ku loko swi tsandza ku ri laha mutini n'wamukhegula va ala ku famba va va na bakha swona a va yi va xava tisemende va lava xitandi ku huma xitandi ku tendla xiphunta nkama wun'wanyani na vutomi bya leha ku ri va masiku ya vale ma ngeteleri a va kumi xitandi xa vona va se ba muvha laha va kuma va aka two room a ni va na movha
1: yeah.
3: One room liya i ya vona leyin'wanyana room i garage ya mona va belenyana mukhukhunyana wo loko ku na mpfula va ta kota ku swekela kona va rhurha laha swa fana na loko kumbexana a hengeni va ri na vasati vambirhi va lovele xifaratoga ni a va ta xi akela muta hi swona loko vena va ta xi akela muti lowu va ta akela xifaratoga a va aki vona va ti akela a tlhelo va suka laha hi ku laya a va tshamisekangi va ta cheleriwa sweswi va sungulaka ku tala na mapapila swona swi vula ku na lomu va fambaka kona magaleni va vula ku mina laha kaya a ni nyikiwi swakudya and once sweswo swi ya fika aka nsati wa vona atindleveni ta nsati wa vona ni ku ta va xidyoho xikulukumba nguvu lexi mhani luya a nga ta tshama fundile anytime va nga va nusa na nkondo xin'wana na xin'wanyana kwala lexi a nga xi kumaka mhani loko a va ri n'wanyana sweswo a va fanele va nga ha vulavuli nchumu kumbe loko va ri hava mali a va tlangi xitokofelanyana ane na mudende a va si fika a va ndli leswaku va kuma va tsema tihunyi loko va tsema tihunyi va tsema ntsema ntsemeni swi vula ku baki i ya vona baki i ya mpeni va swi vona va rhwalela mutsemi ka vona va tixavisa tihunyi loko va tixavisa va ta kota ku kuma tisemende to aka two room leni hi vulavulaka va hambana na muti lowu laya va ya ku feni kahle kahle la mara aka vana cauke aka vana lava vana lava a hi va mukhalaza a hi vanuna loyi
1: njhani
3: loko ku hava munhu wa n'wanuna mani munhu wa n'wanuna laa a nga fika ku bawa ku va tlanga hi vona mara laa nga helela a nga normal enhlokweni n'wana wa xisati wa nhwenyana i yima na mhani wakwe mara wena wa xinuna i fanele yima na ba wena ngati tingati leti mara loko mutwanana na vana va kona va tlhela va yima na mhana kona ku kombisana ku va va lava swin'wanyana ni nga ku va lo tikiretiwa vana vo ka va nga ri va vona mara va nga ha yi ngheni mhaka a va ndli sweswo ya ka mi-social worker va fika va ndzala mhaka loko mukhegula ya ku mina ni nge humi laha a hi manele hansi ku tlhuvuka ritshura ni kwala ehenhla ka tafula ra mi-social worker a va hambani na swona va ti xavela semende kumbe va pfula xibukwani a xopeni va a hadiweya kwala makaya kwala makuleni la loko va pfule va lomba semende va aka xithurun'wani va heta va belele va swi nge tsandzeki xitirhun'wani va ku hela xi ta hela va suka laha va ti dyela swa vona le hi ku loko vo hanya leswi va nge va hanya hi tikota i tikota leti ta va boha ndleni mava mi va tile mhani lava va nge teli a va xavi xindzanyana va ku khale a va damana mina ni ha ku heta ku luriwa hi mhani anakanya va ni lula hi xindzanyana na tirekere ene le mhani anakanya va nga xava kona xindzanyana lexi va nga xi tisa ka mina swi vula swa ha ri kona swin'wana swindzanyana a va byeli mhani anakanya va va xava loko la va xave ku hi xame xindzanyana ene xavo xa luma xi le kuvuku xa vukula laha kaya
1: wa mi nga va niki xexo
3: eyi lexi va nga ni lula hi xona xa vukula ni na movha sweswi laha handle ya baki mara yi nge nghe ku hava to swi nga nghenaku xindzana lexi kelema ku kelema eyi se loko vo vola vo vutisa mhanana kanye ku va xixave
1: o i va khatile hi ndlela leyo yona 060 8875942 mungenekutaa

0608 talk xana ka n'wina mi vona njhani mhaka leyiwani yi ve yi va katalani swin'wana swin'wanyana vhele ti-network hambi cinike hi ndlela leyo ka nomboro 0608 75940 mi nga ya bariqingho vangiso ra mina hi talk xana ka n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi blaka ha yoka siku leri ra namuntlha njhe nge hi kamba ku a ku na lava va nga rhumela mikandziyisi ya vona tlhelweni leri ra halaka trop trop na

0: Hem alom gal.
1: Aye.
0: Min jan.
1: Fugle min jan.
0: Fugi.
1: Ntlhoko
0: maka iti.
1: Aha.
0: Mina no vona inga ku kuma lo loko kuri ku kuze ku buriwa na ndyangu na vana va hina va swi tiva. Loko kuri ku yi buriwile na vana va hina va swi tiva swilo leswi. Kuluma loyi a byeli va ka vona ku ku na mhaka hi leyi va rivaleni tlanga ndhani na vana va yona na vana va yi tekela nhlokweni mhaka leyi vana va yena.
1: Okay.
0: Ivi a va byela ku sweswi hi ku xiyimo xi tano se i lava ku serva vutomi manjheni. A va byela ku sweswiwani ni la ku xavisa tihomu ni ta vona ku ta tshama kwihi ku tlula ku ni tshama la ni ngo hlupheka. Muti u lomaka hi swona hi yena n'winyanga maka va n'wi vonile ka kamaka kuma loyi. Se a va vitani vana va yena a va byela na va ka vona matlhelomeri ku sweswiwani ni la ku xavisa tihomu ni vona ku ni ya tshama kwihi mina hi nexe. Ku tlula ku vulavula ku hambi u vulavula xi ti komba xiyimo lexiwa xi n'wi n'wi tikela xi n'wi komisela vutomi. Leswi a nga na baki hi ku wa ka mina mali leyi a nga ta xavisa tihomu hi yona hambi u ya ti tshamela swiyindlwanini i ta pulana kwele loko a nga lava tshama swiyindlwanini a ti pulana ku swatani ya lava xitandi kun'wana ya tshama kona.
1: Okay.
0: A ni yi ta va tshame a swiyindlwanini a kota ku lunghisa timhaka ta yena a hovalisa moya wa yena. A tlhela a byona na ndhuna wena ndhuna sweswiwani mina laha a ka ha ri ka mina ni hlongoriwile na famba.
1: Yeah.
0: Swi va rivaleni swi va tlanga ndhani ni vona ingaku i ta va a sevhi vutomi a hlaya.

0: kwanu ka hlaseka a hungula timhaka leti to valavala nkungumalo.
1: Alright.
0: Loko a fika leka na fika kona leyi swa bohaku i munhu hambileswi vanhu va ku va swi solaku swiwani swi kona jikelele na vana va valaku hi vulavulaku swi kona n'wana mama. Ku na mani kwihi ku na mani kwihi swi ve kona khale swi leswi. A swo tumbuluka na n'wana ka ni.
1: Ya ne.
0: A ni voni ku swa swi ta n'wi tsonisa mugayo kulumba loko u fika a endla muti wu va leswi u nga xiswona swiswona u languteka ku u nga xiswona.
1: Va tlhela va tiya no tonga.
0: Se a xava tihuma a xava swinkwaswo a lunghisa muti wolowo se a hlongoriwa ka wona. Se a vitani vana va yena a va byela ku vananga hi mhaka xiyimo lexi nge 1-2-3 ene xi endlise leswi va mhaka ma swona hambi ku ri nchumu ku ri na va ka vona ku nga vi vana va yena ntsena sweswi mina ni vona ku swota ni mi lomba muti lowu ni mi akerile tihomu na xavisa hi ku hi ta mina ni ta kota ku yini i xikhafuteni xa mina kulomu ni yaku kona. Hi makuma ivi va a va lela tlhela lela na ndhuna we ndhuna 1-2-3 ivi a ya vona ku ya ti tshama na swiyindlwanini kuma loyi a ya horisa moya kona u ta ku kuma u tshama na yena va ku va na ku hlayisiwa leyi n'wana mhani ku na bya ku fika malembe yo a hola mudende a ka ti tshamela kwini
1: vakuitava
0: a papalete timhaka ta ku valavala timhaka ta ku a zangeziwa timhakeni a kombisiriwa masiku hi munhu loyi a nga suka na yena kule a n'wi rhala ka vona ku tata hi ta tshama swi n'wi ta hanya swiku a tlhela nga hala ku hanya na yena
1: vaku ni tsalele phulumende.
0: Se ni vona ingaku ku tlula ku vulavula swo tala a vitani vana va yena lava ka vona a vulavula mhaka leyi a tlhela va byela ku tihomu ni ya ku na xavisa tihomu leti i va ti famba ti xava swiyindlwanini n'wana mhani i ta va a humisa timhaka
1: khese swinene
0: khese swinene kokwani Khosa ka Mudavula
1: khese ni kokwani Khosa la ka Mudavula hambi hi le ka xihosani machela bokora kwini
0: a xikhulu
1: a xikhulu khese swinene
0: dangi mhaka
1: all right.

esasulele kokwelikhosa lakam dabulala xikhulu laha va ku a va lavi phulumende njhe va xavisa tihomu va ti tshamela kwalombo kutani ke va bela hi moya ka a yi kotimile sitimbirhi vhele ku yala ka wari leya 12 loko a ri mina hayi se na yi huma

0: sina yuma ke ta sagana fote kasugleria ram dubela kanu kanu lo rigi special awra kume bir figa awra naru ninja nganji izala le lakar mina icon kesos ne nega fikun kwa reva rishingwe e kanu kanu lo watalem bili nega fikla ranzela ka e tawa rishingwe fer ndela yola yalir e mungani tola ban waka kupa kwe tsela ku vovari nanwa mnumuini ai mere gudla kain
1: Hello DJ Ara.
0: Aye.
1: Ara rote na pa thiyo puti ne don tikito to jeno ambar ko tum te chesa ba yutun kuto sono ko tin gan.
0: Mere me ko to dai ni.
1: Re rote na pa thiyo puti ni ko to vua sono ko fe ni en ko ran de de ram gan wang.
0: Oh, alright. Role bu ani.
1: Oh, sharp.
0: Dando.
1: Da.